0: 2 times a day.
1: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
0: 160.
1: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
0: Inom kamo sang DTX 500.
2: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom po ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
5: Mangabot ka.
6: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan. Mags 4 Biotics. Kamutod-butod ang tiyan. At hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion. Nag pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Magklinika for Biotics.
2: DTX 500.
5: Nagandaan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura?
2: Mag DTX 500 na.
5: Masamihin ka palatian?
2: I-DTX 500 muna.
5: Kung kulang ka sa antioxidant,
2: nagatigulang ka.
5: Mag DTX 500.
2: Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura.
5: DTX 500.
2: DTX 500.
0: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
1: Imo nga blood sugar test. Kira tong score gani?
0: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
1: Ilan na lang imo nga blood sugar?
0: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500.
7: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
8: Ach!
7: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban.
2: Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
11: Si Leslie Katay, mahilig gid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim, kay may arang chia seeds, pampasexy gid man nga kape.
10: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
10: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
2: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
2: DTX 500.
14: Ako si Junior Biliano sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Karamilang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
15: Ang bata mo bala daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Nagaburon nga mga mata? Nagamuta? Nagapula kaga? Nagakatol? Mag-Eye Care Co. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Co. Ang maskin pabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Co. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Co. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Co. E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio.
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon ang mong D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
5: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
6: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
7: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
8: Ginakano ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
9: Sa kadlo ka pila ka mag-inom
10: sa DGX 500.
8: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
10: Subong kamusta?
8: Oy na, halin sa nalay kami sa DGX 500. Ay nagko ginabatsa.
7: DGX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
11: Edgar Santiago sa ka-tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Sa magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
7: Mighty C. Babaka sa mga butika. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita. May listeneria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Yung nagigid ako makabatsyag sang sakit.
7: Mighty C. Babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
7: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
7: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
16: Mga butika. Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
18: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May puso!
9: Foro de los Pueblos.
10: Roldán, Besana, Villarreal.
9: Para sa Foro de los Pueblos.
10: Foro de los Pueblos.
19: 9 minutos sa nagaligid sa takna nga las 8 pabalik diri sa Foro de los Pueblos.
10: Foro.
19: Kung may mga minsay kamo'y padalay na diri sa itong official Facebook page, K5 News FM Ross, kag K5 NFM Ross Digital, agad mabasa tang inyo sinig ang mga messages mga ka-K5. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos, ginadulong sa inyo sa Empower Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Ang ligyan mo kang lawas kay subo nga panahon, hindi lang delikado, magastos pa magmasakit. Kamahal pa nga daan sa bulong-subong, kamahal pa sa hospitalisasyon, mamasakit ka pati, ano ang igasto mo da? Mangayo ka financial assistance sa gobyerno, papilaon ka sang laba-laba, pila malang ihatag sa imo. Tumbuyon ka pa sa nagatag, kisa suplada pang nag-process mga ka-K5. Tiduga lang masakit mo na kaglain buot. Dapat ga-invest kita sa tunay kayong lawas para hindi tanim experience ng mga bagay mga ka-K5. Importante na ginalungan ta tunay kayong lawas ara ang dapat ga-ersisyo ka, gakaon ka masustansya nga pagkaon, utan kag prutas. Inumdamo nga tubig, tulog sa bastanting oras, kag mag DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio, mga ka-K5. Check na itong Siriga Patrol, kamustang situation da sa Pontevedra Municipal Police Station, mga ka-K5, no, angot sa natabuto nga pagtiro kaina sa mag-agap or 12 midnight kaina sa kay Police Captain Ampuyos. Ano gid bala ang natabo? May detalye sa balita si K5 Myla Vasquez sa Fuentes.
10: K5 News FM Live Report.
20: Nagpadayon ka K5 Roldan ang investigasyon sa Pontevedra Municipal Police Station. May kaangtanan sa paglutang patay kay Police Captain Rian Fuentes Ampuyos kaina sa KTV Bar sa may Barangay Binuntukan, Pontevedra, Capiz. Kung saliin, ni mag-responde sa gipayag inagtamo.
19: Okay. K5 Myla, paki-adjust ko doon kahinay. Gito nag-ingaw nga kuring ang mahinay ang audio kung dari lang siguro sa akon. Or dira, paka patunog-tunogan lang para klarong sulod sa aton si mga listeners. Go ahead, K5 Myla.
20: Sa liwat na padayon niyang investigasyon sa Pontevedra Municipal Police Station sa natabo to nga pagluthang patay kay Police Captain Rian Fuentes Ampuyos matapos ni nga nagresponde kaina sa isa ka kinagamo sa sulod sa KTV Bar sa may barangay Binuntukan, Pontevedra, Capiz. Sa karon, bas ang update diri, yari na di sa kustodiya sa kapulisan ang duha sa mga motorsiklo nga ginapayag gamit ni sa mga suspect sa natabunga ining isa ka barako nga motorsiklo nga nagaduag ni sang asul for sa puloy-an sang suspect, isa sa mga suspect ta kay Fiberoldan, samtang ining isa naman niya ka motorsiklo nga nagaduag sang green ini mismo ang nakuha sang kapulisan sa guha sa KTV Bar kun sa diin ni natabo ang insidente kag ining suspect mismo nga nagluthang patay sa opisyal ang nagapabilin karon sa Rojas Memorial Provincial Hospital matapos ni nga nagangkon sang pilas sa nanari-sari nga parte sang iya sini nga lawas matapos man gani nga ginpulihan ini sang mga tawo didto ya sa area na matapos to nga ginaluthang sini si Police Captain Ampuyos ka K5 Roldan.
19: Oh, sino ni nga suspect ang ginamin mo?
20: Ang suspect nga si William Paulino Jocampo, okay. William Paulino Jocampo, 38 anyos ka residente ini sa barangay Hulungahog, Pontevedra, Capiz. Kag ang duha pa diri no ka K5 Roldan nga mga individuala nga wala pa ni natumbod apang padayon ni nga ginaayam karon sang kapulisan subong man ang pagkuha sang pila pa ka mga information sa area kag mismo sa mga tawo nga ara gid sa lugar kag mga nakakilala nga kun mahimo magkahatag sang dugang pagid nga information ang pag nga matigayon ini nga madakpan ining duha pagid ka mga suspect nga nakapalagyo matapos to ang insidente kag Roldan.
19: So na mention mo isa ka motor na recovered dira sa guwa sang video kihan kag isa sa balay sang isa sa mga suspect.
20: Yes, kaki pa
19: so meaning identify ng isa sa duha ka diyan do.
20: Ang ining isa sa mga ang motorsiklo to bala nga nakuha sa balay. Sa balay to ya sang nagtiro gid kay
19: Video Campo mismo.
20: Yes, kay Video Campo gid mismo ini nakuha ining barako nga blue nga motor. Kag diri man no sa green nga motorsiklo may mga nabilin pa nga mga tinuto sang dugo no. Kag iniya ang nakuha naman sa mismo kuha sang KTV bar. Kusa diit niya na tabo ang pagpanglutang kay Fabral Dan.
19: Oh, so nga man may dugo ning motor K5 Myla. Kasi so, ni dugo.
20: Yes, ginalan taw ni nila kay Fabral Dan sa mga kaopdanan ini kay nagkinagamo na to no sinisya na kon information nagkinagamo na to kag amo to na nagbinuligay na to mga tawo pati man no ang ginapayag ang tagiya mismo sang amo nga bar nagbulig man to sa pagkastor bulig man dito sa pagkastigo man no ginapayag sa suspect nga sa karon nagapabilin sa ospital ka kay

0: kasagdanan sininga police agwat gyud magresponde matapos manakabaton sang report nga mayara sang kinagamo mismo sa area.
1: Actually at wala man specify ginambal sa spot report nga nakabaton sila report ang nakabutan niya nang nagresponde sila kun ara sila sa area yes. Or within the vicinity ti responde man gyapon kay 5 mile yes. Considering a police officer sila why man nagauntat ang ila pagiging police kun off duty nila or adlaw man na or gabi pero atin luyag lang nato may balang kung bala aral sila daga inuman kiti kon kapon mo ng Domingo amo na ato luyag may balang kung naga inuman bala sila basi kilala man ni nila or basi dugay na niya ginatulutan daan man ni Diokampo ang grupo ni ni Ampuyos or wala kabalo siya or wala kabalo I mean si Diokampo nga basi kung ni wala sa kabalo nga polis gali ni si Ampuyos.
0: Yes, muna na kakipabroldan na nga itong ginahulat-hulat karon nung kapagsigangot kita kay Police Captain Mark Anthony Garcia, ang officer in charge sa Pontevedra Municipal Police Station, kung ano na ang ila sini mga natipon ng mga information may kang tanan sa kaso ni nga pagpangluthang man o sa anay man din nga nagpungko nga officer in charge diri man sa Pontevedra Municipal Police Station kakipabroldan.
1: Okay, so dira, nakapungko man na sa dagali. So, subong, anong situation dira sa Pontevedra PNP kay I believe ara kamo da subong sa Gua? Anong situation da?
0: Sa Subong no ari di ang sang stock of Audi kay induha ka mga motor isa dabi diri kay kipadan ining nag green ni siya sang plaka agang ining isa naman niya nga blue nga euro kompleto ni mera ni sang plaka kag dobag open ni siya so gina ika-trace ni karon kon ining green kay sinugid bala or sinugid sini ang tag-iya sa sining motor. As of now, no, padayon ni ang pag-imbestiga sa katapo sang SOCO diri sa area. Subong man may pila na sa mga opisyal, no, sa mga ang kapulisan diri, no, agod nga mataod nila kag madakpan na ni, matigayon nga madakpan, ining duha pagid sa mga individual no or suspect kasi Pabroldan kaya as of now hindi pa Manila maka-istorya or ma-istorya ang suspekto nga naglutang
1: si Diokampo.
0: Yes, nga si Diokampo kay yara pa ni karon sa ospital kasi Pabroldan. Oh,
1: pero may gabantay to siya kaya kasi makaplag yun eh.
0: Yes, kasi Pabroldan may yara to sa police nga ginagod nga bantayan kagibloon kung sinong mga tao nga nagbisita sa iya agod nga ma-secure, no, nga hindi ni matigayon nga makapalagyo ka si Pabroldan.
1: Okay, so pero ano kunong mga pilas nga nangko ni Diokampo? Kay, ano, seryoso ni mga pilas? Kay, sino mga nagkastigo sa iya?
0: Yes, sa initial na, kung diri ka si Pabroldan, kalabanan to sa itsura, gito, sa mga balubagra sa iya nga lawat, kay matapos to nakita nila nga ginluthang to si Police Captain Ampuyos, no, dito nagbuligan na itong mga tawo, kag mga nagainom-inom nandito sa bar no nga ginkastigo to nila kag didto no kay naga ano man naga pangin nagabato man kag amo to ginputos to siya sa mga tawo sa area agud nga hindi ni matigayon maka guha or makapalagyo galing kay ang duha to ya mo to na ang wala na nila na tagan sang atensyon kag didto na na nakakuha man sila sang oras na makapalagyo sa lugar kay Kipadrogan.
1: How about ang duha ka police officer nga upod ni Ampuyos, anong nahimo nila kay 5 Mayla?
0: Yes, kay Kipabroldan, sa tundirin ni siya ang information, dito man niya sila nag-focus dayon kay Police Captain Ampuyos nang nakita na ni nila yung naghigda na kag nakaangko naman to yasang pilas no to gaman sa pagpanglutang kag muto man ang ilang agintagaan man sa focus ang mismo no nga si Diokampo ya ang naglutang kag insecure nga hindi ni makapalagyo kag Kipabroldan kag nagpangayo man ni dayon sila sa bulig kag nagintalan dayon sa Bailan District Hospital si Police Captain Ampuyos apang dito naging deklarar nga dadto na rival matapos man nga nakaangkon sang pilas no patal nga pilas siya sini nga ulo so gamay niya sa pagpanglutang kag Kipabroldan kag isa pa na karon sa tun man nga gina-confirm kun pila gid sa lupok ang naangkon no sang opisyal kag diin gid mismo
1: pila ka lupok ang nabatian kag pila ka igo ang naangkon.
0: Yes, kag Kipabroldan.
1: Sige.
0: Sa dugang sining update, bantayan sa K5 News and Time Rojas Live na gikan diri sa Pontevedra Municipal Police Station inisi ka K5 may na basket quarters. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Kapis, K5 News. Okay.

0: Madagong salamat kay 5 Myla. Sa laktod ng istorya, wala pa. Wala pa piho. No? In fact, we're trying to reach out sa Capiz Police Provincial Office. Nagpadala na kita to sa mensahe. Ano ila statement? Anong statement sa Capiz PPO? Kiti, opisyal ni patay. Oy pa statement? Ano pa, nagano pa si PD, kapaligo? Gano pa si PD, pabutang pamada? Las 8 media na dugay-dugayo, las 12 pa ni natabo. Anong directive coming from Capiz Police Provincial Office? Anong direktiba sa Capiz PPO? Anong statement sinin nila? Kiti, opisyal ning napatay. Now, kung aton lang gid patihan, ining initial nga report, no, nga aton nga nabaton, do ka budlay ko i-picture out nga man. Opisyal si Ampuyos. May duwa sa kaupod nga police officer. Gintiro ang ila opisyal. Why gid kareak ang duwa? Officer down, why gid kareak ang duwa? Meaning pigado ang ila response. Ang pag-responde sa lawas nila, reaction time nila, mahinay. Patay ang opisyal mo, huwag kaka-react. No? Amo na bala? Kung basihan talang ang ginabasa at ang mga report subong. Hindi ayan may iban pa ini nga mga bagay, dire. No? Hindi ayan may iban pa dire nga mga bagay ang natabo. Na iban gani nagasiling man base kagway sila yung nagkuan nagkasugot sa ako na nudang iban nga mga bagay da. Kag ang pamangkot ko nagpacify lang sila si Ampuyos kag ang duwa to kaupod niya nga policeman ti sinutong kontra sang grupo ni Dio Campo. Muna bala? Sinong kontra sang grupo ni Dio Campo? Hindi ayan sila man ang inkwentro anay kag wala nagkasugot. Ang grupo sa polis kag grupo ni Dio Campo. Kay kun ibutang ta lang nga nagresponde ka lang, ara ka man sulod sang bar being a police officer kay wala ga kadula pagka police mo on duty or off duty ka man eh. Adlaw man kun gabi. Komo ara ka da mapacify ka, pakilala ka o ako si Captain amo ni, official ko. At tama na nang ginamo nyo da. Police ako. Kung amo nang natabo, kaya mo nang ginapaint sa buong picture mga ka-K5 sa Pontevedra PNP, tinag-inano lang yung duwa. Nagano lang yung duwa, nagtinanga-tanga. Kung patiya na to ng ila sining nga ginpagwa ang report. No? Amo na nga ton siniluyag may baluan mga ka-K5. Kung basahon ta, kaya na-receive ta nga report, nag-responde eh. Kung mag-respond ka sa isa ka, huwag ta pa mabalaan kung halin sa sagwa, kiti may mga taga-mobile, ginman na da sa may, kita ta na da most of the time, no, sa may Pontevedra, dasig na mag-responde da mga police, in fairness sa ila, sa mga abyanta da sa PNP, dasig na sila na mag-responde. Sa mga ginamo da, dasig na sila. Pero we're trying to establish kung din sa halin sa sagwa, or mismo ara na sa sulod sang KTV bar. Mga ka-K5. And, no? Mga ka-K5, kung ara na sila sa sulod, hindi yan sila man mismo ang inkwentrohan ay? Or kung nag-pacify lang, ay nag-ano lang yung duwa nga upod niyang puyos, ginpabayaan nila si Ampuyos? Or mo na subong, ini mga kwanta lang ha, pamangkot pa lang. No? Hindi taman mapangunahan ni investigation sa mga police kiti sila niyang may otoridad kag katungdanan nga magkandak sa investigation. Kag paano nakalusot pagid ang upod ni Dio Campo nga nakapalagyo? Or butang tabi pagtiro kay Ampuyos amo tong ginuna salbar sang duwa ka mga upod niya nga police officers. Buti may armas nga involved. The very least you can do. Of course, itiruhon ang kwani, ang suspect. Uy, man ato ang ginabal nga patso nila. No, kita gapati nga as much as possible, gusto niya sa mga pulista magsalbar kabuhi. Gadala sila pusil not to kill anyone, kundi para proteksyonan ang ilaw kogalingon. Kag kung kinanglanon, siyempre gamiton. Amo na yung objective nila, magsalbar sang kabuhi. So posible mo ni mga bagay man. So tingwan ta ni karon nga makuan sang duga nga pahayag kag dalagan sa investigation sang Pontevedra PNP kay Los Otso Imediana o pa ka ambot basi masako pa si Captain Garcia pinsanon niya na lang pa interview, no? Kagang aton sini sa lokal nga gobyerno sang Pontevedra hay pabay-an nyo na lang daya nga magdininamo na mga barda nga hindi gani sila karikisa sa mga nagasululod sa ila sining ilimnan nga may mga dala galing nga pusil o hinga niban. Pila pa kakabuhi maula da, no? Kag kun natabo ini sa isa ka official sa PNP, how much more sa isa ka ordinaryo nga tao mga gagikay. Balikanta ni Dirisa aton sa diga pagpangalagad sa Foro de los Pueblos ina kag iban pa. Pagkatapos sa mga pahanumdom. Foro de los Pueblos. K5 News
1: FM. News FM. E3 Bio with Physio. Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
4: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa kabula, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
5: Sporbiotics. Ang best friend sa mga babaihan. Sporbiotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
6: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
7: Ew! Yucky!
6: Mag-Sporbiotics ka! Klinika Sporbiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
8: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit of free radicals. Likawan ang baratia. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
9: 27 lot.
10: Ano ginabatsyag mo sa
9: mga? High blood git ko.
10: Ano sa unang imo?
11: Blood pressure.
9: 180 over 100.
10: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
9: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
8: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Bunch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
12: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
8: DTX Beauty Soap.
3: Mabakal sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
8: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestinal. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
15: Gaan. Mag-joy ride man tabi ka.
16: Wala sa kondisyon ang makina ko.
8: Hindi makaariba. Mag-extend ka! Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
15: Tika, ma-joyride na ta.
16: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
15: Sakay ka kidya.
16: Siyempre, naka-extend ko ya.
15: Basta sagad nga driver, extend, love.
8: Extend, supplement for men. DTX 500.
17: Ako si Lizelle Manuel, ang barangay Tabuayon, Gabi. Ay, manatian ako ng asset sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa ang DTX 500, may alay biyugid niya. Nadula ko ang bukol. Mayugid ang DTX 500.
8: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
18: Healthy nga uto.
19: Hi, Tennis Juanes.
18: Matalong kag alerto nga paminsaron.
19: Hi, Tennis Juanes.
7: wasted.
6: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
10: I Care Gold.
11: Ako si Kizaya, 23 years old, isa ka-office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
6: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Roja City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Roja City, Capiz.
15: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
18: Ay, Mari, naa didto kaya mabakal sa mahal?
19: Kay may barato balay nga butika.
18: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
15: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
20: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan pagabot sa generic medicines.
21: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
18: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
20: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device na kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center sa Tubang Sangbagsakan Center. Kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
15: Rain
22: Pharmacy. D3 Bio.
23: O si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
24: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
6: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Max 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, naging ukdan sa prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
3: DTX 500. Masami ka pala nagkaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtimulan. Kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkaburigon, malimtan. DTX 500. DTX 500.
25: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inom DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
3: DTX 500. I Care Gold.
26: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkakasugata. Hambal sa akon doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
6: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso!
2: Foro de los Pueblos,
4: Roldan Besana Villarreal,
2: Palasan. Foro de los Pueblos,
4: Foro de los Pueblos.
5: 24 minutos sa nabilin antes kita magdangat sa takna nga las 9. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. So may mga minsay kamoy padalay na diri sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas. Para mabasa tayo sini nga mga mensahe mga ka K5. Salamat kung may mga messages kamo, ipadalay na diri sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas Digital. Agad mabasa tayo sini nga mga mensahe. Kay nung Imlot Dorado, no, nag-monitor na diri sa Dorado family sa may barangay Bahit sa Banwasang Panitan, nagatutok na, manamog yung salamat. Ma'am Vienna Villaruel, nag-monitor na, Ma'am Rena Leo Ayan Rohan, nagatutok na sa may barangay Banika. Salamat gid sa pag-monitor diri sa K5 News FM sa aton mga suki ng mga ka-K5 no, nga nag-upod diri sa aton nga pag-pangalagad. Leo Jan Bilione, salamat gid sa pag-tutok diri sa K5 News FM sa aton sini nga mga suki ng mga tag-palamati. No, balikan tala ni mga messages so nga wala ta mabasa kaina. Kay Ma'am Merasol Ketson Kadigal, nagatutok na maying aga. Good morning man kay Ma'am Joanna Metterdam Harion. Good morning sa shout out sa Slay Queen Zumba Ladies kag bestie group sa Barangay Tangke Ilawod si Chusool, no, nagapamati sila da. Thank you gid sa mga miyembro sang Slay Queen Zumba Ladies kag bestie group sa may Barangay Tangke, nagamonitor lin kay Ma'am Joanna Metterdam Harion. Ambal ni Rose Advin Rose Aventurado, diriga ni ka K5 sa amon sa Yabton, 4 AM na sang aga, sinulod pa kami sang kawatan. Pinahalin lang ang bana ko kag amo ang ila pagsulod sa balay, wala gid ko kabatsag, di na gid ya safe subong. Makon mo lang ang imo na lang pasalamatan, ma'am, bisan kisa dumaaburido ka bala. Amo gid yung pinaka makaaburido mga ka K5 pa matsagan nga maisahan ka sa makawat. Kakaaburido ginaya. Pero ang imo na lang pasalamatan nga way sa may natabo sa imo. Pero subong gamakon mo mga kawatan, mga armado na, mga delikado na mga ka-K5. Norel Pusadas, nag-monitor na dire sa President Roa, salamat gid. Try lang tawagi, partner. Kung way pa man siya ka-confirm, pero try lang tawagan kung okay na siya. Basi nagapang lipstick pa to kagapamulbos. Ma'am Roda Donato Amago, good morning. Nag-monitor na kay Ma'am Regina Parel, nagatutok na. Thank you, gid. Ma'am Becky Lana, nag-monitor na. Kay Ma'am Bernadette Omiten Calzado, present naman, no. Thank you, gid, sa pagpamati. Ma'am Charissa Mendoza Andrada, no, diras sa may barangay Tangke, nag-monitor naman. Salamat, gid. Kay Sir Regalado Romero, hambal niyan, good morning, sir, nami, na blank ang makawat. Ay, kun imo man tiradahon ang kawatan, kuan man, makasuhan ka man, ikaw pa makasuhan, kun na lang, init na lang kamo tubig, no? Nang gabukal-bukal pa balay sulod sa termos kag kung may mabatsagan kang makawat sa biyahe na lang. Kay kun imo na disgrasya hon, ikaw pang makasuhan sa ikaw pang mapriso pero ikaw pang gingkawatan. Reynante Cam, good morning sa family Cam nagapamati na pod kay Ma'am Bebe, kay B-Boy Cam kag kay Ma'am Helen Cam dere sa may barangay Dayaw naga monitor na. Pwede na partner pindutay lang da. Nagatutok naman si Sir Angelo Orense. Oy, Angel Christy Orense, good morning. Sir Angelo, maying aga, salamat sa pag-monitor. Kay Daydin Boro, nagapamati na. Ma'am Dolores Abcepcion, nag-monitor naman. Kag kay kuano, Rose Aventurado, good morning. Belen Sunyo, salamat gid sa pag-pamati. No? Dere sa may Ganson, Hamindan, Sunyo family. Ma'am Gianna Velsiloso, nag-monitor na. Naka-DTX Coffee Mix na. Patrick Matias Robles, no, sa Lantangan Pontevedra, nag-monitor na. Thank you, gid. Ma'am Annalyn Acosta, dira sa Baby Girl Karinderia sa TATC. Kag Acosta family, maying aga, halin kay Ma'am Annalyn Acosta. Ma'am Rhea Ombas Calino Balbona, good morning. Nag-monitor man si Dorin Diocena Artates, kag kay Ma'am MJ Joy Quebrantar Abalo. Salamat, gid, ha, sa pagpamati sa itong sining mga suki, ng mga ka-K5. Ma'am Dorin Diocena Artates, thank you, gid, Ma'am Dorin. Kag sa aton si magkauturan ng mga taga palamati. Salamat gid sa pag-monitor diri sa K5 News FM. Hindi pagkalipatan inyo kape ha, ang timplahan nyo na dang kape nyo, ayaw nyo pagpabayida, kuha na nga daan ka mo sang termostasa, kutsarita, kag buksin ang sachet sang DTX Coffee Mix para aga pala makafocus na kamukag mangin alerto kung naka-DTX Coffee Mix na mga ka-K5. Kag siyempre, amligan, tagi dato ni kayong lawas, kaupod na ton, mga ka-K5, ang kwanigidakabig daton Power Trio nga suplemento DTX 500 Mighty C kag D3 Bio mga ka-K5. Aton sining Power Trio nga suplemento nga epektibo sa pag-amlig sa aton sinikayang lawas subo nga panahon nga delikado na magastos pa magmasakit mga ka-K5. DTX 500 Mighty C kag D3 Bio aton Power Trio nga suplemento. Dapat gi-invest kita sa aton sininga ikayang lawas sa adlaw-adlaw nga tanan mga ka-K5. No, sa mga mataas ang BP, mataas ang blood sugar levels, may mga pagpalangubag-ubag na sa kalawasan, kaupod naton ang DTX 500 sa pag-amlig sa aton ikayang lawas. Ara man ang Mighty C, ang alkaline-based vitamin C, the immunity booster, magabulig papagon sa aton sining immune system subong panahon na tidamo na sa mga masakit kag-impeksyon nga nagalabutan mga ka-K5. Kag, kaupod man naton ang klinika D3 Bio, isa ka natural ng antiviral kag antibacterial specialist. Ang ubo, si Pontrang Kaso, ilanat kag ibang pamalikawan. Mga masakit kag-komplikasyon malikawan kung naka-D3 Bio adlaw-adlaw mga ka-K5. Power Trio ng suplemento DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Ginalagat-lagat taton koneksyon kay Police Major Rachel Garnica ang tagpamaba sa Capiz Police Provincial Office. Lariyag man naton may bulan ng ibang direkaroon ng mga bagay mga ka-K5. No? Sa sining madamo man nga nakibot no? Nga nangin kamatayon ni Police Captain Ampuyos mga ka-K5. Balaan ko masako gid subong ang Capiz PPO considering Monday kagdamo sa mga likuton. Nagatagid sempo diri sa aton sinigapagpangalagad diri sa K5 News FM kaupod naton Police Major Rachel Garnica. Ma'am, good morning, kaupod mo si K5 Roldan.
7: Good morning, K5 Roldan. Good morning, nakatanan ng mga listeners siya pag-iwi sa mga programa.
5: Ay no ma, masubo-subo maning adlaw subong no sa aton sining PNP diri sa probinsya sang Capiz angot sa nangin kamatay ni Police Captain Ampuyos. Na pamangkot karon sang publiko, ma'am, kamusta nang dalagan sang investigation sa pagpatay kay Captain Ampuyos?
7: Subong kay Federalan full scale investigation na rin mo sang PNP sa bang Capiz Police Provincial Office kag ibang pang superintendent na kusudiyan na ang principal suspect kag na-recover ang ginapatihan ng firearm na ginagamit sa pagpanglutang. Padayon man ang inakandakang at pursuit operation para madakpan ang itong mga tiyento na kusudiyan na isang tanan man sa insidente. So, ginakulikta pa ang tanan ng mga ebidensya kasi sinuniya ng mga saksi kag ibang pang informasyon about makompleto ang investigation kung tayo program.
5: Okay.
7: Ang tanan na kinahanglan na investigative procedures about may establishar ang mabos na sequence of events kag ang partisipasyon sa ibang pang mga involbado sa pagpanguta.
5: Okay. Subong ma'am, ano ang nangin direktiba nga ginpapanawag sang Capiz PPO considering ito yung biktima dre official sang PNP?
7: Ang biktima sang atong officer in charge, Colonel David Kachimbo Jr., na mapasiguro nga imuon ang isa ka masangkad na direktang patas na investigasyon. So, din sukuman ang tanan ng mga kinahanglan mga police units na magbunit agad na matakpan ang mga napakalagi ng mga suspect kag, para may araman sang sapat na ebidensya no tungod nga isa ka miyembro ang sang ng police sa kilala sa gini personally yung biktima si Police Captain ng police maayos din siya nga klase sa pag-official kung hindi ka kasubuli kaya may ginita na sa Capiz Mission Office ng Bilog na mga kapulisan na matagaan din sa justisya ang magkago sa kanya Police Captain ng police.
5: Ma'am, sa initial nga report may upod nga duha man ka police officer si Captain Ampuyos, no? Sa diin ni sila subong kag may mga gapamangkot nga adu wala sila maka-react sang gintiro ng ila opisyal ang ila upod.
7: Ang duha niya kakaupod kay Federal Dan, yara sa kustodiya sang mga investigador kag naghatag ng ila kaya bilang kabahin sa investigation. dina-interview sila kaginabalitin ang ilang treatment. Agad may baluan ang isaktyo na nasabu antes kag katapos ng insidente. Na ano naman, na mawala sila ng kawiak dayon, hindi pa kita makatagid sa konklusyon kay tapahin sa isang ginapatagayon ng investigasyon. So, kina-reconstruct pa sa mga investigador siyang Aponte Vedra ETS kag sa Capiz Police Provincial Office Pidmo ang hukos ng sequence of events based sa testimony ng mga testigo kag iban pa nga mga ebidensya. So, hindi kita gusto maghino sa assumption wala pa sa matapos ang validation ni Pervolta.
5: Okay. By the way, ma'am, ang suspect amo ni si William Diocampo, no? Sa di na ni sa subong, kag may ideya ka mo sa background sining, aman may bit-bit ni siya ngayon nga pusil?
7: Ang suspect, sa kusidiya sa Pervolta, kag ginaprepara na ang filing ng kaso batok sa iya. Kaya yan ang background. May mga previous in siya nga mga involvement man sa mga krimen dali sa atong na probinsya kag ang ibang tagid niya ng mga information din nabalik kag ng mga investigator talakit na ang iyang personal background iya mga posible nga mga other criminal record man sa ibang pa nga mga information na hindi mo makabulik sa ating investigation. Hindi man ako anay bilang public information officer makalag sa dugang pang detalye tugtog makumpirma ang mga records niya. Importante na verify at accurate ang tanang information na tago natin sa publiko
5: Okay. I understand, no? Sige-sige pasubong ang pag-imbestigar kag although ati ara ang kasubo sa PNP naton pero hindi gid naton pwedeng pabayaan ang investigation. Subong ma'am ang mensahe, no? Mensahe na lang lastly sang Capiz PPO sa una sa pamilya ni Captain Ampuyos kag likewise sa publiko after sining insidente. Go ahead.
7: Ang mensahe sang Capiz Police Provincial Office pagpamunod sa aking in-charge Jr. sa pamilya ni Police Captain Rian Ampuyos. Ginagid ang among na sincero condolence sa ilang pamilya. Pakipag-upod na ang Capiz Police Provincial Office sa ilang kasubong pag mabugat ang iyong pagadula, hindi lang sa iyong pamilya, kundi sa bilog na pag-uos ng organisasyon sa Philippine National Police kagdiri sa Capiz Police Provincial Office. Kinapasalig namon na himuon ang kanan ng legal na tikam magod na hatagan sa mustisya ang iyong kamatayon kag mapasabat ang kanan ng mga responsable sa iyong hinalik kamatay.
5: Okay,
7: sa atin na publiko, ginapangabay namin na magpabili na kalmado kung hindi magalat ka sa mga information na wala pa ano na-verify. Kung may nakakita o kung may information na makabulig sa investigasyon, ginapangabay namin ipag-coordinate sa pinakamalapit na police station. Ginapasalamatan mo natin kay Fargoldan, ang publiko sa ilang padayon ng operasyon, ang inyong suporta kang pagbulig sa kung abagay na
5: Sige. With this, I know damo pa kamo sa ginahikot, ma'am, tagaan tagid ka sang bastante nga panahon. Ma'am, salamat gida sa oras nga ginatag diri sa K5 News FM.
7: Thank you so much,
5: Mike. I'm so glad. Si Police Major Rachel Garnica, ang Public Information Officer sang Capiz Police Provincial Office. No, angot sini mga ka-K5. Mabatsagan tagid subong ang kasubo halin sa liderato man sang Capiz PPO. Kag of course, no, sa mga kopdana ni Captain Ampuyos, mga ka-K5 sa sining hinali. No? Wala ginalauman ka ginalik na kamatayon sang opisyal sang PNP. Napatay while ginahimo niya ang iya sininga trabaho. Ginatungdan ang iya sininga obligasyon bilang opisyal mga ka-K5. Sa subong, nagapadayon ang investigation kag diri nato na confirm nga ining si William Diocampo kay tingala ko duka familiar sang pangalan. Ti may pila na gali ka mga insidente man ini nga ginkadalaygan diri sa aton sini nga probinsya. Inisubong ginapadalma na sang Capiz PPO. And hopefully, sa nangin kamatayon ni Captain Ampuyos, no, mahatagan ini sang ustisya, kagatong iban pa to nga nagkapalagyo, madakpan sa aton sinima otoridad. Challenge man ni Karunda sa liderato ni Police Captain Mark Anthony Garcia, considering yagid kabaro ang biktima, book niya ang biktima, mga ka-K5. Kag sa duha ka police officer, tigi na pamangkot na ni sila subongkon nga wala sila ka-react immediately. Or ba si naka-react man, but they opted not to use firearms, kundi amuni nga nagresulta sa pagkaresto kay William Diocampo, mga ka-K5. So, iinita na, no? Masabat nga mga palamangkotanon, mga ka-K5, sa pagdalagan kag pagpadalom sa investigation nga ginakandak sa Pontevedra Municipal Police Station. Kita nagasalig nga masulbar ini, mga ka-K5, kag masanagan. Kag kuntani, may take man nga aksyon. Consuelo na lang, abi. Hopefully, may take man nga aksyon ng local government units ang Pontevedra. Ngay pasira na lang na da. Ang bar nga na, mga ka-K5, dira sa may barangay binuntukan. No? Tinamian ka mo iya nga, may mga bar pa nga nag-ooperate, nga may mga nag-KIKI nga mga babae. Gina-sexualize sa mga babae. Diriya sa Roa City, duway na kung may nakitaan partner, ambot ikaw gasulod, pero ako wala. Ang mga banwaya, nabilin pa. Hindi na niya uso subong. No? Tidras Pontevedra, yado ginatolerate lang sila sininga local government unit. Sagi man ka issue sang permit. Hopefully, local sanggunian nyo da makapasar sang ordinansa o resolusyon. Or even, nga dumilian, ini or even, ang inyo damo Municipal Social Welfare and Development Office, i-check man sila time to time, iti hindi lang niya, may mga reports mo nga may mga babae, may mga bata, sa ibanda ng mga KTV bars. Kagkuntani, kitiko mo may dugo o nanganaula sa sininga bar dira sa may binuntukan, pasara na lang ni. No? I-check da kung nag-comply sila, kay I doubt kung compliant ini mga ka-K5. Ang pamangkot lang, sinong nag-protektar siniyaw? Nado hindi gini matandog-tandog da? Dugangan ta na sa iba natin nga pagpangalagad mga ka-K5. Bernadette Omiten Calzado, maing aga, salamat sa pag-monitor. Ma Magdalena Romero, nagapamati na sa Sitio Andrada, Barangay Banica, ang Romero family, salamat gid. Doy Arthur, good morning sa West Villa Flores sa Maayon. Dorin Diocena, salamat gid sa pagtutok mga ka-K5. Nangin kaupod nato ng Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramil Uy, diri sa aton sinigang pagpangalagad. Tagimos ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Spore Biotics, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, DTX Beauty Soap, Klinika Deo Fresh, kag-extend food supplement for men. Sa ngalan sa aton CEO, Doc Ramil Uy, sa aton station manager, ka-K5 Amy Berondo. Ini si ka-K5, Roldan Bisana Villarreal, para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagkalingawan sa Capiz. K5 News FM.
9: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko, bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: D3 Bio.
12: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
13: Ako si Boy Fidel, isa ka-health researcher kag isa man ka-register nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
14: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
16: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo, dapat adlaw-adlaw protektado. Mag-DTX 500, aga, unto, kagabi. DTX 500, ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, uti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
16: Mighty C, mabakang abutika. DTX Beauty Soap.
22: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madrid kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
16: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
27: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
16: DTX Coffee Mix. Mamakas sa mga butika.
28: Nestor, ang sinaing.
29: Luto na.
28: Ang labahan.
29: Nakasampay na.
28: Ang uniform ko.
29: Naplansa na.
30: Ganito ako.
29: Tigasi.
30: Tigalapa.
29: Tigasay.
30: Tigaplansa.
29: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
30: Sa gabi.
29: Ako ang bossing
30: dahil kasangga ko
29: ang extend
30: supplement for men.
29: Lourdes,
30: tapos ka ng maligo?
31: Yes, darling. Come to mama.
30: Extend food supplement for men.
29: May maca
30: at lavawaska
29: na nagpapataas ng energy
30: at stamina
29: para sa tigasing performance.
30: Extend food supplement for men.
16: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
30: Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa halik, nga sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula.
32: Para sa epektibo nga kombinasyon,
30: mag-inom sang Eye Care Gold.
32: Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops.
30: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
33: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. At para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
34: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
35: Wow! May puso!
33: Sa mga skin diseases, gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
36: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
30: Eye Care Gold.
37: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk.
38: Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry.
39: Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
30: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: hugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
5: Mabagat sa mga butika.
4: D3 Bio! Gusto mo ba na? Dami imumbong! Kagpaminsaron at law-adlaw! Mag D3 Bio ka! Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapag damo sa imong good bacteria o probiotics sa imo chat nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa manaming D3 Bio.
2: K5. K5 News FM.
6: Impormasyon sa ikaayong law.

0: Joy Zulweta, Kevin Bigay, impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Uras subong, alas 9:03. Diri naman naton pag-istoryahan, diri sa informasyon sa ikaayong lawas, mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, of course, mga lifestyle nga healthy. Na? Parang hindi kita dali-dali magtigulang, kag hindi kita dali-dali magmasakit. Good morning sa tanan-tanan. Before anything else, before ko lawagon nga aton mga partner diri, kinanglan, mag-take ka mo permi adlaw-adlaw, DTX 500. Ha? Kaga of Dantas, yung Mighty C, alkaline nga vitamin C, of course, D3 Bio, kag Clinica Spore Biotics. Hindi mga magkalipat ah, sa mga kapinaton nga nagapahubin sa aton. Good morning mga partner, si upod naton si Sir GP, si Brad Paul, kag si Sir Boy. Brad Paul, mayo nga aga sa imo?
2: Maayong aga sa imo, bro. Engineer, ustads. Ano gani mga name ng engineer?
1: Ustad, imam.
2: Imam muna. Anong ustads gani engineer?
1: Ustad learned individually.
2: Eh. Ati ustads. Eh. Ustads engineer Ronnie Albao. Sang barangay 35, no? Mayong aga man sa aton nga mga tagpalamati, mayong aga Sir Boy Zulweta, mangin topiko ta subong adlaw engineer, isa sa mga ingredients sang DTX 500.
1: Aha.
2: Amo inang ginatawag ta nga amarguso. We'll uh-huh. talk about the benefit sa imo pagkaon sang ining pait nga utan pero kampiyon tamis ang ihatagya sa imo sweet health ang ihatagya, no? Kampiyon ang amarguso kag kabay pa ni inom na nila engineer ang ilang paborito ang DTX 500 coupled with Mighty C everyday. Good morning Sir Boy.
3: Good morning, Brad Paul. Good morning, man, Engineer Albao. Mayong aga sa ato mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalangga at KSS supporters, kag Slow Rubs. Mayong aga sa inyo kapay pakampyon ng lawas kay naka DTX 500, the super antioxidant. Ang kapahubin, ang kapabaskog sa inyo silula, no? Kung kamo medyo you're too old for your age, kumbaga. Ay, ba, si panahon na mag-DTX 500. Ikaw bala bisyuhan, gusto ka makabawi sa lawas mo, mag-DTX 500. Diabetic ka, ha? And you want a natural food supplement that lowers your blood sugar, mag-DTX 500. Your cell protector. Kung gusto niyo i-boost ang inyo, ginatawag nga immune system, mga soldado sa imulawas, kung gusto mo sila pabaskogon, mag-Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa imo immune system, no? Pa makabato man dayon sa ginatawag natin mga invaders, mga might it be harmful microorganisms, ang mga ginatawag natin mga anomaly sa aton lawas, no? Mga cancer formation, pa makabato ang imo ginatawag nga immune system, mag-Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paaman, kampiyon ng skin.
1: Okay.
3: Ang gaputi ka, no? Nami ang collagen production. Kung ikaw, naka-Mighty C, the alkaline vitamin C for optimum eye health naman. Kung gusto mo pala 20-20 vision ang imo mata, hindi ka magsunod kay Sir Boy nga gatiparan, na IT Mag Eye Care Gold Food Supplement, no? Bastante sa ginatawag nga vitamin E, vitamin C, bilberry extract, no? Ini mga minerals kag ini mga nutrients kini they work together to maintain your eye health, no? So sa mga pulapulaw da, tablet, computer, cellphone pa may ginatubang mag eye care gold food supplement, no? And of course para isa na lang na sang eye care eye drops nga ang gatinlo sa inyong mata, no? And relaxes your tired eyes, no? Kay rich in hyaluronic acid, ang ginatawag nga eye care drops. And of course, kung tatangkaso, ubos, ipon, kagilanat, gusto mo dali ka mag-ayo, kontra mikrobyo, mag-D3 Bio.
1: Okay, no? Isa sa mga ingredients ning aton nga DTX 500 is amarguso or ampalaya. Istoryante diri with Sir GP. Ano bilang mga benefits nga mahatag sing ampalaya? Mapait-pait na siya pero healthy. Sir GP?
2: Istoryante engineer, ang aton nga isa sa mga ingredients sang DTX 500 amo ni ang amarguso. So engineer, sunabing wala kilala amarguso man. Oh, known as bitter melon or ang scientific name niya charantia mumordika.
1: Okay.
2: Well, engineer, digta to sa health benefits. Damo, hindi ka uyon sinabi. No?
1: Pait
2: mga mo. Margoso, kaman pait. Pero ari ang iyang mga health benefits. Unahon ta ang epekto sa imo nga mata.
1: Okay.
2: Ang amargoso engineer packed with vitamin A.
1: Okay.
2: Damo ni siya. Gamoy, porting retinol sini. Kag beta carotene. Ining duwa directly nagaprotect sa mata mo. That's why kung palakaon ka amargoso, nami ang imo nga vision.
1: Mm-hmm.
2: O, mabuligan ka. Especially sa may mga edad na nga through the effects of aging, engineer, daw gaburon-buron na ang panulukan, no? So nami gid ko nagakaon, i-incorporate nyo sa inyong three times a week or ano na ang amarguso.
1: Ang hindi nila nga ang duga ipatak nila sa mata nila, hindi kauno niya ya. Kauno niya.
2: Ayo may ligi mo is duga. Oo. Kauno niya. Kaunon. Oh, lain na yung duga ang napatak mo sa mata mo, guru engineer. Oo. Dugos na guru ya. Now, ano pa engineer? Ini man ang makabulig sa imong health sa heart.
1: Okay.
2: Nga man. Kay may mga studies nga naghambal nga ang extract sa charantia mumordica makabulig panubo sa imong bad cholesterol ining LDL naton kag ini bigo bangod sina makabulig sang dako sa pagprevent sa mga problema sa heart.
1: Okay.
2: Heart disease, heart failure, myocardial infarction, mga muna nga mga problema, engineer. What else? Ini man siya ang nag-boost sa imong immune system. Imagine on mo, engineer, ha, ang isa lang katasa sang amarguso. Tasa lang lang ang gamay.
1: Okay. Kwan just, na yan ang kwanggid sa iyo. Solid.
2: A single cup of amarguso makaprovide na ini 100% sang vitamin C nga kinanglanon mo, engineer, sa matag adlaw mo, okay, nga requirement, daily required dose of vitamin C.
1: Okay.
2: Ano pa?
1: Nami ba?
2: Hindi pa na, hindi pa na, mayari pa. Ini man siya ang naga-fight sa inflammation. Okay?
1: Okay.
2: That's why nga kun gainom ka DTX 500, yan ang Baltaperme, DTX 500 may arasang anti-inflammatory. Inibangod sa iya extract sang amarguso, no? Ngayon siya ang may ara powerful antioxidant. Anong antioxidant? Gallic acid.
1: Ay,
2: may gallic acid siya kag catechin, no? Ngayon ang nagareduce sang cellular swelling, hindi kay bilog mga tissue, ha? Down to the very root sang imong nga inflammation cellular level. Oh, ano pa? Kung plakaon ka marguso, iniman siya ang nagabulig sa imunga pagpaniwang. On! Kaini siya, gamay-gamay ang iya kalori, kagtaas ang iya nga fiber. Kagini siya, engineer, may ara sang mabulig nga magpataas ang imunga metabolism. What else? Diri kita. Aring pinaka number one, engineer nga nami sa marguso. May ari siya sang charantine kag polypeptide B. Polypeptide meaning protein. Nga nagamimik sa function sang insulin so, para mapanubo ang glucose naturally.
1: Okay, okay. Nami, nami.
2: Kung may ara ka insulin resistance, meaning you have insulin but your cells would not accept ang sugo sang insulin nga ma-open siya to
1: okay.
2: Accommodate glucose, hindi ama facilitate ang pagsulod sang glucose sa imong cells, that is diabetes type 2.
1: Type 2, oo.
2: Nami, kung may ara ka sang, gakaon ka amarguso, kay again, ang iya nga charantin, which you can get sa amarguso, it's an antioxidant, nga makabulig ini facilitate sang entry sang glucose sa cells. Kay ginamimik ya ang function sang insulin, gakadto sa insulin receptors.
1: So ang resistance sa
2: madula,
1: madula.
2: Mabuligan ka facilitate sang imong hindi magtaas imong blood sugar. Now, diri kita engineer. Ang pagkaon sang amarguso, isa ini ka mga mapait nga hitabo sa kabuhi mo kay ti the more nga ginpuga mo ini kaging kakas ang pait, the more man engineer nga madula ang antioxidant.
1: Aha.
2: Kaya iya sini nga antioxidant kag iya sini nga puwersa gid no ang iyang nutrients ara sa iyang kapait.
1: Okay.
2: Na kung sige na kung puga nga puga, ang duga itong balmo, makalakakas, ang bilin, fiber na lang.
1: Okay. To rich in fiber money.
2: Okay. So, ang nami, engineer, ang itong ginhimo, ginproseso ta sa laboratorio ang Charantia momortica. Tawag yun na ito nga bitter gourd or bitter melon. Ginkuha ta, gin-extract ta na, kita na mismo, sa laboratory, ginkuha ta ang iya nga charantin.
1: Mapait nga party.
2: Oo. And then, ini siya ang gin-develop, gin-proseso, gin-butang sa kapsula ng DTX500. Kaya hindi lang na muna, coupled with DSE, disugared sugarcane extract.
1: Mm-hmm.
2: Ang isa mo ka, yung isa mo ka kapsula sa DTX500, doon pa lang kaong katatlo ka marguso.
1: Wow, grabe, grabe. Kay, extracted na na yun. Extract na na yun.
2: Concentrated, bla? Namin ko concentrated. Ang yan na mismo chemical ang atong gin-extract, agod nga ibutang sa atong kapsula. So that's why, engineer, rest assured, ang DTX500, di ka magproblema kung sa atay mo, kung sa kidney mo, nanawag sa akong nagligad, kamusta kung naipikto sa DTX sa kidney, kag sa atay? Well, dami. Mm-hmm. Di ka kita magkaon ka margusom, guba atay mo, wow.
1: Gani man.
2: O, di ka kita magkaon ka margusom, guba kidney mo, wow. O, kaya technically, ang onodges na is margusom naman ang extract kag sugarcane extract. So why kasi problema, unlike mga
1: chemical?
2: Oo, pain relievers, okay. Like naproxen and ano pa? Ining tawag naton nga ibuprofen, no, nga mga nephrotoxic at higher amount.
1: Ang ibang blesser GP, magluto sila sing ining aton nga amarguso. Kundi after kiyado na, ginapugaan nila, butan nila asin kag pugaon.
2: Kaya muna, kay para makakas ang pait. Consequently, ang pait, mo mo itong imo antioxidant.
1: Amo nang the best supposed to be.
2: Oo, timabili na malang da siya, ang jutay na lang. Okay. Iti pinuga. So sa isa, sa tatlo mo ka amargusong nga binbakal, ginpuga mo, ginpuga, ang potensya na dula.
1: Correct.
2: Dora lang sa mga 20% potent when it comes sa antioxidant. Prong fiber mo, ara gyapon.
1: Okay.
2: Okay, sige. So, para nga mahapusan kita, the best for your health, you have anti-inflammatory, you have anti hyperglycemia,

0: sang D3 Bayo, Sir Boy.
1: Mm-hmm.
0: With Sir Boy Solueta.
2: Thank you, Engineer Albao. No? Before I, ano, ay, congratulations ha, sa Spain. Viva Espanya, nag-champion sa World Cup. Uy, pwede ang Argentina.
0: Oh. Wala ka kabalo bala, Sir Boy, yung may dugo man ko Espanyol?
2: Ang balo man ko. Oo. Balikita man. Kita man.
0: Oo.
2: Oh. Kita man. Kung tanawon mo na, kung pre-search man ang imo palido, most likely ang imo na roots sa Espanya man.
0: Gani, gani.
2: Gabi, gini ang Espanyol, no? Halos tanan nga parte sa kalibutan.
0: Involved siya, involved.
2: Ala sila.
0: Oo.
2: Spanish speaking. No, that's how powerful the...
0: Ang Filipino na colonized pa niya ng Espanyol.
2: Hindi lang Pilipinas.
0: Oo.
2: Mexico. Ah, damo pa, mga Latin American countries. Duksa sa kadamo lang. Ang gin-occupy sa Spain. Anyway, no, talking about Spain, no, di, ang Espanyol nagkadto sa Pilipinas. Bulo ka nga, ha? Because of spices.
0: Okay.
2: Because of, ang ginatawag natin nga wala ya si ilay.
0: Mga lamas?
2: Mga sibuyas, kamatis.
0: Okay. Ahos.
2: Ahos, no? May ara man sila, but very rare. Rare kibot sila yung pag-abot na sa Asia. Yung sa nga abundance ang ginatawag. Nga ginatawag ng mga ingredients sa pangluto. Uh-huh. Dala na da sa pagpangita sa mga ingredients ng mga spices nga ina si sa Asia, they found out how powerful our natural ingredients are when it comes to health benefits. Lalo na ang ginatawag nga coconut oil. Ano ang pinakapremyado nga coconut oil? Hindi ang virgin coconut oil, hindi ang extra virgin coconut oil,
0: uh-huh,
2: kundi ang cold press extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio. Subong adlaw ton anta, how does D3 Bio protect your gut? Uy, anong gut?
0: Ang sulod sa atong natyan?
2: Anong gut imo chan? Kamo tan ng gut man, kisa man ba you have a gut feeling? Kapatid kasi na. Ha?
0: Uh-oh.
2: I have a gut feeling nga madaog ang Spain. Meaning to say your gut is telling you nga, uy, ha, may dako dyan sa magdaog ang, or may ginapredict ka, ang gut mo gambal. That's true. Cause your brain, your second brain is your gut.
0: Kay kuno, Sir Boy, kung nagapalamula ka bala, ang imo gut kuno gapalamula man, buti nga makita mismo kung stress ang imo nga gut, kay makita sa imo guya, Sir Boy.
2: Correct. Nearly all hormones and enzymes needed by your brain is produced by your gut.
0: Okay.
2: Huh? So subong adlaw tun anta, how does D3 Bio together with its cold press extra virgin coconut oil promote your gut health? No? Remember, ang gut mo is a balance, no? There is an equilibrium nga sa gina-maintain, no, between good bacteria and bad bacteria. So, din balaga sulod ang ginatawag nga D3 Bio. Ang D3 Bio, manog-apin sa good bacteria mo o probiotics mo. Kung gainom ka sa Clinicas Probiotics, kailanlan updan mo ni siya sa ginatawag nga D3 Bio. Nga, no? Si D3 Bio, the bouncer ni. Remember, your gut, ang imo gut, lawig-lawig na imo gut lining, mga tinaim mo da. No? Tanan na gut lining na ang cell na ang kumbaga ang pader na sa imong tinai, ha, da na nagatalalapik tanan nga bacteria, good and bad bacteria gatalalapik
0: sa lining.
2: Oo. Ang ining D3 Bio together with its lauric acid, ang pinakadamo iya nga medium chain fatty acid, acts like a bouncer. Di pang sikway na da ang mga bad bacteria para may lugaran ang
0: good bacteria.
2: Remember, kung hindi ka-anchor ang mga bad bacteria, hindi na sila katinir.
0: Correct.
2: Ha? Gakadala sila sa flow. So, they need to anchor themselves. So, ginakakas ni D3 Bio na sila para maka-plastar ang imo mga good bacteria, imo mga lactobacilli, ang imo mga bifidobacterium,
0: uh-huh,
2: maka-patindog sang ilabalay. Kumbaga, space maker niya ang D3 Bio. Ginapalin niya ni mga bad bacteria. Number two, no? Ginagaan niya ni tsansa ni mga good bacteria to form its own food. Kung gapamangkot ka mo, gakaon ba lang probiotics ang medium chain fatty acids?
0: Uh-huh.
2: No. Why? Na sila gakaon sa medium chain fatty acids. Ginausar nila yung medium chain fatty acids bilang panagang.

0: sa ginatawag nga bad bacteria. Ano yung ginakaon sa probiotics mo? Ang buti ginatawag nga short chain fatty acids. Ang buti ang ginakaon sa ginatawag mo nga probiotics. Nga bala importante nga magdamo ang imo good bacteria sa imo chan. Sa kadamo lang sa rason. First and foremost, kinmention ta na kagina, your gut or ang chan mo is your second brain. Because second brain ni siya, kaya siya nag-produce sa mga hormones and enzymes that are needed by your brain and your neurotransmitters to function correctly. No? So, including na mga gut-derived B vitamins from B1 to B2 to B12, gina-form na sa imo gut. Happy hormones yung permit na ginahambal, mga serotonin, dopamine, oxytocin are all formed in the gut. Amo man
1: tanan. So may mga external man nga pwede mo makuha sa mga suplemento B1, B2, B12, Sir Boy, para mabuligan man ang gut eh.
0: But if you have a good gut health, sufficient na.
1: Okay.
0: To be real with the kind of environment that we have in our society right now, kabudlay na nga mapunan sang aton gut health kay sang aton probiotics kay kulang na sila.
1: Correct.
0: That's why ginapromote ginaton nga adlaw-adlaw mag-inom probiotics para ma-replace to ang mga napatay nga mga good bacteria, no. And remember, hindi lang ang tawag sa gani ni good bacteria ang kanalan sang aton chan, kanalan may harap pag sang ginatawag nga amplifier sang ginatawag nga health benefits sang probiotics. Te ang amplifier da ang D3 bio. Amunin nga pabaskog si ila. Remember, your body could not produce enzymes to para matunang fiber. You need bacteria.
1: Mm-hmm.
0: Kabalo ka mo sina.
1: Para pampatunaw na sa serbuy, no?
0: Ang fiber. That's why ang aton immune system. Remember, those bacteria are not part of our system.
1: Uh-huh.
0: Pero nagsugot ang lawas ta, nga magtinil da sila, why sila gin-eradicate sa aton immune system, kay may ginatawag sila nga may benepisyo ang lawas.
1: May symbiotic, man sila. Oh.
0: Symbiotic relationship between good bacteria and ginatawag naton sa aton lawas. That's why, ginapasa ni, you know how do you get your probiotics, engineer? From birth, ginapasa.
1: Ara na da yun? Oo.
0: Pag-agi mo sa vaginal canal, sang mama mo, ginasabwagan ka na da. Sa ginatawag nga probiotics.
1: Buti na nun, bata ka pa lang, equipped ka na sa mga probiotics.
0: Pag pagbutlak mo pa lang, antes ka pakalabot sa kamot sa doktor nga nagpabata si mo, nasabwagan ka na sa ginatawag nga good bacteria.
1: Kung ang lain da, kung juta yung mo good bacteria, tiyan mo na ga, may mga indigestion, galupot-lupot ka, lain batyag sa tiyan mo, Sir Boy?
0: O muna, kikulang ka sa good bacteria. Kung nagkulang ka sa good bacteria, basi nag-antibiotic therapy.
1: Correct.
0: Basi pala inom ka. Basi pala kaon ka sa mga pagkaon nga anti-probiotics, gapatay sa imo probiotics. Mm-hmm. No? So, that's why kailan lang kagid niya mag D3 bio. Ang katingalahan ng gid sa gatingala lang sa D3 bio, kaya ang D3 bio, pintas.
1: Mm-hmm.
0: Pintas sa mikrobyo. Pero,
1: friendly naman.
0: Friendly. Selective ang iya antimicrobial properties,
1: okay,
0: which is very intelligent. Bad. Masakit ka kontra sa mga bad bacteria, pero maalaga sa mga tawag ng mga good bacteria and or probiotics. Di mo makita nga alam gidya ang nature, no? Kaalam gidya, no? Kay kung kitaya ang magtumal ka antibiotic ya dala sa tanan,
1: uh-huh,
0: nuclear bomb.
1: Okay.
0: Magtumal kaya D3 bio ya, smart missile. Ang amulan to yung kontraya ng patsyon.
1: Hindi kay tanan-tanan?
0: Hindi tanan-tanan.
1: Ang mga antibiotic, ang mga kuanggali ni, yung mga antibiotics bala, both na iya, ang good kag bad, ginapatay.
0: Correct.
1: Pero yung healthy nga antibiotics, ammonia ya ang the
0: natural,
1: best.
0: Natural, no? So di mo makita kung sometimes may advantage man ang yatawag nga natural antimicrobial kay selective ya ang approach ni. Well, nuda naman sa kadasig sa pag-develop ng technology lalo na in the our medical field, no? Dugay-dugay matapna makaimo man sila sa mga amo-amo na, no? But for now, pag gusto mo mild nga pag-approach sa imo chan, ay ti mag D3 bio ka. para nami ang imo gut health protektado pa ang imo lawas against bad microbes, no, mga viruses and bacteria nga gidala sa mga damo nga masakit dalada mga tangkaso ubosip on kagilanan. So hindi tibayo, hindi lang kontra tangkaso, ah, kung gusto ka i-boost mo panamion mo imo gut health, para nami imo brain, it follows naman nami imo brain health, kung nami imo gut health, kung nami imo gut health, nami man imo metabolismo, nami man pag-absorb mo sa mga minerals and nutrients. IT, kung gusto mo tanan-tanan na, ah, mag-inom adla-adlaw sa ngatawag nga D3 Bio, the superfood supplement.
1: Salamat gid Sir Boy, informative kag makabuli gid sa aton mga tagpalamati. Amo ning ginahulat nila kadaaga Sir Boy mo ang mga informasyon bala nga at least makabulig sila adlaw-adlaw nila ang mga problema Sir Boy. Mm-hmm. Pero before anything else, dirita anay dapat adlaw-adlaw maligo man ta Sir Boy.
0: Mm-hmm.
1: Maligo kita gamit ang habon nga DTX
0: Beauty Soap.
1: Beauty Soap.
0: DTX oh, Beauty Soap nga, ha? Ha? Kis a kita nga pangita ta antimicrobial soap nga kampyon.
1: Oo.
0: Tapos mangita naman ta beauty soap nga isa para ma-maintain tang aton kagopuhon.
1: Inya dua na ya ang ara.
0: Inya all in one.
1: Oo.
0: Ha, ginputang sa ang antimicrobial properties kag beauty properties ang duwa ka klase nga habon ginputang sa isa ka habon. That's why you get it DTX Beauty Soap, superb kampyon. Ang nga tawag nga antimicrobial properties, hindi may VCO. Nga kaya tap naon ang mga mikrobyo nga gatugas mga skin diseases and unborn psoriasis. Ang ginaproblema mo nga punggod, kakasan sa VCO nga na sa DTX Beauty Soap. Kakasman ang mga mikrobyo nga gatugas ang nga tawag nga body odor. That's why by using this soap, you stay fresh longer. No, ang muna nga tawag nga DTX Beauty Soap. Regarding beauty properties, hindi magpabilin, may papin,
1: magpaputisin
0: mo skin. May ginatawag nga guava extract, extremely rich in vitamin C that whitens your skin by increasing your glutathione level and gagina-increase naman ang ginatawag nga collagen production. That's why dasig mag-repairing mo skin, supple pa. Why gasag mo skin.
1: Mm-hmm.
0: Ha? Kung ang imo habon, ha? DTX Beauty Soap. Hamis so, ka na, mumot ka pa. Na?
1: Okay, so ginahambal nato nga natural screen brightener. Ga-bright ang imong nga kwan. Ang tingkad bala.
0: Remember, you need
1: exfoliate dead skin naman.
0: You need to exfoliate your dead skin. Skin every day.
1: Uh-huh.
0: We lose skin every day. Away ka lang kabalo. Kita mo nang kapot.

0: Okay, so ginahambalin natin nga natural screen brightener.
1: Fresh.
0: Uh-huh. Ang lain daw nga kapanos.
1: So fresh.
0: Uh-huh. Ang lain daw nga kapanos lang imo nga kwan, uh-huh, imo balhaser boy. Uh-huh. Tiya mo na kung isa ga imit sang lain nga baho. So adlaw-adlaw, ha? Kung pwede pa lang adlaw-adlaw mag Clinica Dio Fresh.
1: Ang mga balhas mo mag-ferment tungod sa bacteria mo nagpabaho sila.
0: Okay.
1: That's why no, kanan-lan protektado kada dapat ang imo lalo na mga ang imo underarm dapat naka Clinica Dio Fresh deodorant get everything.
0: Kada aga sir boy kinanglan taman mga pi. Pero ang kape ko sir boy proud na proud ako nga ginagamit kuya ang DTX coffee mix. Nami sir boy ang aroma niya daw pan lalaki gibla sir boy isog kag kanami suabing suabi. Kung magpangapi ka gamit ang DTX Coffee Mix, amo ni ginambal permi, nagakapi ka na, nagadetox ka pa, kay tungod may ari ini sea acids nga ginatinloan mismo ang imong gut. Ha? So, kinanglan detox ka pa, kay tungod may ari ini sea acids nga ginatinloan mismo ang imong gut. Ha? So, kinanglan ta, DTX Coffee Mix. Pero kung gusto mo double barrel yung kape, nga kung may mga bisyo ka, Blaser Boy, like for example, taas yung blood sugar, may ara kita ya, DTX Premium Coffee. Nga, Sir Boy, nga, anong ara sa DTX Premium Coffee, Sir Boy?
1: Ang DTX Premium Coffee, hindi isa staying antioxidant in the body. That says something. Mm-hmm. Meaning to say, your body wants this antioxidant. Meaning your body wants this antioxidant to stay inside para makabulig sa iya. Because it this ergotinin in nga na sa DTX Premium Coffee has the ability to revive use antioxidant, vitamin C and vitamin E nga na-oxidize na, ginapang revive. Dapat ang kape mo, DTX Premium Coffee. Sa mga gusto lang niya magpahubin, pwede man.
0: Uh-huh.
1: This is the best way nga magpahubin namit nga kape. While everyday gamat-amat kahubin, kidua ka super antioxidant ang unod sindi. And then don't you worry, pwede mo niya ma-unleak, kumbaga, mga kainom ka niya 4 to 5 sachet everyday nga. Aki stevia.
0: Uh-huh.
1: Stevia ang sweetin na sin eh. That's why for me, this is the best coffee, kid.
0: Ang isa pa yung kakapi nga gusto tayo pabalo sa ato matag para mati, ining pre-bio coffee, sir boy. Iniyaya may ara sa yung ang nature yung sir boy, nga buhing-buhi siya, active na active siya, bisan sa mainit nga tubig, or bisan sa aton mga aksido, sang aton nga tiyan, sir boy.
1: Mm-hmm.
0: No? Subot siya ngayon, makabuligid siya sa aton nga tiyan, kay tungod nga, kwani siya, healthy-healthy, kag active, makabulig, makapuksa sa mga bad bacteria, sir boy.
1: Correct, no? So, kung gusto mo nami ang imo gut health by drinking a cup of coffee, mag-prebio coffee, paano na sa mga buringot kung aga?
0: Uh-huh.
1: Kung hindi ka morning person, this is the best coffee for you. Padamuon ang imo probiotics by drinking coffee, mag-prebio coffee. Talking about probiotics, kung gusto mo niya padamuon ng probiotics mo, kinamati ka ganyan sa lecture ni Seth Boy. Ha? Gusto mo padamuon ng probiotics, this is the best way. Mag-Clinica Spore Biotics. 80 billion colony-forming units of different kinds of spore-forming good bacteria working together, ha? To promote good health sa imo gut, pa nami imo digestion, nami imo metabolismo, nami ang pag-usal sa antioxidant mo, nami ang pag-train sa mga immune cells mo. No, remember your immune cells are trained also in the gut according to research, no? Nami man ang ginatawag nga ang pinakanami gid nami imo brain health. Nami ang imo mood.
0: Correct.
1: Kung ikaw naka Clinica Spore Biotics, ang paaman sa mga babae na kung melon amoy ang flower,
0: Madula.
1: amat-amat dula ni kay ginabalik yang natural flora no sang gimo environment da sa dalom ko naka clinic as probiotics ka everyday o chance
0: ha? Oh ang
1: chance
0: okay
1: chance mo champion
0: ako introduce sila Sir Boya wala na sing liwan kundi ining extend food supplement for men sa mga lalaki bilang do pigaw ang arangkada Sir Boy mag extend food supplement for men
1: amo ni man nagtulod
0: oh na nami pagidya kung may problema ka sa prostate mo Sir Boy, naga-support ini sang prostate health kaya ang makakaklabuhas ka sa according sa mga pagtuon, gina-support niya ang mga prostate health sa mga lalaki kag naga-reduce ang risk of benign prostatic hyperplasia or and prostate cancer Sir Boy. Akin nami-nami gid sini. Kag isa pa, ining makakaklabuhas ka makabulig sa imo panami sang imo tulog Sir Boy. Enhances sleep quality, naga-improve ang imo quality tungod nga may aras sa compound nga makarelax kag makabulig, regulate sang imo sleep-wake cycle Sir Boy. So din ka pa, ha? Mag-extend food supplement kana para kay misis kag para man sa imo maging healthy mga friends and relatives. Siya pa, ining extend food supplement for men magabulig sa imo mental clarity and focus ining makakaklabuhas ka nagabulig improve sang mental clarity focus kag cognitive function Sir Boy so mag extend food supplement for men naka isa pa nami ining blood flow Sir Boy speaking sang blood flow anong rekomendasyon mo ya Sir Boy
1: before ko magkakatag sa akon sang rekomendasyon trivia lang balo ka mong maka root ni ugat ha gugat ni ang klabawas ka balo kaya ano ni siya it's a vine so pamayo ang imo ugat pag mayo man ang mayo man ang imo vine mag-extend food supplement these are popular herbs sa Peru ha sa mga damo to tribo na nang sadyagi tungod sa ining duwa nga kombinasyon
0: sa aprodisiac man ni Sir Boy
1: aprodisiac gid siya
0: talking
1: about blood flow kung gusto mong kampyon ng imo blood flow ay di magpamasahe 2 to 3 times a week malig sin siya kay misis Pamamasahe ko.
0: Of the si Mrs. Pamasahe.
1: Mabal man si Mrs. mo, take that. Pamasahe. Dapat, kung ang masahe si mo, importante man, ang balanyos. Dapat ang balanyos mo, tandaan ang alam, DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan. Ang DTX Liniment Oil, kampiyon ang hagod ng ginahatag ni si Imol ng mga tired muscle. Mga kasukasuan mo na, mga gina-massage ka da ni misis, ni girlfriend, ni boyfriend, o kung sino pa da, ang sa imulikod, mabatsagan mo gidang init, nga comfortable, kumbaga nga heat, nga gapa-relaxing mo tired muscles kung naka-DTX Liniment Oil ka. Ang masimutan mo, nga aromatherapy, kampyon, gapa-relax man sa imo, double ang therapy, ginatong si mabang gina-massahe ka, may aromatherapy kapagid, no? Nga makuha sa DTX Liniment Oil.
0: Isakto na Sir Boy nga kung makabutang kaabi sa imo di nga nipulo o sa imo nga konbla nga
1: temple anong yung balbo tuman anong man tuman
0: temple
1: naman
0: na kung pwede mo na sa Sir Boy maka-enhance pa sa maayo nga tulog
1: hindi mo tapahal ka palapit kilapit sa mata mo na
0: kung ano po makapanami tulog kuno na but singa nun makaparelax dahil sa imo
1: kanami kaya tulog mapamasahe ka
0: whole
1: your head mo kang imo shoulders
0: correct
1: para mag-release ng tension gamitan mo sa DTX Liniment Oil engineer ano ka man imo DTX Liniment Oil ang sana oil ng bayan
0: sige
1: erase
0: to kaya kung kaysa lain ang sa pinsar ko lain ang gagawa sa baba ko Sir Boy
1: amagit
0: okay wala ta chimpo Sir Boy
1: so di maglipat mag DTX 500 mag Mighty C the alkaline vitamin C mag eye care gold drops no eye care gold capsule and mag eye care eye drops and of course ang paborito sa tanan ang gaprotekta sa tanan naturally ng baskog basta kontrat lang kaso ubusip on kailanat nga dalas ang mikrobyo kag problema mo ang mikrobyo ay mag D3 bio no and ginatamyaw ko lang tanan gili na no nga gakaon sa Talyer restaurant ni Joel Samiento na bag-una na yon kampyon Telawinyo gid no kampyon ng serbisyo kampyon ng pagkaon no affordable nga kag manamit pa no Talyer restaurant. And ako si Boy Salueta Gambal, good morning, God bless, and start your week right. It's a Monday.
0: Okay. Kamulo ka, Sir Boy. Ako na daang kwan, ang chairman sa Senior Citizen, Sir Boy. Subong araw sila sa gym, nag-perform sang kung ano-ano, para nga maging happy kay maging healthy man sila. So, mayong agada sa mga senior citizens sang Barangay 35. Kag, Sir Boy, in behalf ni Doc Ramil Oy, unang adlaw subong, sang simana, kinanglanta magpasama kay Doc Ramil Oy, kaya ang tinutuyo ya permi ma-enhance kag mabuligan kita sa aton nga health, Sir Boy. Now, kag of course aton nga Vice President sa Operation Sir Eljan Castaño, station manager naton si Sir Rhodes Palma, kag aton mga technician diri si Sir Alcantara, kag si Sarmiento, Mr. Sarmiento. Salamat sa inyo pag-upod, kabay nga ang Diyos magpakamayo sa aton. Ako gali si Engineer Ronnie Albao, i-albao mo.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Istorya nga kalanlawan? Gusto mo wala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan. Nagabak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo. Kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center, ang

0: patunawan.
1: Max 4 Biotics.
0: Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka.
1: Para healthy ang dyan.
0: Pag-klinika.
1: Spore Biotics.
0: Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw.
1: Klinika.
0: Spore Biotics.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
4: Mabasa ang mga butika.
5: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nangkuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
5: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
7: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
9: Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5!
10: Tay?
11: Hmm?
10: Bakao na ta?
11: Tanawa lang to sa bagotang refrigerator kag bago bakaltang rice cooker. Kao lang to ah.
10: Tay? Do sobra pa gini ang tikal mo, haw?
11: Tanawa to mo lang!
10: Tay, paano ta mag-ref kag rice cooker? Kaya wala man ta kurinte.
11: Gintilawan talaga kung kapasar man ang akong tikal ah.
10: Sinasadya eh, no?

0: Boy Ramon.
1: Boss Rocket.
0: Din ka naman naghalin. Daw kita takay na daw gadali kagidaw.
1: Ah, kwan boss ah. May balita akong adala.
0: Sos mayo tani kung kwartang dala mo, hindi lang balita.
1: Balita lang niya, boss.
0: Hmm.
1: Hambal nila, boss.
0: Ha?
1: Ma-impeach ko no si Vice President Sara.
0: Ara ka naman, Ramon, ha? Hindi ko na konforme. Kada daw na lang daw may breaking news ka. Ang iban mga balita daw, palupad pa.
1: Boss, amo ginang istoryan, subong niya.
0: Di ano to ang istorya, ha, mga bugado?
1: Hindi man, boss.
0: O, di ano man ang istorya?
1: Mga tambay lang sa kalye nga kapalibre kape, ha? Boss, masikon matuod man, ha?
0: Ramon.
1: Boss.
0: Sa politika, hindi anay magpati na yun, ha? Sa nasiling ko hulat, anay isang opisyal nga desisyon. Hindi kay kung ano batian mo, amo na dahil ang ginapalapta mo.
1: Abi ko gani, boss, tapos na gid eh.
0: Ikaw wala bisan ginakistan pa lang ang bugas, kinakabig mo nga kanon. Ang importante, hindi kita mag-away tungod lang sa politika. Pabayaan tayo ang mga politiko mag-away sa agaway sa pwisto.
1: Sakto kagid, boss.
0: Hmm, Mulang balkusin mo, iwaitan na iya sa mga politiko. Sila yan may swildo. Kita magbaisay tayo, usik lang sa laway ta, pero wala tayo income.
1: Yan yung muhon ta, boss?
0: Manilag ta. Kung kaday sinong madinalagan sa barangay kag iski eleksyon kay sutabon ta, inaya ka kwarta pa ta na.
1: Ate, sadya-sadya, boss, ino?

0: dapat practice ka gitudo sa imo speech, Mr. President.
1: Ga-practice man ko, pero ga-kabulol, gid kuya. Sa sobra, kung ikagamit sang kukwa.
0: Amuna gani, dapat untatan mo anay gamit sang kukwa kay daw gabulol ka na.
1: Ugaling, amulang na gapapagsiksa ako ni.
0: Galing, amo man ang gapabulol sa imo.
1: Ah, sige laga. Bisan bulol ko, mapati man adya po ng tao sa akon kung anong iambal ko.
0: Mapati eh, pero may pagduda.
1: Ah, ang magduda, presuhon na yun na. Kita niyang may gahom sa Pilipinas. Kita yang dapat masunod.
0: Amo na gani, Mr. President. Bisan kita ang masunod, pero dapat ipakita mo man na dapat tumanon ka sa mga tao.
1: Matuman man na sila Japon kung maya tagay kwarta eh. Kabalo ka. Ayusop Castre.
0: Mm-hmm.
1: Ang tanan, madala lang na iya sa kwarta. Ilabin na gid sa kapigado subong. Kita mo ha, damo gani sa Senado ang aton nadala. Money talks.
0: Sadya-sadya, ino.

0: Eh, dyan na pala ang basa din kagid matod maghalin.
1: Tay, halin ko sa plaza. Namati ko to siyang radyo. May radyo manggalit na sa plaza, tay, na?
0: Ay, klik, ha? O, tay, ano man ang ginpamatian mo nga programa dito?
1: Ang programa, kaya po niya wala tupa, eh.
0: Klik, ha?
1: Si DJ Nilo ang announcer. Isa ka oras siya programa. 50 minutos nga commercial, 10 minutos lang awakan.
0: Kamalo ka naging nga kwarta-kwarta lang ng lakat ya. Ano pa gid Earl dyan, laba-laba?
1: Git ba tayo naman sa taga-plaza? Takaan naman siguro ka pamate eh.
0: Oo ah. Takaan-takaan ni mamate, taga-plaza pa.
1: Amo na tay-tay-tay. Tapos naman pamate sa radyo. Kami naman dahil matinik alam ni Tutod Dako.
0: Oh, ang inyo bla obra ni Tutod Dako Botkon? Wala kinaya tupa, no?
1: Kaya nga naman tayo, how?
0: Kaya dapat ang istoryahan nyo makabulig sa inyo pag-skwila. Hindi kaya mga palapaw ng istorya. Dira kaya nagtabid-tabid kay Tutod Dako nga numero uno mo nakahanginon?
1: Teh, wala man ko di banbing amigohon, tay-tay-tay.
0: May arada ah. Ato bala si Tantan bala?
1: Yogs!
0: Ang nga daw, Tantan bala nga daw tampuhaw?
1: Yogs, hindi ko ya. Do wala man to siya klaro, siriho niya.
0: Nga man.
1: Dalom to siya ya. Siya lang to yung nakachindi sa kaugalingon niya.
0: Sadya-sadya, ino?
1: Wow!

0: sa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
2: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
3: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
2: Igaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawas ka. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
4: K5 FM, championing the lives of the Filipino.

0: May gabang kay?
1: Ha?
0: May sikreto ako bilang sa imo, bla.
1: Ano man? Do serious eh, kasi bumigo ako lahat to yao.
0: Madalagan man ko si chairman.
1: Sigurado ka, Meg? Maparehas ka man sa akon?
0: Oo, ah. Gusto ko man magpadalagan si chairman.
1: Grabe pa? Diba si magkundra na ito na?
0: Ay, hindi, ah. Pataposon ko dahil yung imutermino. Antes, ako naman magpadalagan.
1: Ate Mayo, kuida. Timig ako lahat to. Ano man yung plataforma mo? Pero ito bro sa ako. May plataforma man ko?
0: Ah, may napinsiran ko, Meg. Kampiyon man eh.
1: Ano?
0: O na, Ged. Libre man nga wifi sa barangay.
1: Ti din man halin ang punto.
0: Ah, mangita lang ta sponsor.
1: Ting ikaduwa, ya?
0: Ang ikaduwa, Meg. Kada ligas ang basket, may libre nga tawas.
1: Na, Meg. Malipay ginang mga angsuron.
0: Oo. Oh.
1: Tagang ikatatlo yan, Meg.
0: Ah, kada sesyon, may tunga ay kwarta.
1: Maka muna, Meg, wala kay Goro, pero may absent ang imo mga isi kagawad, no?
0: Oo, oh, ah, simpre, ah. Kung busog ang ila bulsa, naming ila paminsaro.
1: Halimbawa, Abi, Meg, kung may mamangkot sa imo binga, iske chairman ko latoy, anong imo bisyon?
0: Simple lang ang sabat ko, Meg.
1: Mm?
0: Mabakal bago nga motor. Pag makalabaw o kung makalagaw sa ibang nga lugar nga, libre, ah. Charge lang tanan sa pundos ang iske,
1: ha? Sadya-sadyay na, no?
0: Wow!

0: Kadagabi kon magpungko ko, dumaitingog nga nagatawag sa akon kasiling burog. Burog!
1: Ay, ala. Basi murto na iya.
0: Ay, hindi niya murto, Magdalena. Akon gidya konsensya eh.
1: Ay, naku na lang, kid. Abi, kung may nagapanawag
0: sa
1: imo.
0: Wala sa may gapanawag sa akon nga iban. Kundi ginasabad, di ko isang konsensya ko.
1: Te, anong plano mo, Subong?
0: Gusto ko na magbago. Mas mayo pa malino ang pagtulog ko bisan pigado lang ko wala lang ko kwarta. Sa permi, kuya ginakulbaan.
1: Agwantahan lang bala, kay maanad ka lang na iya.
0: Ano nga maanad man? Do hindi nagid gani, ya madala sa ulo agwantay.
1: Ay, sa ano nagid ya?
0: Dapat tagin niya guro yung magbago tayo.
1: Bago? Ay di pwede gid ah. Bago naman nga style tas ang pagpangawat.
0: Sadya-sadya, you know?

0: Jupiter, my son.
1: Yes, Daddy Bantol?
0: Hindi ka nasagad og tasda sa mga wala matapos-tapos nga project sa barangay, ha?
1: Kagaman, Daddy, aw.
0: Kay kun ako naman ang magkagawad kag-ara dira sa barangay hall. Basi damo mantasang suguran nga project pero hindi taman pagtapuson. Amo na nga don't ever comment in that. Hindi ka magkomentar. Kay base kon kita naman ang komentaran pila ka adlaw.
1: Amo na gali, Daddy?
0: Oo, Jupiter. Amo na nga dapat pawala ka lang.
1: Baho ka ulumul, Happy Daddy.
0: Naumul ka lang na iya kay wala ka na nakabinipisyo. Pero kung pila ka adlaw, kung nakabinipisyo ka, makasiling ka ganyan, padayo na lang, Daddy. Ah. Don't you worry, my son. Pila ka adlaw kita naman lang makaraok sa barangay.
1: Magamuna ya, Dad. Nga kung makakwarta man ko, makip sungad na lang ko daya, Dad.
0: Nana mo na iya, dapat hipos ka lang. Amo na, Subong. Pawala ka lang, Jupiter. Kung dapat nga may pangsakalaka, pangsalakayon ka na nga mga tinaga mong iambal sa kunsalakaya, bahala na na. Ang importante, panapanahon lang na. Daso naman kita naman ang paldo, ah. Salakayon naman sila, Jupiter.
1: Sinasadya, no?

0: Detox Kaba. Healthy nga uto. Matalong kag alerto nga paminsaron. Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo na nga akong panulukan, kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata ang eye care drop sa sulod sa isa ka bulan. Ako natanupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Nagmasanag, nagidiyang akong panulupan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold.

0: pagpatuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 Music FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score Carlos Bols Mundia. Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM.

0: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
1: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may physio, ang physio nga may D3 Bio.

0: isabat mo kung may maghambal sa imo nga.
1: Laway, laway, laway! Hoy, ano ba matiyag mo sa akon? Espiho?
0: Hey, hi! Galingawang time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
2: K5 News FM. News FM.
3: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluyaan na ko pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
6: Masakit mangihi? Mag-4Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-4Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics.
6: Ang best friend sa mga kababaihan.
7: Sporbiotics.
6: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
7: Sporbiotics.
6: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
4: DTX 500.
8: Nagatap mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
4: Mag DTX 500 na.
8: Masaminig ka palatian?
4: I-DTX 500 mo na.
8: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka.
4: Mag DTX 500.
8: Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura.
4: DTX 500. DTX 500.
9: Catalina Habagat.
10: Anong ginabatsyag mo?
9: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Dinagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Na pinamit na gitsa akong nga mata.
4: DTX 500. Mighty C.
11: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
4: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
13: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
2: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
16: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Istingan ko man, nagnami gidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
2: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka butika.
4: DTX Coffee Mix.
18: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
4: Extend food supplement for men.
19: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang extend food supplement for men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamu man bala, testingin yung extend food supplement for men.
4: Extend food supplement for men. DTX 500.
20: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, mayo. Yogi dan
2: DTX 500.
4: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
4: DTX 500.
21: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
4: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold, kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
3: Ay, Mari, naa didto kaya mabakal sa mahal?
4: Kay may barato balay nga butika.
3: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
5: Barato nga mga bulong, pero epektibo? Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
6: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
3: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
5: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ng barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
7: Rain Pharmacy.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
8: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
9: D3 Bio.

0: Plaza. May babae kag lalaki nga nagaistoryahanay.
1: Ga, may ipamangkot lang ko tani si mo. Hindi ka lang mga kig, ha?
2: Okay lang ah, ano to?
1: May nakahambal na bala sa imo nga cute ka?
2: Ay wala, agit bala.
1: Ah, tiwala tada ba himo?
3: Hey, hi, galingawang time!
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako gina ni bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagon niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mabakal,
6: sumagbuti ka. Atong storyahan sa mga medyo misconception, no? When we think about cholesterol, when we think about fats, ay lain
7: na yun. Yun.
6: No? Oh. Hindi, no? 80% of the cholesterol in your body is made by the liver. Mm-hmm. 20%. The other 20%, you get that from your diet. Kuha mo na sa iyong pagkaon. Mm. Okay? And just a trivia, 25% of the total 100% cholesterol of in your body is used by your brain.
7: Grabe.
6: So, kailan lang sa brain ang cholesterol?
8: Hormones.
6: Correct, si Dr. Ramil. Mm. It is need to make hormones. Mm. It is even a precursor. Anong precursor? Isa sa ka-ingrediente para maghimo sang vitamin D. Ang vitamin D nga ginpainitan mo, nagpainit sa lawas mo, mas load sa imo skin, magkadto si mo liver, isa na ginausay sa aton liver, ang ginatawag nga cholesterol.
8: Ang pamilya sa cholesterol, may manog dulong, may manog guha.
6: Oh, correct. Mm. Ang manog dulong, si LDL.
8: Mm. Yan si LDL. Actually, LDL or the bad cholesterol, it's not bad at
6: it's
8: all.
6: It's not bad. Mm-hmm.
8: Naka-bad lang siya, kayway sa pili. Mm-hmm. Dalhon niya tanan.
6: Amo nang lain lang siya.
8: Pero kan ko ta, Sir Boy Blasa, no? Mm-hmm. Paano ng D3 Bio mag-manage sa imo cholesterol?
6: Mm. Number one, ang D3 Bio gapadamo sa imo HDL. Mm-hmm. The good cholesterol. Ang tagahimos kay LDL. Si LDL, ang lain lang ni, kung magtambay siya sa imo arteries, sa imo nga blood vessel,
4: D3 Bio!
8: Makita mo ang isa ka tao sa iyang result sa lipid profile. Mm. Pag ang iyang HDL bastante ka taas.
7: Usually, nubo mo ng LDL, ano?
8: Sigurado na.
7: Sigurado. Pero kung taas si LDL, usually nubo si HDL.
6: Mm, correct.
7: That's why nagtaas ganito.
8: Amo nagdari may nung D3 Bio to support your HDL.
6: Correct. Research and study shows that extra virgin coconut oil increase the level of high density lipids or HDL nga gahimos sang LDL. Ang LDL, kung hindi imuson, amo ni ga-develop sa atherosclerosis sa mga plaque sa imo, ga-block sa imo arteries, ga-cause ang hypertension, ga-pisuit na ang dugo, imbis okay lang tani ang blood flow. Mm. So si D3 Bio ginabuligan kaya ginapadamo ang imo HDL. Anong pagid? Si D3 Bio ginapanami niya ang imo liver. Oy Sir Boy, anong connection sang liver sa cholesterol sa lawas ko? Remember, your liver creates 80% of your cholesterol. But it has one role nga mas importante pagid. D3 Bio, basically, ginakwaan niya fats ang imo liver tungod to gina-increase niya ang imo metabolism. Kung kwaan mo fats ang liver, nami siya mag-function. Hindi siya fatty liver. Kung mayo siya mag-function, nami man siya manghimos ng cholesterol.
4: D3 Bio!
9: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga buti ka.
8: That's how important
6: D3
8: nga,
6: Bio.
8: Nga, mainom giga D3 Bio adlaw-adlaw. Mula ako, kumbinsido giga since nga nag-start ko sa research ning BCO nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. Mm-hmm. Kay, ang nakanami, bla, nag-combine abi mo nga, nag-combine ng mga kuwan man. Manami nga kombinasyon, D3 plus BCO, BCO plus D3. Mm-hmm.
6: Gabi, no?
8: Amo na nga kung mainom lang ka BCO nga plain, kanto ka lang sa D3 Bio. Kaya may BCO siya, may vitamin D3. Kung kainom lang ka vitamin D3 nga plain, D3 Bio ka lang, kaya may BCO.
6: Ako ma D3 Bio, kuya. Nakontrol ko na akong cholesterol, may vitamin D3 pa ko. Naputiktahan ko na ang akong cellula against viruses and bacteria, may vitamin D3 pa ko. Layo na ko si Ilanat, Obo, Sipon, Trangkaso, may vitamin D3 pa ko. Amo na makuha mo sa D3 Bio.
8: This cholesterol, sir boy, pinakadabis na nga gamiton sa mga brain mat.
6: Your brain is a fatty
8: especially
6: organ.
8: Your neurons. If you have this nami nga HDL nga ginbuligan sa D3 Bio, sir boy, yan nami man ang bile production mo.
6: Correct.
8: And that bile production, amo man ang mabulig yapon nga magsipad-sipad sa mga good fats nga ginkaon.
6: Correct.
8: So, tiyog-tiyog lang sa sir boy, no?
6: Ang na, correct, no? Ang nami iya kay D3 Bio, kikinabuligan niya ang imo liver mag-produce bile by making the liver healthy. Pero, why siya gusar bile? Meaning to say, why siya gina-overstress ang liver?
4: D3 Bio!
10: Ako si Jomer. Kato-market ko sa D3 Bio kagang bilogong nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
4: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio! D3 Bio! Health! News D3 Bio.
11: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
12: Ako si Karen. Kadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man nami. Ako na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang nag-ining akon buhok. Kang nag-inis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3. Nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
13: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsag sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
14: Kasi tumasun sa barangay
15: po. Ano kinabatsag mo sa ako?
14: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
15: Tumar kong DGX 500. Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
14: 3 times.
15: Kamusta ang alay sa kamot?
14: Wala na. Try gig kamo sa DGX 500.
13: DGX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako nga allergy.
13: Mighty C,
4: mababaka sa mga butika.
17: Nagadamo na nga nagadamo, anagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
18: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tolbalay, nagtambo ko.
13: DDX Beauty Soap.
19: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
13: DDX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
17: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
13: VTX Coffee Mix.
4: Mabahal sa mga butika.
13: VTX Coffee Mix.
20: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid VTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
13: VTX Coffee Mix.
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng

0: sitwasyon nga ini.
1: Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino.
2: Relax, God.
3: Kinhimo ko man ang tanan.
2: Pero wala na ganyan.
4: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
5: Muling binuhay mo.
6: Extend. Isang kapsula ka lang.
7: DTX 500.
8: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
7: DTX 500.
9: Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
10: I Care Gold.
11: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bango din siguro sa akon nga edad. 25 anyos na ako. Ambal pa sa nga akong kingod balay. Testingan ko ang eye care capsule. Pag eye care drop, amun ako nang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
12: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: Ang oras sa K5 News FM Rojas, alas 11:09 sa aga.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.

0: Mayong aga Banwa, mayong aga siyudad sa Ruas kag probinsya sang Capiz. Nagapalayag na ang palatuntunan 11 Mbps. Mga kasimanwana tondri sa bilog nga siyudad sa Ruas kag probinsya sang Capiz. Welcome na, welcome, welcome, welcome sa programa 11 Mbps program. Dito sa K5 News FM Rojas. Kamusta, kamusta kamo mga kauturan naton, mga pinalangga naton nga mga tagpalamati? Kagsuwan sa aton sini nga mga viewers. Kamusta ang aton sini nga mga ka K5 sa bilog nga probinsya sang Capiz. Diri sa First District sang probinsya sang Capiz, kamusta kamudra? Sa Second District sang probinsya sang Capiz, diri sa siyudad sa Rojas sa 47 ka mga kabaranggayan sang siyudad sa Rojas. Nagapamati kamudri sa kampyon nga istasyon. Kang mabatian niyo man diri ang mga kampyon nga mga balita, kampyon nga mga topiko. Kagkampyon nga ma-report sang aton sini nga mga K5 reporter. Sa gihapon kita ang mabatian sa lilisuan sa inyo sini nga mga radyo mga ka K5 100.9 MHz sa FM band. Kag makita man kita live pinagi sa aton sini nga official Facebook page ang K5 News FM Rojas. Kag makita man kita sa K5 NFM Rojas Digital. Follow nyo lang ha. Like and share. Like and share mga ka-K5. K5 News FM Rojas. Kag suman sa K5 NFM Rojas Digital. Sige na mga ka-K5, like and share. Kag kung gusto ka mo may pa-shout out diri sa aton sininga programa 11 Mbps, ipadala nyo lang sa aton sininga official Facebook page, K5 News FM Rojas. Kag suman sa K5 NFM Rojas Digital. Sa karon nga adlaw sa aton sining pagpangalagad Lunes, Hulyo 22, 2026. Sa gihapon na po diri sa inyo alagad sa inyo anchorman ka K5 Alan Catalan.
1: Al Catalan.
0: Padala nyo na ang inyo sinay gusto ipatamyaw, ang inyo sinay pa-shout out. Kag kung may mga concern kamo dira sa inyong lugar, kag kung gusto kamo may pa-K5, inyo lang ipadala diri sa aton sinay official Facebook page. Ano karon ang mga talulupang doon ng mga balita, topiko, kag-report nga aton tagan pagtamo diri sa aton sining pagpangalagad? Ano mga balita nga aton igadulong sa inyo? Imbukada nga simana o kon adlaw sa nga simana Lunes. Damo sa mga balita. Pero ina nga balita, builog nga ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Ang healthy nga kape na may Ampalaya extract sa DTX Coffee Mix mga ka K5. May kape ka na, ma-detox ka pa. Nagakalma ang imo sining alawas, naganami ang imo pamatsyag. Ang aton sining makuturan once nga mag-inom sang DTX Coffee Mix. Kanami gid sa pamatyagan sang tanan, wala kontra-chimpo. Ma-detoxify ang imo sining alawas mga ka-K5. adlaw-adlaw magamit mag-inom sang DTX Coffee Mix mga ka-K5. Nga man healthy nga kape, kaini makapanubo sa blood sugar level sa inyo sininga lawas. Indi mabugat ang inyo tiyan. Limpyohan niya gid ang imo sininga lawas. So ano pang ginaulat sa ato si mga ka-K5, mag-DTX Coffee Mix na. Ano karon ang mga talulupang doon nga balita, topiko kag report nga aton pagatalakayan diri sa aton sini nga pagpangalagad. Naon tatag ang mga headlines. Tutok na mga ka-K5, mga dalagko nga

Ariyan Ampuyos. Bilala Tagid. Kay tumandok ginis ang banwas ang Pontevedra. Wagid na kaluwas si Police Captain Ampuyos mga ka K5. Matapos nga nalutangan ini kaginasang kaganhon. Sa so isa naman ka Kwanho, isa naman ka KTV Bar, bot silingon, Video K Bar, Drasa Banwasang Pontevedra. Ining suspect nga naglutang sa kay Police Captain Ampuyos, taga Pontevedra, Kapisman, mga ka K5. Particular dra sa may barangay Hulungahog, Pontevedra, Capiz. Kita ang nagaunong gid sa kalisod. Naginabatsyag sa nga pamilya ni Police Captain Rian Ampuyos dra sa may barangay Sublangon, Pontevedra. But then again, I salute you, sir. Kabuot nga pulis. Nag-perform sa iya sini nga trabaho.

Ta ang pinaka latest investigation karon mga ka K5 sang Pontevedra PNP. Sundon ta kon ano ang anggulo. Hindi kita magpinabuang diri hatag balita. Sundon ta tahakon ta ang investigasyon sang Pontevedra PNP. Angot sini nga hitabo. Dako ini nga bagay ang pagkadula ni Police Captain Rian Ampuyos. Kapitan, opisyal sang Philippine National Police. Sundon ta, ano gid ang motibo sini? Ano gid ang matudtuod nga istorya mga ka K5? Ano ang plaster sa crime scene? Kay suno sa report naton nga nabaton nga may upod man si Police Captain Rian Ampuyos nga membro man sang PNP. Samtang ining suspect may duha man kaupod nga nalagyo. I-plaster tani karon ang investigasyon mga ka K5. Pinagi sa report sa aton sini nga mga K5 Investigative News Team. Agod man ang kada anggulo, makita naton kag masunod naton mga ka K5. At the same time, aton karon lang tawon kung ano ang testimonya sa mga witnesses sa sining insidente nga natabo dira sa may barangay Binuntokan, Pontevedra, Capiz. Kamusta ang kahimtangan sa suspitsado? Naging dalaman sa hospital.

Ano karon ang ginasunod nga anggulo sang aton sini nga mga kapulisan, mga ka K5, standby. No, there is a report sang aton sini nga K5 Investigative News Team. Dugang ang mga headline. Livelihood program assistance nga naglabot sa 1.4 million pesos gikan sa Capiz Provincial Government gintugyan sa 73 ka mga rebel returnee. May ginhatag nga

Yara, sang programa o kon livelihood program assistance ang Capiz Provincial Government sa mga anay rebelde na ton ng mga kauturan nga nagbalik na sa sabak sang gobyerno. Ginhatag ining livelihood program assistance sang Capiz Provincial Government. Sa pihak nga bahin mga ka-K5 Budiga nga ginapamtangan sa mga firecrackers na sunog sa Barangay Tiko, Panay, Capiz. Amuning nabatyaan nga nagnilupok kuno kag nasunog nga area o kondo Budiga. Sa aton nga initial nga investigation sa mga ka-K5, naubos gining Budiga pero nakontakta ang tag-iya. May ara man siya karon pagpahayag angot sining pagkasunog sang Budiga sang iya sining mga firecrackers. At the same time mga ka-K5, tingwaan ta karon nga malabot ang Bureau of Fire Protection sang Panay, Capiz. May kantanan sa ila sining pinakaulihing investigation. Update sining sunog nga Budiga nga iya sang odra sa may Barangay Tiko, Panay, Capiz nga nagnilupok tong mga firecrackers mga ka-K5 o kon ining mga palupok bala. Dugang ang mga balita diri sa aton sining pagpangalagad. National Disability Rights Week ginasaulog subong nga semana. Subong nga semana ginasaulog ning National Disability Rights Week mga ka-K5.

Nantawanta ko na no ang mga programa para sa aton sini nga mga PWD, mga kauturan ta, mga ka-K5 naton nga person with disability. Happy 48th National Disability Rights Week. Ini mga ka-K5 in accordance with the proclamation number 597 na series of 2024 nga gindeklarar nga ang July 17 to 23 is observed as National Disability Rights Week to promote the rights, dignity, and inclusion of person with disability. Ini mga ka-K5, gina-commemorate ini bilang tuig na mag-observe para ma-reaffirm ang commitment sa sining tema karoon sa nanibitan nga okasyon. Pinamatarong danay sang aton nga mga kauturan nga mga PWD. Siyempre, gina-recognize na gid ni ang kinamatarong sa mga PWD, mga ka-K5.

Mga balita, national diri sa aton sini nga pagpangalagad impeachment trial ni Vice President Sara Duterte magapadayon subong adlaw. Aray naman ta sa impeachment trial. Igadulong ta sa inyo ang pila ka mga account, mga ka-K5. Kung ano ang nagakahinabo sa impeachment trial.

0: Well, ini tanan nga mga balita, reports ang aton sining mga K5 reporter. Diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps. Aton panumbalikan pagkaligad sang importante nga mga commercial. Kindly standby.
1: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
4: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
5: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantin nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
6: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
7: Saan nag-inom ka? DTX 500. Di na nalang subong imo sugar.
6: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over
1: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko ng ubo kagpan ng sipon.
1: Mighty C, epektibo, garantisado.
9: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ampalaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Available now.
14: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
15: isang bala ka lang.
14: Ako,
15: ang linya ko,
14: isang kapsula ka lang.
15: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
14: ikapsula mo.
15: Extend.
14: Extend. Superman for men.
15: Gawa sa maca.
14: Isang herb
15: na nagpapataas ng ating energy
14: at stamina.
15: Like flavawaska.
14: Epektibong sexual potency herb.
15: Stimulates libido.
14: And treats sexual dysfunction.
16: Ka! Bang-bang nga naga! sa pulmo, baby.
17: Extend Supplement for Men.
16: Isang kapsula ka lang.
17: DTX 500.
18: Ako si Andrea Di Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
17: DTX 500.
19: Mabakal sa mga butika.
20: Healthy nga uto.
21: Hi, Tennis Juanes.
20: Matalong kag alerto nga paminsaron.
21: Hi, Tennis Juanes.
20: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
21: Hi, Tennis Juanes.
20: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup bakal na sa mga butika.
17: Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula nga mas ginpabaskog kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaang isang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
20: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
22: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
23: Ay, Mari, naadid to kaya mabakal sa mahal.
22: Kay may barato balaya nga butika.
23: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
22: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
24: Barato nga mga bulong, pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
22: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
23: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
24: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imo'y kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ng barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
22: Rain Pharmacy.
25: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
26: Wow! May puso!

0: Pabalik diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps. Diri sa K5 News FM Rojas. Diri kita sa pagtalakay sa mga balita nga ginpang headline naton kagina. Ini nga balita builong nga ginadulong sa inyo sang The Power Trio Supplement. Kon kamo masami ginasipon, nagasakit ang ulo, dolag na ton, nagahina ng inyo sini nga immune system mga ka-K5. Maggamit lang, mag-inom, magtumar sang Mighty C, the immunity booster. Ang Mighty C mga ka-K5, alkaline based Mighty C, ang makabulig pasaka pataas ang inyo sini nga immune system para hindi magluya ang inyo sini nga lawas. Maskin imno nyo ang Mighty C adlaw-adlaw mga ka-K5, wala gid problema, mas maayo kay healthy ini sa lawas sang aton sini nga mga ka-K5. Kag para man malikawan ang komplikasyon sa aton sini nga lawas mga ka-K5, kulang kita sa ersisyo, kaon sang prutas, kagsuman sa mga utanon. Nagataas ang aton sining blood pressure, ang blood sugar level sang tawo. Tugas ang komplikasyon sa aton sining lawas. Well, para malikawan naton mga ka-K5, kag mapahagan-hagan, maggamit, mag-inom, magtumar sang DTX 500. Ang superior antioxidant mga ka-K5. Kag para malikawan taman, makuha ang kagaw sa lawas ang tawo para protektado pagid ang aton sini nga lawas mga ka-K5. Kining suplementong antiviral specialist ang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio mga ka-K5 makapapag-ongid, makahatag proteksyon sa lawas ang tawo. May component ini isang virgin coconut oil nga makakagas sa kagaw nga nagatapik sa lawas ang tawo. So hindi gid pagkalipati maskin dunganon tani inom adlaw-adlaw ang Power Trio nga suplemento Mighty C. DTX 500 kagang Klinika D3 Bio mga ka-K5. Ini sarang makita mabakal sa malapit nga butika sa inyo sini nga lugar. Kag sumuman mabakal available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa McKinley Street, Rojas City, sa tubang lang sang PLDT. Alright mga ka-K5, diri na kita sa paghatag kabuhi dugang sa aton sini nga gin pang headline. Kwaon tani dana yung update sining nasunog balang ginapayag budiga sa fireworks o kon mga firecrackers dira sa may Tiko, Panay, Kapis. Kamusta ang investigasyon sang aton sining Bureau of Fire Protection dira sa Banwasang Panay? Pila ang halit nga nadala sining sunog kay nagnilupok ni sa nagligad lang gabi. Damong nakibot sini. Mga ka-K5, upod naton sa aton sining linya si FO3 Don Anthony Falses sa Bureau of Fire Protection sang Banwasang Panay. Sa line number 3, FO3 Don Anthony Falses, sir, mayong udto sa imo?
1: Yes sir, mayong udto no, sa aton sining mga authorities, sining mga viewers, and sa inuman sining mga listeners sa imo sining programa sa K5 News FM. Kumusta ang sunod ko dira sa K5, Alan?
0: Loud and clear kag pareho man sa imo kag gwapo. Sir Don, no? Itlaw ko ni kay Sir Don, sa no gani katapusan tang kita, sir, dito sa Milibili, no? So, no ano tagaling mamarites, Sir Don, no? Diri kita danay sa update sining nasunog. Ginapahaya, gusto ko lang i-confirm, Budi gagin man ni Sir Don sang mga firecrackers ini nasunog sa may Tiko Panay.
1: Balik ka po, nagbalik ang aton nga investigador, arson investigator in the person of Fire Officer to General Daniel. Kagakaupod man ang aton sini nga Municipal Fire Marshal sa Bahing Banwa sang Panay in the person of Senior Fire Officer 4, Silvino Eros Jr. Nagpatigayon sila aliwat sa investigation sa nagluntad nga sunog kahapon nga adlaw at ako na alas 2:30 actually ang pagbato na muntang tawagi no? Dala sa may barangay sang Tiko sa may sitio Pangpang kag regarding sa musining pamangkot based man sila sining investigation isa ini kakuan ka payag press house ini 35 alan no so inibodiga sa mapalopok so isa lamang ini ka payag na kung sadiin based man sa panaysayon sang tag-iya sa sini nga payag na si Honorable Barangay Captain Anthony Villaray nga diri niya ginbilin ang iya sini nga mga palopok kay man i-deliver niya ini ini mga gin baka niya bala nga mga palopok ginbilin niya dito without knowing nga sa kahapon niya adlaw minatabo nga sunog no kag dito gani sa siling mo nag nilopok nagsigabong kag mo man ang pagkakibot sa mga pumuluyo dito sa nasambit nga area based on there is sa investigation sa aton arson investigator nagadangat sa 4200 ang nasalitan sa nga sunog kung imo sining basihan ang BFP SOP procedural manual no pero ang kwan pero ang bilis ang palupok ay nandiyan din include no kinbigya po ini sa aton nga fire victim kung mag-execute ini siya sa nga affidavit no affidavit ng damage nga na-include rin ang valor sa nga mga palupok na naulamin sa nasambit iyang sunog kaki 5 alan.
0: Sir Don, amo gini kadako sang kantidad daw mga almost 400,000 pesos gid ang balor sang mga palupok na nasunog kag nagnilupok dira sa may barangay Tiko. Ano ini ginabaligya or ginbakal?
1: 40,000.
0: 40,000. Sorry. No, 40,000. Yes. Not 400,000, 40,000. Okay. Ano ini ginbakal ya ni Sir Don o kon gina ano gid man ni gina manufacture
1: wala siya naga manufacture kaki 5 alan no reseller siya sa mga palupok may ara siya sang kliyente nga punta ni pagadulungan niya kasi ning mga palupok ginbutang niya ini sa iya sining rest house ini ha payag apang sumasabong ang palati naulamit ini sa natabo nga sunog kasi 5 alan.
0: Paano nasunog ining payag ining rest house ni Barangay Captain na don man siya mo kilala ko man don Villaray uh-huh. No ni Anthony don Villaray paano nasunog ning payag Sir Don?
1: Actually, wala pa rin ako, no? Ongoing pasubong ang pag-conduct ng investigation sa ito nga arson na investigator. Nag-submit naman kita sa mga ebidensya. But katulad ng kita, no? Gusto mabalaan na ito ang exactly niya kung ano bidrang yung punaan sa sunog sa Kitab Alan.
0: Okay. So ongoing pa karon ang investigation kung ano gid ang ginhalinan kung manasunog ini, no? Pero gusto ko lang i-confirm, Sir Don, nga magluwas sining payag nga ginpamtanga niya sa mga firecrackers nga ginbakalya kay man sino si mo daw ga deliver ni siya no nagabulubligya ni siya sang kay man halin sa una mo gimani niya ang baligya ni former or ni barangay captain no Don Villaray hindi pa ni siya kapitan nagabooking na gimasi siya sang mga fireworks no magluwas ni si Parado yang iya budiga nga gina may mga fireworks man iban.
1: Yes, no, si Prado, no, ang yasining bodega. Anyway, ang ining payag, kung imo sining kung ining payag niya, nahamtang ini siguro mga more or less 50 meters from the National Highway. muna medyo nabudayan to gani kapon sa pag-penetrate ang aton yung mga fire truck kay Sarudbon ini. No, sa kilid sa iya sini nga payag, may ara ini sang makulungan sang manok, no? So may naglagaw gani nga report na may mapilasan pero negative, no? Wala sang may napilasan. Nga sa sering masambit yang so no kapon may nakita kami ba't mga manok na kalamatay pero sa matao ti negative, no? Negative.
0: Ang negative na confirm gali pilason nga manok.
1: Pilason nga manok, may nagkalamatay nga manok, itong gani nga natumba ang kulungan sa manok, malapit sa sini nga ginapampangan sa payag sa K5 Alan.
0: Hindi malayo man sa mga pamalay?
1: May mga pamalay man, but more or less siguro sa mga 13 meters.
0: No? Okay.
1: Kahapon gani, ang ban ni Honorable Villarayes, nga gintungaan Manila nga mapadong sigida ang kalayo nagamit sa fire extinguisher apang kiti grabigit ang kalayo kag ini payag dani mo satellite material plus the factor nga open area ini kag mahangin dito sa nasambit nga area si madasig ini nga ginalamon sang kalayo. Actually kapuro una nga nagrespond dito amo ang fire truck naton from Pontevedra kay malapit ito ang Pontevedra BSP compare sa BSP Panay kapon more or less mga 8 minutes ang dalagan sa aton nga truck from the municipal from the proper sang Panay mga 8 minutes na aton sining dalagan so pag-abot aton dito mayuman kay ara naman ang nakasanbay nagapag-iawa na sa kalayo ang BSP Pontevedra K5 Alan.
0: Okay, with this, thank you so much, good FO3 Don Anthony Falses, sa inyo latest update sininasunog dra sa may Tiko Panay Capiz.
1: Thank you so much man kag mayong utos sa tumbran.
0: Madamo nga salamat FO3 Don Anthony Falses sa Bureau of Fire Protection Panay angot ini mga ka K5 sa ginpahayag no nga budiga pero suno sa investigasyon sang Bureau of Fire Protection Panay nga isa ini kapayag kag ginpamtangan lang sang mga firecrackers nga ginbakal kuntani kag inog supply ini o kun inog baligya man nga firecrackers mga ka K5. Pero ini ang ginapanagiyahan no ni punong barangay Anthony Dondon Villarayes dira sa may Tiko Panay mga ka K5. Sumayo lang kay malayo-layo ini sa panimalay ang nanabitan ni nga payag mga ka K5. More than 40,000 pesos ang damage ang kalitan sining payag dala na ang mga fire crackers nga nasunog. Kaya nabati Anto nga nagnilupok. Madamo gid nga salamat sa Bureau of Fire Protection Panay sa inyo sining latest investigation. Ginatumod pa karon kung ano ang ginhalinan gid. Kaya man ti payag mo.

So ang dugang update mga ka K5, bantay nyo diri sa aton sining pagpangalagad sa pila ka mga news and public affairs program sa K5 News FM Rojas. Diri kita sa pila pagid ka mga balita nga aton talakayon sa aton sining pagpangalagad mga ka K5. Dugay-dugay ating wantang malabot, makasulod, naman tayo ta ang pagsulod na sa report sa aton sininga K5 Investigative News Team. Angot ini mga ka K5 sa pagtiro patay kay Police Captain Rian Ampuyos dira sa may barangay Binuntukan na Pontevedra, Capiz. Sa isa ka ginapahayag KTV Bar, ginasang kagahon. Kamusta ang investigasyon sa Pontevedra PNP? Sundon ta ang investigasyon sa Pontevedra PNP mga ka-K5. Ano ang pagpahayag diri sang Chief of Police sang Pontevedra PNP? Angot sining hitabo. Ano ang pagpahayag sang witness? Ano ang background sining suspect? Kay man opisyal ini si Police Captain na Rian Ampuyos mga ka-K5. Related news sining balita mga ka-K5. Initially, suno sa Pontevedra PNP na nakuntani ito mag-responde si Police Captain Rian Ampuyos kay may komusyon nga natabo. Samtang ang motorsiklo nga ginagamit sang suspect sa paglutang sa kay Police Captain Ampuyos yara dra karon sa Pontevedra Police Station.

0: ang suspect mga ka-K5 nga naglutang no sa kay Police Captain Ampuyos. Yara na karon sa kustodiya sa Pontevedra PNP. Ining si William Jucampo nga pumuluyo sa Barangay Hulungahog, Pontevedra, Capiz. Kagsuno sa report naton nga nabaton nga may mga kaso man ini mga ka-K5 nga nadalahigan. Pero kwaon tani karon ang dugang update sa aton sini K5 reporter. Kay ginpadulungan ang punong barangay sang Barangay Hulungahog si Barangay Captain Ramon Dunton. Anong pagkakilala ni Barangay Kapitan Ramon Dunton sa kay William Jucampo nga iya sini constituent? Ano gid ang motibo nga man ginluthang patay? Sino ining duwa ka mga PNP personnel nga kaupod man ni Police Captain Rian Ampuyos? Ini tanan mga ka K5 diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps. Angulo sa angulo, punto por punto nga hatag naton sa aton nga pagpanumbalik diri sa 11 Mbps program. Balikanta ang report sa aton sini nga K5 reporter pagkaligad sang importante nga mga commercial. Kindly standby.
1: K5 News FM. News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Sinakanon ang ginibatya ko sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, gag sa ako niya baywang. Pagka bati na mon nga may TTX 500.
3: Sa kapila ka maginom?
2: Sa pilmero, katatlo, sa subong kaduanan.
3: Subong kamusta?
2: O ay na ko ginibatya maskin gamay.
1: TTX 500.
4: Ano bala ining thumb arthritis? Pagambal ka nga arthritis, just think it's a middle name. Daw apelyido ni sir boy?
5: Oo ah. May ara, osteoarthritis, rheumatoid arthritis, gouty arthritis.
4: Sabot si Lingon, ini ang arthritis, no generic name yan eh. Mm. Naamuning pagtawag na ton, importante, ang arthritis, duwang bot si Lingon, may inflammation ka, kag may pain ka.
5: Inflammation tuga sa mga free radicals.
4: Gusto.
5: Kag inflammation tuga sa kakulang sang vitamin C.
4: Kag ining pagtigulang na dok sang imo nga
5: mga cartilage.
4: Mga cartilage. Now,
5: dapat hindi matigulang imong cartilage. Kay damo man mga tigulang na wala arthritis. Kay pala inom DTX 500.
4: Husto. Don't you know nga ining aton nga cartilage, no? Sining aton bala nga thumb, may joint na dio, amon ipirming kalabanan gid. Simple nga pag-abri sang doorknob sakit, hindi ka maka-press kay sakit ni siya, no? Usually amon ni abi ang prone naton sa pangabudlay, pangbugat. That's why, nga imagine na, apat kabilog sa babaw, isa lang siya sa dalo mo. Mm-hmm. So, amunin permi ang permigakastrain. Kung nagatigulang kagali, Dok Sam, kag nagadyutay naman ang imong collagen.
1: TTX 500!
6: Ako si Tomas sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatya ko, amunin kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
4: Sugod lang nag-inom ka,
6: DTX 500.
4: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
1: TTX 500.
5: Para ma-prevent Sir GP nga madula ang cartilage. Pirmi nato na balik-balik. You need antioxidant for collagen. Tikong may ara ka sang DTX 500, bisa matigulang ka kuan persado na yan.
4: And you know what? Siling sa mga pagtuon ha. Ining ginatawag naton nga damage sa aton nga kamot, ano? Ining aton nga ginatawag ni siya actually Doc Sam nga CMC, ining carpo metacarpal joint, no? Ining sa aton nga tambala, ang damage sini is multifactorial etiology. Medyo na damo sa ginhalinan. Mm. Pwede halinan. Pero, suno sa mga pagtuon, ang oxidative stress, ining pagdamo balas ang imo nga free radicals kag reactive oxygen species, nagaresulta ini sa mitochondrial dysfunction. That's why garesulta man ini sa apoptosis. Hindi dapat patyon ang cartilage, ginapatay siya sang oxidative stress. Mm. Paagi sa pag-apoptosis, imbis nga healthy mo cartilage, ginapatay ang cellulas ang cartilage. That's why may ara ka sa decrease matrix synthesis kag increase cartilage degradation. Anong
5: result? Kinakakontra sa cartilage degradation, tamis.
4: Tamis.
5: Sa ginaya, protein from animal.
4: Oo.
5: Take note ha, cartilage degradation. Cartilage degradation. Para matubo liwat ang mga cartilage, you need collagen.
1: DTX 500.
5: Before magamit ang collagen, you need DTX 500. Para madipinsahan ang mga selula na nagapalibot sa imo mga joints, you need super antioxidant.
3: Correct.
5: Di wala man sang iban nga kwan. Sige na to research. Kung sa muna ang mga turmeric na, sinamuna, amon ang mga taas ang kwan, antioxidant and also anti-inflammatory, subong may taas pa sa ila.
1: DTX 500.
5: Here comes DTX 500.
4: DTX 500.
5: Tas taas ang ano, ang antioxidant.
4: Oo, ang
5: hindi dali matigulang ang imo mga cartilage.
4: Na amo na da.
5: So, permi nato na balik-balik, all degenerative diseases is caused by free radicals.
4: Justo.
5: Amo na ang kaaway sa aton lawas nga way ta kabalo. Permi naton upod-upod.
3: Oo, aras sa palibot.
5: Permi nato balik-balik mo aras palibot. Aso, sigarilyo, TV, computers, cellphone, ultraviolet rays, sila tanan free radicals na. Grabe ang ano ang dumog sa imo. Ang question, may ginpabato ka?
4: Wala.
5: Kaya nga away ka ganyan naman DTX 500.
1: DTX 500!
7: Ako si Juliet Noll, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw, subong 136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Bilidiso. Biling na sa mga butika.
9: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
1: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na istasyon, K5 News Philippines. Sumasa inyo ang MyDC Network News. MyDC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News. MyDC Network News. MyDC Network News. MyDC Network News.
9: At sa ulo, naman nagbabagang balita. Boracay na piling host ng 4th Sea Open Water Swimming Championships. Attorney Arthur Tolasida sa pinabulaanan ng mga pahayag hinggil sa mga ospital sa Negros Oriental. 19 na kaso ng pagkiti sa sariling buhay na itala sa antike sa loob ng 7 buwan. Opisyal ng PNP sa Capiz patay sa pamamaril sa loob ng KTV bar. Pagpas lang sa senior citizen na magsasaka sa Negros Occidental, inami ng New People's Army. Samantala, pinaslang na Santiagueña, 7 taon nang mailap ang hustisya. Barangay Kagawad at nisis nito patay matapos matrap sa nasusunog na bahay sa Tacloban City. Top 8 most wanted sa Puerto Princesa arestado habang kumukuha ng police clearance. Lalaking nagnakaw ng mga sigarilyo sa lalawigan ng Iloilo, arestado suspect, nakuhanan ng suspected shabu. At 20.4 million na illegal na droga na samsam sa Cagayan de Oro, pinakamataas sa Region 10.
1: YDC Network News. YDC Network News.
9: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabang sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. at sa unang detalye ng mga balita, Boracay na piling host ng 4th Sea Open Water Swimming Championships ang kampiyon. Na balita niya, natin sa atin ni kay K5, Leonard Viray.
3: Opisyal nang inanunsyo na ang sikat na isla ng Boracay ang magiging host para sa ika-apat na Southeast Asia o Sea Open Water Swimming Championships na gaganapin sa Boracay, New Coast mula Agosto 21 hanggang 23 ngayong taon. Ang aktibidad ay pinamumunuan ng Philippine Aquatics Incorporated at ng Philippine Sports Commission o ang PSC. Inasahang nasa 100 hanggang 120 pinakamahuhusay na manlalangoy mula sa 8 bansa sa Timog Sinangang Asya ang magtatagisan. May 35 atletang Pilipino ang lalaban sa iba't ibang kategorya kung saan tampok sa karera ang 3K, 5K at 10K kategori pati na rin ang festival races. Layunin ng bansa sa pag-host nito na isulong ang sports tourism at ipakita ang kagandahan ng isla sa buong rehiyon. Inaasahan ang aktibidad na ito ay magbibigay ng malaking tulong sa ekonomiya at turismo ng bansa dahil sa marami sa mga dayuhang delegasyon ang nagpahayag ng interes na magbakasyon pa sa isla pagkatapos ng nasabing kompetisyon. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
9: Samantala, Attorney Arthur Tosida sa pinabulaanan ng mga pahayag hinggil sa mga ospital sa Negros Oriental. Kabo ang detalye ng balita. Atin sa atin ni kay K5, Shara Humilio.
10: Itinanggi ni Attorney Tosida ang mga kumakalat na ulat na kinukulang sa gamot ang mga pampublikong ospital sa buong Negros Oriental. Ayon pa kay Attorney Tosida, hindi totoo ang payag na walang libreng gamot dahil naglaan na ng pondo upang makapagbigay ng libreng gamot para sa lahat ng pasyente sa mga ospital na pinatakbo ng gobyerno. Gayunpaman, kilala ni Attorney Tosida sa may mga pagkakataong kinakailangan bumili ng gamot sa mga pribadong butika, lalo na kapag may kinalaman sa mga komplikado hindi karaniwang uri ng sakit. Sa kabila na ang pangailangan bumili ng ilang gamot sa labas, nilinaw ni Attorney Tosida na hindi tumitigil ang gobyerno sa pagtulong sa mga nangangailangan lalo na sa mga pasyenteng nasa ospital. Idinagdag pa ni Attorney Tosida na sa pamagitan ng mga programang tulad ng AX at malasakit centers, maaari pa rin makatanggap ng tulong ang publiko sa pagbabayad ng mga gamot na kailangan ng mga pasyenteng may malubha o komplikadong sakit. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Sharamri Humilio para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
9: At 19 na kaso ng pagkitil sa sariling buhay na itala sa Antique sa loob ng 7 buwan. Balita hatid sa atin ni KK5 Aileen Magbanwa.
11: Umabot sa 19 ang kaso ng pagpapakamatay ang na-record ng Antique Police Provincial Office magmula Enero 2 hanggang Hulyo 15, 2026. Sa datos na nakuha ng K5 News FM, may pinakamadaming kaso ang nagmula sa Hamtik at Kulasi na may tig-4, Tubyas sa Fournier na may 2, samantala tig-isang kaso naman sa Pandan, Lawaan, San Jose, San Remeo, Sibalem, Bilison, Caluya, Barbaza at Animii. Sa nasabing numero, pinakabata ang 13 anyos habang pinakamatanda naman ang 61 anyos. Lumalabas sa investigasyon na lahat ng biktima ang nakararanas ng depresyon. Patuloy naman ang kampanya ng kapulisan kasama ang mga local government unit at stakeholders upang mapalakas ang mental health awareness. At para sa MyTC Network News, sa K5 Aileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan, ang kampiyon na estasyon sa Pilipinas, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
9: Samantala, opisyal ng PNP sa Capiz, patay sa pamamaril sa loob ng KTV bar. Balitang hatid sa atin ng K5 Rolda Villarreal.
12: Patay ang isang opisyal ng Philippine National Police sa nangyaring pamamaril sa loob ng KTV bar sa Barangay Binuntukan, Pontevedra, Capiz, alas 12 ng hating gabi, Hulyo 20. Sa panayam ng K5 News FM Rojas kay Police Captain Mark Anthony Garcia, Officer in charge ng Pontevedra Municipal Police Station, sinabi nito na inimbitahan ng may-ari ng KTV bar si Police Captain Rian Ampuyos, assigned sa 1st Capiz Provincial Mobile Force Company. Habang naghahaponan si Captain Ampuyos, kasamang 2 mga polis, ipinalam ng may-ari ng bar na may nangyayaring kaguluhan. Nang nilapitan ng opisyal ang pinagmumula ng gulo, Bigla na lang itong binaril ng suspect na si William Diocampo gamit ang caliber 45 na baril. Nagtamo ng tama ng bala sa dibdib ang biktima. Naagaw naman ang mga kasama nito ang baril sa suspect at kaagad na nahuli. Samantala, nakatakas naman ang dalawang kasama nito. Napagalaman ay diniklarang dead on arrival sa ospital si Captain Ampuyos. Samantala, nasa ospital din ang suspect na si Diocampo matapos magtamo naman ang mga sugat sa katawan. Napagalaman na dati nang may mga kaso ang suspect at sa ngayon patuloy na inimbestigahan ng mga otoridad. Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: ITC Network News. ITC Network News.
9: Tuloy-tuloy pa rin tayong mga K5 sa detalye pa rin ang mga balita. Pagpas lang sa senior citizen na magsasaka sa Negros Occidental, inamin ng New People's Army. Kaba ang detalye ng balita. Hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
13: Inamin ng New People's Army o NPA ang pagpas lang sa isang senior citizen na magsasaka sa bayan ng Ibimagalona sa Negros Occidental na si Jerry Sulinap. Nagpalabas ng official statement ang Roslyn Jean Pilye Command ng NPA kung saan inihayag ng grupo na imbolbado umano sa pagpaslang sa mag-asawa ang pinatay ng NPA na si Sulinap. Inihayag pa ng grupo na nangyari umano ang krimen noong 2004 sa Barangay Canlosong sa bayan ng Ibimagalona. Sinabi rin ng grupo na imbolbado din umano sa pagnanakaw ng kalabaw si Sulinap noong taong 2007. Ngayong 2026, sinabi ng NPA na nagpalabas na sila ng hatol laban sa magsasaka na si Sulinap. Base sa salaysay ng asawa, noong Hulyo 13 ng umaga, nagluluto umano sila ng kanilang almusal nang biglang pumasok ang mga armado at pinalabas ng bahay ang 65 anyos na magsasaka. Hindi na nasaksihan ng asawa ang krimen dahil dinala ito sa likod ng bahay habang binaril naman ang magsasaka sa harap mismo ng kanilang bahay sa Barangay San Isidro. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
9: Gayon din pinaslang na Santiagueña, 7 taon nang mailap ang hustisya. Balita hatid sa atin ni K5 Don Chavez.
14: 7 taon matapos ang malagim na krimen, patuloy pa rin dumaranas ng matinding parusa ng kawalan ng katarungan ng pamilya ng pinaslang na si Jovelyn Barjaga, Hulyo 16, 2019. Brutal na pinatay sa loob ng kanyang inuupahang apartment sa Ilocos si Barjaga na isang residente ng Barangay Buenavista, Santiago City at dating assistant manager ng isang kilalang grocery store. Ang salarin, kapwa niya empleyado sa parehong kumpanya. Ngunit hanggang ngayon, malaya pa rin nagtatago ang suspect kahit may nakabinbin ng warrant of arrest. Dahilan para hindi na naitago ng mga magulang ng biktima ang kanilang labis na hinanakit sa tila umuusad pagong na sistema ng batas, lalo pang nagpabigat sa kanilang pasanin ang layo ng Ilocos kung saan naganap ang krimen at ang sarili nilang humihinang kalusugan na siyang nagiging hadlang para personal na patutukan ang takbo ng investigasyon. May sumbat, bigat sa dibdib na naniniwala ang pamilya na buhay pa sana si Jovelyn kung pinayagan lamang itong makauwi ng mas maaga bago ang krimen. Pero dahil iba ang pinauwi ay naiwan siyang mag-isa sa apartment na naging daan para maisakatuparan ang krimen. Sa pagsapit ng 7th anibersaryo ng kanyang pagkamatay, umaasa ang nagdadalamhating pamilya na makakarating ang kanilang tinig sa pinakamataas na pamunuan ng kumpanya na nangakong magbibigay ng tulong legal at support lalo na sa mga autoridad. Nananawagan din sila ng tulong sa publiko para sa anumang impormasyon sa kinaroroonan ng suspect na malaking hakbang upang tuluyang maipanalo ang husisang kay tagal nang ipinagkait kay Jovelyn. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez Agulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
9: Samantala, Barangay Kagawad at misis nito patay matapos matrap sa nasusunog na bahay sa Tacloban City. Balita hatid sa atin ni KK5 Carol Medino.
15: Patay ang isang barangay kagawad at ang kanyang misis matapos matrapa sa loob ng kanilang nasusunog na bahay sa New Hope Village, Barangay 107, Santa Elena, Tacloban City, bandala 6:08 ng umaga kahapon. Batay sa inisyal na impormasyong nakalap ng K5 News FM, kararating lamang umano ng mag-asawa banda 4:00 ng madaling araw mula sa pagdalo sa kaarawan ng kanilang pamangkin. Ayon sa ilang residente, narinig nila ang paghingi ng saklolo ng mag-asawa, ngunit hindi sila agad nakaresponde dahil naka-double lock ang gate ng bahay. Dagdag pa ng mga residente, nahirapan din silang apulahin ang apoy dahil wala umanong supply ng tubig sa kanilang lugar. Isa sa mga tinitingnang posibleng naging sanhi ng sunog ang pag-overheat ng circuit breaker, pero wala pa namang kumpirmasyon mula sa BFP. Sa ngayon ay patuloy pang isinasagawang imbestigasyon ng Bureau of Fire Protection upang matukoy ang tunay na dahilan ng insidente, gayon din ang kabuuang halaga ng pinsalang idinulot ng sunog. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carol Medino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
9: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga KK5 sa detalye pa rin ng mga balita. Top 8 most wanted persona sa Puerto Princesa arestado habang kumukuha ng police clearance. Detalye ng balita hatid sa atin ni KK5 Gilbert Basho.
16: Arestado ng Puerto Princesa City Police Office ang top 8 city most wanted person habang kumukuha ito ng police clearance sa Police Station 2 sa Old City Hall sa Barangay Santa Monica. Ang naaresto ay 31-anyos na lalaki ay residente ng Araceli, Palawan at natukoy sa National Police Clearance System na may nakabimbin na warrant of arrest. Nahaharap siya sa 3 counts ng paglabag sa Republic Act Number 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children's Act at may itinakdang piyansa na 72,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Ayon sa PNP, patuloy nilang paiigtingin ang operasyon laban sa mga wanted persons at ang pagpapatupad ng mga warrant of arrest upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lungsod ng Puerto Princesa. Ito si K5 Gilbert Basho para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
9: Gayun din lalaking nagnakaw ng mga sigarilyo sa lalawigan ng Iloilo, arestado. Suspect na kuhanan ng suspected shabu. Balita hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
17: Arestado ang lalaking nagnakaw ng sigarilyo sa isang variety store at nakuhanan pa ng pinaniniwala ang shabu sa Dingle, Iloilo noong Hulyo 18. Kinilala ang suspect na si alias Chris, 33 taong gulang na residente ng Silay City, Negros Island Region. Ayon pa kay Police Captain Alwin Salmon, ang officer in charge ng Dingle Municipal Police Station, pumasok sa tindahan ang nasabing suspect at kumuha ng 4 ng sigarilyo ng hindi binayaran. Nakita ito ng supervisor at hinabol ng nakalabas kung saan na-recover ang mga sigarilyo na nagkakahalaga ng 7,200 pesos at isang plastic sachet ng pinaniniwala ang shabu na may standard drug price na 3,400 pesos. Dati nang naaresto ang suspect sa Baybas operation noong 2020 at nakalabas sa bilangguan noong 2024. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
9: At 20.4 million illegal drugs na samsam sa Cagayan de Oro, pinakamataas sa Region 10. Balitang hatid sa atin ni K5K Buscaino.
18: Pinakamataas sa talaan ng Police Regional Office 10 ang 20.4 million pesos na halaga ng droga na nakumpiska sa Cagayan de Oro City mula Enero hanggang kasalukuyan. Sa kabuuan, umabot sa 137.9 million pesos na illegal na droga ang nasamsam sa 1,641 operasyon. kung saan 1,908 katao ang naaresto. Nakumpiska ang 20 kilos ng shabu at 3.5 kilo ng marijuana. Sa major operations, nangunguna ang CDO, sinundan ng 13.8 million pesos na halaga ng droga sa Barangay Puerto CDO at 13.6 million pesos sa Magsaysay Misamis Oriental. Pinuri ni Protan Regional Director Brigadier General Christopher Abrahano ang mga operating units sa matagumpay na operasyon laban sa ilegal na droga.
19: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
9: Samantala, para sa detalye ng ating balitang abroad, hindi bababa sa 6 na katao ang kumpirmadong nasawi habang may 30 iba pa ang sugatan matapos yanigin na magkasunod na lindol ang isang bulubunduking lugar sa Peru itong linggo, July 19. Ayon sa National Seismological Center ng Peru, na itala ang magnitude 5.1 na lindol na sinundan ng magnitude 3.7 na pagyanig sa lalawigan ng Chupaca sa Junin Region. Nasa humigit kumulang 300 kilometers sa silangan ng kabisera ng Lima. Iniulat ng ahensya na ang unang lindol ay may lalim na 24 kilometers habang ang ikalawang pagyanig ay naitala sa

0: Susana, ka K5 Jonathan Sabana at ka K5 Rex Santos Candos sa programang 11 MBPS. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso!

Pabalik din sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps. Diri sa K5 News FM Rojas. Sa mga gusto magpa-shout out. Sige na. Sa aton sining mga ka K5. Kita man kita kag mabatian. Diri sa K5. 89.7 FM Radio Tagbo Anay Pilar Kapi. Ang ato siniutod ng estasyon. From Roda Donato Amago, mayong udto Sir Alan, mayong udto man, Ma'am Roda. Good morning K5 Alan Catalan, thank you and God bless you from Elsie Acuña. Madamo gid nga salamat Ma'am Elsie, kamusta Ma'am Elsie? Subong man sa aton sining mga gusto pagid magpa-shout out diri sa aton sining pagpangalagad mga ka K5. From Rodolfo Evangelio Jr. Good noon K5 Alan. Good noon sir. Mayong udto K5 Sir Alan, nakatutok na kami sa mga balita mo from Bernadette Umitin Calzado. Jana Anvil Soloso, nakatutok na, nakapamati na. From Tristan White V. Gulay, katrupang Almayong Udto. Still watching and listening from Alba Village, Dinginan, Roa City, from Roda Donato Amago. Ay, kamustang mga taga Alba Village? Dira sa Barangay Dinginan, Roa City. Doy Arthur, kamusta? Mayong udto ka K5 Alan, watching and listening from West Villa Flores, Maayon, Capiz. Doy Arthur, naka-DTX coffee mix ka na? Oh, hindi git pagkalipati ha, mga ka K5, ang DTX coffee mix kung aga. Doy Arthur. Sinalin Finikito Tabigi, nagatutok na karon sa ato sa programa. Mayong udto Sir Alan, nagapamati kami diri sa Almalvis Village, Barangay Kulasi, from Victor Bustillo Hulasca. Mayong udto K5 Sir Alan, always gid nakatutok sa programa mo sa 11 Mbps Sir. Shout out kami diri sa Barangay Badjangon. Barangay Badjangon. Family Bontifola family Tierney. Shout out ko diri sa Uncle Undok Bisoryo. Dira sa Dumaraw Capiz from Joben Duga Bisoryo. Dira sa Barangay Badjangon President Rojas Capiz. Thanks Sir Alan. Thanks so much, good job. From Patrick Matias Robles, mayong udto K5 Alan, Matias Robles family sa Lantangan, Pontevedra, Capiz. From Robles family.

Sir, mayo lang ang pagpamati sa family de la Torre and Rodolfo sa Sitio Kapulaan, Barangay Indayagan, maayon kag sa family Serrado sa Barangay Liong, especially kay Pakas Attorney Vincent Totong de la Torre Serrado, kag sa family Basi sa Barangay Buntod Panay, kay Pakas Gaga Junas, kag Sokgang family, kay Richel Maricel. Kag ngayon lang ang pagpamati sa Alpha Omega Beta Ombits Fraternity and Sorority 1976. Mayong pagpamati sa Lambarte, sorry, sa Restore Barangay Poblasyon Mambusaw, especially kay Uncle Saldi Lambarte kag kay Auntie Gingging, Uncle Eden. Kag mayong pagpamati sa Binlero Store sa nagabaligya nga karni kag baboy kay Auntie Daday de la Torre Binlero kag kay Cole Bitet Binlero sa Barangay Tuburan, maayon copies. Kurt Bunayog Ivanez, good noon mga ka-K-Fi, watching from Dayaw, from Davao City, Davao del Zor, and Roa City copies. This is DYHGFM. K5 News FM, Rojas copies.

0: kay ang iba naton nga pag shout out standby no diri sa aton sining pagpangalagad mga ka K5. Baintisinko minutos na nakaligad sa takna ng alas 12 oras diri sa K5 News FM Rojas. Mga ka K5 diri kita karon sa pagtalakay na sa development sining paglutang sa isa ka opisyal sang Philippine National Police sa kay Police Captain Ampuyos. Ipabati ta this time mga ka K5 kung ano ang anggulo nga ginasunod sang aton sining mga kapulisan dira sa may Pontevedra PNP. Na-interview sang aton sining nga K5 News Investigative News Team si Police Captain Mark Anthony Garcia, ang officer in charge sang Pontevedra Municipal Police Station. Ano ang anggulo kag kamusta ang iya sining investigasyon? Ano ang background sining suspitsado nga naglutang sa kay Police Captain Rian Ampuyos mga ka K5? Ano ang motibo? Pamati sa aton sining mga ka K5, yari ang investigasyon sang Pontevedra PNP upod sa kay Police Captain Mark Anthony Garcia.
1: May nagtawag sa aton dire na may shooting incident sa dira sa Binantukan, preferably dito sa balay sa Videoke Bar owned by a certain Albert. So immediately pag-abot dito, it was found out nga ang atong biktima is si Police Captain na Rian Ampuyos. Ay ang as per conversation no sa aton na owner sang aton video kay bar, gin-invite niya ining si police ang upod ni Police Captain Ampuyos, which is si Police Corporal Libiano together with one PNCO si PCS Gidro Santos kag ini si Police Captain Ampuyos for a dinner. So panyapon sila mga 4:30, then pag-abot sa babaw, in-invite sa babaw wala sa video kay bar. Ang iyatuyo man lang dito, suno sa aton na kwanman, sa aton na owner sa video kay bar, is to present man ang gusto man mabalaan ni Police Captain Ampuyos ang peace and order situation. Considering siyempre video kay bar da, malapit man ang third platoon dito sa kuan niya sa Videoke Bar, kaya tingan man lang, adjacent barangay man lang. So, amo na, yun istorya nila. Then, sa nga ito, araw na sila sa kuan, sa second floor, dito sa may ginpungkuan nila na table, sa likod nila, which is adjacent man lang, may table man dito na nagainom sa dito yung Videoke Bar, owned by sa ina, si Sir Albert. So may gamay commotion, arang man si Captain Ampuyos. So medyo napansa siguro nga nagsugil man ng tigyas siya, medyo may commotion dira sa likod. So pag tindog niya, nakita niya nga may altercation bala sa dira ng table. So iya man siguro nga ipacify man ang isa dito. So pagpacify niya, unknowing ang isa dito sa tatlo ka suspect dito na sa table ngayon na bumunot. Pagbunot dito na siya.
2: Pilagid sir ka, lupok ang pilagid ang nahigo kay Sir Ampuyos?
1: Long gut shot wound, dire sa pan. Isa lang natiro. Pagbalikin niya siya na confronting tanit sa table nila, pagbalikan niya siya, kiniro siya. Dire natiro sa left, dire sa nipple niya, breast, left breast.
2: Magluwas sa doser, wala na get, wala na sang iban pa.
1: Wala na ma'am, pag-verify ko personally dito sa bayan, nakita ko gid yang pan ni Police Captain Ampuyos na lifeless na. kita ko din dyang ikon at may isa lang.
2: After, before, saan natabo na to, sir? Anong ginimo? Saan duma ka upot niya nga polis?
1: Bali, ang natabo, ma'am, ang aton man na kapulisan nga duwa, nga upod na, is very alert man.
2: Mm-hmm.
1: Consider nga pagkatabo, sinaya, ang isang nga upod niya is ara na dati sa guwa. So ang upod niya lang dito is si Police Corporal Libiano.
2: Mm-hmm.
1: Si PSSG Del Santos ara sa guwa kaya daw nagpanginangin.
2: Mm-hmm.
1: So paglupok nga may nabatihan siyang naglupok ni PSSG Del Santos, immediately nakuha siya sang, kay ara sa sagwa, ara man ang iya sa latihan sa guwa.
2: Mm-hmm.
1: According sa yakin na istorya man natin, nakuha siya sang iya service firearm. So timing man nga nagwa ang isa kasuspek, ikadwa kasuspek nga ang ikadwa na nga. Pero why sa kabalo ni PSSG Del Santos, nga ang una nga nagwa is ang isaman sa mga suspect sa tatlo. So ang ikadwa nga kuan, ang isaman nga ikadwa nga suspect pag gwa niya nga kana man nga nakita niya sa gwa mismo sa highway sa gilid nga nagakasasang armas dito niya kita nga base amo na ang perpetrator tiniro niya pas as alleged sa iya. So amo na na sunuman siya na tiniro niya kanu but ining dua is nakapalagyo. Ang isa dito nabilin nga according sa revelation man sa aton na owner si Sir Albert is siya mismo kay siya ang mismo nag-grapple according siya together with the help of the other customer ang iya mga waiter. So nabuligan kag nasabyo ang isa naton nga suspect.
2: Ano ka matuod sir nga dako to ang bilasang suspect or ang naglutang gid kay sir ang Puyos?
1: That is according na sa aton na ano owner na during the grappling na siguro.
2: Mm-hmm.
1: Siyempre armas ina.
2: Mm-hmm.
1: Inuna gid nila nga ginkuha ang armas sa kamot sang suspect naton. Then nang pagsabdyo na siguro sa grappling nila, medyo na kwami kayo dito, madamad mga kwan eh.
2: Mm-hmm.
1: Mga basyo wala sa mga kwan, empty bottles.
2: Mm-hmm.
0: Alright, so amo to mga ka-K5 ang pagpahayag karon, no? Sang Chief of Police sang Pontevedra PNP, no? Sa kaya Police Captain Mark Anthony Garcia. So initial pa lang ina nga ang gulo nga ginasunod karon sang aton sining nga mga kapulisan. Pag sulod sang biktima o ko ni Police Captain na Ampuyos, ginaaligar diri kag ginapahayag nga ginaimbitar siya kun o kon gin-invite siya for dinner o kumpanyapon didto. Sining lugar nga gintunaan sa nga insidente mga ka-K5. Ang tag-iya nga nag-imbitar dito amuning si Albert Fryra. Amuni siya ang tag-iya nga nag-imbitar sining pulis, tatlo ka pulis. So karon at the height na sang kinagamo, ang hindi ko makuha nga punto kung ginimbitar dito si Police Captain Rian Ampuyos ang tag-iya nga para manyapon, ano ini nga panyapon, exclusive ini nga panyapon, ginimbitar dito para mag-inistorya, ginimbitar dito may okasyon? Ano ini nga klase sang imbitasyon? Amo na ang gusto ko ipamangkot kung tani sa Chief of Police ang Pontevedra PNP kung nakuha nila ang punto sa investigasyon. Ano ining investigation o kung imbitasyon official ini? May okasyon dito? Pulo panyapon or ulo istorya? Amuning gusto ko sundon nga anggulo. Now, kung may aragin man imbitasyon para manyapon dito si Police Captain Rian Ampuyos, atong suspect, kay man grupo mo, ang suspitsado, hindi lang isa. Tatlo sila mga ka-K5. nga ara man dito sa crime scene o kon sa insidente nga ginluntaran sini. Ang tatlo to bala. Kaya man makonsider man tong duwa nga suspect yung upod sini ni sang suspitsado gid nga naglutang dumalagan. Anong buot silingon sini ang tatlo ginimbitar man to panyapon? O kung nagkadto lang to ya para magkaon man? Well, mga ka-K5, wala ako kabati nga may na-mention nga may nagainom dito. So kung may commotion, hindi bang ko magpate nga wala sang inom-inom dra nga lugar? Kay man sa ngalan pala nga daan KTV Bar. Buot silingon video kay Bar. Ha? But then again mga ka-K5 amone. Ot doon ko danay ang akon pananawan. Kung may imbitasyon sa tatlo ka pulis, buot silingon ining mga suspect ginimbitar man dito, o kung kusa lang nga nagkadto dito ang mga suspect para mag-happy-happy. Ano gid ang matutuod sining istorya mga ka-K5? Amuna ang padalman naton dugang kay karon magabase kita sa witness kung ano naman niya ang panaysayon sang witness diri mga ka-K5. Nga man amo gito nga kon nagkadto dito si nagresponde dito si Police Captain Rian Ampuyos kay ginsugidan siya kuno sang tag-iya sang KTV bar niya may komusyon no may nagakinagamo. Pag abot dito nga makadto na tani kag mas pacify na tani si Police Captain Rian Ampuyos, gulpi siya binunutan sang 45 caliber pistol kag tiniro. So may motibo, ha? May motibo nga man nakita yagid pagpalapit sang responding officer ni Police Captain Rian Ampuyos kag kinuha dayon niya pusil kag tiniro. Hindi ay han nga base ginplano ini kung ginimbitar dito si Police Captain Rian Ampuyos nga man imbitado maning mga suspect. Well ina tanan mga ka K5 diri sa aton sini nga pagpangalagad idig-up ta dugang kung ano naman niya ang testimonya sang witness dito sa crime scene. Ini tanan balikan ta pagkaligad sa importante nga mga pahibalo. Kindly stand by.
3: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang cardiovascular nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Matatas, mga butka.
6: Masakit ang tiyan. Masabi na butlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan. Mags 4 Biotics. Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabuling sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinica for Biotics.
7: Mahigo bala ang imo dugo?
8: DTX 500.
7: Masamit ka bala ang gina-allergy?
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami,
8: amo naman
7: ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga allergy.
8: DTX 500.
7: Masalikan DTX 500.
8: DTX 500.
9: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
10: Imo nga blood sugar test.
9: Pinatong
10: score gani?
9: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
10: Ilan na lang imo nga blood sugar?
9: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
8: DTX 500!
11: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
8: Ach!
11: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.
12: ITC DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
12: DTX Beauty Soap.
14: Pamakang sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
15: Sa Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
12: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
16: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkapi. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
12: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butika.
17: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
18: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
19: Performance mo bala? Maluya na?
20: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May bakaw kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
17: Di pre, musta po lang agabi pre?
18: Ah, apat gigasultada pre. Biyag si misis eh.
20: Extend Food Supplement for Men.
21: Di kasin.
20: DTX 500.
22: Ako si Junior Villano, sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Rumilang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sa tugahan ko. Salamat DTX 500.
20: DTX 500.
14: Mabakal sa mga butika.
23: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
20: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan nami. iCare Gold Capsule, ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops at adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso!
4: Balik rin sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps. Mga ka-K5 na ka-standby karoon sa line number 3, si K5 Myla Vasquez Fuentes sa investigasyon dugang kung ano pagid ang mga anggulo nga ginasunod sang aton sining makapulisan sining pagtiro patay sa kay Police Captain Rian Ampuyos dira sa Barangay Binuntukan, Pontevedra, Capiz sa isa ka video K-bar mga ka-K5. Yari sa detalye upod sa report ni ka-K5 Myla Vasquez Fuentes.
5: K5 News FM Live Report.
4: Sa line number 3, ka-K5 Myla with your report. Please come in.
6: Naglabot sa masobra, 5 ka lupok sang armas luthang ka-K5 Alan ang nabatian sang tendera nga malapit mismo sa may KTV bar sa may Barangay Binuntukan, Pontevedra, Capiz. Sang natampo atong pagpanglutang kay Police Captain Rian Fuentes Ampuyos nga kun sa diin suno diri natabo ining insidente mga pasado alas 11 kagabi Hulyo 19 kag diri na nila nabatian una may nabatian sila isa ka lupok nga daw sugal po pag ila sini nga pagpati may naigo gid ini kay K5 Alana. Matapos ang isa ka lupok asod-asod na dayon ang nabatian sini nila yang pag nilupok kag didto na nagsugod nga may nagakumusyon na may nagasinabtanay na kag nagakinagamo bagod man sila sini nga katulba gin nagaduko ini sila or nagapa ini sila sa salog sa ila sini nga tindahan kay may mga nagalulusot na suno diri no nga bala sang armas luthang kag amo lang to ang ilang nakita nga pamaagi agod nga indi man sila ya madala sa ka K5 Alan kag suno diri no pangayaw sa among lugar kag indi na dira masami nakikita sa among KTV bar ining si William Jucampo nga isa sa mga ginatudlo nga suspect kag mismo nagpangamot o kung nagluthang patay kay Police Captain Ampuyos. Suno diri kay nene nga matauhay or sa ila sini nga bagpuro pamangkot man sa natabo tuya kagabi nga mayara suno diri sang komosyon sa luyo lamang no sang lamesa man sang biktima kag ini siya ang ginpahibalo sang tag-iya kag sa iya sini nga pagpalapit sang biktima agud kun tani nga kumprontahon o konsuwayon ang sa pihak no nga lamesa nga ginakalakipan sining ni William Jucampo kaupod ang duha pa niya ka mga kaupdanan man o kon ang suspect didto na ya no pagbalikid ni Police Captain Ampuyos diretso na ya nga nagbunot sang 45 nga kalibre sang armas lutang ining si Jucampo kag direkta nga gintiro ining biktima kay K5 Alan nga naigo ni sa wala niya nga dughan nga gintunaan ni sang iyaya nga kamatayon.
4: Nga K5 May, K5 Mayla, may attempt gid man nga mapalapit gid man tani si Police Captain Ampuyo sa suspect, no? Nga daw palapitan niya tong tani.
6: Yes, actually nakapalapit na ni Shaya ka kay 5 Alan.
4: Okay.
6: Kag dito na mag istorya ho na ni kunta ni niya kag pagatubang si niya ya kay una ninigin istorya ni Police Captain Apuyos.
4: Mm-hmm.
6: Ang isa to ka mga customer nga nagalunta nagatuga man siyang kinagamo o galing siya siniya nga pagatubang na kunta ni niya tubang ni niya kay Jukampo dito na yan no nagunos ni sang armas luthang ining si Jukampo kag direkta na nga ginluthang ining si Police Captain Apuyos kag K5 Alan.
4: Kag K5 may suno, kag K5 may laso no sa kay tatlo ang suspect no. Isa ang nagpangamot si William Jukampo, ang duwa na lagyo. Sinong kontra sang tatlo nga nag-create commotion?
6: Yes, ang dira man sa kaupod man nila kag K5 Alan nga ano nga mga kainuman man kay oras sa to alas 11 mga hubog na sunod diri ang mga tawo nga yara iya sa sulod sang bar kag dito man no bangod man sa kadlo kag magdako pa ang kinagamo nagpadulong ining si ang tag-iya no sa KTV bar kay Police Captain Apuyos agod nga ihipahibalo kag amuto man kunta ni ang mga mot nga magsuway bala sa kinagamo galing no lipod ni sila ihibalo nga mayara gali niya dala nga armas lutang ining si Jukampo ka K5 Alan
4: ining kontra sang suspect nga si William Jukampo. Mga pila nila kabilog nga nagilinaway dito nga gayon man ginapagwa nga may commotion. Mga pila kabilog ang ila sininga kontra ka K5 Mayla kay kun nagpalapit nagresponde si Police Captain Rian Ampuyos dito sa nagakumusyon nga man daway ko kabati sa investigasyon sang PNP sang mga kontra ni nila sang kontra sang suspitsado mga pila kabilo gina nagano nagrambol ni anong klase sang kumusyon ni nagabina isay.
6: Yes, kaki pa bala no una ang natabo gijadabi no ang ginapahayag no sang tag-iya sining KTV base man sa investigasyon sang kapulisan nga mayara sang daw pagbinaisay sa tunga ni Jukampo kag sa iban pa no nga customer dira iya sa area rason nga nagpalapit ining si Police Captain Apuyos kag saya sining nga pagpalapit una ni niya nga gingkaduan ang isa sa kabaisan no sini ni Jukampo apang sang ahana na no nga palapitan ni Police Captain Apuyos in Jukampo dito na ya ginluthang ni niya kay K5 Alan si Apuyos kag dito na dayon nagsugod ni ang daw mainit na to pag nagainagaway na ni sila sang armas luthang no kusa din natigayon man sang ulihi nga nakuha ini kay Jukampo ang caliber 45 nga armas nga ginagamit to sa pagluthang kay Police Captain Apuyos. Ang duha naman sa mga suspect, madasig man tuya nga nagguha. Kaysang natabo tuya kay K5 Alan, una tuya dabi nga na ang sang natabo to ang insidente, ang kaupod lang gid ni Police Captain Apuyos, ining isa sa mga kaupod niya, kay duha tong upod niya, ang isa Police Corporal, kag ang isa Police Staff Sergeant. So ining Police Corporal amuto ang iyang upod sa natabo gito ang insidente samtang ining Police Staff Sergeant naman niya yara sa guha sang bar nga ginapahayag nagapahangin-hangin kag didto wala ni niya natalupang dan ka K5 Alan.
4: Mm-hmm.
6: Nga ang duha naglito ka mga suspect amo na to ang nagguha ulihin na ni niya nakitaan ang isa nga nagakasanaya sang armas. Kag dito madayon ni nagkuha ni siyang service firearm ining si Police Staff Sergeant Los Santos o kun ang ining si Police Staff Sergeant na no, nagkuha sang iyang service firearms kag dito na ginluthang na alleged man ni siya ang among isa sa mga suspect rason kun nga ang isa sa mga motorsiklo nga ang color green mayara to sang tinulo nga dugo kag K5 Alan.
4: I confirm kag K5 May K5 Mayla, confirm ko lang ining upod nga duwa ka upod nga pulis ni Police Captain Rian Ampuyos upod niya ni sa Capiz First Mobile Group.
6: Yes, K5 Alan, upod ni sila nga tatlo nga nagpadulong dito ya sa area nga ginimbitahan man no nga manyapon lang punta ni sang tag-iya sang KTV bar ka K5 Alan. Kag amo ba na no nga ginapanawagan kay ginahibalo karon kon bala matuod din man nga naigo atong isa sa mga suspect kay ginapayag man nga ginbalusan man ni sa paglutang sang isa sa mga kaupod man ni Police Captain Ampuyos kag muna ang duha to ka mga motorsiklo nga ginkamit sa krimen ara na sa kustodiya sang Pontevedra Municipal Police Station. Sa kaangot man sini ka K5 Alan
4: si, ka K5 Mayla si Police Captain Ampuyos, why dala ang armas luthang?
6: Yes, amuna ang mayara man ni siya nga sukbit no nga service firearms niya kag amo tuman kuntani o galing wala gito nagkapalos kay ti dinughan gito siya kag K5 Alan kay ang wala man to siya nakapanginlaman nga may armas luthang galito ya nga dala ang customer o kung particular ining si Jocampo sa natabo to ang insidente kay K5 Alan.
4: Mm.
6: Pagkaangot man sinino, aton man nga nalabot ang punong barangay sa barangay Hulungahog, may kang tanan man sa background ni William Jocampo nga ginkumpirmar man ni punong barangay Ramon Dunton nga iya ini pumuluyo ining si William no kag base man no sa ila sining record sa ilang barangay wala man ni sa mga reklamo dabi batok man kay Jocampo kag sa yaman sining pag alaragway isa man ni ka maayo o kon mabinugnuhon man ni nga tawo ining si Jocampo kag dito lamang ni nakibot lang ni siya gani nang amuto na imbulbado na ni si Jocampo sa shooting nga ginakaulumiran gusto diin napatay gito ang iya siniya nga ginlutang ipaybalo lang ni siya nga matapos gintawgan siya ang Pontevedra Municipal Police Station nga kon mahimo tawgan kag ipahibalo ni sa asawa ni Jocampo nga magpadulong sa Rojas Memorial Provincial Hospital agod nga updan ang iya sini nga bana kay indi ni matigayon nga makasulod sa ospital kun wala ni siyang upod nga pamilya ka K5 Alan
4: kag sa ka K5 Mayla ang duha ka upod ni William Jocampo na identify o kun wala nakilala nila wala.
6: Wala pa sa karon kay K5 Alan pero may mga yara na sila no ginasundan man ng mga anggulo kay K5 Alan kag amo pa na ang ginahimo or maidid pa ang investigasyon sa kapulisan kay kaina no pag kadto taman sa area nagpadulong man dito ang katapos ang CIDG tumungan ang SOCO agud nga makakuha pagid sang dugang nga ebidensya na nga magkabulig man agod madatig ang pagdalagan sining kaso kag mahatag man ang ustisya sa gintiro patay nga opisyal sang kapulisan kay K5 Alan.
4: Mm-hmm. Ang isa ko sa nakita dre nga dapat sundo nila kay kun may commotion kun may armas ang suspitsado nga gintiro ya but instead tirohon niya si Police Captain na Rian Ampuyos nga man indi tong kontrayang iya nga gintiro. Nga man si Police Captain Rian Ampuyos yang tiniro niya bangod kay mapasipay malangto sang gamo. Kag hindi man ko magpati ka K5 Mayla nga ining si William Jocampo hindi ya makilala si Police Captain Ampuyos kay pareho malang ni siya taga Pontevedra kay man ti si Police Captain Ampuyos na assign man na sa Pontevedra PNP mo. Ti ining si William Jocampo taga Barangay Hulungahog Pontevedra. Si Ampuyos taga Sublangon Pontevedra man na siya kag dugay na assign dira sa police station. So hindi ko makuha ang punto nga man dito ya tiniro ya una instead ang iya kontra sa commotion kung may kinagamo gid man nga natabo kay K5 Mayla no. But anyway, respetuhon ta ang investigasyon sang Pontevedra PNP angot sini kay mantun sundon ta kung ano kag ano gid ang motibo. Sining hitabo ka K5 Mayla. Sige, finally ka K5 Mayla.
6: Sa dugang sining update, bantayan sa K5 News FM Rojas, inisi ka K5 Mayla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon, gabalita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa kapis, K5 News FM.
4: Madamo nga salamat ka K5 Mayla Fuentes sa imo sining report. Kag amuni ko ron ang gusto ko nga hibaloon sa aton sini makapulisan mga ka K5. Kay ako nagapati nga kun taga Pontevedra gidman si William Jocampo, hindi ko magpating hindi akilala si Police Captain na Rian na Ampuyos mo. Kay man taga Pontevedra man ni kag dira man na assign sang una sa Pontevedra Police Station. Oh? Hindi na naton malipod. Kay kilala ni siya nga pulis dira sa Banwasang Pontevedra, mga ka-K5. Second, kung gusto ya gabuton ang iya pusel, nga man dito ya tinutok ang niluthang. Ang responding officer nga man hindi dito sa iya kontra, kay may komusyon man bala. May kinagamo man bala, tiimo ya karon ang responding officer. But anyway, mga ka-K5, gaanta na sang dugang update. Diri sa aton sininga pagpangalagad sa K5 News FM sa pila naton ka mga news and public affairs programs.

due respect, sir, ha? Sa investigasyon sa Pontevedra PNP. Narespeto, tanayang inyo, sinayang investigasyon. Ginahatagan talang sang pananawan. Kaya ginadig up talang kung ano gid ang motibo. Mas namin pagitani kung galing kay Matiato na tito ang soko eh. Nakaplastar kita kung diin ginagapungko ang suspect kag ang biktima.

0: ato oras, pero antes kita magtakop, may gusto pa gid magpa-shoutout from Arlene Unyada Basa. Good morning po sa inyo lahat dyan, Sir Alan. Thank you gid, Ma'am Arlene. From Rina Leo Ayan Rohan. Good noon, Sir Alan. From Rakis Mulo, mayong udto, sir. From Hassel Padires, mayong udto ka K5 kag sa asawa ko nga si Arnie Istores, Barangay Bara, Sitio Pangpang. Kuwenta oras sa aton sini nga pagpangalagad. It is 11 Mbps program. Madamo nga salamat sa aton sini mga tagpalamati nga nagtutok, nagupod sa aton sini nga programa. Sa gapon, ang pila ka mga dugang mga report, bantayin nyo sa pila ka mga news and public affairs programs sa K5 News FM Rojas. Ini ang inyo alagad, ang inyo anchorman ka K5, Alan Catalan, para sa kampiyon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM Rojas.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Makakas,
4: mga buti ka. Mga dugang pa nga binibisyo kung gainom ka D3 Bio.
5: Ang nami sa D3 Bio, Sir Boy, is that latent tuberculosis kaya niya.
4: Correct.
5: Mag-win niya say,
4: kagaw.
5: Kagaw. When you say latent tuberculosis, amo ni siya, tanan abi kita dok, kapati kita nga may tuberculosis kita yan. Tanan kay common kayo eh.
4: Sang NBCG ta.
5: Sang bata ka pa, ginalukan ka sang may TB, way ka kabalo. Pero bangod nga gadidi ka pa sa nanay mo, puno ka sang monolaurin, indi ka sarang si TB. Karon ara lang nagapundo sa lungs mo, mahulat na siya, very opportunistic. Mahulat si Mycobacterium tuberculosis nga magpigaw sa immune system, kag atakihon
4: niya. Hindi pagulat ta.
5: Hindi pagulat ta.
4: D3 Bio.
5: D3 Bio will hunt them and kill them.
4: Hindi lang si monolaurin ha. Ara pas monocaprin, monocaprilin nga kaya balon ang ano.
5: Kang nami si Abido,
4: ang makagaw.
5: Cellulay ang ginapangita, yung kinaproteksyonan niya. So, matultulan niya kung diin man ga panago sa lungs mo si Mycobacterium tuberculosis.
4: Kung inom ka sa imo 6 months nga medication, wala gina problem nga mag-inom ka di tribayo. Kaya wala na iya contraindication. Na pareho lang ka bila nagkaon gata. Nagkaon, nag-usang sang ano, sang gulang na nga lubi.
6: Pwini yan, no?
4: Oo. Anong kalainan da?
5: Oo. Do nagdidi ka lang sa gata sa nanay mo.
6: Ang nami lang siya sa ato sa Dito Bayo, kay cold press ni siya ng extra virgin coconut oil. The most efficient kind nga coconut oil is cold press extra virgin.
5: So meaning, kung may TB ka o wala ka man TB, that magditribayo ka for your protection.
4: Ako mas nami nga magditribayo ko samtang wala pa ko TB.
5: Oo.
4: Hindi na ko hulaton yung magka-TB ko.
2: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio, compare natin sa plain D3. Namin galing ang D3 Bio, Sir GP, sa mga nag-kadto sa gym. Wala? Galing mag-kadto sa gym. Kaya nga man, ang D3 Bio, ang MCT sina, nag-bulig sa aton para mag-
7: damo ang ato niya energy.
5: No?
4: Gainit ka pa.
7: O, gainit ka pa. Tapos
4: nasa magtuna ang mga pas mo. Mga sobrang atambok.
7: O, mga buyon mo, abi. No, ang mga kalabanan, ginahandom sa ginatunan ng gym. Tunawon ang ilang stored fats.
2: D3 Bio!
8: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
2: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
4: Te, mano pa kamo? D3 Bio na kamo ah.
6: Energy ka. Ako may arak ko yan. No?
4: Nanoy mo sa rabo ya.
6: Ang namian ko gito sa D3 Bio, kay maputiktahan ko mga pinalangga ko sa kabuhi biskan immunocompromised sila. So mo nga panahon, pandemya, sabo mo ang pinaka-prone gid for infection, mga diabetiko, mga hypertensive, ang may mga cancer. Kiwiken ang ila immune system. Pero ang D3 Bio ya wide ya labot. Biskan weak ang imo immune system, putiktahan ka sa D3 Bio because it is an independent killer of viruses, bacteria, and fungi. Why siya labot? May masakit ka. Ang iya lang niya makakita ko di virus sulod patyon ko without the help of your immune system.
4: Galing kayo butangan ni mo D3, imo D3 Bio, mabulig din mo immune system.
6: Correct.
4: Pero hindi matamaan.
6: Hindi matamaan, no? We meaning to say na, biskan ano ka immunocompromised, biskan nagbulig pa to si vitamin D3 mo, ang monolaurin, ang monocaprilin nga ara sa D3 Bio matabang gidya sa ito.
4: So, D3 Bio has anti-inflammatory substance. Nga kaya niya i-correct ang mga inflammation nga gakatabo sa imong lawas. Prostate problem be, prostatitis, kaya na niya.
6: Kaya.
4: Ang mga paghubag sa tuhod, kaya niya.
6: Kaya.
4: So, anti-inflammatory, grabe ang kuan mo, inflammation, sir boy. This is a secret killer. Huwag kakabalo, tingala ka, kadamo mga pain nga ginabatsyag mo sa lawas, huwag kakabalo kung diin naghalin ina nga pain. Pagpacheck mo sa imong CRP or C-reactive protein, perti ka taas, may inflammation ka sulod. And that inflammation is the marker na pwede ka mag-cancer.
6: Okay? Oh,
4: so, ang nakanami, kung nakainom ka D3 Bio, simintoho niya ang tanahan nga mga cancer sales mo.
6: Lago na, no? If you take D3 Bio twice or thrice a day, no? Kaya mo ginadapat, no?
4: Three times a day.
6: Three times a day.
4: Pero kung natangkaso na ka, na ubo na ka, na sip, o na kayo lanat ka na,
7: every 4 hours.
4: Kumplito.
2: D3 Bio!
9: O si Rosita, kapangluya ang lawas, nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
2: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! D3 Bio! Health! News D3 Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uweks ko palang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio.
8: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang VCO, yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
11: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Base UTI na ina, mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
12: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
13: Punggod kag rashes?
14: Mag DTX 500.
13: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
14: DTX 500.
13: Bakal na sa mga butika.
2: DTX 500.
15: Gina Cano. Ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
16: Sa katlo kapila ka maginom.
17: Sa DTX 500.
15: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
17: Subong kamusta?
15: Oy na. Halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nagiginapat
2: siya. DTX 500!
1: Mighty C, ang alkaline ng

0: Law pala sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na magamit ang sang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or ginasipon ko. So, amuna, thank you again sa may TC.
1: May TC, ibig tibo, garantisado.
2: DTX Beauty Show.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Show, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Show, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Show. Mamakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni mister.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
9: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko ginangakon nga problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglabda sang acne.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
10: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.

0: radio
1: campeón de radio. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, tasa kong sugar. Pilasko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang Pilasko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, E3 Bio.
3: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
4: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, binatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
5: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
6: Ew! Yucky!
5: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
7: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tinlo ang atay,
8: happy kanunay.
7: DTX 500,
8: masaligan,
7: epektibo.
8: DTX 500.
9: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
10: May problema ka bala? Apang wala ka sa masugiran? Magpautwas na sa programa nga nagahatag sa leksyon kagalingawan. Room 1009, kaupod si Miss A, ang imo abyan nga handa ka pamatian sa paghibo sang desisyon. Ikaw pagagiyahan, pag-aupdan ka sa imo kapaslawan kag kadalag-an. Miss A, Room 1009, mga realidad sang kabuhi aton istoryahan. Sulod na sa aton hulot para utuwasan. Room 1009. Ka, ipautuwas na ka.
11: Good afternoon, sweethearts. Sa magandang hapon ho ng Monday, July 20, 2026. Welcome dali sa aton siringa palatuntunan. Room 1009, ang inyo siringa hulot at palautuwasan. Kaupod ang inyo siringa kampiyon nga abiyan. My name is Miss A, ka K5 Amy Orleans Birondo. 1 o'clock to 3 p.m. ang aton siringa pag-updanay. Ang aton siringa pag-istoryahan. About sa inyo siringa mga buhay-buhay. Ang inyo siningan mga istorya sa patag sang paghigugma.
10: Ipautuwas na ka.
11: Ipautuwas sa no, diri sa aton siningan programa. Ang Room 1

gabulig, no? Nga ma-manage ang aton sini nga blood sugar level. Ang DSE naman, the sugared sugar cane extract, may ara ni siya mga ka-K5 sa polyphenols nga nagabulig sa pagbato sa free radicals and nagapromote sa skin and cellular health. Ang benepisyo naman nga makuha naton sa isa pa ka-ingrediente like ang chia seed. Kita, aso siya sa fiber, mga ka-K5. Nagabulig ni siya. Para inang ma-feel naton, balang full na kita. Hindi kita mag-crave sa kung ano-ano dira. Para ma-maintain ta aton sininga. Aton sininga kurbada. Para magbulig, no? Buhin or manage sa aton sininga timbang. So bakal ka mo ha sa mga butika sang DTX Coffee Mix, mga ka K5 na na-meturn kagampiyon nga kape. May nga po na kay Ma'am Bernadette Omiten Calizado, Doy Arthur, nagatutok na sa West Villa Flores sa Maayon, sa mga nakatutok rin ho sa 89.7 Radyo Tagbuanay Pilar. Kay Ma'am Edjeline Amangka, shoutout kay Felicitas Fuentes. Kag sa akon mother, nagalagubo na di imutingog. Thank you Ma'am Edjeline Amangka. Kag kay Mama Floor, no? Dira sa Punta Bara. Maayong hapon sa mga abyan naton na nag-tutok sa 100.9. Dira sa inyo siling panimalay. Dira sa inyo siling mga ginaobrahan. Dira sa inyo sini nga tambayan. Walang iba, no? Bisan pa nga sako sa ila sini nga trabaho o sa ila sini nga pag-eskwela. Nagatika-tika gihapon diri sa aton sini nga live. Sa hindi badugay, aton ka K5 nga igapalayag ang isa na naman ka istorya. Istorya nga ginpakigbahin diri sa aton sini nga hulot palautwasan. And subo nga Lunes sa edisyon sa aton sininga palatuntunan, pabatian naton ang istorya ni Marietta. Si Marietta mga ka K5, isa ka asawa nga may anak nga PWD ukon person with disability. Actually wala man niya si Marietta nagareklamo kung ano ka budlay sa iya bilang isa ka Iloy. Nga mag padako sang kabata sang isa ka anak nga may ara sang sablag sa lawas, wala siya yan nagareklamo. Ang kalbaryo niya yan suno kay Marietta. Amo nga ang iya sini nga bana, wala gid siya sang gana sa ila sini nga bata. Luwas nga palahubog ang iya sini nga bana. Basang ulihi, kabalo pa mag-ninja-ninja. Nag-alsa balutan. Pagdatukiba na lang ni Marietta. Ang rason nga wala siya gana sa bata nila. Kaya daw gusto niya mag-balay-balay kag mag-sige lang ubra bata sa pakaisa pa ni Marietta. Tinunto, no? Wow, nalaman. Pwera gaba lang kay Dudong. Di amo na karon mga ka K5 ang aton sini nga mabatian. Diri sa aton room 1009. Kung may ara kamo dira sa mga istorya na gusto nyo man nga i-share o kung ipakigbahin diri sa aton sini nga palatuntunan, feel free mga ka K5 nga magpadala sa aton sang mensahe. Bukas gid permi ang aton sini nga mga Facebook pages, K5 News FM Rojas. Kaga please like and follow, no, sang aton sini nga bag-o nga page. K5 NFM Rojas Digital. Ang NFM News FM. K5 NFM Rojas Digital. Ay, balamuga. Reserbata nga daan kayo. Kasi masyadong

0: masyado kastrikto si Meta. At least, di ba lang? May pilian ka mo, udiin ka mo malantaw nga page sa K5. So again, no? Please like and follow K5NFM Rojas Digital. Maraming maraming salamat. 24 minutes after the hour of 1, magapanumbali kita sa aton silinga palatuntunan. Ka K5, stay tuned.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon ang sekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Max4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics nagin-ukdan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapabaskog maayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
5: Hoy day, kagwapa na gitsi mo subong ba? Dogin pa overhaul imutsura? Ulo mo eh, sang una gani eh, boron pa mata mo, subong layo pa lang kita mo nako. Huday eh, kaya akong mata, ginpasanag sang DTX 500. Tuod ka day, akon bala DTX 500 man na nagpagwapa sa akon.
6: DTX 500.
7: Ang DTX 500 food supplement may B vitamins nga nagabulig panami sang tulo, may sugar cane extract nga nagabulig paayo sa mga masakit kag mga impeksyon,
8: may ampalaya leaves nga nagapanami sang kutis, buhok kag eyesight.
6: DTX 500, bakal na sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Mimi.
10: Dalmi kasi napit akong tuhod.
9: Arthritis na gali.
10: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
9: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
10: Wala, naging nagbalik ang arthritis. Tibogid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
12: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom kahit Mighty C. Nag-ayo ang batyag ko.
1: Mighty C, epektibo, garantisado.
13: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
15: So na,
14: good name, magid ako sa akong body odor.
15: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
14: Pero subong,
15: sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
14: Kag
15: naghamis ka, nagputi, gid ako nga panit.
14: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
11: Mabakal sa mga butika.
16: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung nga napawang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
18: Gagabasa na naman bala ang imo.
19: Ay, gabasa na naman.
18: Oo, balaga. Kabasa ba? Sa nagani, kabaho-baho pa.
20: Always nagabasa.
18: Kag nagabaho ang kilikili.
20: Mag Clinica Deo Fresh
18: para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Clinica Deo Fresh.
19: Nagabasa na naman balaga.
18: Ah, lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
20: Clinica Deo Fresh
18: para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Extend the food superman for men.
21: Ako si Rosanne. Bao, akong bana sa nag-edad 40 anyos bala nagahara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Namigid ang extend.
1: Extend food supplement for men.
11: DTX 500.
22: Ako si Salvador Estanina, taga Dao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako sa nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV. Salamat sa DTX 500.
1: DTX 500.
11: Bakal sa mga butika.
23: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudla yan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
2: Nagaburo na nga ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
5: Ay, Mari, naa didto kaya mabakal sa mahal?
6: Kay may barato balaya nga butika.
5: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
7: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
8: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
9: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
5: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
8: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device na kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
7: Rain Pharmacy.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
10: D3 Bio.
11: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
12: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
0: Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: Nagapalang tulong pala ang imo panulukan.
13: Magalingin pala ang imo nga ulo.
10: Masami nagkapangihi.
13: Masami ginauhaw.
10: Masi may diabetes ka na.
13: DTX 500 na.
10: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compound.
10: Nga nagapanubo.
13: Sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
13: Garantisado.
10: DTX 500.
13: DTX 500.
14: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nag-take ko sang DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Wala ko na siya.
10: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
10: Mighty C,
13: mabakal ang butika.
16: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
17: Sa K5 133 sa hapon. Kayo ay nakatutok pa rin sa inyong paboritong FM radio. Ang kampiyon nga istasyon sa Capiz, K5 News FM. Again, live kita sa atong Sirigang Sister Station sa Pilar, 89.7, K5 Radyo Tagbuanay. Live kita sa atong Sirigang mga Facebook pages, K5 News FM Rojas, and ang atong Sirigang bagong page, K5 NFM Rojas Digital. Again, K5 NFM Rojas Digital. Okay, hit ng like and follow button, mga ka-K5. mga inigiladulong sa aton sang kaalwan, sang Mighty C ang alkaline vitamin C. Mighty C, mga ka-K-5, produkto ni Dr. Ramil Uri sang sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ang Mighty C is a non-acidic vitamin C supplement. Sodium ascorbate, di siya yaga. Di siya yaga pareho sang iban nga brand, dira nga pure ascorbic acid. That's why grabe ginang acid naton, no? Sa tiyan. Kuha na permigi na tumara. Ang Mighty C, again, no? Is non-acidic vitamin C. Nag-provide sa aton sang pang-adlaw-adlaw nga immune support. Nagabato sa free radical. Nagabulig, prevent, ukon, treat sa vitamin C deficiencies. Kapareho sang scurvy. So, gentle iniya sa aton siringa tiyan because it is alkaline-based mga ka-K5. Nagabulig protecta sa aton sa mga cellula from oxidative damage, tugas ang free radical. Pwede siya yung i-take na aton. Bisan wala pa, unod ang aton sininga chan. Kay, it's gentle sa aton sininga stomach. Pwede, ideal gini siya ya sa mga ka-K5 na aton nga may ara sa sensitive nga stomach. Nga nag-experience siya sa acid reflux with the regular ascorbic acid. Sa mga nadudla na dara magtumara sa vitamin C kay naga acid reflux ka mo mga ka-K5, don't you worry, amuni ang vitamin C para sa inyo. Mighty C, 8 pesos lamang per capsule. Mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar. Always available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Mangkili Street, tabok lamang sa PLDT Bill. Matamiyaw to balian, hindi sa mga nagatika-tika sa aton siringa live. Maayong hapon, namustang lagay. Sa mga palanggay. Hindi ko naman makita ng ano ho, ang mga nag-comment. Sabi, sa mabukad sa cellphone. Hindi pwede, nga hindi tamatamyaw ang mga palangga nato. Ma'am Elnora Avellino, hello. Ken Catalan. Ma'am Christy Deseo Villar. Ma'am Dolores Abilarte. Ma'am Bernadette Omiten Calzado, hello. Tags again, kay Ma'am Adjeline Amanca, kay Felicitas Fuentes, kag kay Ma'am Flora. Ang mother ni Ma'am Adjeline, kay Doy Arthur. Magandang hapon ho sa inyo. Ipalayag na naton ang unang bahin sang aton sininga drama, mga pinanid sang gugma or the pages of love. Sininga edisyon sang aton sininga palatuntunan, mapatian naton ang kasaysayan sang isa ka asawa kag subong man Iloy nga si Marieta. Basahon ta na yung iya sininga sulat mga ka K5.
18: Ipa utos ng

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages

0: May
1: kadugay.
0: Arnold.
1: Ano man nga kadugay man si mong magabri man. Kaya na po ko. Sige panuktok. Maayo wala tani ko na wala maging padla kaya ako na lang yung mabre.
0: Hubog ka naman?
1: Kita mo. Kita mo lagi nga hubog. Mamangkot ka
0: pa. Nagtugayan ako abris ang portahan kinagalain pamatsyag sang bata mo.
1: Wala.
0: Kaya ikaw man niya, hinubog ang pisyo mo.
1: Wala ko yung labot ya. Wala ko. Wala ko yung labot sa bata ngayon na oh. Wala ko yung bata yung abno ya.
0: Arnold!
1: Tulog ta!
0: Arnold! Man kun yung di ka lang naman kinahanglan sa bata. Madugay ko na ikaw nga ginlayasan na sapat ka!

0: Mamá, din papa.
1: Tulog pa, nak.
0: Grabe pa. Oto tato. Tulog pa yapon, papa. Baka wang usapin mo. Gutom na, papa.
1: Hindi, nak. Hindi pagpukawa. Basi ka rin kumaakigan kasi na.
0: Hindi ha. Hindi. Pukaw lang yun ha. Pukaw ang sabi lang ha.
1: Makita ko gid sa mata sang anak ko nga gusto gid niya nga magpaangga kay papa niya. Gusto gid niya magpaangga. Ano to? Si Tantan? Gulpe lang nag-ibig sa kwarto namon. Ano ba lang natagbo sa iya man? Katuan ko siya. Tan? Nak? Naano ka? Arnold, anong...
2: Man, ining bata mo. Perte ka sabad.
1: Ano naman?
2: Inasabad ako ng katulog ko?
1: Arnold, kinaangga ka lang sa bata mo.
2: Maboy, set! Sinabad aga pa. Dran lang gani ka mo!
1: Arnold! Arnold, saan ka makadto?
2: Sa lugar na wala siyang may sabad na ho!
1: Arnold!

0: Mamá, ¿dejó la papá?
1: ¿Tan, tan?
0: ¿Qué hago, bacol? ¿Se quita que tan, tan, bacol, papá?
1: Oh, Diyos ko. Magpaluluhoy man ang anak ko.
0: Mama, lalab ko ya si papa ya. Hulat ko sa gani pa uli. Pero wala pa siya gyapon.
1: Palangga ka man ni papa mo nak. Kukwan, basi ato pa siya sa iya uloprahan. Papay ilang, mapauli gida siya.
0: Sige, mama. Basi, bugtaw tan-tan, ara na to pan papa.

0: Nak, Tan? Tantan, ano ka? Tantan! Nak, na ano ka na? Kakurog ka,
1: ha? Ma-ma-ma-ma-ma. Sakit ulo, Tantan.
0: Kainit sa imo ka tama, nak?
1: Ano, ma? Lain, matyag, Tantan.
0: Anong imoon ko siniman? Diyos ko, wala gid ko na daan kwarta nga sarang magamit. Si Arnold, as nasabang wala pa mo nakaabot. Nak?
1: Ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma.
0: Nak, natara si mama, nak. Bahala na lang ini. Mapa-hospital kita sa bunggit. Malakat kita, nak.

0: mensaheng sa aton drama, mga pinanid sang gugma or the pages of love, the Marietta story. Kaluoy sang anak. Ang isa ka bata napunta ni ginabusog sang pagpalangga tungod sa iya sininga sitwasyon. Pero ang iya sininga bating gilan kagabalan nga amon.
1: Ito! Ito!
0: Wala gadya ka amor-amor sa iya. Ma, sino man bi nga normal nga tatay nga sa atubang sang imo sini nga anak nga may special needs ang imo yang balon nga abno ang imo nga anak hindi kaya wala kaya amor sa iya o kun pwede lang no nami gid pit kun ang ano ganito ang lato
1: ito
0: ang tatay nga ina. Tatay nga hindi deserve taugon nga tatay. Pero hindi siya ready sang obligasyon bilang isa kaamay nga manangasawa pa siya. Ma'am Rhonda Donato Amago, maayong hapon. Rowin Buendia Alonsagay, maayong hapon lang sa imo, Miss A. Shoutout lang kami sa asawa ko, kagbata ko di sa Binaubawan, Pilar. Thank you. Ma'am Dolores Abilarde, to Ma'am Jana Amvel Siloso, maayong hapon. Again, kay Ma'am Elnora Avelino. Ang drama nga inyo nabatian, ang giladulong sa aton ka K5 sang kaaluan sang DTX 500. DTX 500 mga ka K5. Produkto sa gihapon ni Doc Ramil Uy, kag sang klinika, the Alternativo Medicina and Wellness Center. Kuluyag ga magka diabetes kamo mga ka K5 ha. Gani gina-remind tagi kamo permi nga magbakal sa butika or sa klinika, the Alternativo Medicina and Wellness Center sang DTX 500. Ini nga suplemento himo sa kombinasyon sang Ampalaya leaves and the sugar cane extra. May ara man sang flavonoids. Isa ka powerful natural antioxidant na galing suplemento na nag-support sang overall wellness ng aton sining alawas. So, nag-promote sang healthy aging. Kag nag-bulig sa detoxifying o sa pag-detoxify sang aton sininga lawas. No? Kina-cleanse o kina-tinuan ang aton sininga dugo. Kag na-detoxify ang aton sininga liver, ang aton sininga kidney, kag aton sininga pancreas. Nag-promote sang lower blood sugar, cholesterol, and triglyceride levels. Nag-regulate sang stomach acids, no? So, para ma-proteksyonan taman mga ka-K5 ang aton siringa corazon. Nag-abulig panubo sang aton siringa blood pressure. Kag nag-apahagan-hagan sang risgo sa mga kondisyon. Mga ka-K5, kaparo sang stroke. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw. Para maproteksyonan kita mga ka-K5 batok sa madamo ng mga balatian. DTX 500 sa mga nagtatanong ho, 14 pesos lamang per capsule. Magkapanumbalik kita pagkatapos ng aton sa mga important reminders. No? Sa aton nga pagbalik, ipalayag naton ang kasugpon sa aton sa mga drama, The Marietta Story, sa mga pinanid sang gugma.
2: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto.
4: Kanus ani mo na hibaw-an na kay diabetes?
3: Katong napacheck ko sa akong sugar, it is 320. Painom ko sa DTX 500.
4: Unsa may imong dosage sa DTX 500? Kapila ka mo inom?
3: Kabuntag na o gabi.
4: Unya karon pila na may imong sugar?
3: 136 na lang akong sugar.
2: DTX 500.
5: Kaupod naton sa diskusyon ang aton CEO si Dr. Ramil Uy. Nga abala kinanglanon naton mag-inom DTX 500. Dua lamang ka ingrediente ang DTX 500. Sang una nga mga panahon, why pa man ini nila ma tun-an ang mga synthetic drugs bulong sa taas sugar. Natun-an na nila ang powerful effect kung magkaon ikaw amarguso. Actually, may mga record nga sa South America sa mga panahon sang Aztec and Mayan civilization, nagakaon sila sang amarguso kung galain ang ila pamatsyag. Ginahimo nila iniya bulong, hindi kay pagkaon lang, bulong bangod sa kapait sini. Now, ini siya is prolific sa Asia, sa Africa, and South America. Nga aman, anong ara sa amarguso? Nga amo ining atong ginpili as prime ingredient. Isa sa active compound sang DTX 500.
6: Siya ang ginpili para iupod ni sugar cane. Or in short, polyphenols extract.
5: Usto. Mm-hmm. Nga ang ginpili naton, bangod ang siarantin. Kung kis agambal kami diri, nagamimik sang function sang insulin, may kataas kilay? Ha? Pwede ya blanga ang insulin na rin sa amarguso? No! It's not insulin. Nagamimik sa function sang insulin. Nga ang amarguso, ang duga sini nga mapait. Ang pait sang amarguso contains charantin. Ano ining charantin? Isa ini ka bioactive compound nga makit-an sa duga sang amarguso. Meaning, kung ginapugaan mong amarguso para hindi magpait, mm-hmm, ang ginakaon mo na fiber na lang. Mm-hmm. Why na tong charantin? Oh, kaya ara sa pait.
2: TTX 500.
7: Katalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kaban Kalansit.
4: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sang TTX 500?
7: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasakdol, kag domicho may naga, ano na, hindi na ko kakita. Nang bakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, kason sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsol. So, inang pagkaubos ko, sir, may alibyo, gate. So, buong gimintinans ko, nag-it, sir, ka namin-namit, nag-it sa akong nga mata.
2: TTX 500.
5: Now, ano pa? Ini ang charantin, isa ni ka natural, steroidal, meaning steroidal gapakupos ang mga inflammation, no? Glycoside nga may ara sang hypoglycemic activity equivalent sa imo insulin. That's why kung pigaw na ang imo insulin as in the case of diabetes, makabulig sang dako ang pagtake or pagkaon sang pulo kabilog amarguso, indi mo pagpugaan, ubuson mo ang pait sini. Ang pamangkot kaya mo.
6: Yeah, one kakao ng puso.
5: Barato ba lang amarguso? Baka mahal sa amarguso?
6: Inom ka na lang DTX 500. In-extract, in-sulod sa kapsula.
5: Amo ini karon ang aton nga DTX 500?
6: Isa sa madugang ko na, Sir JP, ang polyphenols nga ara sa DTX 500. Ano ang polyphenols? Ang polyphenols amo na yung pinakataas nga antioxidant nga makita mo sa mga prutas kagulay. Kaya especially dira sa tubo. Ang isa sa mga benepisyo nga ang may polyphenols ang DTX 500. Ang purpose na siya is para ma-manage ang imo nga blood pressure.
5: Husto.
6: Para ma-stay healthy kag flexible ang imo nga ugat, imo blood vessels. So kung flexible, healthy ang imo ugat, it will promote good blood circulation. Wala high blood to. Because of polyphenols.
5: Polyphenols.
6: Isa pa sa mga makabulig sa DTX 500 ang polyphenols nga ara da sa iya para nga mag-regulate sang inflammation. Because antioxidant, it will work as anti-inflammatory.
5: Husto.
6: Tikurason, subong, isa sa mga rason nga aga kapatayan tao mo. Balatian sa kurason.
5: Sagid.
6: Para malikawan ang paghubag sa imong kurason, inflammation sa imong heart, isa ang makabulig da ang polyphenols na makita mo sa disugard, sugar cane.
8: Correct.
6: Or makita mo sa tubo. Aside na, ang polyphenols kag ang polycosanol na makita mo sa tubo, kaya niya tinluan, i-maintain niya ang mga manami nga selula sa imo atay, nga mo ang gasala sa mga hilo sa imo lawas. Imagine ba kung ano ka benepisyo kung gainom ka DTX 500. Kuning nami nga pang periodic maintenance ang DTX 500. Maintain niya bla. Pagwaig ko, i-self-regenerate niyang atay. Hindi lang atay, tanan nga selula.
2: TTX 500.
9: Ako si Herminia Titong, 53.
4: Tilang imo blood sugar sang una?
9: Sobra 300.
4: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
9: Nagainom ako aga 2 sa gabi 2.
4: So apat ka kapsula sa isa kadlaw. Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
9: Oo.
4: Anong resulta? Pila na?
9: Sobra na lang 100.
2: TTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
10: Ako si Richard, isang tricycle driver. Ang galingin mo doon ko na ibaluan kong taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, 3 bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Malakas, mga butika. D3 Bio.
8: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Kasakit ang tiyan. Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan. Kag hindi matunawan. Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion. Nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pag-

0: tugas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Paglaong Village, Mansilingan. Sige, kung nang gamit ang isang Mighty C, nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako ng pamatsyag.
2: Mighty C, efektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amo na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal
9: na sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
10: Gusto ko na.
8: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
2: Extend Food Superman.
12: Ako sa Renato, nalarama ko sang ginsayaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
2: Extend Food Supplement for Men.
8: DTX 500.
13: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
8: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
14: Hi, Dennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
14: Hi, Dennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
2: Eye Care Gold Capsule, ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pa paskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato at ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. At para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: D3 Bio.
15: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Vizio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio with Vizio.
16: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
17: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
9: ang fortified na probiotics. Clinica Sporbiotics. Sporbiotics,
10: ang best friend sa mga kababaihan.
9: Sporbiotics,
10: dinamaintain ang pH level sa feminine area.
9: Sporbiotics,
10: ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
18: My family history ba na kamuusong diabetes?
19: Mag TDX 500 ka!
18: Mataas ba na ang imo blood sugar?
19: Mag TDX 500 ka na!
18: Ang DTX 500
19: ang may powerful compound
18: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
19: TDX 500, garantisado,
18: epektibo,
19: aramis.
18: TDX 500,
19: TDX 500.
20: Katalina Habagat,
21: anong ginabatsyag mo?
20: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX.
21: Sa isa ka adlaw,
20: two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul.
21: Inang pagkaubos ko sir, may alibyo.
20: Okay, namin nagit sa akong nga mata.
19: TDX 500, Mighty C,
22: ang alkaline ng vitamin C.
23: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
19: Mighty C,
24: mabaka sa mga butika.
25: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
26: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
27: DTX Beauty Soap.
28: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property kag amoning nagapatay sa mga mikrobyo kag ginahilinan sa mga skin diseases.
27: DTX Beauty Soap
24: sa mga butika.
27: DTX Coffee Mix.
29: Ako si Mayra, permilang butod ako diyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man kag nami gid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon diyan.
27: DTX Coffee Mix.
24: DTX
27: Coffee Mix.
24: DTX
27: Coffee Mix.
30: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
27: DTX Coffee Mix.
31: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
32: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
31: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
32: Kaya subukan ninyo.
31: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
32: Clinica Deo Fresh.
31: Available now.
19: Excel Food Supplement for Men.
33: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
19: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
34: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, ma ayaw kitang TDX 500.
19: DTX 500.
24: Mabakal sa mga butika.
19: DTX 500. D3 Bio.
35: Ako si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsik lawas.
19: D3 Bio.
24: Ang D3.
19: Yung may Visio.
24: Ang Visio.
19: Yung may D3.
24: D3 Bio.
36: Ako si Karen, nadamugid sa akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kag magkinis ang akon putis.
19: D3 Bio.
24: Ang D3 nga may Visio.
19: Ang Visio
24: nga may D3.
19: Sporbiotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Sporbiotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Sporbiotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Sporbiotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Sporbiotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Sporbiotics na!
1: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
0: DTX 500.
2: Ito masul sa barangay
3: po. Ano kinabatsag mo sa
2: ko? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
3: Tumarko. DTX 500. Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
2: 3 times.
3: Kamusta ang alay sa kamot?
2: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
0: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: O si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Binigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubo kang sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, anagagamit sa Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangka, pariyo sang amarkuso, chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagintistingan. Wala gig ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
32: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
32: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng ibala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
11: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. Best gid ang DTX 500.
0: DTX 500.
7: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
13: Ako si Norberto, isa ka athlete. Ako gina na ibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pariyo sa pag-ERC.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Spore Biotics nag-inupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Spore Biotics ka! DTX 500! Di na problema mo ba na ang mataas ka blood sugar level? Mag-DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na! DTX 500!
14: Lailay De La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
15: Saan nag-inom ka?
16: DTX 500?
15: Di na nalasubong imo sugar?
14: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
17: Ako si Anika.
37: Kudayan ko mangi, gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C!
16: Mabaka sa mga butika.
17: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Mimi.
20: Dali kasi napit akong tuhod.
18: Arthritis na gali.
20: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
18: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
20: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
18: Tibo gid kaayo ang Mighty C.
17: Mighty C,
16: mabaka sa mga butika.
21: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
22: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
23: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
17: DTX Coffee Mix.
16: Mabaka mga butika.
25: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
26: 15 sa hapon, nagbabalik ko si Miss A sa Room 1009. Nagin yung sining ahulot pala utuwasan sa kahanginan. Dari sa aton sining a kampiyon na Estefan. K5 and News FM championing the lives of the Filipino. Ka-K5 ang programa ngayon. Ginadulong sa aton sang kaalwan sang Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio, mga ka-K5. Ang ginakabig na ito na the natural antiviral and antibacterial specialist. Himo sa kombinasyon sang vitamin D3 kag extra virgin coconut oil o kon VCO. Nagapapag-on sang aton sininga mga tulaan na pinaagi na sa pag-enhance sang calcium and phosphorus absorption. Nagasupport mga ka-K5 sa aton sininga immune system. Kung may mga nagapalang hubag sa inyong sininga lawas, no? Ginapahagan-hagan sininga inflammation. Naga-improve sang muscle function sa aton sininga lawas. Ang Klinika D3 Bio, mga ka-K5, nagabulig bato sa mga impeksyon. Ang flu viruses sa mga bacterial infection sarang naton malikawan kun regular kita nga nagatumara sa Klinika D3 Bio. Malipato, wala nagagana ang aton sininga brain cells. Mag-Klinika D3 Bio, the best para sa aton sininga brain health. Para malikaw makita sa Alzheimer's disease, mga ka-K5. Manamyaw kita liwat anay sa aton sininga mga palangga, mga gwapo, mga gwapa na tinuga. Hazel Paderas, maayong hapon man sa K5. Pasyarot naman ma'am sa asawa ko nga si Arnie Estores. Kag sa tanan niya nga pamilya Estores. Dara sa barangay Bara, si Chupangpang, maayong hapon sa tanan. Arlene Onyada Basa, maayong hapon Miss A sa tanan nga taga Maluklok Norte, Ivisan. Ma'am Roda Donato Amago, Linay sa Barangay Dinginan. Dira sa Sitio Almalbis Village sa Barangay Kulasi, Rojasiri. Ma'am Rhea Ambas Kalinao Balpona. At Leo John Biliones, maayong hapon. Again to Dolores Abilante, Ma'am Christy Villar, Ken Catalan, Ma'am Elnora Avelino, Ma'am Angeline Amanca, Ma'am Bernadette Omiten Calzado, kay Doy Arthur, madamo nga salamat sa inyong sininga, pagtutok, Rowan Buendia Alonsagay. Sa pagpadayon sa aton sininga drama, The Marietta Story, sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Thank you.

0: Doc. Kumusta ang bata ko?
1: Mrs. Seryoso ang ginabatyag sa pasyente.
0: Ha? Doc, anong buhat mo silingon?
1: May chronic kidney disease ang bata mo.
0: Ay, Diyos ko!
1: Pero moderate pa lang initungod. Ara pa lang sa stage 2.
0: Oh, Diyos ko, Doc!
1: Kagakinanglan nga mas timprano ang pagbulong sa iya, Mrs.

0: Mayo Tantan.
1: Papa.
0: Wala ko sakit, kato hospital.
1: Kuanak, sako kaayo si Papa sa obra niya kay nagapangitas ang kwarta para sa bulong mo. Diyos ko. Diyos ko.
0: Dayo, Tantan.
1: Kaluluhay man ang bata ko. Wala siya makaibala sa sitwasyon.
0: Dayo, Tantan.
1: Ang animal ng Arnold. Na-hospital ang bata niya hasta sabang wala kin makapauli. Animal kin.
0: Mama.
1: Nak, daligid lang ha. May nagapanuktok. Abrihan ko lang. Daligid lang, nak.

Anak, pasensya ka na ha. Wala gid ko to kabisita sa ospital. Wala sang kaso na eh. Nahaintindihan ko man. Si tatay nga daan gabalatian man kag hindi mo man mabayaan. Ay, amo gani na eh. Ay, di kamusta ang apo ko? Kunay may chronic kidney disease siya. Pero hamas ang doktor, mabulong pa man ini kaiti. Early stage pa man lang eh. Kwarta lang igaling kinanglan eh. Ay, apaw Diyos ko. Ay, pero hindi ka magkabalaka, nak. Mabulig kami. Ay, okay. May ipalita ako sa imo. Ikaw na hindi magkutani, malagusto nga iambal ni Galing eh. Eh, kinanglan kin ka mabalaan mo eh. Nga aman ay. Eh, abi mo, si Arnold, ato siya sa isa ka lugar. Nakita ko to siya. Ba, di nga lugar na eh. Kag anong kinabuhat niya dito? Ay, kukuhan. Ay, nag-aupdanay na sila sang pakaisa mo. Ba, ano? Oo. Kinkomprontar ko siya. Kagintaabog niya ako, bo animal. Kag ang masakit pa. Nag-aapin pang pakaisa mo sa iya? Diyos ko na. Hindi matuwa din ha. Hindi matuwa din ha. Amo na nang ikakatabo sa bata namon. Mamu-amu pa siya sina. Nay, maupod ako sa imo. Pwede, opdi ka na, kantuan ta sila. Eh, pero si Tantan, paano? Eh, hindi man siya siguro pwede nga ibiyahe kay kabalo ka naman nga kamudlay katama siya ng bata dalon. Ang bahala na, Nay. Wala siya sa nguya. Gusto ko siya makita, Nay. Gusto ko siya makita.

0: Mama, sa din, tato.
1: Ma, upod kita kay Lola mo nak sa uma.
0: Yay! Bakasyon ta?
1: Oo, anak.
0: Hey.
1: Hindi pala nga, ayaw ka na. Kaniari, mabakasyon kita, anak. Mabakasyon kita.

0: Eh, Marietta, kuntani wala ka nalang nag-upo di. Hindi ko nga gamong buhaton mo ngayon eh. Hustong buhaton ko na eh. Dapat niya may balaan ang tanan. Uy, Diyos ko naman. Aari na kita sa balay sang ula, sang hutya. Nga pa kaisa na eh. Merci! Merci, Guada! Merci!
1: Wala din si Mama.
0: Sinong bata ngayon, nanay? Eh, bata ina sa pagkadalaga ni Merci. Wala akong makahibalo nga may bata. Gali siya, nanay. Eh, di ano mapagkabalo mo kay ginatago? Amo ba lang? Ginatago niya. Tagpatirelasyon niya sa bana ko. Ginatago man niya. Merci! Merci, Guada!
2: Marietta, anong ginahimo mo dere?
0: Anong ginahimo ko? Ikaw! Anong ginahimo mo dere? Wala ka sang uya? Baka isa ko pang ginkirida mo!
3: Cas, abi ni kayo maskandalo? Kung parte sa amo ni Arnold, siya na diyang nagkadto!
0: Mag-ibos ka! Traitor ka ka baka isa! Kagi ko man, Arnold! Wala ka kabalo kung may balatian ang bata mo, ha? Kag na-hospital kami! Kagi ka nag-ano ka, dire? Nagkapahulong ka din sa kirida mo!
4: Atag naman siguro sa imong tanan, no? Hindi na kuya sa inyo! Mas maayo nga nagkadto ka din, ha? Para nga makaprangkahan na ita.
5: Sabat ka mo!
4: Wala, kuya, amor sa bata mo. Period!
5: Sapat ka! Sapat ka, Arnold! Sapat ka! Ikaw mo'y mga magabahan kasi ginahimo mo ngayon eh kasi ginambal mo sa bata ta! Kabay pa kagabahan ka! Kabay pa! Kabay pa!

0: si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man kalajester nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Vizio, ang Vizio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Bayan ang paninisis ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Vizio, ang Vizio yung may D3.
3: Mga buti ka.
4: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Max4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, nag-indi matunawan. Max4 Biotics, kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Max4 Biotics.
1: DTX 500.
3: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa ibong itsura?
1: Mag-DTX 500 na.
3: Masaminig ka palatian?
1: I-DTX 500 muna.
3: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka.
1: Mag-DTX 500.
3: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
1: DTX 500.
5: DTX 500.
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
7: Imong blood sugar test.
6: Ilan itong score ganit?
7: 470.
6: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
7: Ilan na lang imong blood sugar?
6: 160. Yeah. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo nga ginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
11: Leslie Katay, mahilig gid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim, kay may arang chia seeds pampasexy gid man nga kape.
8: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
8: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
16: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
15: Ga! I-shoot na ga!
8: DTX 500.
17: Ako si Junior Biliano sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinout ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinout sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
8: DTX 500.
10: Mabakal sa mga butika.
18: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
4: Memory Advanced

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sa eye care drops. Nami siya kinadula ang pagpula sa akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: E3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Two-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. E3 Bio.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the BCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pagtatapos.

0: Iwas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi?
2: Mag-Sporbiotics ka!
1: Base UTI na ina,
2: mag-Sporbiotics na!
1: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
3: Ang fortified nga probiotics.
4: Klinika Sporbiotics.
5: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Recover ang komplikasyon ng balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
6: Gina Cano, ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gig sa ako niya, baywang.
7: Sa katlo, kapila ka mag-inom.
8: Sa DGX 500.
6: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
8: Subong, kamusta?
6: Okay na, halin sa, nag-take kami sa DGX 500. Ay, nag-inom ginibatsa.
5: DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kaginaubo. Pero sa pagtumar ko sa Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Sa magsulay pa ko sa ulan, kigidyan ako ginadutlan sa balatian.
5: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
5: Mighty C, babaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butika.
14: Pre Tonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
15: Ah, wala-wala. Gid, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
16: Performance mo bala? Maluya na?
17: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May makaw kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
14: Di pre, musta po lang ang gabi pre?
15: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
17: Extend Food Supplement for Men.
18: Tikasin.
17: DGX 500.
19: O si Katrin ng Sapian Capis. Sang una na kugin ang akong nga problema sa nga kugin tubuan sang acne. Gani isang nabatian ni sa akong friend ang DGX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapdas ang akon acne.
5: DGX 500. Mabakal sa mga butika. D3 Bio with Physio.
20: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
21: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
1: Sporbiotics. Ang best friend sa mga kababaihan.
2: Sporbiotics.
1: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
2: Sporbiotics.
1: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
0: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
1: Ew! Yucky!
0: Mag-Sporbiotics ka! Klinika Sporbiotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Sporbiotics! Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Sporbiotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
5: DGX 500! Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag-DGX 500 ka na! Ang DGX 500! Bastante sa antioxidants, pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag-DTX 500 ka! DTX 500!
22: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
23: Ka K5 at 240 sa hapon, and last wave na ho ng ating programa, Room 1009, ang inyong siling ahulot. Palautwasan sa kahanginan. Dili sa aton siling kampiyon nga estasyon, K5 News FM. Ma'am Ashley Bourbon, bahada maayong hapon. Ma'am Liza Barrientos, Grabe nga ba na, Miss Aino? Ay na, may gani utdan, ma'am. Na, may gidi chap-chap po ng iya nga kuwa. Rowin na Buendia Alonsagay, wala man pag-ulikid sa bata kag sa asawa ya. Naglain pa kay pakaisa pa ang ginkiriding-ding. Hindi naman na tama, Miss A, kag isa palain pagtrato ya ka bata ya, ang muna na bata ya, nangita pa iban. Correct, gid Rowin, ano? Ang kaluoys ang ano gudyay? Ang asawa, no? Hello, Asleo John Billiones, Hazel Padteres, sa maayong hapon. Kag kay Arnie Estores, sa tanang pamilya Estores, sa Barangay Bara, Sitio Pangpang. Again to Ma'am Arlene Unyada Baza, dala sa Maloklok Norte, Ivisa. Si Marieta, no? Nga nagapasan sang problema. Nagapasan sang kalbaryo that no one should have to bear alone. Ang pag-atipay, pagpadako sa anak na may ara sang special needs. Gina-imagine ta palang maiwat na. Pero syempre bilang nanay, ginakaya natin ina. And wala kita nagareklamo tungod sa aton ina nga taguang ka naghalin. Hindi natin gusto ang sitwasyon sang bata, mas lalo na ang bata. Gin gusto niya bala ina ang iya sini nga sitwasyon? Sa amay bala nga, iya lang niya pag tinawagun nga abno ang iya sini nga bata. Wala siya na namian. Ang bata ay ha, namian man sa iya sini nga sitwasyon. Diba wala? Kamu, no? Ikaw nga amay. Kamu nga ginikanan, kamu dapat na iya. Ang nagapuno kung ano man ang kulang sa inyo sini nga bata. Si Marieta, wala kita question sa pagiging iloy, pero ang bana niya nga batinggilan, lambot na. Dami gijin suhon ang iya nga kuan. Imagine gabi na gabalatian ang anak nga may aras ng special needs. De matukiban pa ni Marieta nga ang iya bana, ato yan nagabalay-balay, upod mismo sa pakaisa ni Marieta. The pain is deep. Talum kayo. Kay halin mismo ang kasakit sa mga tao nga gina-expectar ni Marieta nga munang mag-aalalay sa iya kay pamilya. Pakaisa niya. Di ba kita iya kung ato, like ako, mga pakaisa ko, close ako sa akong mga pakaisa. May problema ko, ga-share ako sa ila. Si Marieta, bana niya, kagpakaisa niya, amo pa nang naghatag sang problema sa iya. Mga tao, who were supposed to protect sa iya sining heart. So, subong, nagtupa ang ginsilinga karma, na disgrasya ang bana, kagatong pakaisa ni Marieta. At ito, balda. Balda ang lawas nila. Nagbatsyag bansang problema. Nangayo na karong sang kapatawaran ang bana. Kaya nga, hindi ka to pag-alagaan sang emosyoning nga babae, ha? Nga mapaamuma ka kay Marieta. Si Marieta, hindi na magbaton. Correct. Tama. Husto. No? Iya na iya gusto. Kag ikaw, Marieta, bilang isa ka iloy. Kinahanglan ikaw sang imo nga bata. Your child needs a mother who is emotionally and physically cared for. Hindi pwede nga apektado ikaw. Hindi pwede nga magpaluya-luya ikaw. So, as much as you focus sa needs sa imo sini nga anak, remember nga ikaw nagamatter man. Lean on people nga masaligan nimo. Imo sini nga gidikan, imo sini nga mga ga care sa imo nga mga pakaisam mo, mga abyan mo. Mga tawo nga makasuporta sa imo during sa sining problema during this difficult time. Always remember no nga mas mabakod ikaw nga tinuga. You are stronger than this betrayal. Ang imo sini nga balor bilang isa ka babae, ang imo nga balor bilang isa ka iloy is not defined by someone else's unfaithfulness. Ibuot sa liwang ginbaylo kas ang imo sini nga bana or nag-enjoy siya sa sabak sang iban nga babae na wala ka pulos, hindi ka kamahal-mahal, hindi ah. Sila ya ang may kulang. Wala ikaw. So, kabay pa. No? I-protect bugid ang imo sini nga well-being. Ika magpadala-dala sa problema kay kinahanglan ikaw sang imo bata. Give your child sang best example sa ginatawag na self-respect and unconditional love. Balikon mo tong bana mo to nga ano ginasakit niya man ang emotion nga bata and no wala gid sang pagpalangga sa inyo nga mag-iloy. Though mahupos na maghambal, move on, but I know mabudlay para kay Marietta. Pero kabay pa nga manindugan ikaw para sa ikaayo sang emotion nga bata. Bayad na pakaisa mo ah. Tugyan na to sa iya ang imo sini nga bana. Ang importante subong ang imo kaugalingon kagang imo bata. Again ha, base bala si Marietta, maambal nga importante subong ang iya bata, hindi gid pagkalipati ang imo sini nga kaugalingon. Palanggaa ang imo bata, mas palanggaon mo gid ang imo kaugalingon. E panumdumunta, paano ang bata kung wala ang iya mama? Ay, why naman siya sang papa na mag-aatipan sa iya? 248, mga ka-K5, ang aton sini nga palatuntunan, gindulong sa aton, sang kaaluan, sang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men, mga ka-K5, ang produkto sang klinika, the Alternativo Medicina at Wellness Center. Himo, mga ka-K5, sa natural herbs, nga maca and clavo wasca. Ang mga natural nga ingredientes, nga nagabulig boost sang energy sa mga kalalakihan, nagasupport sang hormone balance kag naga-enhance sang libido. Kung mga ginakulang ka na sa puwersa, no? Daw wala kagana. Ang maca niya is well known for potentially increasing sexual desire. Hindi lang sa mga kalalakihan kundi pati man sa mga kababainhan. Kag take note ha, nag-improve sang fertility. Ang maca can support male reproductive health. Pinagi sa pag-improve sang sperm concentration kag quality. Ang clavo wasca naman, mga ka-K5, kayara sa Extend Food Supplement for Men. Same-same man naman sila, no? Sang benefits ni maca, nag-increase ang libido, nag-hatag sa energy, no? Pero nami ni siya kay luwas nga nag-enhance ang libido, pain relieving man. Kaga anti-inflammatory or siksik liglig sa anti-inflammatory properties, no? So, bakal ka mo ha sang Extend the Food Supplement for Men para sa maggana nga loving-loving kay Darlie para hindi namang ita sang iban, no? para ang inyo focus, ang inyo sininga pangabuhi, ang inyo sininga panimalay, abi magpaayaw-ayaw.
3: Kanamitan!
23: Bakal ka mo sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga ka-K5. Bili lang ka mo sa matahong nga ambahanon, madamo. Nga salamat sa inyo sininga pag-upod sa aton sininga, duha ka oras. Nga pagpangalagad sa inyo sa Room 1009. My name is Miss A, ka-K5 Amy Orleans Birondo. Sa ngalan sang bugos nga hubon sa K5 News FM Rojas sa aton sininga partner sa technical side, ka-K5 Michael John Ditoga. Sa ngalan sang aton sininga Chief Executive Officer and President Doc Ramil Uy. I-follow nyo ha ang bagong nga page sa amon sininga boss. Damo din ang mga paraffle, damo din ang mga ka-K5 mga pa-premium. Okay, sana nag-post na si boss sa mga paraffle niya dira. Boss RYU. Again, follow Boss RYU. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Capiz, K5 News FM.

0: KK5 News FM. News FM. Ethri Bio.
1: O si Karen, kadang mo isang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako to Mars ang Ethri Bio, kag nagkining akon buhok, kag nagkinis ang akon kutis.
0: Ethri Bio. Ang Ethri, nga may Visio. Ang Visio, nga may Ethri. Ethri Bio with Visio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa Ethri Bio. Amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
0: Ethri Bio. Ang Ethri, nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
3: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics na ginukdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, your always in good health.
0: GTX 500. Pasamig ka bala na kaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtimulan. Kalaman ang abyan. Mag GTX 500 ka. Kaysa GTX 500. Ang stress malikawan. Pagkamuringon malimtan. GTX 500. GTX 500.
4: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong GTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 36 na lang ang sugar ko.
0: GTX 500 Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Mimi.
6: Galing kasi napit akong tuhod.
5: Arthritis na gali.
6: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatya. Itibugit ka tama.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Saka sales rep. So, una, problema. Gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbutik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
9: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung anak pawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
11: Gabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, gabasa na naman.
11: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa.
11: Kag nagabaho ang kilikili.
13: Mag-Clinica Deo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Nagabasa na naman balaga.
11: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinica Deo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipino!
11: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
14: Muling binuhay mo.
12: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
15: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
16: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.

Hi there, music lovers. This is your number one FM radio 101.5 K5 Music FM. We got 310 right now. At the hottest night, ito sa inyo mga K5 na ating super trio. Alkaline Base Pharmacy, Mighty C, DTX 500, ang ating D3 Bio. Lagi ko ninyo tandaan kapag ubus po nagnatrangkaso. Mag D3 Bio tayo araw-araw. Sa mga sugi ho natin ng butika, mabibili ho yan nationwide magandang hapon. At ang kasama ho ninyo sa hapong ito sa araw ho ng Monday, Agent Jack, para sa ating The Big Mix.

0: Thank you, DJ.
1: K5 News FM.

Amo Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
5: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Ginabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga natugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
8: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
7: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
9: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
13: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang ako nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo.
12: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift,
16: OT,
17: Breadwinner.
16: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
18: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
19: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
18: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
20: happy.
21: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na!
4: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayong nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpanalakit nga baka, liyaw kalikod sa salon pass. This is a mental health acid camphor. It's a generic name salon pass. Symptoms persist. Control. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Number 1.5 K.

Alas 3, kurete 8 horang hapon at ang oras na yan at ang hang ito ang ating The Big Mix at ito sa inyo ang ating mga suplemento DTX 500. Sa mga kulang host, Andrea Ocinan, mag DTX 500 doon tayo. Ubusin po ng katrangkaso, mag D3 Bayo naman araw-araw. Kita ko sa tayo bukas. Maraming salamat sa pagtutukor niyo. Adios.

0: D3Bio.
1: Ako si Norbertoy, saka atlet. Ako ginanimulig sa D3Bio. Tungod ginapapag-o niya ako maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3Bio with Visio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
0: D3Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3Bio.
3: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
0: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado mag DTX 500. Aga, unto, kagabi. DTX 500, ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Yung bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabatsyagan?
0: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pagpabas kog sa lawas.
0: Mighty C.
3: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Colored City. Termina ako ginaubo, pag-sip on, dahil so nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako nga naubo, pag-sip on.
3: Para sa manaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Jenny, sa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa down sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mamakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Una ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. DTX Coffee Mix.
9: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kaya may arang chia seeds. Pampasexy gidman niya nga kape.
0: DTX Coffee Mix. Mamaka sa mga butika.
10: Nestor! Ang sinaing!
11: Luto na!
10: Ang labahan!
11: Nakasampay na!
10: Ang uniform ko!
11: Naplansa na!
12: Ganito ako!
13: Tigasi!
12: Tigalapa!
13: Tigasay!
12: Tigaplansa!
13: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
12: Sa gabi,
13: ako ang bossing!
12: Dahil kasangga ko
13: ang Extend
12: Supplement for Men!
13: Lourdes!
12: Tapos ka ng maligo!
14: Yes, darling! Come to Mama!
13: Extend Food Supplement for Men.
12: May maca at lavawaska
13: na nagpapataas ng energy
12: at stamina
13: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
0: DTX 500.
15: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
0: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance na yan. Memory Advance Syrup.
12: Bumakal sa mga butika.
0: I Care Gold.
16: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ko kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
11: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
18: Sa tagsa kapagpitik sang taktaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang ganito.
19: Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas! Rehas! Nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: tayo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Makakas mga buti ka. D3 Bio!
2: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Kuwex ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! DGX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Ang DGX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na! DGX 500!
3: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilangin mo nga gininom nga kakapsula.
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
0: Wow! DGX 500! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
5: Salit si Jake. Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C! Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Siyela, sa mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang ko inong sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
0: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
7: K5 News FM.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, suguran natong subong sa pagsipad-sipad ang unang bahin sa atong drama sa kaginan. Ngayongin makuhan sa leksyon, nga ginating unuhan, rehas sa kasaysayan.
1: Bato, boy!

0: Mapauli ka na sa umabing? Basi bala kung pila ka naman kaadlaw kung makabalik din sa balay.
1: Ay kwan abi, ma'am. Kinahanglan ko gin nga bisitahan ang kabataan kay basi bala kung nag-inano na to sila, haw?
2: Ang DTX coffee ko palihog, Bing, i-serve na.
1: Ah, oo, sir, oo.
2: Hindi lang pagpatambi ka init, ha? Inang hustuhan lang.
1: Oo, sir.
0: Dad, kabudlay ba lang ang kada si Mana gapauli si Bing? Kung hindi siyang magpauli, si Uka nga ba na niya?
2: Ay, sa di nabing mayo ko na, patindugan ta na lang sila sang kulo kamalig sa likod. Kalapad pa man sang bakanti, sang lotidra.
0: Patindugan mo sila sang balay?
2: Oo eh, naintindihan taman. Kung anong balatyagon sang isa kaginikanan nga, malayo sa iya mga anak.
0: Mangani.
2: Kaga, wala sang nagagiya sa ila dito nga ginikanan.
0: Anay ka. Ang buot mo gidya silingon nga patindugan mo sila sang balay sa bakante da nga lote sa likod, kag dalon niya din mga kabataan niya?
2: Natural. Kung na mo inang makapahapos sa obra nila, kag agod nga hindi na sila maggasto sa plete kada simana sang hala puli-puli.
0: Kag ang kuryente nila ya kag tubig.
2: Ah, pilagin man yang gastuhon sa kuryente kag tubig, haw. Bulig na lang na sa ila.
0: Pasi maghinolsol kita sining desisyon mo, dad, ha?
1: Ay.
0: Ara siyong.
1: Sir, ari na ang DTX coffee mix mo, oh.
2: Sige. Salamat, Bing. Salamat, Git. Pungkali. Pungko, anay. Kay may ihambal kami ni Mamo Dayana sa imo. Pungko, palihog.
1: Sige, sir.

0: Mama, ma-start na kami sa banwa, ma.
1: Nami man to, yan sa banwa, o.
2: Ay, nami, eh. Kag ang pinakanami sa tanan, kay upod na kita dito. Hindi ko na kamu kinahanglan nga puliun pa diri kada semana. Makita ko na kamu adlaw-adlaw, mga anak. Uti, hindi ba laman nami, ina? Ha?
1: Hindi ba lambal mo, ma? May bata ang imuamo kag ama, nga laki kag baye?
2: Oh, oo. May bata sila nga babaye kag lalaki. Kag puro pareho man sa inyo edad. Ang lalaki, amo si Zoren, 16 anyos. Kag si Perlin, 15.
1: Base mga palaway na sila, blamahaw.
2: Hey, ah. May pagkasuplado kag suplada sila nga duha, pero kung hindi mo sila paghilabtan, hindi man sila siguro yung mga huway.
0: Kung awa yung tanila, sumbagon ta sila boy eh.
2: hoy, ang ba mo koy, ha? Hindi ka mo magpanguna-una. Kag kung ato na ka mo dito, hindi gid ka mo magkadto sa balay dako. Kabati ka mo, ha? Dito lang ka mo sa kamalig ta. Kag kun wala sang klase, bulig-bulig man ka mo ni Kuy-Kuy sa mga ulubrahon sa balay, ha?
0: Ah, sige ma, malakata ta, kay excited ako mapabanwa, ma.
2: Ay, di ilis na, kay malakata dayon.
0: Ah, sige ma, ilis ako.
2: Uy, ikaw ya boy, giho na, ilis na.
1: Hindi pwede nga, diri lang ko ma. Daw... Daw hindi ko guro ka sa ho dito sa banwaya.
2: Hinugay ka gani ha. Naton, kay daw hindi ka maghalindiri sa aton sa uma. Kay man, ginaulikdan mong uyab mo. Ha! Nugay ka ha. Nugay! Hala ka na. Himos na. Kay gadali na gid ko. Dali na! Hi!

0: Masakit ang tiyan?
1: Max 4 Biotics.
0: Nabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
1: Max 4 Biotics.
0: Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka.
1: Para healthy ang tiyan,
0: mag-clinical.
1: Max 4 Biotics.
0: Spore Biotics. Makabulig sa pagtakas.

0: Gas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
5: Gadaragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
6: K5 News FM.

0: I want you to be nice sa mga bata ni Yaya ninyo, Bing, ha? Perlin? Zoren?
1: Kung nice sila sa amon, di nice man kami, Mami, eh.
2: Kung namian ko sa ila, di okay lang, ha?
0: Whatever, ha? Basta hindi lang ako gusto nga makabati sang reklamo, ha? Abi pa lang nila sinaaron kung wala ako kamo ginadisiplina sang maayo kung magpakita ko sa mga bastos ninyo nga batasan. O sige na. Guwa na kamo diri sa kwarto ninyo. Kay ipakilala ko kamo sa duha ka bata ni Yaya ninyo. Ha? Sunod kamo, ha?
2: Okay, ha? What the? No ni man? May pa-introduce pa? Ano ni sila ya? Bata sang president?
1: May mahimo ka, how? Amo na ang gusto ni Mami, eh. Gani para hindi ka katilaw akig. Obey na lang, bro.
2: Ano pa? Talaga ta.
1: Okay.
2: Para matapos na niya.
1: Let's go!

0: Ay, ma'am, amo ni ang subang ko, Ma'am Diana, oh. Mm. Si Boy. Oh. Kag ang agot namon, ah, si Koy Koy.
1: Koy Koy? Kalaway-laway ngalan ba? Ba?
2: Anong kaladlawan, Soren? Berlin?
0: Wala, Mami, ah.
3: Kadlawin sila ka doon sa ngala naman ba? Do mga abnormal lang.
1: Ano ang tuod nila ang ngalan, Yayabing?
0: Hey, Kwan. Si Boy, si Rolly Boy ang tuod niya ng ngalan. Mm. Si Kuy Kuy naman ay Kundrado.
1: Laway-laway ba?
4: Nami na yung Kundrado, ya. Ngalan, asang lolo ko kay isog-isog na bala.
0: Isog-isog ba, o, guro?
2: Berlin! Watch your mouth, ha? Sige, boys. Nahambala naman siguro kamo ni mama ninyo kung anong mga patakaran dere sa sulod sang balay.
0: Ay, nahambalan ko na sila, Ma'am Diana.
2: Oh, good. Ate, sige. Pwede na kamo makabalik sa quarter ninyo.
4: Salamat, good ma'am.
2: You're welcome, Koy Koy.
0: Okay. Sige, ma'am, ha? Iidulong ko anay sila sa likod balay nga duha, ah. Kag mabalik lang ako diri dayon sa balay dako, ma'am.
2: Sige. Okay, Bing.
0: Dali na ka mo.
2: Hoy, kamo nga duha. Anong patay niyo kadlaw? Abi niyo hindi makainsulto yun ang ginahimo ninyo?
1: Grabe. Para magadlaw, insult kita yon? Uber niya?
0: Gani man. Ano, abi, kay kaladlawan manggit bisang name nila mo. Labi na gid ang name sang lipat nga bata ni Yaya Bing.
2: Berlin?
0: Dason, daw mga taga-bukid ang itsura. Kalagbapas ang mga buhok nila kag kakulot pa. Tapos, kaitumpas ang ilang nga panit. Kag kita ko ganyang tiil nila, may mga lutak pa.
2: Berlin?
0: Wala na ka-deal cutter, guro sa ila.
2: Berlin, ha? Isa pa. Makatilaw kagid karon sa akon. Hindi ka mo magpanghikay. Kay basay pila ka-adlaw, masuli ang paya kag kamo naman ang kadlawan. Hindi ako gusto nga makabati nga nag-

0: dami atong balay, dami atong pagkaon. Kag dami man upod ta sila ni mama kag papa.
1: Ang hindi ko lang nanamian, ang duha ka bata sang amo nila ni mama kag papa. Daw mga suyaan.
2: Oy! Oy, koy! Ano mo na ya? Tinloy mo yung loan, ha? Mayigit.
1: Gwapo na, hindi bala, koy, koy?
0: Gwapo na, na?
2: Ah, ara ho. Otda na ho. Arablo.
1: Ha? Ang tanong nga nagapamulak?
2: Shit! Kaslo sa imo. Oo, gani. Otda na. Kasika. Pag-ubusan ang tanan niya mga bulak, ko.
0: Oh. Ako na lang mautod, ah. Ubusan ko na lang mga bulak, Zoren.
1: Koy-koy, hindi na iya pag-utdaya kay bulak na iya. Ground orchids na.
2: Hala? Ginutod mo mga bulak ni Mami? Tapat agad? Isugit agad mo? Mami! Mami! Hindi pang utod din ang mga tanaw mo niyo! Mami!
1: Zoren, imo man asugo. Naano ka man, Zoren man?
2: Tapat di ka mo! Malmahal pa na bala ng bulak! Mami! Mami!

0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
2: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
3: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
2: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag-lawawas ka. Nga nagapataas ang energiya. Kag-stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend
4: Healthy nga uto.
5: Hi, Dennis Juanes.
4: Matalong kag alerto nga paminsaron. Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
6: K5 News FM.

Ano pang ginayahan ng matabo sa kay gayunan niya to? Mga abyan, sundagin niyo sa pagmamati. Ang makahalawat hawat niya kasumpun sa katod drama sa kaginan. Kinyugid makuhan sa pagtulunan niya ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan, Bato Boy. Ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Milipin Plotenia. Kaginiang inyo alagad EJ Liva. Bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center. Ang kampiyon nga istasyon.

0: KK5 News FM. News FM.
1: Bio. Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, ang mong D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
4: Babakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
6: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
5: Ang best friend sa mga kababaihan.
6: Spore Biotics.
5: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
6: Spore Biotics.
5: Dinatap na ang fungi nga nagatuga sa fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
2: DTX 500.
7: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
2: Mag DTX 500 na.
7: Masamihin ni kapalatian?
2: I-DTX 500 muna.
7: Kung kulang ka sa antioxidant,
2: nagatigulang ka.
7: Mag DTX 500.
2: Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura.
7: DTX 500.
2: DTX 500.
8: Catalina Habagat,
9: anong ginabatsyag mo?
8: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX.
9: Sa isa ka adlaw.
8: Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo.
9: Okay. Namit na git sa akong nga mata.
2: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
11: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
12: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
4: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
2: Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami, gid ang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabaka
2: DTX Coffee Mix.
15: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang ako nga lawas kag nagdumbo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend food supplement for men.
18: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
19: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gidang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika.
2: DTX 500.
20: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
21: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. in Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
0: Kabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adla para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adla.
1: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
22: Ay, Mari, naa dito kaya mabakal sa mahal?
23: Kay may barato balay nga butika.
22: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
23: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
24: Barato nga mga bulong pero epektibo? Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
23: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
22: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
24: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
23: Rain Pharmacy.
21: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT,

0: Radio Campione Radio.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso.
3: Ang kampiyon nga oras mga kakifay, 23 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna ng alas 5 sang hapon.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
4: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: El Castigador.
6: El Castigador.
5: Ang tinig ng bawat mamamayan.
6: El Castigador.
5: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
6: El Castigador.
5: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
6: El Castigador.
5: Darren Salomeo Hanson. El Castigador.
6: El Castigador.

0: Mayong hapon na Pilipinas, Western Visayas, kag probinsya sang Capiz. Nagapangalagad na ang programa nga El Castigador. Subong adlaw sang Lunes, mga kaki-five. Petsa biyente na kita sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Kaupod nyo sa karon ang inyo alagad si kaki-five Darren Salomeo Henson. Magatalakay naman kita sa mga balita nga nagkahinabo diri sa tonsil nga probinsya sang Capiz sa bilog nga pungsod Pilipinas. Kagiban pa nga mga impormasyon, report sa nga tonsil nga patrol, mga Haki-5, inyo nga tutukan diri sa tonsil nga pagpangalagad. Kang kon kamo may mga reklamo, no, may mga ipalabot nga mga concern sa inyo dira nga barangay, o kung ano pa dira nga mga luyag nyo ipalabot, mga Haki-5, matagaan sa nagakaigo nga pagtamod diri sa kahanginan, ipadala lang sa aton sininga segment ang IPA K5 mo.
1: May reklamo? IPA K5 mo.
0: El Castigador. Sa ato na sini mga nakalinyada nga mga balita. Patas nga imbestigasyon naging pasalig sang Police Regional Office 6 angot sa natabo nga pagpatay kay Police Captain Ampuyos. Hepe sang Pontevedra Municipal Police Station nga si Police Captain Mark Anthony Garcia. Ginarekomendar sang Police Regional Office 6 nga i-relieve ini mga Haki-5. Ang kaya suno diri may kapaslawan nga magpatigayon sang Uplan Bakal kasunod sang natabo nga pagpatay kay Police Captain Rian Ampuyos. Sa balita naton nasyonal, masobra 20,000 ka mga kapulisan i-deploy sa 2026 State of the Nation address ni President Bongbong Marcos Jr. Sa dugang panaton diri nga balita, mga kaki-5, duha ka Pinoy patay bangod sa drone strike sa Northern Black Sea. Sa balita sa aton sini nga patag sang sports kay ginaistoryahan subong, oh, sa mga ano dira, no, mga may huyog sa football, mga Haki-5, ang Spain kampion sa World Cup 2026 batok sa Argentina. Kagiban pa naton diri nga mga balita, mga Haki-5, inyong tutukan ato ni nakapagatagaan sa nagakigo man nga pagtamod diri sa aton sini nga pagpangalagad. Maayad-ayad gid nga hapon kag pagpamati, no, sa mga tagpalamati nato nagatutok sa 100.9 MHz K5 News FM Rojas. Subong man sa mga nagapamati sa 89.7 K5 News FM Radio Tagbuanay Pilar. Sa mga Facebook live viewers naton, mayong hapon man nagamonitor sa aton sini official Facebook page ang K5 News FM Rojas. Subong man sa mga suki na tundra, no, nga mga tagpalamati dira sa bahin sang Chodoro Arsenas Trade Center. May dayad gid nga hapon sa inyo dira tanan-tanan sa mga vendors dira, no, kag mga tricycle drivers sa mga terminals. Maayong hapon. Subong man dira sa mga suki manaton nga tagpalamati sa bahin sang Burgos, no, sa anay talipapa dira, no, sa pila dira ka mga vendors man kag establishment sa Kutob Malabutan sa aton sini nga pagwaragwag sa subong nga hapon sa 47 ka kabarangayan diri sa siyudad sang Roas kag 16 ka kabanwahanan sa probinsya sang Capiz. Mayong hapon gid kag mayad nga lapagpamati man sa inyo tanan, mga kaki-5. Antes man kita magtalakay sa aton dirigin panglinyada nga mga balita, check ta na ilakat sa aton sini nga panahon. Based aton sini nga State Weather Bureau nga pag-asa, mga kaki-5, padayon nga nagaapekto ining southwest monsoon o kon ining habagat sa nakatungdan nga bahin sa aton sini nga pungsod Pilipinas. Lauman ang magalumon, tubto magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan o kon pagpangilat. mga Hakifime, dahil labi na sa mga lugar nga mga masunod sa Metro Manila, Mindanao, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Mimaropa, Western Visayas, no, diri sa aton sa Western Visayas, Negros Island Region, Batanes, Babuyan Islands, Zambales, Bataan, Cavite, kag Batangas, mga ka-K5, no, bangod sa sining habagat. Mga ka-K5, gani ang aton gid nga panugyan sa aton sining nga mga ka-K5, umulan man ukon umaraw. Mayo gid no nga naga always ready kita sa aton dira nga mga proteksyon sa aton sining nga lawas. Mga ka-K5, kabudlay magbalatian subong, no, mga ka-K5. Kay do hindi nakaarapal gani pila ka mga hospitals na to, no, mga ka-K5. Kag para mangin mapag-on ang aton sining resistensya, makalikaw kita sa mga balatian, labi na mga common nga mga balatian nga ubo, sipon, lagnat, trangkaso, sakit sang ulo. Mga ka-K5 nga masami, no, naga exist, no, mga ka-K5 kunting ululan. Mag-supplemento kita adlaw-adlaw sang number one nga vitamin C, ang Mighty C Alkaline Vitamin C, mga ka-K5. Asa mga nagapalang luya dira, madasig makapoy. Aba si nag-bagdown ng inyo sininga immune system, no, ang inyo sininga resistensya, mahuyang. Masami nga nagapalang lapsi, masami nga nagamasakit. Ha, mga ka-K5, may mga lagob-lagob sa lawas. Base kulang lang sang vitamin C. O kon sinyales sina mga ka-K5 sang vitamin C deficiency, mga ka-K5. Gani batuan nato ng vitamin C deficiency. Mag Mighty C Alkaline Vitamin C adlaw-adlaw amuning nagahatag sa aton sang bastante nga level sang vitamin C, agud mapapag-on ang aton sininga resistensya batok sa mga balatian kag pagpalangluya sang aton sininga lawas, mga ka-K5. Sa liwat, yung number one nga vitamin C para mapag-on ang aton sininga immune system, Mighty C, mga ka-K5, ang alkaline nga vitamin C. Available ini sa tanan nga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sininga lugar. Ang klinika sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa Rojas City, namtang lang diri sa McKinley Street, tabok lang gid sang PLDT, mga ka-K5. Available man online, no, pinaagi sa Shopee, sa Lazada, kagsubong man sa TikTok Shop sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga ka-K5. Oras na ton, 11 minuto sa nabili natin sita magdangat sa tak ng alas 5 sang hapon. At agantan ay ligway nyo sini mga ginpadala nga mga mensahe. Mayong hapon, no, kay Patrick Robles Vlog. Mayong hapon, ka-K5 Darren sa Matias Robles Family sa Maylantangan, Pontevedra, Capiz. Kay Ma'am Sherry Ann Asibog Unarse. Na mayong hapon, Sir Darren, nakatutok na kami diri sa Barangay Sibagwan. Oy, ari ka na, ma'am. Shout out lang dira, no, sa Asibog Family. Thank you, good Sir Darren. Thank you, gida, sa kay Ma'am Sherry Ann Asibog Unarse, no, sa Abiyan at tundira kay Ma'am Lorelai o kon Lorely Asibog. Regards lang dira. Gapamati kami di subong sa imo, sir, samtang gadigamo sang inog panyapo namun karona. Happy Monday, Sir Darren. God bless. Thank you, good sa liwata. Kay Ma'am Sherry Ann Asibog Unarse dira sa may barangay Sibagwan. Kay Sir Ronald Silvestre Dolor, mayong hapon. Nakatutok na upod ang miyembro sang Tribudos Drive o kon tribe. Tribudos Tribe dira sa may barangay Dos. Mayad-ayad gid nga pagpamati dira. Kay Abyan Manaton Lodi Dolor kag kay Sir Ronald Silvestre Dolor.
1: Castigador.

0: kay Leo, ano ni, Labadan. Good afternoon. Nagatutok man sa ton sininga pag pangalagad. Subong man, no, sa mga listeners na ton dira, sa may punta tabok, no, sa Raj Kainan, kay Taros Marie and to Jojo Aperes, kag sa Light Shine Bright Cookhouse, no, kay Nay Nelia and Ate Bebs, no, mayong hapon man. Kay Sir Richie Pinalba, no, sang Kudyan Ibisan, mayong hapon man. Always man nagatutok diri sa K5 News FM Rojas. Yes, minutos na ang nabilin antes kita magdangat sa takna ng alas 5 sa hapon. Adiri sa aton sininga pagpangalagad sa programa nga El Castigador mga ka-K5. Sa aton sininga pagbalik, aton ibalo ang mga latest development, no, may kang tanan sa sining natabo nga pag tiro patay. No, sa opisyal sang Philippine National Police, mga ka-K5, si Police Captain Rian Ampuyos. No, ano bala ang latest nga investigasyon may kang tanan sini mga ka-K5? Kag ano ang motibo, no, sining mga suspect? Anong ginalantaw nga ang gulo sa aton sining kapulisan, mga ka-K5? No, kagiban pa dira naton sining mga balita nga aton sining ginpang preparar, tutukan lamang diri mga ka-K5. Sa aton sininga pagbalik, magaboy kita na isang pilaman ka mga importante nga mga pahanumdom. Kindly stand by. K5 News FM.
1: News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
2: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar. So wow. Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
3: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ina?
2: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa aton nga lawas.
1: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Istoryanta, ano bala ining cystitis? With our CEO, Dr. Ramil Uy. Actually, this is a medical term nga ginagamit. Ginatawag na ton nga bladder inflammation. Ang bladder, dua lang man. Gallbladder, abdo, ang unod, and ining urinary bladder, ining pantog, ihi ang unod. Now, diri kitaya sa pantog, ihi ang unod. Dua lang ang rason nga ang aga-inflame. When you say inflame, nagahubag, no? May infection. When you say inflammation sa urinary bladder o kung ining cystitis, dua lang man ang ginalinan. Una, bacterial infection. Ikadua, non-bacterial or non-infectious cystitis, no? Bacterial cystitis o kung paghubag sa pantog caused by bacteria, or ining non-infectious cystitis. Dito ko nung tunan ha, ang DTX 500, how it would help sa non-bacterial cystitis. Mm. Simptoma kita anay, Doc. Ang simptoma sang cystitis, gali, gahubag ang imong bladder.
4: Sakit pag-ihi.
3: Sakit mangihi.
4: Sakit
3: tapos
4: likod.
3: Kung mangihi ka, o sa likod mo, gasakit ang pelvis mo. Ang hindi mapunggan nga kaihion, doon ginabusisaw ka, Doc. Mm. And then, ang imo nga ihi, tama ka isog ang baho. Mm. And, Doc, loudy.
1: DTX 500!
5: Di na ka, no, nagpuyo sa uptown barangay kay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatya ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may DTX 500.
3: Isa ka kapila ka maginan?
5: Sa pilmero, katatlo, sa subong kaduanan.
3: Subong kamusta?
5: O ay, nagko ginibatya at maskin gamay.
3: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
5: DTX 500 lang amugin na ang makaayon sa aton.
1: DTX 500!
3: Ano pa? Mabatsyagan nga pressure sa imo nga lower abdomen, kasakit ang balikawang, gusto si Doc Ramil. Low-grade fever. Now, diri kita sa ngaa. Una is bacterial cystitis. May ginatawag kita usually nga bacteria nga ga-infect sini is ining tawag ta nga E. coli or Escherichia coli. Ini siya ang E. coli, amo ni siya ang kunara ni siya sa imo abi nga gut. Okay lang man ni siya, pero kun once nga makakadto ni siya sa imo nga urethra, amo niya portal of entry.
4: It will urethra cause a sa bacterial infection.
6: Correct.
4: mahubag dahil ng
3: iman.
4: Pwedeng ang rason, ano, sobrang kaon nga tamis.
3: Isama na.
4: Mahubag ang imo, ano.
3: Palakaon ka sa white bread, ano. Mga starches.
4: So, mahubag na siya. So, once nga mahubag na siya, you need anti-inflammatory. Ang antioxidant nga makita mo sa DTX 500, makabulig sa mga kautura na to, may mga problema sa cystitis or inflammation sa ilang bladder.
6: Kagang sobrang pag-inom sa antibiotics.
3: DTX 500.
4: Para hindi dali maghubag ang mga selulada sa imong bladder. Amo na ka importante ang antioxidant, ang work sa ang antioxidant. Wala inflammation nga matabo kung bastante antioxidant ang kada selula. Short sir GP, nami gid ang DTX 500 ka i-compare mo sa iban nga mga antioxidant, kalayo lang sa mga kuana, mga beris-beris sa Amerika.
7: Layo. Layo.
4: 5 years ago or even 8 years ago, nagwa ang gitawag isa sa mga pinaka the best nga antioxidant nga makita mo sa pine tree, pero sang nadiskubrihan ang antioxidant nga makita mo sa tubo,
3: DSE.
4: Oh, DSE. Diri nakita naman ang pinaka the best nga antioxidant. Damo mabuligan kung ikaw nagainom sa ang antioxidant nga makita sa DTX 500. Mata mo mabuligan, kurason di dali maghubag. Tanan nga mga inflammation, malikawan. Atay mo dasig matinluan because of the antioxidant. Amo nang bintaha. Indi kadali magtigulang, indi dali mapatay ang mga selula tungod sa benepisyo nga gintuga sining gitawag antioxidant. So wala sang iban nga antioxidant nga makabuligid nga taas ang antioxidant, it's DTX 500.
1: DTX 500.
3: Imo pangalan na partner.
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
3: Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
8: 470.
3: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
8: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times a day.
3: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
8: 160.
3: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
8: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
1: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
9: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
10: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall. Hindi manami ang akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
11: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500! DTX 500.
12: Ito masul sa barangay.
13: Ano kinabatsag mo sa ko?
12: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
13: Tumar kong DTX 500 sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
12: 3 times.
13: Kamusta ang alay sa kamot?
12: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
1: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
1: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
15: Nagadamo na ang nagadamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
16: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwan balay ng tambo ko.
1: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap, pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, nadetox ka pa.
15: DTX Coffee Mix.
18: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito.
19: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gid ya.
15: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
20: Muling binuhay mo.
21: Extend. Isang kapsula ka lang.
15: DTX 500.
22: Ako si Norma Vista, taga Bato Rojas City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
15: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
23: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang isa. To testing ako nga magtumar sang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops sa sulod sang isa ka bulan. Ako natanupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag na gidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
15: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
24: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
15: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
25: Wow, my puso!
15: El Castigador.
26: El Castigador.
15: Darren Salomeo Hanson.

0: Dos minutos ang nakaligad sa takna ng alas 5 sang hapon. Pabalik kita mga kaki-5 sa pagpangalagad sang programa nga El Castigador. Sa gihapon, kaupon nyo ang inyo alagad si kaki-5 Darren Salomeo Henson. Sa ato na sini nga mga balita, i-check na ton mga kaki-5. Ano na ang latest development? No, kag investigasyon sa nga ton sini nga kapulisan. May kang tanan sining natabo nga pagluthang patay sa kay Police Captain Rian Ampuyos no sang Provincial Mobile Force Company no sa first Provincial Mobile Force Company mga Haki-5 nga ginluthang patay sa isa ka KTV bar dira sa may Banwasang Pontevedra. No, ano ba lang ginalantaw nga motibo sa nga ton sining kapulisan? No, kagdugang pagid nga detalye mga Haki-5 may kang tanan sa sining insidente. Check na ton sa line number 2. Kaupo na ton sa subong si Haki-5 Myla Vasquez Fentes sa report. Please come in.
1: K5 News FM Live Report.
2: Padayon pa ka K5 Darren, ang investigasyon sa Pontevedra Municipal Police Station angot ni sa pagpanglutang patay kay Police Captain Rian Ampuyos sa first PMFC no, matapos to ganing naging lutang sa sulod mismo sa KTV bar sa may barangay Binuntukan kaina sa kaganon. Sa aton diri nga nakuha kag natipon nga mga impormasyon, una diri nga ginpayag ni Police Captain Mark Anthony Garcia ang officer in charge sa Pontevedra Municipal Police Station nga una ginakuha ni nila or ginasundan man nga baga angulo ang kuha sang CCTV footage sa among bar kag ang area pa no nga gin posible gin kadtuan nga direksyon sang duha ka mga suspect nga nakapalagyo. Kon matandaan ginagangkon ini si Police Captain Ampuyos sang patal nga pilas tugas sang pagpanglutang sa wala sininiyang dughan matapos nga ginluthang ni William Jocampo nga residente man ini sang barangay Hulungahog sa nasambit man nga Banwa kag suno diri sa aton man nga nakuha ang impormasyon sa malapit or sa tindera mismo nga kaiping lang sa sining KTV bar masobra 5 ka lupok sang armas lutang ang ila sininga nabatian kagabi kag didto una ang isa ka lupok kag sugal po kay Fabdaren kag patimaan nga mayara ini sang naigo matapos or makaligad ang pila ka minutos diri na asod nga nilupok ang ila sining nabatian kag diri no nagkuob ini sila or naghapa ini sila sa ila sining tindahan agod nga indi ni madala sa amuya nga pag nilupok kay man human ining KTV bar sa light material subong man ang tindahan no nanday alias Nene ka K5 Darren matapos to ang pila ka mga insidente dito na dayon nagluntad nga may mga komosyon na kag kinagamo rason nga may mga pulis na nga nagkadtuman niya sa lugar agod nga magresponde kag dito na nakitaan nga nakahigda or hamyangon na ining opisyal no kag kaupod man ni Police Captain Ampuyos ang duha pa niya sini ka mga kaupod man sa obra nga isa ka police corporal kag isa ka police staff sergeant. Ining police corporal amo gid ni siya ang nakakita mismo kag naka-witness gid sa natabo samtang ining si ang police staff sergeant naman sang natabo to ang insidente yara ini siya sa guha sang KTV bar nga nagginapayag nagpahangin-hangin kaglipod ni no siya nga ihibalo nga matapos tuya ang pagpanglutang wala ni niyaya na kit-an no minabatian lang to siya yung lupok kag mayara sang duha ka mga persona nga magkasunod nga naguha sa bar kag ulihi na ni niya nga na kit-an no nga kag didto na pensaran nga basi bala ini ang pila sa mga suspect nga naglutang man sa ila sining kaupod bangod nga nakita niya niya nga nagkasa sang armas kag didto man ni dayon niya nga ginluthang apang hindi pa ni niya masiguro kung bala na igo to ang isa sa mga suspect rason nga base man to no sa nakita ta kaina sa mga or duha didto ka mga motorsiklo ngayara na sa kustodiya sang Pontevedra Municipal Police Station nga ang isa didto ang nagaduag to nga green nga motor ang mayara sang tinulo sang dugo. So posible no nga halin ato sa isa sa duha ka mga suspect nga ginluthang sang isa sa mga or sang police staff sergeant. Yari ang kabahin sa payag ni alias Nene ang nakabati sa natabo nga pag nilupok sa natabo man nga pagpanglutang sa isa ka opisyal.
3: Oo, ma'am, pwede man. Bali, mga siguro mga 11:45 sang gabi, muto na nag-start niya naglupok bala, ma'am. Una-una, hinay lang, siyempre, ang manghod. Bukit ang una-una, nakabati ang bahay ko nga manghod ng daw sugal po, bala nga lupok, daw na batsa bala mo, yung minaigyo, gitya. Tapos after sa ito, nagkumosyon, nadasun man, sigsiring gitanay, nabala tayo, ma'am. Pag nagdilagan, ay pakato dito sa area nga to, sa may bridge, sa may tulay bala. Tapos after sa to, siguro mga pila ka magasin ang naubos ang linupok. Mansig, panago na lang sa mo ni ma'am, eh, ari pa di ako manghod, nagpungko, o. Tapos nagasinelfon siya, ma'am, o, ay ginbutong siya sa manghod ko pa, nga isa para magpuob bala, ma'am, para syempre, higa sa labat. Hindi daan kami kungkit, di ma'am, basi kang maigo man kami bala. Mo to, pakadto sila dito, galing nagsanay ma'am ho, bali.
4: Pilagid ka lupok yun yung pagkabati ma'am?
3: Damo-damo, ma'am, hindi ko na maisip. Kay, pati isang di papa, doon mga duwa ko nung kamagasin ang naubos. Pero hindi ko ma-estimate ma'am, kung pila kabilog ng inyong isang. Damo, gito siya ma'am.
4: Pero ang nabatian nyo lang sugal po, isa lang?
3: Oo, bali, isa lang gito dyan, igo, bala ang si, ano, Pepe.
5: Pero, please sa inyong pamati-pati-api information yun ang yan, sorry. Anong
3: video ang natin? Nagkakanta-kanta. Malang Jose, ang police ba lang na higo, ma'am. Tapos, kay bago, malang itong customer nila, ma'am mo, indang, hindi man bala, ano, hindi man nilang perming customer, hindi man gaila, muna nga hindi nila kilala.
4: Mm-hmm.
3: Kay ato ya bisita, ato ya si Hetes ang yadira. Umuto nga, ano, nga, so, ano man pala sila, ma'am. May bago lang to sila abot. Buto nagkuha ko na sang armas ang lalaki na ginusita sa tanik. Ginabalan sa balang, syempre, machil-chil malang tanah dito. Hindi man pwede nga magdinala balang armas. Buto pag ano ko na sang ngepe na tiro sa dayon ko, no. Kasi gumusyo na dayon. Na dayon, nakaluwas ang isa, ang duwa. Ay, ang isa, naka, ano, nadakpa nila. Ano itong...
4: Nag-responde man di ang barangay dayon, ma'am? Nagkanto di?
3: Wala. Kita, ma'am? Kay alas 4, mga polis mo lang amun nakita. Dari nga nag-abot.
5: Pero saan nabatean yung mga niloko? Kanong oras kayo?
3: Mga alas 11. Alas 11.45 to alas 12. Nadirabig sa mga sir.
4: Pero taga-diri man to di ang nagtiro?
3: Hindi ko na. Hindi ko na taga-diri, ma'am. Kay pangayaw man bala.
4: Tabo na di dabi, ma'am, sa to, or permi na di may nagkinagamon dari nga bar?
3: Wala man, hindi man sa permi, ma'am. May ano man, ma'am, may mga, ano man nga, may mga adlaw man bala, ma'am, nga may gawa, bais-bais. Oh. Pero hindi sa amuni bala, ma'am, kalala nga mga issues, ma'am. May kisay, may ga, ano nga bala, kurso na dahay. Pero hindi man amuni, ma'am.
2: Nene ang isa sa mga or ang mga nakabati to sa natabo nga pagnilupok kagabi. Kag sa aton man diri nga pagpakigangot kay panong punong barangay Ramon Tonton sa barangay Hulungahog ginkompirmar ni sang kapitan nga wala sang anuman o kon malain nga record sa ila sining barangay ining suspect nga nagluthang nga si William Jucampo kay suno diri kay kapitan Tonton nga sa iya sini nga pagkailala mabuot man kag pala istorya mani sa tion nga magkita ay sila kag anay mani no nga may negosyo nga balas nagabaliga sa balas kag hollow blocks kag dira ni siya ya nakapangasawa sa barangay Hulungahog kag base man no sa ila sining record wala manidabi sa mga reklamo may kang tanan nga naga maoy ini or naga singgitan ini sa area kag wala man isang ihibalo nga mayara ini siya sang ginahuptan nga arma sulutang ka K5 daren sa pagkamatuod nakibot na lang ini siya sang nagtawag ang katapo sang Pontevedra PNP sa iya pasado alas 3 kaina sang kaaganhon kagin pahibalo nga kon mahimo tawgan sini ang asawa ni William or ni Jucampo nga magpadulong sa Rojas Memorial Provincial Hospital agud kaduan ining suspect kag updano sa pagpabulong kay matapos to ang natabo nga pagpanglutang kay Police Captain Apuyos gin sa puti man ini sa mga tawo dito ya sa lugar ining si Jucampo rason nga nagangkon ini siya sang pilas sa nanari-sari nga parte sa iya siniya nga lawas. Yan ay ang kabahin sa payag ni Punong Barangay Ramon Donton sang Barangay Hulungahog.
6: Yes ma'am, good morning. Residente naman sa dire sa barangay sa Hulungahog.
4: Kamusta man ang record niya di sa inyo nga barangay kap?
6: Sa pagkamatuod, ma'am, wala man na siya di record sa abon barangay. Hapos na pagkakilala siya, wala man na siya din nakalakon na batian nga nagasinggit, nagamaoy, nagainom da sa kasada kag nagapangitaway.
4: Isang natabo na ba naibaluan niyo itong natabo nga pagpanglutang niya? Anong unagid nga nang reaksyon ninyo, Kap?
6: Actually, wala ganit kuya Kabalo nga siya ang nag, ano niyo, ang nag, ang natabo na tiro. Nagtawag lang sa ako ng pulis, kakaina mga alas 3:40 sa aga, na nagapangayos ang bulit na makontak ng iya nga asawa. Nakatuan siya dito sa ano niyo sa memorial kaya hindi siya makasulod kay wala sang immediate pamilya ato dito. Wala man kuya nang usisa nga kung anong natabo. Naghambal lang niya sa ako ng pulis nga may shooting incident na natabo dito sa barangay San Binutukan. Siyempre natulog ka pa yung alas 3:40 wala na pa yung naman kundi gintawagan sa ako ng messenger hindi ko siya makontak. Mutong gintawagan ko ako ng sekretary nga kontak ko, kung pwede kontak ko niya, kagahamba doon nga katuan ito. Hay, wala yung mga paghambala, nga mga natabo, siya yung nagtawag sa akon, ang asawa ni William Jucampo. Kaya naman ko siya sa akon, nga kung ano ato. Ay, muto, ginhambala ko siya, hindi ko ito ko si William sa memorial, kaya hindi ito siya makasulod sa sulod, kaya wala isang pamilya na ito dito. Kaya nagtawag sa akon, siling ko ang PNP Pontevedra. Kaya, ang nabatihan ko nga muna gani nga may shooting incident na tabo sa Binuntukan. Ang muna ito ako nga nambal sa iya.
4: O, anong obra niya sinikap sa inyo pagkabalo?
6: Dati, sang una kapag abot sa nadirin niya, sa may halublakan na sa kagiraan ng balas at bato. Nga nagabakal sila. Kag nakita ko nga nag-amo ni siyang driver nga nag-deliver sa mga pinabaligyan nilang halublakan at bato.
4: Kag diri sa inyo barangay kap may kuha na ginman ni siya nang na banto gabi nga may ginauptan ni nga arma silutang
6: wala man muto man lang abi ang nahibaluan ko tong natabo bala sa maribet nga pagpanghultap sa tong nagliligat nga tuig nga isa ini siya ang involved ito nga suspect nahibaluan ko.
4: Magluwas sina dabi kap.
6: Wala naman ako sa nabatihan.
4: Dugay na siya di sa inyo, barangay ka?
6: Sa pakibalo ko itong mga 2022. Kaya tungkol na kapangasawa sa taga-dire sa amin.
4: So, kamusta man ang iya din sa iyabi palipot kung may mga reklamo?
6: Wala man siyang reklamo. Muna ka rin ang makusin mo kayo na nga. Wala man ko nabatihan na siya. Nagka-pangitaway, kasingit, nagka-maaway. Wala man.
4: Ang lastly siguro, Kap, ang aton nga mapasiguro pag mapanugyan man sa mga pumuluyo diri sa inyo nga barangay kag ang koordinasyon aton sa Pontevedra PNP angon sa sining insidente, Kap?
6: Ang mambal ko lang, hindi na sila mag-alisod kay... Actually, kung naghihimo, mana sila yasang hindi maayo dito sa mga lugar. Kaya muna ganagambal kung huwag ko yung kibalo kung ano mas na yung ilang ginahimo.
2: Nabatian ka K5 Daren si Punong Barangay Ramon Donton, ang Punong Barangay sang Hulungahog. May kaangtanan ni sa background sang suspect kay naglutang man kay Police Captain Puyos. Kaga amuna ginpasiguro nga pananglitan may mga impormasyon sila, no? Gilayon gini sila nga magapakigangot man sa kapulisan. Agod nga maano na mahataga naging hustisya ang kamatayon sang PNP personnel nga ginlutang sa sulod mismo sang KTV Barca K5 Daren.
0: Okay, dali lang gid K5 May. Siling sang punong barangay, no? Kundi naga tiner ni si ano si Dio Campo ang isa sa mga suspect amo gining nagpangamot di ba K5 May wala yes. Siyang record pero based naman sa aton sila kapulisan na year 2022 involved ini siya sa ano sa pagpang hold up ano hindi ni siya aware pero although wala siya record sa barangay pero hindi ni siya aware gid nga may record ini sa ginapangatubang sa aton sininga kasuguan K5 May la.
2: Yes na hibaluan ni K5 Daren ni punong barangay Dunton kangay sang na siling niya kaina nga amuto no nakahibalo or napalabot ni siya nga isa si Dio Campo sa mga ginatudlo nga suspect no sa natabo to nga pagpang hold up diriya sa may Maribert K5 Daren apang no kag didto man to natigayon man to siya nga mag-surrender no dito sa President Rojas Municipal Police Station. May kaangtanan sa amuya nga kaso. Pero pagkatapos niya sa Duya ka K5 Daren, kumbasihan no sa ila sininga nga records, sa ila sininga barangay, malimpyo no kag wala niya sa mga insidente dabi or iban pa nga mga klase sang insidente dira ya sa ilang lugar nga na record ining si Dio Campo amo to nga tinakibot man ni siya nga naliwat naman no nga na-involve sa shooting incident kag isa pa no ginakaulamiran ini sang isa ka police personnel kag K5 Daren.
0: Okay, kag balik kita diri no K5 May lati base sa aton sining kapulisan. Based sa statement sa aton sininga Police Regional Office 6 kay ang initial information kay ina sang aga nagresponde ini si Police Captain Ampuyos kay may komosyon pero suno sa aton sininga Police Regional Office 6 nga ara na gali nga daan sa antes sa tabo ining kinagamo ano ni kamatuod kay 5 May la.
2: Yes, kay K5 Daren, kay una, no natabo tong insidente, ginimbitahan ini si Police Captain Ampuyos, kaupod ang isa ka Police Corporal, kag Police Staff Sergeant, no nga magpaniapon, diraya sa KTV Bar, sang tag-iya, nga si Albert, no, nga hingadlan kay Albert, kag dito, samtang nagpaniapon ini sila, o kung nagkakaon, may mga nagluntad nga kinagamo or kung pagbinaisay sa pihak nga lamesa rason nga nagpalapit ini ang tagiya sang bar agod nga magpangayo kung tani sang bulig kay Police Captain Ampuyos kag didto no pagpalapit sini sang opisyal agod kung tani nga suwayon ang kinagamo paghana niya sini nga magapalapit didto sa suspect nga si kay Dio Campo. Hinali lang niya nga naghunos sang 45 nga armas lutang kagin luthang no nga naigo ini siya sa walang dughan ka K5 Daren kag didto na dayon no nagkinagubot kag natigayon man nga maagaw sa suspect ang among armas kag natigayon ni nga madakpan apang ang duhan niya ni ka mga kaopdanan madasig nga nakapalagyo sa lugar no sa kayman ang motorsiklo kag amuna pa karon ang ginatun-an kag nagapakigangot no sa mga kapulisan man ang Pontevedra Municipal Police Station agud mabuligan nga makilan-an kag madakpan na no ining duha ka mga sospetsyado nga may kaangtanan man sa pagpanglutang patay sa isa ka pulis sa opisyal no ka K5 Daren.
0: Okay, subot silingon K5 May gahana pa lang ni siya nga mag ano tani no mag ano sa sining komisyon magpasify na tiro na sa dayon si Police Captain Ampuyos K5 May la.
2: Yes ka K5 Daren kay ti posible no nga tuma na ni kahubog ang suspect man kaga dito na kay tinay baluan pasado na to alas 11 mag alas 12 na to yan natabo ining insidente kaga amo to wala man niya sang iban man kontan.

0: Kaupod man ni Police Captain ang Puyos, ginluthang man niya, apang hindi ni siya sigurado kung bala na igo ini, apang sa ila sininga pagka-recover sang isa sa mga motorsiklo na sa guha sang KTV bar, nakitaan ang mga tinulo sang dugo sa motorsiklo ka K5 darin nga sa karon yara na ni sa kustodiya sang Pontevedra Municipal Police Station.
1: Okay, dali lang gid no sa sining komosyon ni ano sinuning kontra sining sa table ni sing mga suspect ka K5 may ano lapitay lang gid ni sila ni table man sa table ni Police Captain ang Puyos.
0: Yes, kag K5 darin base man no sa investigasyon kag pahayag sang Pontevedra Municipal Police Station, the one step lang no dumay ara lang dabi siya ibabaw dayon ari diri sa idalom amo to ang mga suspect. So kitaon gid bala lapitay lang kag abot gid ang kon butungon mo bala or labuton mo ang imo siningaluyo sa lamesa, abot gid siya kag K5 Darren, kag amo to na dayon no nagtabo to ang komosyon kag nagkinagubot na no kag amo to na nagagot nga indi ni makapalagyo ining si Joe Campo ginbululigan to sa mga tawo subuman ang tagiyagin sang KTV bar nga hawiran na lang kag punggan ining si Joe Campo no ugaling wala na nahata gani sang atensyon ining duha pa niya ka mga kaufdanan nga madasig man niya nga nagpalagyo sa lugar ka K5 Darren.
1: Okay, so ang daw katingalahan ng K5 Mayla kay tigahan na pa lang mo nga angati si Police Captain ang Puyos gid ang na-target ya bala na tiro K5 Mayla.
0: Yes, amuna pa karon ang ginatun-an ka K5 Darren kay isama lang man ni sila kabanwa ka K5 Darren kag posible or imposible nga hindi ni kilala no ining opisyal sang suspect kay ti base man no sa aton diri nga pagpangusisa kilalahay or posible kilalahay malang ni sila kay isama lang ni sila ya kabanwa ka K5 Darren.
1: Okay, so siling mo kay na gin-invite ni si Police Captain ang Puyos ining mga suspect ano imbitado man sa inang early dinner ka K5 Mayla sa sining tag-iya
0: nag-operate ni siya dabi during sang natabo ni ang insidente ka K5 Darren. So posible no samtang nga nagkakaon man to sila ya sila yung mga customer na lang iniya ang mga suspect kag natiunan lang gid siguro nga may nagluntad nga pag initay sang ulo kag amo to no nag magaresponde lang kuntani or magabulig magasuway lang kuntani ining si Police Captain ang Puyos o galing nagresulta sa hindi maayo nga paghimo kag didto man na luthangan ini siya kag K5 Darren.
1: Okay, sang amo na nga tiempo K5 Mayla ining si Police Captain ang Puyos sa giyaupod ano off duty na ni nila o kon ara pa sila sa on duty man.
0: Base sa ginpaguha nga impormasyon or pahayag sang Police Regional Office 6 ginkonfirmar diri na sang regional director nga naka-off duty ini sila kag K5 Darren sang natabo tuya ang among insidente.
1: Okay, sige. Sige, thank you again ka K5 Mayla.
0: Sa dugang sidi nga update, bantayan sa K5 News FM Rojas, inisi ka K5, Mayla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Kagalingawan sa Capiz, K5 News FM.
2: FM Live Report. El Castigador.
1: Madamog ini salamat no sa kay ka K5 Mayla Vasquez Fuentes. Sa gindulong siri, no, nga report, mga kaki-five. So, sa subong, kung kita maglantaw, no, sa sining natabo, wala pagin mapatod, no, sa ngaton sining kapulisan, ha, mga kaki-five, kung anugin ang gulo, kung motibo sa sining insidente. Okay, do ka... Ano lang no lantawon bala ngati tuyo palang nga mag pacify ni siya sa komosyon sa piyak nga table. Pero mga Haki 5 siya lang ang ginluthang sa sining suspect nga si Di Ocampo kon William Di Ocampo mga Haki 5 no nga naigo ni sa wala nga dughan no sang sining official sang PNP mga Haki 5 kag dead on arrival gid ni siya no si Police Captain Rian Ampuyos masubo-subo ini nga balita no mga Haki 5 sa bahin sa aton sila kapulisan kag sa pamilya ni Police Captain Rian Ampuyos mga Haki 5.

0: Samtang ining isa sa mga suspect doon nga nadakpan nga si Di Ocampo, critical ni Subong no sa initial na to information sa ospital. Samtang ining duha ka mga suspect ang padayon nga ginalalip sang aton sini nga kapulisan mga ka-K5. Akagang aton sini nga Police Regional Office 6 no mayara sang statement ha angot sa sining kapaslawan sang Pontevedra Municipal Police Station nga magpatigayon sang uplan bakal mga Haki 5 sa sunod o kon kasunod sa sining natabo nga pagpatay kay Police Captain Ampuyos no may ginarekomendar sining i-relieve sa pwesto si Police Captain Mark Anthony Garcia ang hepe sang Pontevedra PNP mga Haki 5 kagdugang pagidiri nga update no statement sang aton sini nga Police Regional Office 6 sa himuon man nga imbestigasyon may kang tanan sini mga Haki 5 aton ni nga balikan diri sa aton sini nga pagpangalaga dinhi nga bahin ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix ang healthy nga kape mga Haki 5 makabuligid sa aton sa paglimpyo sa aton sini nga lawas bangod ginadetoxify ang mga toxins sa aton sini nga lawas para mangin healthy kita mga Haki 5 ang DTX Coffee Mix na may ara sa mga kampyon nga ingrediente ka nga isang ampalaya ako na marguso, chia seeds and sugar, sugar cane extract powder nga makabuligid, makahatag binipisyo sa aton sininga ikayong lawas. Sa liwat, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Available sa tanan nga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga butika sa inyo nga lugar. Dugang pagid nga mga balita naton mga Haki 5. Kag impormasyon naton nga balikan pagkaligad sa mga panumdom. Kindly standby.
1: KK5 News FM. News FM. Bio with physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may physio. Ang physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon mas kulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may physio. Ang physio yung may D3.
4: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
1: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
5: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
6: Saan nag-inom ka? DTX 500. Dila nalang subong imo sugar.
5: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
1: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Jose Garen, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
1: Mighty C, epektibo, garantisado.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katong katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
9: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? E kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Available now.
14: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
15: isang bala ka lang.
14: Ako,
15: ang linya ko,
14: isang kapsula ka lang.
15: Kung matindi at mahaba-habang pagbangan ng harap mo,
14: ikapsula mo.
15: Extend.
14: Extend. The Superman for Men.
15: Gawa sa maca.
14: Isang herb
15: na nagpapataas ng ating energy
14: at stamina.
15: Like flavawaska.
14: Epektibong sexual potency herb.
15: Stimulates libido
14: and treats sexual dysfunction.
16: Ka! Bang-bangan aga! Sa pulmo, baby.
14: Extend. Superman for Men.
16: Isang kapsula ka lang.
9: DTX 500.
17: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roha City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero, insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
9: DTX 500.
18: Mapakal sa mga butika.
19: Healthy nga uto.
20: Hi, Dennis Juanes.
19: Matalong kag alerto nga paminsaron.
20: Hi, Dennis Juanes.
19: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
21: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag marami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
19: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
22: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Wow! May puso!
24: El Castigador.
25: El Castigador.
24: Ang tinig ng bawat mamamayan.
25: El Castigador.
24: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
25: El Castigador.
24: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
25: El Castigador.
24: Darren Salomeo Henson.
0: Bienti 4 minutos sa nabilin nanti sita magdangat sa takna ng alas 6 sang gabi. Babalik kita sa pagpakalagad sang programa nga El Castigador. Kaupod sa gihapon sa inyo alagad si Kaki 5 Darren Salomeo Henson. At is makita mag padulong no sa development may kang tanan sa sining pagluthang patay sa opisyal sa katun sining PNP. Tagaanta da na iligway nyo sini mga ginpadala nga mensahe dari sa aton sini nga pagpangalagad. Kay Uncle Jojo Tibor Lope, no? Kay Uncle Joel Tibor Lope, dira sa barangay Nagba, naka-tune in karon sa aton sini nga pagpangalagad mayong hapon lang. Dira sa sitio proper sa barangay Nagba. Kinata, miyaw man aton da, dayon dira, no? Si Doy Warren, si Dayla Alice, Dayla Merly, day nung undot, kagkay ni Camille, galwes nagatutok sa K5 News FM Rojas. Kay Tatay Rudy Cata, no? Mayong hapon man, dira sa barangay Nagba man. Kay Tatay Pisto Hilikan sa barangay Balingasag, ha? Mayong hapon. Kag subong man, no? Dira sa tanan aton man nga mga listeners, ha? Sa Banwasang Kwartero. Kay Mama Leia, kag kay Nanay Luisa, mayong hapon mandiraan. Kay Ma'am Bernadette Omitian Calzado, mayong hapon ka K5 Sir Darren, nagatutok na kami diri sa mga balita mo. Ma'am Gianna Amville Siloso, mayong hapon ka K5 Darren, nagapamati na diri sa may shop sa Luktugan. Kag subong man, kay Ma'am Rena Wakas, no? Ma'am Rena Leo Ayan Rohan, mayong hapon Sir ka K5 Darren. Kay Serenante ka, mayong hapon Sir Darren. Kay Wifey, Baby Cam, kagsamon anak, Beboy Cam. Sa akon Hiloy, Helen Cam. Gapamati, gid kami diri sa Barangay Dayaw. Salamat gid Sir Darren. Sir Victor Bustillo Hulasca, mayong hapon Sir Darren, nakatutok, mayong hapon kami diri sa Almalbis Village. Sa Barangay Kulasi, halin kay Inasang Agasta Subong. Thank you gid, no, kay Victor Bustillo Hulasca. Ma'am Niza Barrientos, mayong hapon Sir Darren, nagapamati na kami diri sa may sitio Tambak asa may Kulasi. Sa mga listeners naton dira, no, sa Barangay Kulasi, madamo gid nga salamat. Sa aton pasininga pag talakay man, no, mga hakipay, may kantanan sa sining natabo nga paglutang patay kay Police Captain Rian Ampuyos sang First Mobile Force Company sang Capiz Police Provincial Office. Nagpasalig ni karon ang Police Regional Office 6 nga magpatigayon sang patas ng investigasyon para matagaan sang hustisya ang kamatayon sa nasambit nga opisyal mga kaki-5. Sa pahayag ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ang Regional Director, no, sang Police Regional Office 6, mga hakipay, no, iya sinigin na hugot gid-gin pahayag nga wala sang lugar ang kinagamo sa komunidad, mga kakipay, no, kag sa iya pa diri nga pahayag, no, may kang tanan naman sa sining pag-recommendar sang Police Regional Office 6 nga i-relieve, no, si Police Captain Mark Anthony Garcia ang hepe sang Pontevedra Municipal Police Station, mga kaki-5. No, sa rason nga tinapaslawan suno diri, no, nga wala makapatigayon o kon wala magapatigayon sang Uplan Bakal, mga kaki-5. No, angot sa sining natabo nga pagpatay sa kay Police Captain Rian Ampuyos. Nari pamatiyan nato ng statement, no, sa Police Regional Office 6, mga hakipay. Si Police Brigadier General Randolph Tuanyo.
2: Kanina pong madaling araw, nakatanggap tayo ng tawag mismo sa ating provincial director na Aris. Na makita po ang insidente. At kagad po, the same time, halos po, halos mag-aras ka sa madaling araw, nag-gilingan po natin ang staff ng ating CRS at yung ating R7 para magkandang investigation. Kanina po, immediately after flag raising, magkandang na po sila ng Zoom investigation meeting para doon sa Tapulay. Ang nakita po natin dyan, lumalabas po, base na rin sa pahayag, ma'am, mismo may-ari noong establishment, sinabi niya po na inumbitahan niya yung isang police corporal na mag-early dinner. Ito po ay 4:30 ng hapon. Kaya mapapansin po natin doon sa report po nila, 4:30 ng hapon, sinama ng police corporal yung isang PSSG at si yung pong official na nasawi po. At noon, sabi, di umano, nung may-ari ng establishment, na pinag-uusapan nila is about this and on there. Ngunit umabot po sila ng hanggang gabi. At makikita po natin doon sa mga ebidensya na nakala po natin, na nung may nakakagulo na sa likuran po nila, na tatlong individual o customer, doon po tumayo yung grupo ng nasabing official at yung dalawang sargento para po sana supposedly pacify. Ngunit bago po nila mag-pacify, is bila po nagulat ng baril yung pong suspect na nahuli at binaril na kinamahan po sa kaliwang dibdib yung pong ating official po. Yun po yung initial na investigation na natin po.
1: Thank you, ma'am. Ms. March.
3: Sir Arnie, good morning. Sir, so you mean na hindi pala rumesponde yung police pagtawag na may gulo, kundi dahil nandun na sila bago pa nangyari yung incident?
2: Tama po yun. Kaya po mapansin po natin, this is part report natin, inilagay po natin yung word na reportedly responding po sa incident. While technically, pumapasok pa rin siya sa pag-responde sapagkat noon may nakakagulo dun sa likuran mo nila, yun po ang ginawa nila. Nag-responde sila pari-pari sa pacify. Pero base po dun sa report mismo ng may-ari ng establishment na pinag-uusapan nila yung about peace and order po dun sa nasabi lugar. Kaya 4:30 ng hapon, nandun po sila sa lugar.
3: Pero hindi nila i-area yun, sir. Like may imbitahan lang sila doon for dinner and to talk about peace and order.
2: Tawa ko yun sapagkat yung pong ating official na nasawi ay membro ng mobile post po.
3: Naka-duty ba sila, sir, that time?
2: Hindi po. Sila po ay off-duty po.
3: Nag-inom ba sila, sir?
2: Ayan po, kasama sa mga iniimbestigahan po natin kung sila po ay ilan. Sapagkat ang report lamang po na ibinigay ng ating may-ari ng establishment ay nag-invite po siya ng dila. Pero alam po ninyo, lahat naman po yan lalabas sa investigasyon sapagkat nakasipir na rin po tayo ng mga CCTV footage. Pinuntahan na rin po ng provincial director po natin yung area po natin ng area.
3: Oh, at least to clarify, sir, kasi akala namin rumesponde yung police bago siya na baril. Doon na pala siya sa area.
2: Tama po yun, kasi po sa sinabi nga po natin, ma'am, na reportedly responded. Ito yung sa konteksto na alam natin na kapag may nangyaring gulo, at tinawagan po sila. Pero po ang ginawa po nila, responded dahil nandun na po sila sa area.
3: Klaruhin ko lang, sir, hindi sila involved sa heated argument prior ng away doon, sir, o baka involved sila doon sa away sa likod?
2: Ang initial investigation po natin, makikita rin po sa CCTV later ang paglakita niyo po, na talaga sila nung nakakagulo, yung pong isang empleyado ng establishment, nilapitan po yung mga grupo ng police natin at sinabi na sir, pakicheck niyo po yung mga individual, lalakita po namin na mukhang armado po sila.
3: Mukhang armado, pero during that time, hindi pa muna nagkakagulo.
2: Ay, nakakagulo po, base po doon sa mismong statement ng may-ari ng establishment, yung mismong grupo na mga suspects po natin, ang sila-sila mismo at nang nagtatalo-talo.
3: So, nag-aaway sila and nag-report yung isang personnel sa police na i-check kasi parang may armas.
2: Tama po yun.
1: Okay, thank you, ma'am. Any questions related to the topic? Yes, Ms. Jun.
5: Sir, for clarification, nang the place is a restaurant, is it a bar, is it
2: a... Ang kategory niya po isang KTV bar po.
5: Okay. For ano na sir, alam ba yung mga police natin na
2: po? Linawin po natin. Kaya nga po dahil po doon sa konteksto na sila po ay nandoon, whether for dinner or for official po na ano lang sinasabi po nila, ang lahat po ng miyembro ng Philippine National Police ay ipinagbabawal sa mga ganong uri ng places.
5: Okay. So, ano kinalaman, sir, na, I mean, like they were invited for an early dinner, tapos nag-usap ng peace and order, may kinalaman ba sa peace and order yung the one who invited them?
2: May nire-report po na di mo nga katulad ng mga armado na pupunta sa kanyang establishment. Kaya nga po ngayon, inirekomenda po ang ating chief ng CRS at ang ating pong DRDO yung administrative relief ng kanila pong chief of police ng Puerto Verde dahil po for failure, Puerto Verde, for failure po to conduct o plan bakal yun. Sa kapit sinasabi nga po natin, Bagamat ihiti mo yung pinag-uusapan, ma'am, nila na about sa peace and order, dapat po ang nakipag-usap po dito ay yung local na police stations.
5: Recommended, sir, could you approve it?
2: Ito po ay nasa discretion po ng ating pong provincial director. Ang sinasabi lang po natin dito ay ilagay lang po natin ating provincial director. Dahil po sa issue po ng executive order 226 o yun po ako ang responsibility.
5: Thank you, sir.
1: Any other questions?
2: Yes, ma'am.
4: May you know or iba ka na sabi po ng owner ng establishment mismo kung bakit in this na sa local police na report, eh bakit iba yung invite na for security reason?
2: Kasi ma'am, doon sa kanyang state niyang skating niya po yung police corporal na po.
4: Ano yung aside sa pagiging may-ari ng KTV, sir? Anong work nito, sir? Like ano siya, asset or like KPGN or related sa PNP?
2: Kaya hindi ka lang po isang police corporal. Pero nakita niyo po base sa report, kung makapansin niyo, yung pong tatlong member ng PNP po natin, wala po sila mismo sa loob ng establishment. Yung pong kinakainan is nasa baba po, nasa ilalim po siya. Hindi talaga sa main, hindi po sa main establishment floor. Pero ang bakit po nagali, sila po ay umakit po doon. Kaya nung minanong nagkakagulo sa likod nila, humingi ng tulong sa empleyado, kasi sinabi po na nagkakagulo sila, tila may mga parents po sila.
4: Oh. Sir, ano yung strict reminder natin sa PNP considering na may mga brutal incidents na nangyayari, especially yung mga polis na pupunta sa mga KTV bars. Like, before, may pumunta sa KTV bar kasi birthday ng hepe, tapos binari niya yung babae, binari niya yung tatlong kasama dahil sa inuman ng KTV. Kahit pinagbabawal siya, yung iba siya bumabalik pa rin.
2: Po, pero makapansin po natin, magkabat yan po yung nangyayari sa NNIT. Una po, nakikiramay po ang Philippine National Police Process muna sa pamilya po ng nasawi natin kasama. Sinasabi nga po, for the longest time, wala na po halos tayo nakikita ng mga police natin na pupunta sa mga establishments. Kaya nga, tinatawag natin dito, habang kayo nasa servisyo, on duty ka man, off duty ka man, yung discretion po kasi is napakahalaga pagdating po sa pagtupad ng inyong
4: pupunta. Laruhin ko lang po, RD, yung owner po ba ng establishment nakapag-report ng iba previously sa local police level na possible din mga presence ng armadong grupo na pumapasok sa lugar?
2: Wala pa po siyang sinabi tukol din sa local police stations. Pero yan, ma'am, yung kasama sa alamin po natin sa pagkat ng takeover na po yung ating buhat sa distribution.
4: Thank you, sir.
6: Hindi po maipagkakaila na maraming kaibigan yung mga police natin dito. Sir, ano yung direktiba natin na didiretso sa doon sa kaibigan niya, hindi sa didiretso sa local police na humingi ng tulong?
2: Alam po ninyo, yung local na kultura naman ng pagre-report ay iba-iba po. Usually, mas komportable po yung mga individual o yung mga mamamayan natin at nagre-report doon sa mga kakilala po natin. So yun po yung parang na nakita po natin. Pero ang nakikita po natin doon is hopefully, sana po, sinasabi natin na ang ginawa na noong isang police corporal ay ni-repair niya immediately yung concern ng kaibigan niya doon sa local police station.
6: So yung mangyayari, i-refer na lang sa local police station pag may nag-complain sa kanya directly kasi kakilala niya.
2: Tama po, pwede naman po siya mag-middle mo, mag-BJ doon sa local police station po para mas maging komportable din po yung mga kaugnayan natin na nagre-report po ng mga nasabing incident.
24: El Castigador! El Castigador! Karen Salomeo Hanson!
0: Nabatian no mga kaki-5 ang statement ni Police Brigadier General Randolph Tuanio, ang Regional Director sang Police Regional Office 6 no, angot sa sining pagluthang patay kay Police Captain Rian Ampuyos. Laing guro ko na send partner eh. Ang statement no, may ara sang separate statement si Police Brigadier General Randolph Tuanio nga may rekomendasyon na karon sa Police Regional Office 6 ang i-relieve si Police Captain Mark Anthony Garcia sang Pontevedra PNP. Okay, bangod sa sining kapaslawan nga magpatigayon sang Uplan Bakal, mga Kaki 5. Ano bala ining Uplan Bakal? No, ining Uplan Bakal, amo ni siyang patigayon man sang aton sininga kapulisan, mga Kaki 5, nakampanya angot sa mga illegal firearms, no, mga Haki 5, pag-sukbit sa mga deadly weapons, no, nakit na dira ang armas. No, dapat ang aton sinang kapulisan may ara giman sang mga regular nga pag pangdakop, no, sa mga loose firearms, bala kagiban pa nga mga armas pagpatuman sa mga checkpoint kag police operations, no, muna ang uplan bakal para mapanubo ang insidente sang pagpanglutang, no, makonmuti suno sa impormasyon, no, sa isa sa mga saksi, no, hindi lang ining nanadakpan ni nga suspect nga si William Di Ocampo ang may armas mangin ang iya sini mga upod. Amo pa ni karon ang patud gid nga ginapaabot naton nga sa batalin sa aton sini nga ang kapulisan. No, ayhan pa planado na bala. Ako na ukon ayhan planado bala ang tiro patay sa nasambit nga opisyal. Okay, ti gahana pa lang, no, mga kaki 5 nga magpalapit si Police Captain Ampuyos ang gintiro na siya dayon, no, mga kaki 5 tiga pahana ka pa lang gani wag pa gani ka istorya ang gintiro na siya dayon, ha, mga Haki 5 munang ginaulat-ulat na ton nga kung ano gidbala ang motibo sang sining nasambit nga insidente, mga ka-K5. Dugang ano galing nato nina sa mga masunod nato nga News and Public Affairs Program diri sa K5 News FM, Rojas. 7 minuto sa nabilin, antes kita magdangat sa takna nga lasay sang gabi. Iningabahin mga Haki 5, ginadulong sa inyo sang Klinika Complete Spore Biotics, no, sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Asa mga may problema dira, no, sa ila sining atyan, ha, mga Haki 5, ha, mga gastroenteritis, ano pa dira nga mga disturbance sa aton sining atyan nga tugas ang bakterya, mga Haki 5, no, ang gastroenteritis amo ni siya ang viral gastroenteritis, dako ni nga peligro sa aton sining kayong lawas. Kaya posible ka niya ma-dehydrate, no? Kung nagasuluka, nagahigko, wala, mga Haki 5. Kag kung ano pa dira nga mga disturbance sa aton sininga tiyan, masolusyonan ina sa Klinika Complete Spore Biotics, mga Haki 5. Kaya may ara, inisang billion, no? 80 billion CFU sa mga good bacteria, ang Klinika Complete Spore Biotics. Amuning nagabato sa mga bad bakterya, mga Haki 5. Para matinluan ang aton sininga tiyan, ang aton sininga intestino kon bituka, batok sa mga bakterya nga nagadala sang balatian. Sa Klinika Spore Biotics, may bastante kagid nga proteksyon, mga Haki 5. Available ini sa tanan nga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sininga lugar. Kay Rain Otila, no, mayong hapon ako Otilia, pa-shout out watching from Barangay Barra. Ma'am Elsie ako niya, nagatutok man dira sa may kapagaw panitan. Sir Mike De La Torre, no, mayong hapon man. Ginatamyaw ya lang dira ang yasining pamilya. De La Torre, Dolfo, and Sirado family. No, sa kay Pakas Gagaya, Pakas Jonas, kag Pakas Richel Maricel. Dira sa may Buntod, Panay. Kag sa pamilya yaman, sa Binliro family, dira sa may Tuburan Maayon. Kag sa Lambarti family, sa may poblasyon Mambusaw. Mga Kaki 5. 4 minuto sa nabili natin sita magdangat sa takna ng alasay sang gabi. Madamugin nga salamat mga Kaki 5 sa inyo pagupod sa Lunes ng edisyon sa pagpangalagad sang El Castigador. Sa pangalan sang bugos nga puwersa sang K5 News FM Roas ko po natun subong sa technical side si K5 Michael Jan Detoga. Sa mong nga news director K5 Roldan Bisana Villarreal. Sa mong nga station manager K5 Ma'am Amy Orlin sa Berondo. Sa mong maalwan mabuot kag mapinalanggaon nga Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy. Ako naman ang inyo alagad si K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
7: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
8: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsalon.
7: D3 Bio, ang D3
8: yung may Physio.
7: Ang Physio
8: yung may D3.
7: D3 Bio,
8: D3 Bio.
10: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
7: D3 Bio, ang D3 Bio
8: yung may Physio.
7: Ang Physio
8: yung may D3.
7: Mga buti ka.
11: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Magklinika for Biotics.
7: Mahigpo bala ang imo dugo?
25: TTX 500.
7: Masamit ka bala gina allergy?
25: TTX 500.
7: Ang TTX 500
25: ang nagatindlo sa imo mahigpo nga dugo.
7: Nga sa masami,
25: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
25: TTX 500.
7: Masalika TTX 500.
25: TTX 500.
13: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
18: Imo nga blood sugar test.
13: Kira tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
18: Ilan na lang imo nga blood sugar?
13: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
7: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
26: DTX Beauty Soap.
27: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
26: DTX Beauty Soap.
28: Pamakan sa mga butika.
26: DTX Coffee Mix.
29: Sa Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
26: DTX Coffee Mix.
28: Mabaka sa mga butika.
26: DTX Coffee Mix.
30: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
26: DTX Coffee Mix.
28: Mabaka sa mga butika.
31: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
32: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
31: Di nakabalo manusik?
7: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag babuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
31: Di pre, mustabo lang agabi pre.
32: Apat gig kasultada pre. Biyag si misis
7: Extend Food Supplement for Men.
33: Tikasin.
7: DTX 500.
34: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Rami lang pinout ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinout sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
7: DTX 500.
28: Mabakal sa mga butika.
35: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
7: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon ng edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Kag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Uod din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman niya kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso!
5: Oras sa K5 News FM, Rojas, alas 6:02 sa gabi.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Different Bio MP Newscast.
3: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
5: K5 sa mga headlines.
7: Headline

0: sa mga balitang lokal. Balitang lokal. Police Captain Apoyos ginimbita nga magpaniyapon sa video game bar. Opisyal patay bangod sa igos ang bala sa dughan. Duha ka na kun duha ka nakapalagyo nga suspect sa pagpatay ka Police Captain Apoyos. Padayon nga ginalagas sa sangka polisan. Masobra lima kalupok sang armas dutang nabatian sa sulod sang KTV bar sa tendera. Mga opisyal sa barangay Binuntukan Pontevedra, tikong bibig angot sa natabong shooting incident sa KTV bar sa Ila barangay. Police nga gintiro sa sunod sa KTV bar, yara na nga daa kun yara na nga daan sa lugar antes natabo ang kinagamo. Unay o konsuno kay Police Brigadier General Tuanyo. Hepe sa Pontevedra PNP ginarekomendar sa PRO 6 nga i-relieve. Sa dugang mga balitang lokal, duha pilason sa pagbunguan ng isang jeep kag sedan sa Ibisan, Capiz. Manog scrap na stroke samtang nagabiyahe. Kag payag nga ginapahamtangan sa firecracker sa barangay Tiko Panay na sunog. Mga balita ka K5 na nakahinabo sa palibot sang rehiyon sa Isokon Western Visayas, mga balitang regional. Balitang regional. DSWD6 nagpatigayon sang payout sa uplift program sang national government. Kaglalaki na sapuan patay sa syudad sang Kabangkalan. Mga dalaguan ka K5 nga mga balita sa sulod sang pungsod Pilipinas, mga balitang national. Balitang national. Balitang national. Alan Caglino Cayetano natala lang ipatawag sa flood control probe. NBI sa 2019 Sea Games handang atubango ni Dizon. Kag masobra 20,000 ka mga pulis i-deploy sa 2026 SONA. Balita ka K5 sa luwas ng pungsod, balitang international. Balita international. Kapin 300 ka mga residente apektado sa sunod-sunod nga linog sa Peru. Balita international. Balita naman ka K5 sa patag sang hinapa. Balita sports. Spain kampiyon sa World Cup 2026 batok sa Argentina. Balita sports. Kag para sa aton balitang entertainment.
1: Balitang entertainment. Balitang
0: entertainment. Ina De Belen kag Jake Vargas may plano na nga magpakasal.
1: Balitang entertainment.
2: Balitang entertainment.
3: Maria Rochelle Abroad. Maria Rochelle Abroad.

0: Maayong gabi, siyudad sang Rojas. Maayong gabi, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Kag sa mga probinsya nga malabutan sa aton sa pagpangalagan sa mga adnaw sang Lunes, Julio Viente, tuig 2020 sa East. Ako ang inyong magintag, balita ka K-5.
1: Maria Rochelle Abroad.
0: Live inyo kami kamabatian sa lilisuan sang inyong mga radyo, 10.9, 89.7, K-5 Radio, tabuan ay sa Banwa sang Pinag, at sa amon sa Facebook pages, ang K-5 News FM Rojas. Ka K5 ni Andy, the Rebio Evening Newscast. Sa karon mga ka K5, diretso na kita sa detalye sa mga nagapangunang balita, top stories of the day.
1: Top stories of the day.
2: Top stories of the day.
0: Oras sa K5 News FM Rojas, nasa is 8 sa gabi. Ka K5 ng oras, ang ginadulong sa inyo sa Kaluan, sa Klinika D3Bio. D3Bio mga ka K5, ikaw ang masabi nga malipat. Stress kag masami nga buringuan, D3Bio mga ka K5, agad maambligan ang atong sininga memorya para sa atong healthy nga utak. Klinika D3Bio, available sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Sa countdown sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Balitang lokal.
0: Ginembeter lamang sang tag-iasang video kay Bar, kaupod ang duha ka mga police personnel. Magpanyapon si Police Captain Rian Fuentes Ampuyos sang natabo ang pagpanglutang insidente. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Police Captain Mark Anthony Garcia, officer in charge sa Pontevedra Municipal Police Station, ginpahayag siya nga samtang nagapanyapon ang biktima kaupod ang duha pa o kun ang duha pa. Nagpalapit ang tag-iya sang bar nga si Albert Freira, agud ipahibalo nga may kinagamot. Sunod diri giliyon nga nagpalapit ang biktima sa lugar, agud kuntani nga komprontahon ang nagaluntad nga komisyon. Apang sang pagbalikid sini, hinali lamang naghuno sang 45 caliber nga armas lutang si William Jocampo, kagin lutang ang biktima nga naigwat sa wala nga dughan. Ginapahayag ng isa lamang kalupok ang igo nga ang naangkon sa biktima. Giliyon man nga agaw sa suspect kag armas ang armas lutang kag ginbululigan nga hindi makapalagyo sa lugar. Apang nakakuha sang tiempo ang duha ka suspect agud magpalagyo sa lugar matapos ang insidente. Nahibuluan nga sang natabong insidente yara sa guha ang isa ka pulis nga nagpahangin kon sariin ulihi sini nga nakita ang isa sa mga suspect kagilutang apang hindi pa sigurado kon naigo. Sa karon nagapabilin sa ospital si Jocampo matapos nagangkon sang pila sa lawas samtang padayon naman ang investigasyon sang kapulisan angot sa insidente. Padayon ang paglagas sang kapulisan sa duha ka nakapalagyo nga kaupod sang mayor nga suspect sa pagpatay kay Police Captain Rian Ampuyos. Sa exclusive interview sang K5 News FM Rojas kay Police Major Rachel Garnica, tagpamaba sang Capiz Police Provincial Office. Ginmando na ni Police Colonel David Cachombo Jr. nga tutukan ang investigasyon sa kaso ni Ampuyos. Kalakip ng panglapas sa duha akong paglagas sa duha ka nakapalagyo nga ginapahayag kaupon sang mayor nga suspect nga si William Jocampo alias Tabot sang Hulangahog ga Pontevedra. Ginakasubuman sang CPPO kag sang kapulisan sa Bugos nga probinsya ang naging kamatayon sang opisyal nga kilala sunod kay Major Raj Garniga nga mabuot kag tampad sa serbisyo. Ginpasalig sila nga tutukan sang kapulisan na nasambit nga kaso agud matagan sang hustisya sa naging kamatayon sang opisyal. Samtang ginausisa dugang sang ang iban pa nga naging kaupod ni Ampuyos agud matulid kon paano natabo ang insidente nga nagresulta sa kamatayon sang opisyal. Sino pa kay Garnica? sa kaangot nga balita ka K5, naglabot sa masobra 5 kalupok sang armas lutang ang nabatian sang tindera sa kalapit sang KTV bar. Pasado las 11 kagabi Hulyo 19 sa barangay Binuntukan, Pontevedra, Capiz. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay alias Nene, iyagin pahayag nga una sila nakabatid sang isa kalupok kung isa kalupok nga sugal po sinyales nga may naigo. Ginsundan ini sunod rin sang madamo kag asod-asod nga lupok sang armas dutang. Rason nga naghapa ini ikaw po dagya manghon nga yara sa tindahan malapit sa bar. Kasunod diri ka K5. Matapos ang nilupok, diri na nagkinagubot kag nagluntad ang komosyon. Kung sa diin nahibaluan na lamang nga may ginlutang na nga customer, kung sa diin amo si Police Captain Rian Fuentes Ampuyos. Matapos ang insidente, ginpahayag ni Nene nga nag-alabutan na ang kapulisan sa lugar, agod mag-responde. Matanda ang nga nag-angkon sang pilas sa walang adughan si Police Captain Ampuyos tugas ang pagbaglutang ni William Joe Campo nga residente sa barangay Hulang Ngahong sa nasambit nga banwa. Sa piyag nga bahin, naglikaw sa pagsabat ng mga opisyal sa barangay Binuntukan, Pontevedra angot sa natabong ng insidente sa pagpanglutang sa sulod sa KTV bar sa nasambit nga barangay. Sa pagpadulong sa K5 News FM Rojas sa Barangay Hall, nagpamaliban sa pagsabat si Punong Barangay Tomasa de los Reyes. Bagod may katuan ini, ginatudlong iya kagawad nga amo ang magsabat. Sang ginpamangkot na ang ginatulod sini nga kagawad kun ano ang ila nahibaloan. Angot sa natabong nga insidente, kagon may permiso sa ila barangay ang natundan nga KTV bar, naglikaw man ini sa pagsabat. Nahibaloan ka K5 nga sa sulod sa nasambit nga bar, gintiro kag napatay si Police Captain Rian Ampuyos, assigned sa 1st Acapis Provincial Mobile Force Company. Sa katapusan nga balitang lokal, ginathag ni Police Regional Office 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo nga wala nagresponde sa kinagamo ang Police Captain nga gintiro sa ilimnan sa Pontevedra, Capiz. Pasado las 12 ang kagahon Hulyo Viante. Sa press conference, ginpahayag ni Tuanyo nga las 4:30 pa lang sa hapon, Hulyo 19 sa nagpadulong sa ilimnan ang Police Captain at Police Corporal kag Police Staff Sergeant. Base sa investigasyon, ginimbitar sa tag-iya sa ilimnan ang Police Corporal na mag-early dinner. Rason nga ginupod pa ang duha ka mga police officers. Ginapahayag man nga nag-istorya hanay ang tag-iya kag kapulisan angat sa peace and order. Tubdob nga na nag-alabutan ang mga inisang gabi kang nagkinagamo ang pihak na grupo sa diin ginaaligar mga armado. Ginpalapitan naman sa mga polis ang grupo o kung grupo agod kuntani nga patahawon ang gamo. Apang hinali lamang nagbugnot sa pusil ang suspect kagintiro ang Police Captain sa dugana. Dead on arrival naman sa polis ang biktima sa rupa kay Tuanyo. Nahibiloan ka K5 nga ang mga polis ang lunsay naka-off duty sang natabo ang krimen. Samtang ang mga polis nga naka-assign sa 1st akon ang naka-assign sa 1st Mobile Force Company sang Capiz Police Provincial Office.
1: Balitang
0: mga balita naman ka K5 nga nakahinabot sa palibot sang Region 6 sukod Western Visayas, mga balitang regional.
1: Balitang regional.
0: Oras sa Pilipinas ka K5 alas 6:15 sa gabi ka K5 ng oras ang nadulong sa inyo sa kaluhan sang Mighty C ang alkaline based ng vitamin C. Ubos si po nila na trangkaso e Mighty C ka K5. The immunity booster available sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, 8 pesos na ang kada capsule. Kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar.
1: Balitang Regional.
0: Nagpatigayon ang Department of Social Welfare and Development sa 6 sang payout sa idalom sang Unified Program for Livelihood, Industry, Food and Transport kon uplift sang national government. Sunod kay Therese Legaste, Information Officer sa DSWD6. Sa Western Visayas, mayara sang 2,198 ka mga beneficiaryo ang makabaton sang 2,000 pesos. gikan sa pito ka mga lugar sa unang payout sa buong adlaw. Dugang pa sa natungdan nga ang uplift ang gimando ni President Ferdinand Marcos Jr. sa idalom sang Executive Order 110 nga nagatuyo nga maghatag sang bulig sa mga pigado nga pamilya nga makasurvive sa pang-adlaw-adlaw. Pahayag pa ni Legaste nga sa Western Visayas, mayara sila sang target nga 40,000 ka mga beneparasyaryo base sa ginhatag nga lista sang Philippine Statistics Authority kag Department of Economy, Planning and Development gikan sa Community-Based Monitoring System Survey 2024. Ang uplift ang mayara sang tatlo ka grupo, ang Group 1 kag K5 mo ang para sa mga 4Ps kag walang gutom programa. Ang yara sa Group 2, ang sa poor kag near poor samtang sa Group 3 naman ang sa mga low income nga direkta nga na-identify sang Social Security Services. Sa dugang kagkatapusan nga balitang regional na sapuan nga patay ang isa ka 24 anyos nga lalaki sa Sitio Lupni sa Barangay Hilamunan, siyudad sang Kabangkalan, subong aga sang Lunes, Julio Viente. Ngayon kilala ang biktima kay ay Ray Alvarez, isa ka construction worker kag residente sang Sitio Pasto sa Muman nga barangay. Sunod sa investigasyon sa mga kapulisan, mga alas 3 ang kagahon, isa ka residente sa lugar ang nakabati sang gahod sa guwa kag sang iyagin tan-aw. Kundi inagalin ang gahod, dito na niya nakita ang biktima nga nagahamiyangon kag wala na nagagiho. Positibo naman nga ginkilala sang amay sang biktima ang bangkay kag padayon pa ginahibalo sa mga kapulisan ang amo nga motibo. Diretso kita ka K5 sa mga dalaguan ng mga balita sa sulod sa Pungsod, Pilipinas, mga balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal.
2: Balitang nasyonal.
0: Oras sa Pilipinas, sila sa East 18 sa gabi. Ka K5 na oras ang ginadulong sa inyo sa kalwan. Sang DTX sa 500, the superior antioxidant, 14 pesos ang ganakapsul. Available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Balitang National.
0: Natala na nga ipatawag sang Senate Blue Ribbon Committee sa Senator Alan Peter Cayetano kag PTV4 General Manager Lino Cayetano sa pagpadayon sa investigasyon. May kang tanan sa napahayag nga ghost flood control project sa Taguig City. Sunod kay Committee Chairperson Senator Erwin Tulfo, si Lino mismo ang naghinyo sa investigasyon sa mga flood control project sa Taguig halin sa 2022 tubto 2025 nga nagabalor sang maso kon menos 6 billion pesos. Samtang hugot nga man gagin panginwala ni Senator Alan Peter Cayetano ang alegasyon sa mga ghost flood control projects. Nahibuluan ka K5 na magkapadayon ng hearing sang Blue Ribbon na Committee pagkatapos sang State of the Nation Address sa Consona sa Hulyo 27.
1: Balitang National.
2: Balitang National.
0: Balita naman ka K5 sa luwas ang pungsod Pilipinas, Balitang International.
1: Balita International. International.
0: Oras sa Pilipinas, sa Las 6:20 sa gabi ka K5 ng oras ang nadulong sa inyo sa kalwan sang manamit kag healthy nga kape. DTX Coffee Mix mayara sang ampalaya, chia seeds kag di sugar, sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix nakakape ka na naka-detox ka pa.
1: Maria Rochelle Abroad, Balita International. International.
0: Apektado ang kapin 300 ka mga residente sa sunod-sunod nga linog nga nag-igo sa Junin Region, Lima, Peru, Hulyo 19. Sunod sa National Seismological Center sa Peru na balag ag magnitude 5.1 at ag magnitude 3.7 nga linog sa Chupaca nga may kadalumon nga 24 kilometer kag 18 ka kilometro. Bangod sa nagluntad ng mga linog, 6 ka mga persona ang napatay, samtang masobra naman 30 ang napilasan. Nagresulta man ni sa pagkagubas ang 48 ka mga panimulay, kag 18 ang partially damaged. Sa karon ka K5, nagahatag na sang tent ang mga otoridad sa mga apektado nga pamilya bilang temporaryo nga puloy-an.
1: Balita International. International.
0: Balita naman ka K5 sa patag sang hinampa.
1: Balita Sports. Balita, sports.
0: Liwat nga ginkilala ang Spain bilang kampiyon matapos ginlutos ang Argentina sa score nga 1-0 sa 2026 FIFA World Cup Final. Sa extra time sa ngampang, si Ferran Torres ang nakapuntos ang nag-aisahanod nga goal nga nagbatak sa ang kadalagan sa La Roja. Kag nagpapag-on sang ila ikaduhang nga titulo sa kasaysayan sang torneo, wala na pong gana sang Argentina ang hugot nga opensa sa Spain. Ilabi na matapos nga ma-red card si Enzo Fernandez sa stoppage time sang second half. Ang pagbuhi naman sang isa ka player ang nagbatak

0: kasal, wala pang makasal. Ginako naman ni Ina nga may phobia. Ini sa kasal, bangod sa pagbulagay sa iya mga ginikanan, kasanay Janice kag John Estrada.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Maria Rochelle Abroad.

0: Amo ito ka K5 ang kaungdan sa mga nagapanguna nga balita subong adlaw sang Lunes. Julio Viente, tuig 2020 sa isa ko ang yung intang balita ka K5. Maria Rochelle Shaira Dianon Epron. Live nyo kami kanabatian sa lilisuan sa inyo mga radyo. Shan Punto 9, samon si ring Facebook page sa K5 News FM Rojas sa 83.7 K5 Radyo tagbuanay sa Banwas ang Pinar. Good evening sa itong mga K5 Silid supporters, Ma'am Elsie Acuña, kay Ma'am Madakon, kay Sir Duy Artur, dire sa West Villa Flores Maayon, kay Ma'am Gianna Belsiloso, nagapamati na sa iyang shop sa Loktugan. Sa mga ka-K5 Silid supporters naton, kay Ats Leo Jambillones, Quiz Michael Torrente Abanco, Ma'am Ronda, Ma'am Genevieve, Ma'am Neriza Bautista. Kag sa mga nag-suporta sa mga programa sa K5 News FM Rojas, madamo gid salamat mga ka-K5. Sa nga na nagid lamang sa bugos ng hubuan sa K5 News FM Rojas, akong partners technical side, ka-K5 Michael Jan Ditoga, and ka-K5 Alvin Pagunsan. Sa nga lang sa mga news director, ka-K5 Roldan Bisana Villarreal, sa mga station manager, ka-K5 Ami Orleans Berondo. Especially sa mga big boss at chief executive officer sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, ka-K5 News FM Philippines, Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM. E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: Oras ang mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
1: Masakit mangihi?
2: Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina, mag-Spore Biotics na!
1: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
3: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
4: Punggod kag-rashes?
5: Mag-DTX 500.
4: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ang palaya nga nagabulig paayos sang punggod kag-rashes.
5: DTX 500.
4: Bakal na sa mga butika.
6: DTX 500.
7: Gina Cano. Ang ginibatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
8: Sa kadlo ka pila ka mag-inom.
9: Sa DTX 500.
7: Sa primero katatlo sa subong kaduana lang.
9: Subong kamusta?
7: Uy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag

0: sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na mga gamit, na sang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit ako ng ulo or na sipon ko. So, amun na, thank you gid sa my TC.
1: My TC, epektibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrio sa mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang ako.

0: pagpamaterial, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix! Mabaka!
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: Extend Food Superman for Men.
5: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid, kami ni mister.
4: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
6: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang unad ako ginangakon niya problema sang akugin tubuan sang acne. Gani sang nabatian niya sa ako niya friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kagdag untat ang paglapda sang ako.
4: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag-Eye Care Co. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold,
7: para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City. 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, Narito ang Tinig ng Reformasyon.
10: Tinig ng Reformasyon.
9: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
10: Tinig ng Reformasyon.
9: At ngayon, narito ang inyong lingkod.

0: FM. News FM. E3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
3: Sporbiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
4: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
5: Ew! Yucky!
4: Mag-Sporbiotics ka! Klinika Sporbiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
6: Para sa matinlo nga dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatinlo sa imo atay.
6: Stag tinlo ang atay.
7: Happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Masaligan.
6: Epektibo.
7: DTX 500.
6: DTX 500.
8: Juice 7 lot.
9: Ano ginabatsyag mo sa
8: high blood gid ko.
9: Kailan sa una ang imo?
8: Blood pressure. 180 over 100.
9: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
8: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
6: DTX 500.
7: Panahon na naman ang ubo.
6: Sipunch
7: at trangkaso.
6: Pero huwag mag-alala.
7: Dahil andito na ang Mighty.
6: Laban mo, Mighty C!
7: Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw!
6: Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya
7: laban sa sakit na tala ng kontrabidang mahinang resistensya.
6: Mighty C!
7: The Mighty Power of C!
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Mighty C!
6: The Mighty Power of C!
7: DTX Beauty Soap.
10: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
7: DTX Beauty Soap.
6: Mabakal sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
7: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
13: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka pipito.
14: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
7: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maka kag Flavo Waska, mga natural herbs, yung nagahatag sang gana. Extend, supplement for men.
15: Muling binuhay mo.
16: Extend, isang kapsula ka lang.
7: DTX 500.

0: Flex 500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
2: Hi, Tennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
2: Hi, Tennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwilahan kag sa pagtuon.
2: Hi, Tennis Juanes.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Nag-a-improve sang paminsaron. Nag-a-increase sang serotonin. Nag-a-bulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
3: iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
4: Nagaburo na nga akon nga mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
6: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5
7: News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
8: D3 Bio.

0: pambansang ibon ng Pilipinas. Nagsisimula ito sa letter M.
1: Manok!
0: Nagsisimula sa letter M at nagtatapos sa letter A.
1: Manok!
0: Hindi manok ha. Kulay brown ito.
1: Alam ko na!
0: Ano?
1: Lechon manok! Kampyon!
2: K5 News FM.
3: E3 Bio.
4: Si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako tumar sa G3 Bio, kag nagkining akon buhok, kag nagkinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio with Visio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan.

0: sa D3 Bio.
1: Amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may visio. Ang visio. Yung may D3. D3 Bio.
3: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics. Naging updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Fat Deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasharansha that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
5: DTX 500.
6: Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
5: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
7: Ako si Mimi.
8: Galing kasi napit akong tuhod.
7: Arthritis na gali.
8: Pero sa pagsugod ko, inom sang mighty C.
7: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
8: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
7: Tibo gid kaayo ang mighty C.
5: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom kahit Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
5: Mighty C, efektibo, garantisado.
11: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
11: Una,
12: problema, gid ako sa akong body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
12: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
12: Kag
11: naghamis ka, nagbuti gid ako nga panit.
12: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
9: Mabaka sa mga butika.
13: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung ana bawang akon panulukan.
5: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
15: Gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, gabasa na naman.
15: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa.
15: Kag nagabaho ang kilikili.
17: Mag-Clinica Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Nagabasa na naman balaga.
15: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinica Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Extend Food Superman for Men.
18: O si Rosan, baw, akong bana sa nag-edad ko rin taanyos, bala, nag-hara-haragid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Nami, gidang extend.
5: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
19: Ako si Salvador Estanina, taga-Dao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumara ko.
20: Nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV.
19: Salamat sa DTX 500.
5: DTX 500.
9: Bakal sa mga butika.
3: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
5: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold, ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold, kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye care gold.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may physio, ang physio nga may D3.
4: D3 Bio!

0: interview sa lola ko nga milyonarya.
1: Te, boto mo sa iya si lola mo?
0: Ay, sobra! Kita mo subong, lolo ko na siya!
2: Hey! Hi! Galingawang time!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: K5 News FM.
5: News FM.
6: D3 Bio. Health News. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
6: Yung may PCO.
8: Ang PCO.
6: Yung may D3.
8: Mabatas, mga butika.
9: D3 Bio kontra kay TB, no? Mm. Ano bala ang TB? Ang TB gabing halit, no? Ang TB has been there for the longest time, no? And ang tao, ever since ang tao naging infected, ang tao naghimo sa mga vaccine, naghimo sa mga antibacterial drug against this bacteria. Pero ang TB, maalam kasi nga bacteria, sa dugay nga usasang tao, sa bulong against TB, ga-adapt man ang TB. That's why may antibiotic resistance ang ginatawag nga TB. That's why yung iba nga biskan nga therapy ni sila, gakadto na sa mga DOT centers na, ginagabalik gapon ang TB kay pigaw. Ang immune system, isa na pigaw ang pagpatay sang bakterya.
6: D3 Bio!
9: Ano bala ang epekto ni D3 Bio upod sang iya extra virgin coconut oil nga may mga medium chain triglycerides nga ginahimo sa mga monolaurin, monoglycerides, monocaprin kontra sa ini klase nga bakterya. Oops, mangkot kamo, diba ang D3 Bio antiviral specialist? Pero ang D3 Bio is also an antibacterial specialist.
10: So kaya niya ang kagaw niya sang tibihon.
9: Tanungon ta ang kontrata subo.
10: May nabasa ko, researcher boy, na ang mga tao nga pala kaon sang butong kaglubi, layo sa TB.
9: Correct. Kakaon sila butong or gausar sila oil aling sa butong, no? Or lana, no?
10: Ini subong niya, aranas D3 Bio.
9: Ay, nasa D3 Bio.
6: D3 Bio.
10: Pag pala inom ka D3 Bio, especially madugangan mo sang mighty sir pure sister boy.
9: Correct.
10: Dako ang kwan, makabulig niya sa mga may mga TB. Biska naga maintenance ka sa imo da nga mostly tag 6 months nga medication na eh.
9: 6 months na, sir.
10: Oh, 6 months.
11: 6 months.
10: I-add on mo ang kwan, D3 Bio. Tungod kay ang D3 Bio sa ginasiling na, pero tika taas ang iya nga antibacterial properties. Kaya niya i-fight ang TB nga ara sa imulawas.
6: D3 Bio with Physio.
0: Ako si Anay. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Is galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
6: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
6: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
6: Yung may D3.
8: Mabatas, mga butika.
9: Ano bala ang inatawag nga Mycobacterium tuberculosis? Amo na natatawag nga bacteria sang TB. Ini siya may ginatawag may lipid envelope membrane ni siya. Kabalo naman kita, tanan. Nga si D3 Bio, once gani lipid encase ang membrane sang bacteria, sang virus, and even fungi, patay ka kay D3 Bio. Research shows ang DOST sa Department of Health that extra virgin coconut oil is very therapeutical against TB. Paano na na-prove na ang research nila? Nangatag sila bulong, ginupda nila sang extra virgin coconut oil, mas dali nadula ang bacteria load sang bacteria sa imo baga. So, ang TB ini nearly kills 1.4 million people each year worldwide. Sa aton di sa Pilipinas, around 2019 na data, it's 27,000 plus. So, kung ikaw subong may latent TB, kumbaga, may TB ka, pero wala pa nagwa, no? Ha? Kitungod sina, nga ka D3 Bio ka.
10: Pagaluya imo immune system, dira katakiyon, sir boy.
9: Correct.
10: May kuhan gani statistics nga 1/4 na sa world's population may TB.
11: Grabe, no?
9: Grabe.
11: Grabe, no?
10: Pag may HIV ka, 20 times ang posibilidad mo nga, no? Magka-TB, siyempre weak na na,
11: weak
10: immune,
11: na
10: system.
11: Immune system.
10: Wala kulba, sir boy. Kung may HIV ka, may HIPAB ka, kung D3 Bio, lampor na sa tanan, sir boy.
11: But, yeah.
10: Tanan nga kagaw, iyan ang matamaton, kuan, patay. Kung wala gid kay nagbakal D3 Bio, pangayo lang dahon kapayas, imo tupad balay. Mm-hmm. Ang duga sang
11: dahon
10: kapayas, dako makabulig sa may mga TB, sir boy. Amo lang na agwantahan kapait.
11: Maulo upload kagapait.
10: Kaya mga kayo nagbakal. Punta ka na lang sa kapait sang ano, sang dahon kapayas. May mga research sa dahon kapayas paano makabulig sa mga kagaw sang may ara TB. So, kung nag-inom ka sa mga medication, pwede mo na i-add on. Wala contraindication. Wala problema, sir boy. Kung wala kayo nagbakal D3 Bio,
9: Correct.
10: May inugbakal ka D3Bio, D3Bio ka lang ka agwa. Lalamagwanta ka sa pait.
6: D3Bio. D3Bio.
5: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat walik sa normal ang akong blood sugar.
6: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Malakas, mga butika. D3Bio. Health News. D3Bio.
8: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sang D3Bio. Tungod ginapapagbo niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sang pag ehersisyo.
6: D3 Bio. Ang D3 ng may VCO. Ang VCO ng may D3. D3 Bio with VCO.
12: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay kasaman ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalo.
6: D3 Bio. Ang D3 ng may VCO. Ang VCO ng may D3. D3 Bio.
13: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka. Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
14: Nagapalandunon pala ang imo panulukan.
15: Magalingin pala ang imo nga ulo.
14: Masami nagapangihi.
15: Masami ginauhaw.
14: Masi may diabetes ka na.
15: DTX 500 na.
14: Ang DTX 500.
15: Ang may powerful compact.
14: Nga nagapanubo.
15: Sang imo blood sugar.
14: DTX 500.
15: Garantisado.
14: DTX 500.
15: DTX 500.
16: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Wala ko na siya nabatsyag.
6: DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
17: Si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C gabisgid pagpabaskog sa lawas.
6: Mighty C
18: babaka ang butika.
19: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Mercy at pasok na star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on dahil na nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinu-
19: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
6: DTX Beauty Soap.
21: Ako si Jenny. Sa ako ka beauty consultant, kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madridig kakao, kag papaya fruit extract, para sa nawo nga pimple free.
6: DTX Beauty Soap.
18: Mamakas sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gin masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. DTX Coffee Mix.
23: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man yang kapi.
6: DTX Coffee Mix.
18: Mamaka sa mga butika.
24: Nestor! Ang sinaing!
25: Luto na!
24: Ang labahan!
25: Nakasampay na!
24: Ang uniform ko!
25: Naplansa na!
26: Ganito ako!
27: Tigasi!
26: Tigalapa!
27: Tigasay!
26: Tigaplansa!
27: Sa araw si Mrs. ang susunod
26: sa gabi,
27: ako ang bossing
26: dahil kasangga ko
27: ang extend
26: supplement for men.
27: Lourdes,
26: tapos ka ng maligo?
28: Yes, darling. Come to mama.
26: Extend food supplement for men.
27: May maca
26: at lavawaska
27: na nagpapataas ng energy
26: at stamina
27: para sa tigasing performance.
26: Extend food supplement for men.
6: DTX 500.
29: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
6: DTX 500.
18: Mabakal sa mga butika.
6: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
18: Bumakal sa mga butika.
6: I Care Gold.
30: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag daga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
0: para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
3: News FM.
4: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3.
5: D3 Bio.

0: Ha? Sa sedin ta ba do?
1: Himo sa gamit mo layas na to!
2: Hey, I'm galing ngawang ta!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: KK5 News FM. News FM.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo kabisi sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
6: D3Bio!
7: Ang D3Bio!
6: Yung may Vizio!
7: Ang Vizio!
6: Yung may D3!
7: Mabakat sa mga butika!
6: D3Bio!
8: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with Vizio. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3Bio!
7: Ang D3!
6: Yung may Vizio!
7: Ang Vizio!
6: Yung may D3!
9: Kasakit ang tiyan!
10: Max 4 Biotic!
9: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan!
10: Max 4 Biotic!
9: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka!
10: Para healthy ang tiyan!
9: Mag-klinika!
10: Max 4 Biotics!
9: Makabulig sa pagtap

0: Oras ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace paglumutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaong Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako na pumatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
7: Kadaragsa nga pungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
10: DTX Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
10: DTX Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica DioFresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica DioFresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
14: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica DioFresh. Deo-roll-on. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
14: Clinica DioFresh.
15: Available now.
16: Extend Food Superman.
17: Ako si Renato. Nalarm ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Persado kagin.
16: Extend Food Superman for Men.
11: DTX 500.
18: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roa City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala akong makakaon ako sang punta. Sa makainom ako sa DTX 500 na dula ang allergy ko.
11: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
19: Hi, Dennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
19: Hi, Dennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
19: Hi, Dennis Juanes.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Nag-a-improve sang paminsaron. Nag-a-increase sang serotonin. Nag-abulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
11: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nag-abulig sa retina. Sang mata. Gikan sa halik. Kadalas ang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
20: ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5
21: News FM.
22: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may physio, ang physio nga may D3.
23: D3 Bio.
24: Artifice.

0: kailangan palayain at pakawalan. Kung talagang para sa'yo, babalik yan. Pero kung hindi, tiradura na lang.
1: Hey! Hi! Kalingawan time!
0: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
2: K5 News FM. News FM.
3: E3 Pio. Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. E3 Pio with VCO.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
7: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
8: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
7: Ang best friend sa mga kababaihan.
8: Spore Biotics.
7: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
8: Spore Biotics.
7: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
9: My family history ba na kamuusong diabetes?
10: Mag-DDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-DDX 500 ka na!
9: DTX 500!
10: Ang may powerful compound!
9: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
10: DDX 500!
9: Garantisado!
10: Epektibo!
9: Aramis
10: mo! DDX 500!
9: DDX 500!
11: Catalina Habagat, anong ginabatsyag mo?
12: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX.
13: Sa isa ka adlaw,
12: two times ko, tagdawa-dawa ka kapsol.
13: Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
12: Okay, namin nagit sa akong nga mat.
9: TTX 500, Mighty C,
4: ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
4: Mighty C,
6: mabaka sa mga butika.
15: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi ba na natumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
4: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa akon nga panit. May yara ini sang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kag inhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Mabakal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mayra, permilang butod ako diyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man tag nami, gid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon diyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
19: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang apply extra.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka
4: sa mga butika. Supplement for men.
20: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for men.
4: Extend Food Supplement for men. DTX 500.
21: Ako si Nelson Herrera, sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayog ng DTX 500.
4: DTX 500.
6: Mabakal sa mga butika.
4: DTX 500.
22: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
4: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
4: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
5: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
6: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
7: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang gani carots.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
5: Dok, asna ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin tayon ang ako nulo.
4: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Sali nga, mabala ni mga flowers nga damong probiotic.
8: Mas
4: ano na yung engineer man?
3: Maedukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Ako si Jean Paul Generoso, istoryahan ta karon. Ano bala ang iaton nga stool o ang pupo? How does it correlate sa aton ginabatyag? Istoryahan ta ni karon kagaupod naton ang aton CEO si Dr. Ramil Uy, subong man si Sir Kevin Bigay and Sir Boy Solweta. Dr. Ramil.
9: Importante ni nga may balaan la Sir JB kung anong sinyalis nga makita nila sa pupo. Dira mabalaan mo kung may problema ka ba sa colon or digestive tract. Kag syempre sa atay mo or after mo, manifest ang color sa imo pupo mo. Ang pagkaon sang madamo nga fibers, no, pag inom sang husto nga kadamuon sa tubig, ini makabulig sa kan.
5: Normal nga normal passing sang stool.
9: Labi na kon adlaw kag inom dito X500 kag MTC ang imo nga imnon, ga normal ang pupo, gina atipan niya ang imo nga large intestine. At least biskan paano magnami ang imo nga pupo kung nakainom ka dito X500 kag MTC.
5: Oho. Correct, agree ko na doc. Well, ano bala ang normal nga pagpupo? Ang color, doc, should be medium to dark brown, no? Dark brown or medium brown, amo na siyang normal nga color sa aton pupo. Inibangod sa pigment nga bilirubin, di ba? Naintindihan naton, Sir Kevin, ano, nga ang aton nga lifespan sa aton red blood cells is only 120 days. After that, gina-disintegrate ina, gina ginagubain na sa aton nga atay.
1: Basically, Sir JP, ang color nila is isalin from bilirubin.
5: Oh.
1: Pag sa ihi, nagahimo siya urobilinogen. Pag sa pupo, stercobilin.
5: Ay, katanda sa ngamon nga. Medtech. License medtech. No?
1: Stercobilinogen.
5: Sige, so amo na ang nagapabrown sa aton nga pupo.
9: Ang baho sa pupo, Sir JP, actually, halin mo na sa kuan mo mga bakterya.
5: Uh-huh.
9: Na, siyempre, damo kagaw da. Ang nga nagaproduce ang mga gases.
5: So, wala nga medyo nga pupo.
9: Baho, o. Mining pa, ti damo bakterya eh. Damo gas nga gina-produce. Kag dapat, hindi sakit magpupo, kag hindi budlay mag-abon ah.
5: Dapat sa hulas lang, no?
9: Try nyo bala, no? Mag-shake mo kada gabi isang kapayas lang tawo na to kung hindi ano. Shake kami kapayas, imnon mo isang kabaso, tapusan parisan mo DTX
5: may TC. Pagkaga,
9: wapak. Amo na nga, dapat gidya, makainom giga DTX 500 kag may TC. Para hindi ka mag-almoranas. Once nga constipated ka, kaga na kanami pagid sa may TC, Sir JP, ganami ang imo nga may kuha na damo sphincter sa imo nga tigbakod po ang mga veins mo sa imo lakrasan. Once nga bakod ang veins, layo ang constipation. Kung naka-detect 500 kag naka-may TC.
8: If I may say, no. And DTX 500 updan mo sa klinika phytofiber kampion. Kampion ang epekto sa constipation, no.
5: Cleansing ano.
8: Cleansing.
5: Ang pupo naman nga malaba, Dr. Ramil, kag ang iban utod-utod, no? Laba, utod-utod. Sinyalis ina sang healthy nga bowel. Ang
9: sample. Sample. Ang healthy nga bowel para sa pupo sang karabaw. Ang sinyalis naman sa hindi naming bawel, pareho sa pupo sang kanding.
5: Ang mahal ko kita.
9: So kinanglan ang pag-i-char gidya, at least yung pinaka-the best niya, once, twice a day, ang pinaka-the best nga toilet practice. Hindi man namin, Sir JP, nga once a week, ang iban gani, once in 2 weeks,
5: may mga
9: problema na ng kulon da. No? So dapat kinahanglan nga ano ang frequency sa pagpupo man normal mo. So muna pirmi na mo balik-balik. Ano ka importante nga gainom ka DTX 500 kag Mighty C para magnormal imo pupo kag maamligan ang imo nga large intestine.
5: Justo.
9: Kay once nga may bukol da, hindi na normal ang healthy sa imo nga tinai, dira naga problema ang frequency sa imo pupo. Tinga ka kung kaisam lang ko magpupo man.
5: Justo.
9: Kay wala ka ka DTX 500. Wala nimo atipa na ang health sa imo nga tinai.
5: Justo. May ginatawag kita doc nga Bristol stool chart, no? Ini ang gin-device sa mga doktor sa Bristol Royal Infirmary sa England. Pagi sa pagbasi sang history sang pagpupo sang 2000 ka mga tao, Sir Kevin, ginkuan nila, ginstudyahan nila, kag nakahimo sila sang Bristol stool charts, no? Amo ni ang ginagamit karon bilang basihan sa mga different types sang pupo.
9: Pito na ka type, Sir JP. Ang 1 kag 2 ga indicate na sa constipation. Ang 3 kag 4 ti kulang fibers.
5: Kulang fibers.
9: Ti dapat ya kaon gigaya gulay kadaddaw. Kaon kaya prutas kadaddaw.
5: Gayum-yum si boy.
9: Ang importante, inom ka DTX 500, inom ka may TC. Amo na siya. Ang type 6 and 7 nag-indicate na siya sa inflammation.
1: If I may add up, Sir JP, no. Sa laboratory may ara ang anon mo. Ng consistency of stool. May ara kita ginatawag hard, soft, mushy, kag watery.
8: Pumasay.
1: Pag ambal ta hard, titig-agi na siya. Pag
9: kulang tubig.
5: Kulang tubig. Kulang
1: tubig. Pag soft, tama naman ka humok. Ang mushy, pag ambal ka mushy, pwede mo siya mapurma. No clay bala. No clay. Kumbaga, ang watery, amugin na siya yung basa.
9: So, importante, Sir JP, amun eh. Gavari lang ini nga mga type tungod sa either gahubag imo tinai.
5: Oho.
9: Kung gahubag imo tinai, expert da ang kuan, ang DTX 500 kag Mighty C. Or infection bi ang imo tinai.
5: Mighty
9: C naman ang kuan da. Both DTX and Mighty C makabulig sa health sa imo nga tinai para magnami ang imo nga kulon, imo nga tinai. Amo na ka importante. Kung sa kulor naman sa pupo, Sir JP, ang normal nga pupo, amo ang brown nga kulor.
5: Justo.
9: Kung green naman ang kulor, but silingon, palakaon o tan.
5: Ano yung green-minded?
9: Kung puruto man ka nasig sa haboy sang iyang akuan, sa kulon, ang pupo, ti siyempre, damo, bile, kagjutay nga bilirubin nga nagamix sa stall.
5: Amo na ga-green siya, no? Ang orange nga kulor sang pupo,
9: palakaon orange.
5: Sa pagkaon, sang carrots, no? kalabasa, kay iban pa nga mga utanon nga may mataas nga beta-carotene.
9: Mm. Mm. Pero ang may sugpon nga bile duct nga nagresulta man Sir JP sa orange nga.
5: No? Mm. Ga-orange kung supon bile duct man, no?
9: Gasupon.
5: Mm. Ang yellow nga color sang pupo, butsilingon, nga tuman kadamo ang fat sa imo na diet or why ka na sang Sir Kevin, sang bile, no?
1: Oh.
5: That's why nga ga-fatty ang imo nga... Oh.
1: Ang imo sina nga stool picture sa microscope puro mantika.
5: Mm-hmm.
1: May mga bubbles of fat globules.
9: Mm-hmm. Mm-hmm. So, lantawon man nimo kung itomba or pula.
5: Mm-hmm.
9: Basi may bleeding sa pan. Sulod.
5: Amo nang
9: kung pula akong itom naman ti mostly
5: sa pababaw.
9: Pababaw na.
5: Kay ti nag-itom na siya pagkatapos nalo.
9: Oh, iban gani mga 50 ulcer may mga bleeding.
5: Oo.
9: Gaabot pa na mo.
5: Mm-hmm.
9: May mga bleeding sa ano sa imong tinai.
5: Mm-hmm.
9: With that. So likawi nga magka-bleeding, mag-inflame, mag-infection ang imong tinai.
5: Mm-hmm.
9: The best gida ang DTX 500 ka.
5: Parang ang mucus ito magdamo, doktor. Mm-hmm. Nga hindi dali mapinitin
9: yes.
5: sa agaw.
9: May mga tao man nga pala inom iron supplement, normal nga gaitom ang kwa. Ako niya, kung mag- kaong ko dragon fruit.
5: Mm-hmm.
9: Dragon fruit man ang color sa ako.
5: Kaya ginigili yung black rice, no? Ang laiko rice, kapag ito man.
9: Mm-hmm. Oh.
5: Ang pula naman nga color sang pupo, mm-hmm. ang nag-indicate nga may araka gastrointestinal bleeding. Sa dili na yan, lapit sa imo nga lebo, no? Mm-hmm. Lapit na daya.
9: Mm-hmm.
5: That's why nga pula. Sa pruning spotting nga gagmay, mm-hmm. basi
1: kung,
5: hemorrhoids
1: kung
5: lang
1: bright
5: na.
1: Bright red siya, Sir JP, but silingon
5: ano, fresh ka.
1: Fresh pa ang dugo. Mm-hmm. So, ara sa lower, mm-hmm. ang ano, ang...
9: So...
1: bleeding.
9: Daw kalaway man lang taon nga kada aga lang taon mo or kada pupo mo lang taon. Ako ginacheck ko.
5: Ginacheck ko man na dok, ako.
9: Ako normal nga kada aga ang color sa akon nga ansa na orange.
5: Orange. Mm. Akay bangod sa imo nga.
9: Dili before ko matulog, ya ginom ko duha ka baso nga carrots juice.
5: Juice.
9: Nga may butangan ako DTX 500. Mm. Lima gina kabilog, Sir Boy. Lima man ka may TC.
5: Mm.
9: Butangan para ko tong antioxidant from Norway.
5: Mm. Abaw! Duhay kami na yaw.
9: Amo mula nang sikreto anon man imong kwarta man i-invest sa imong health. No, inom ka carrot juice kay ang carrot juice, ang shake sa kapaya Sir JP, dako na nga bagay sa
5: may
9: imong health.
5: May fiber ka na, may beta-carotene ka pa.
9: Amo nang the best da. Nya kakasaan kuan?
5: DTX.
9: Ang DTX ihalo upod mo na ihalo mo da sa imong mga juices, dako gid makabulig sa imong intestinal health.
10: DTX 500.
11: Ako si Herminia Titong, 53.
12: Tilang imo blood sugar sa una?
11: Sobra 300.
12: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
11: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
12: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
11: Oo.
12: Mga ano nakadugay ka naginom?
11: Mga sobra na isa kabulan.
12: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
11: Oo.
12: Anong resulta? Pila na?
11: Sobra na lang 100.
10: DTX 500! DTX 500! DTX 500! DTX 500.
13: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
12: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
13: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
12: Wow.
13: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabiring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
12: Sa mga wala pa naka-try sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
13: Mabakal na kamo. Sa DTX 500 kay nami gid ini sa akon nga lawas.
10: DTX 500 POC ang alkaline nga vitamin C.
14: Kalita kay Thanos tagabgaygan niya. Trangkaso bay ako tapos napilahan ako sa inyo makus Pure C. Nung mga darwa ka adlaw nakabangon ako.
10: Pure C vitamin C. Pure C ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako pala si Ray Relota from Sanangit. Dati mabilis ako noon mapagod. Noong umpisa nakainom ako ng Pure C, wanda yung pakiramdam ko tapos hindi ako na mabilis mapagod.
10: Pure C vitamin C. Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wankyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay San Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, Likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
5: Ang kolor naman niya sang ilok, kagbaho sang ilok kisa.
9: Anami gidya puti ilok.
5: Oh,
9: nami puti sa Kevin. Kisa itom.
1: Oh. Nami man ang puti ilok pero hamot.
5: Oh,
1: so tikin ang.
9: Pwede okay na ako okay na lang pugo itom nga hamot.
1: Itom nga hamot. Okay man.
9: Ang lain nga itom nga baho, tingin ng lain pa.
1: Lain kong puti nga baho. So, mas nami da Sir GP is ilang mag ano sila. Pagpaligo sila gamit sila sang Santone Plus Herbal Soap. Okay, ini may aras ang mangosteen extract, virgin coconut oil, daon sang bayabas kag madridi kakao nga naga apatay kag tapna sang kagaw no nga nagakaon sang aton nga balas, lalo nang ilok ta. Amo na siyang mabinalhason nga parte sang lawas no. So amo na sa ang kwan ang pugad gid sang bakterya. So habunan nyo sang Santone Plus Herbal Soap para magkalamatay na sila. Kagdugangan sang proteksyon.
5: Of course, no, pagkatapos mo ligo sang Santone Plus Herbal Soap, mag-Clinica Deo Fresh. Antibacterial, antifungal, and antiviral pagani, no? So kung kamasahi, Sir Boy, nami at Santone Plus Herbal Oil. Hindi sa kay inom dayon sang pain reliever, ha?
16: Santone Plus Herbal Oil, gapadami sang circulation, may aromatherapy ka pa, no? Kinikanami ni si Mutan. Talking about blood circulation.
1: Talking about blood circulation.
9: Sikrito na in general ba?
5: Oo.
9: Gainom extend, gapamasahi, gainom DTX Premium.
5: Ay! DTX Premium!
9: Wow.
5: Ang premium nga kape. Pag inom mo, matyagan mo, doon ka-elcon ang imo.
16: Tag sa ilang Rayo Coffee.
5: Rayo Coffee. Ang kape nga may
16: tagipuso.
5: Kampiyon.
16: Sige. So, tatlo ka kape ang pilihan nyo, ha? DTX Premium, DTX Coffee Mix, kag Rayo Coffee.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
16: Now, istoryahan ta ang blood sugar, no? We're not talking about diabetes, blood sugar in general. Paano bala
9: or the glucose?
16: Or the glucose. Paano bala mabuligan ni D3 Bio ang pag-manage ni sang blood sugar levels nga hindi kaya sang plain nga D3? Explain ina ni Sir Boy Solweta sa talk ni Doc.
5: Ano bala, first and foremost, no, off the bat, I wanna say this. Carbohydrates are not that all bad. Di na tanan lain ang carbohydrates.
9: Tuwa Sir Boy, kay siyempre duha man ka klase ang carbohydrates. The
5: complex
9: and the complex one and
5: the simple carbohydrates.
9: Simple one.
5: Monosaccharides, no? So,
9: pero mostly sa mga parties, di ka kakita sang complex.
5: Oh, kalaban mo di kita da.
9: Sino matin, birthday ko ba ang akon nga ipakaon sa inyo, Balinghoy, Kamuti, Ubi, Gabi. Sila sa ikaw na lang dadadok.
5: Paglabay sa lamay sa pas. Gito pati sa gito ta.
16: Yan dito din litsot.
5: Anyway, ang carbohydrates, kung isa, ano tanino, may analogy ta sini. Ang aton lawas, example, makina. Ang makina, kalanan gasolina, carbohydrates na. Ang makina, kalanan man sang oil. No, amo na ang aton, good fats. No, ang makina, may piston muna ang aton protein, meaning to say ang mechanical parts ng aton lawas kinahanglan protein. Ang metabolism ta needs carbohydrates, but good fats could provide also power also metabolism.
9: Namin tani Sir Boy nga pareho man blang sa lakyan sa tao na pagkaubos sa gasolina ang oil na lang iagamiton.
5: Correct.
9: Hindi daw wala mo na kapan mo, no?
5: Wala mechanism, no?
9: Pero digid siya sa makina sa tao. Na kung wala na sang gasolina, wala na sang glucose, may good fats pa siya.
5: Superior gidya ang lawas ang tao, no? Kumpara sa gininvento tanga makina.
9: So, das galining mga ko, ano, mga buyunan, Sir Boy. Mas dugay na sila mapatay. Hindi ako mas dugay sila patay kung gutumay.
5: Kay may stored fats.
1: May stored fats.
5: Ina, kung usaron nila ang ila stored fats. Remember, stored fats are not all that bad. Once nga ginusal mo, example, kita mo tako na buyon mo, nag-jita ka, amo na imo source of energy.
17: mas madaog mong niwa nga tawo kung pagutumay. Kaya damo ka source of energy.
16: Kag may resistance sila Sir Boy sa tugnaw, ha?
17: Sa tugnaw.
9: Pero kung ang problema da, kung padakoon lang ni mga padakoon nga hindi mo gamiton, dira ang dako ang problema.
17: Dako ang problema. Amuni makwa mo, no? Kung palakaon ka tamis, di tanay magstudya diabetes, ah. Kung palakaon ka tamis, you deprive yourself of a lot of things. You deprive yourself sang vitamins, fat soluble vitamins, even vitamin C, vitamin D. You also deprive yourself of macronutrients like magnesium, calcium, and phosphorus,
9: gaaway
17: and even zinc.
9: Gawayay, sir boy.
17: Gawayay.
9: Mas paborito ni immune cells ang glucose, ni blood sugar compare sa vitamin C. Amo na ganin, ito anay na lang ni, intuon mo man imulawas. Alimba, gusto ka nga, nga mantika anay gabiton sa lawas, hindi ka anay magkaungkano. Unahon mo anay abukado mo da, inumon mo da imong ditribayo, inumon mo da ang mga, kauno mo da imong mga nuts, di wala sugar.
17: Wala sugar.
9: So, amo to unahon niya gamit.
17: Amo na una. Correct. If you know, no, kung kapamati ka mo sa isil, if you know how to use good fats.
9: Amo na gani, Sir Boy. Kay way ko kapamahaw, tinom na lang kuya ditribayo.
17: Si boss ang best example, no, nga mabuhi ka sa good fats without eating carbohydrates. Because ang once train mo ng lawas mo nga ang pamahaw mo good fats, example nag ditribayo ka do kabilo,
9: may bukado ka dabi.
17: May bukado ka da, no. Pagtapos ang bukado mo, may
9: may nuts da.
17: May nuts ka da, no. Nga nuts nga iwayayab lagin pito nang sang gidugin san lag lang o steam lang. Kampyon, no. Hindi ka magutom, makibot ka. Uy, may mo ko nagkaon kanon nga away ko nagutom kay na satisfy ang imo selula. Remember your cells will dictate kung hungry ka. Kung ang imo mitochondria, which is the powerhouse of your cell, has energy to burn, to form energy, and then basically, hindi ka magutom. Gagutom ka lang kung wala ulod ang imo sila, wala ging kaon ang imo sila.
1: Kay, ano Sir Boy, gasaka ang imo nga hormone nga ghrelin.
17: Correct.
1: Ano sa, tapos ang glucose, sige mo kaon glucose or tamis, gapasaka, man na siya ghrelin, Sir Boy. So, tendency mo, makaon ka nga makaon hasta masatisfy siya kag maga nubo na ang imong grilin.
17: Correct, no? Kanami sa punto ni Sir Kevin, no?
9: In short, Sir Boy, you need magnesium para kaya makontrol ang glucose. Kinahanglan mo chromium para kaya niya makontrol ang glucose. Pero ini nga mga klase nga minerals, hindi ni basta-basta ma-absorb kung hindi ka pala inom ditribayo.
17: Correct.
9: Kung wala ka good fats. Nami ni ila magna ganami ila function sang magnesium sang chromium para makontrol imo nga blood sugar kung nakaditribayo ka, Sir Boy.
17: Natumbok kini Doc Ramil ang buot ko si lingon, no.
9: Ang D3 naman nga ara sa ditribayo ang purpose na para magnami ang insulin sensitivity. Pero both na di lang D3, Sir Boy,
1: ang extra
9: even BCO gap bulig para nga may ara gito ang insulin sensitivity.
17: Ang secret sa ditribayo is the minimal content of vitamin D3. Nga sakto-sakto lang ang pag-enhance siya sa chromium and magnesium. Kasi once tamaan na makataas ang imo vitamin D3, you are born for hypercalcemia.
9: Correct, Sir Boy. No? Ang so, question, Sir Boy, amo ni, amo na ka-importante nga ang nag-combine ang D3 kag ang BCO para makabulig sa pag-control sa imong blood sugar. The question, saan o ang isa nangin mayo kaysa duha?
17: Oo, no?
1: Let's do the math.
17: Let's do the math. Balik ang palman kanila, no? Man is an island, gani, no? Kung kaya sa Bible pa. There's always good things kung damo ang isang kabagay, no?
9: Saan o naging maayo ang isa kontra sa duha? Siling ang Ginoo nga, hindi maayo nga ang isa ang tao mag-inusara. Himuan ko siya sang upod. That's why ginupod na mo ang D3 kag BCO. Okay? Dako ang science nga ara sa likod. Dako ang science ara sa likod nga ang nag-combine ang vitamin D3 kag ang BCO. That's D3 bio, Sir Boy.
17: That's D3 bio. No? That's the powerful effect of D3 bio. Kau balance. Balance ang combination sa vitamin D3 and extra virgin coconut oil. And you need to remember this. Kay may ang extra virgin coconut oil right now is so popular in NCR, in sa Manila, but you always need to choose cold pressed extra virgin coconut oil. Amuna siyang ara sa D3 bio. Ginupdan sa vitamin D3, that's why amuna ang epekto. Daw may butika ka sa imo balay, no? No? Kon sakit o kon migraine, kayang-kaya ni D3 bio. Ubo, sipon, katalo, kayang-kaya ni D3 bio. kung gajita ka, kung hindi ka dayon dayon, kidali ka magutom, buligan ka ni D3 Bio. Taas imo pressure, kay taas imo LDL, buligan ka man ni D3 Bio. Those are just the tip of the iceberg, kung pwede ko mambal, no? Punta pa lang to sa mga benepisyo sang imo D3 Bio. So diin ka pa sa vitamin D3 nga boost lang sa immune system, kung sa D3 Bio nga ga-boost pa sa immune system plus your pharmacy sa imo lawas, no? Naara lang gid sa cabinet mo, kayang-kaya bulungon ni D3 Bio. So kung taas ka, kung palakaon ka sugar, di ka man diabetic gapon, you take D3 Bio as a precaution, no? Precautionary. Remember, prevention is always better than cure.
9: Sa mga paborito gid nila ang mga tamis, no? May gintog yan da sa proverbio, sir boy. No? Hindi ka magkaon sang sobra nga honey.
16: Ay.
9: Kana lang nga honey, ang honey nga hindi tamis.
16: Engineer, i-share ang iban nga honey.
17: Honey is good. Honey is one of the most healthy foods in the world. But ang bagay sa Bible, kung magsubra ka na 2 tablespoons sang honey, it's not beneficial anymore. So ang honey should be only 1 tablespoon to 2. So
9: isa iba ko kan dugay da maubos akong honey to.
17: Aha. Ni pangatag man.
16: Gabaton ko ani. Away na gali.
18: D3 Bio with Physio.
19: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kay isa man ka registered nurse sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.

0: isa nakainom ako ng Pure C. Wanda yung pakiramdam ko, tapos hindi ako na mabilis napagod.
1: Pure C Vitamin C. Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting Quezon Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
2: Alipato. Oh, sige. Kaya sa mga benepisyo sa gagamit sang Ditribayo.
3: Aridok.
2: Nga ang magamit ang Ditribayo.
3: Mm. May ginatawag gali kita ng coconut oil cleansing.
2: Mm.
3: Aha. Why na sila may ginainom ng iban? Coconut oil lang. Mm. 10 to 14 tablespoon kakutsara.
2: Mm.
3: Sa isa kadlaw, for 3 to 4 days.
2: Mm.
3: Cleanse ginaya.
2: Mm.
3: But we don't recommend that now.
2: Mm.
3: Sa Ditribayo, arimuon nyo. Intermittent fasting for 12 hours.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
3: Within that 12 hours, pwede ka kainom tubig. Pero you take 3 to 5 Ditribayo.
2: Mm-hmm.
3: Ang nami sini, kumpara dok gali sa juice fasting, ang Ditribayo fasting niya naton, mm-hmm, nagakdula sang sugar sa lawas mo. Amo to ang baling ni Sir Boy. Juice fasting will still use sugar sa imong lawas. Mm-hmm. Pero ang Ditribayo fasting, Ditribayo lang imo gininom, will use the MCTs as source of energy. As a result, ma-eliminate mong sugar sa imo sininga lawas. Hindi na makaya sang plain D3.
2: Amo nang bay practice ko, intermittent fasting last meal ko 6 or 7
3: with Ditribayo.
2: Dito pa ko mainom sa Ditribayo ko after 12 or after 14 hours.
3: Para una ya gamito ni.
2: Oo. At least maka-extend pa ko, di ba? Pa inom ko 8 or 9. Miska na launa pa ko manyaga ya. Kaya may energy ko. Pero ang nami lang, ang energy ko nga gamit, wala latak.
4: Ang akon gusto, nga gusto kin mag D3Bio. Over ordinary vitamin D3. Because basically, it's proven by science. It is basically proven by studies, research, and government-powered researches and studies. DOST, Ateneo, UP, Manila, and even universities in America and in Singapore. Saying that extra virgin coconut oil found in Ditribayo promotes full recovery from any viral infection brought about by the pandemic. Statement na sang DOST, statement na sang gobyerno regarding their studies on how extra virgin coconut oil protects our population against COVID-19. So basically, kung gaalaga ka sang may COVID, mag Ditribayo ka na. Feeling mo suspected mo may COVID ka na, mag Ditribayo ka na. Kung feeling mo gailanat ang tupad balay mo, ay kakasabalo, kung COVID man na, kung hindi, mag Ditribayo ka.
3: Basta, Megid Sir Boy, before pa man nakagasuspect, inom ka na yung dahan, Megid, no?
5: Protect yourself. Gusto ko mag Ditribayo, no? It's because daw nag-hire ko housekeeper sa ngakon nga lawas.
2: Housekeeper naman?
5: Housekeeper.
2: Di naman pharmacy?
5: May pharmacy ka na, may housekeeper kapag id. Diba? Manotis nyo na kung mag-check-in ka mo sa hotel, no? Before ka mo mag-gwa, di ba? Pag-gwa nyo, kibot ka mo ang inyong kwarto, Himos Japon.
2: Mm-hmm.
5: Amo nang ginobra ni Ditribayo sa aton lawas. Kung anong ginobra ta nga pag-ukay da sa aton lawas, himuso na ni Ditribayo.
2: Mm-hmm.
5: Para masaayos na ang sulod sang aton lawas.
2: May housekeeper siya sa imo brain.
5: May housekeeper sa imo brain. Sa imo digestive tract, sa imong cardiovascular
2: sa imo
5: system,
2: mga
5: sa bilugid nga lawas.
3: Nami, no? Ang epekto mo sa housekeeper sa real life, tawhay ka, hindi ka sa giubra, kasi siya yung ubra para sa imo.
2: Para sa kubla, nagpuli ko sa balay. Mapungkon lang ko kag mahigda kang matulog, kay may nagdapanin doon
3: na ito. Hindi mo galing ng Ditribayo, no? Oo,
2: si kung naka-Ditribayo ka, kumplito ka. May Philippine Navy ka na, may army ka na, may police ka na, may special forces ka, may ranger ka. Imagine ba, ang monolaurin, caprilin, monocapric, sila tanan ang mga gapangunang ang mga soldado sa imulawas. Amo nang nakanami, Sir Boy, kung naka-Ditribayo ka, tungod sa di matawaran.
3: Di matawaran. Nga, oy, hindi mabakal sa kwarta to.
2: Nga, benepisyo.

0: Mm. Imagine ba? Kakita ba ka BCO nga na panos?
1: Oo no.
0: Why?
1: Mm. Bisan ni pagbutang sa ref.
0: Oh.
1: Why?
0: Hindi nang panos.
1: Mano.
2: So that is the
0: kaya nga man, wala sang bakterya nga makapanos ya. Hindi ka tinulong patay na mo. Oh. So amo na ka importante no? nga adlaw-adlaw ka magditribayo. Pero may naman na ginabalik-balik, kinanglan inom giga ditribayo. Every 8 hours kung
2: every
0: gusto ka, protektado ka.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: K5 News FM. News FM. Ditribayo.
5: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang Ditribayo ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
4: Ditribayo. Ang Ditribayo. Yung may visio. Ang visio. Yung may Ditribayo. Ditribayo.
6: Ako si Karen, kadamugid sa akon hair fall at hindi manami akon na kutis. Nagtry ako tumar sa Ditribayo kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
4: Ditribayo. Ang Ditribayo. Yung may visio. Ang visio ng may D3.
7: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
8: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
9: DTX 500. Ano
10: kinabatsyag mo sa barangay?
11: Ano kinabatsyag mo sa
10: akin? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
11: Tumal ko. DTX 500.
10: Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
11: Three times.
10: Kamusta ang alay sa kamot?
11: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
9: DTX 500.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Binigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubo kang sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
3: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
13: Nail ni Realista, taga Bacolod City. Nang nuna, niwang-niwang ikuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwad balay ng tambo ko.
9: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
9: DTX Beauty Soap.
15: Mabakal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
15: Mabakal sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: X5.
1: extend
2: Food Superman for men.
19: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga mig. The best gid ang extend food supplement for men.
1: Extend Food Superman for men.
20: DTX 500.
21: Ako si Norma Vista, taga Baturo Ha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
20: DTX 500.
15: Mabakal sa mga butika.
20: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
15: Bumakal sa mga butika.
20: I Care Code, ang superior eye formula. I Care Code, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag Bilberry Berry Extract, isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin, isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
22: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
20: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
23: News FM.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Tawana! The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras naton, we got 43 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 at Jerry Lee of the Nakita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, kagusto gini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema, ka nagahatagin bugat sa inyong balatyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron. Subong nga gabi, i-text yun na ulitawag sa ating nga smart number, 0928-611-2263. Kag sa ating nga Globe number, 0927-7448940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion o kung komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, sa liwat i-text lang o itawag sa aton smart number 0928-611-2263. Kag sa aton Globe number 0927-7448940. July 20, 2026, it's a Monday evening mga ka-K5. Kagari na siya. Ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Mayo. Mayong gabi si mo, K5 Jirili.
0: Kamusta ang imong adlaw, Lo?
1: Well, still the same. So far, very far. So far, so good. So good. So far. Mayong gabi sa aton talan. Ako naman si Jay Lolo. Kamusta ka mo? Nainom nyo na? Nainom nyo ng DTX 500? Ati good ah. Very good ah. Tindihan na ita. Mayo kagid. Mga ka-K5, ang aton gin ikayong lawas sa subong nga panahon, ang importante gin nga tagaan ta sa prioridad. Ibutang naton sa mas pataas nga prioridad ang aton ikayong lawas, hilway sa masakit kagunano man nga balatian. Padayon kita nga magakaon sa mga masustansya nga pagkaon kang ilimnon. Likawan ang mga pagkaon kang ilimnon nga may mga artificial flavoring, may mga chemicals, may mga preservatives. Subong man mataas nga asin, nga klase sa mga pagkaon, madamo sa asin. Mamantikaon, kag subong man kinanglan man natin magkaon sang utan, kag prutas mga kakipay. Parampadayon ang aton nga lawas nga maging mabakon. Ang toxins nga mismo nagahalin sa aton pagkaon, sa hangin kag tubig nga ginainom nga nagapundo sa aton sistema, amo ang isa ka mayor nga ginatudlo nga rason kung nga nagakaguba ang aton nga sistema kag nagresulta sa kunano nga masakit kag balatian. Nagaantas ang tsansa nga makapabalhas kita. Ang pagpabalhas, isa ka natural detoxification process sa aton lawas. Isa ka natural nga pamaaging nga para buhinan o kung ipagwa ang mga toxin deposits naton. Sa kada ilig siyang balhas naton mga ka-K5, ginabuhinan naton o kung ginapa-eliminar naton ang mga toxin deposits naton. Ganitagaan tagid siyang panahon ang pagpabalha sa kung ano man nga pamaagi. Ang malimpyo nga palibot, rason nga hindi makatinir ang mga kagaw kang mikrobyo. Kaya mo manini sila mga ka-K5 nga ginapatihan naton. Ang mga kagaw kang mga mikrobyo, bakterya ang nagahalit sa aton ay kayong lawas. Nakapituhan ang mga membro sa aton panimalay, nagabalatian kag nagamalasakit. So kung limpyo ang aton palibot, especially ang aton sulod panimalay, hindi magatinir ang mga kagaw, mga bakterya o kung mga mikrobyo. So galion ta, ining mayong inisyatibo nga paglimpyo sa aton palibot sa liwat, kag sumong man sa aton sulod panimalay. Ang stress isa man kaginatudlo dirili, nga rason kung nga may nagaka-heart attack, may nagaka-stroke, may nagakatulubuan, cancer, kay iban pa nga mga lala, kag delikado, nga klase sang sakit, mga ka-K5. Tungod sa stress, pwede kahibla doon. So gani bantayan naton mga ka-K5, ang aton ko galingon, likaw kita sa mga bagay o mga butang nga makahatag dulot sa aton stress. Kag hindi gid pakalipatan sa pag-inom sa nga DTX 500 adlaw-adlaw. Chansa kag oportunidad ni naton mga ka-K5 nga may-ari kita sang suplemento sa subong nga panahon nga makahatag gid bulig sa aton sistema nga maglimpyo. Kag naghatag man sa pag-atipan sa aton nga mga selula nga guba, gina-repairya dirili ang mga damage naton nga mga tissue, ginaayo niya, ang ginatagaan niya sa nga nutrisyon kagamakon. Subong man ang DTX 500 mga ka-K5, madamogin sa nga binipisyo. Especially ining pagsaka naton sa nga, kung pagsaka sa aton nga mga blood sugar, hindi naton malikom nga ang isa ka kabangdanan nga nagaka-diabetes sa isa ka tao tungod sa sugar level naton nga sobra-sobra. Mga ka-K5 tungod sa importante nga panakot sa DTX 500, ining natural ang utan nga amarguso. Ha? Amarguso. Amo ini ang may special nga klase sa utan nga may aras ang mga elemento nga makabulig gid sa pagpanubo sa aton nga blood sugar. Mga ka-K5 na tun-an sa mga eksperto sa bilong nga kalibutan, ang amargoso may ara siya nga mga special elemento. Yani nagsikat ini siya kay tugod ang pahayag makapaayo sa diabetes. Mabalik ka sa normal. O galing kaunol mo siya hilaw, bala? Siyang una, di amoy nang natabo mga ka-K5. Ang natabo is sa pagkabati siyang halos tanan, kang interesado gin nga maalibyuhan ang ilayang blood sugar nga tag-as dirili. Nagbalakal sila Marguso. Kang halos pilaman kasimana ang wala stocks ang mga tindahan, ang mga merkado tungod sa very popular kag napamatud-an sa mga eksperto sa ila pahayag kag amargoso nga pagkaon sa hilaw nga amargoso, amo gid ang maayogin nga inisyatibo para nga maumpawan ang imuyang nga matyang nga diabetes o kung may maara sa kapasidad nga manasig panubo ang imong blood sugar. Karunti, una, dua kadlaw, tatlo kadlaw, apat kadlaw, na mayo pa. Pero after 1 week nga nag-ausap ka siyang hilaw nga Marguso, do, ang iba nagsurinder. Kaya bahala na ang patay. Patay kung patay, tutalaw ay. Kung hindi ko kagwantag, sagi usap Marguso, lodlaw. Kasi siya, do, kapait. Rason pait. May ara rason nga makabulig panubos ang aton blood sugar. Ang problema lagi kapait siya Marguso sapon. Hilaw eh. Nga hilaw siya. Nga pwede malanagani yung maluto ganina mo tangan binating itlog. Papanakutan mo pasayan kang kinihan may nga baboy nga may buyon. O kung ibutang mo siya aton last one, ibla? Nga hilaw ginabi nga kapait nga daan. Kay tungod kong hilaw nga Marguso, ara dira ang espesyal nga mga elemento ya. Ang mga bisin, ining duha pa, nga nagaaktog nga parihas gid sa insulin, nagapanubo siyang blood sugar, kay nagabantay nga hindi maglapaw sa level, ining tatlo ni, nga ara gid sa hilaw nga Marguso, kung lutuon mo siya, paagi siya init, kung sa, paagi siya pag gisa mo da, kung basta lutuon mo siya, makagiinit siya. Matunaw siya lang. So useless na. Hindi na siya epektibo. So kinanglan mo ng rason nga kaunon mo siya hilaw para ma-avail na ton ang binipisyo sa mga special ng elemento nga sa liwat amo ining nagapugong hindi magtaas ang aton nga blood sugar. Kung taas ng imong nga blood sugar, ginapanubo iya. Kag may epekto siya nga parehas gid sa insulin. So in short mga ka-K5, nadula ang ining popularidad siyang amargoso. Kag doon nagbalik namang normal ang supply, no? But si Dr. Ramil Oy, mga ka-K5, though hindi siya magpasugot, blaw. Hindi siya magpasugot tungod sa pait malang hindi makuha naton ang maayong binipisyo sa pagka-amargoso, abi. Now, timodirno ng panahon naton, madamo na sa pamaagi nga parang ma-extract mo, makuha mo ang mga special nga mga elemento sa mga prutas man o kung sa mga utan nga hindi maguba ang sustansya. Parehas in example mga ka-K5. Ining mga scientist, ining mga astronaut nga nag-travel sa aton nga space. Ang nagakadto sa aton orbit kag sa aton na space station o kung sa mga bulan nato o kung sa bulan nato. You know what? Somewhere sa babaw sa aton kalibutan, wala na to sang gravity. Nga makatungtong ka, abing, nga hindi ka maglutaw. Somewhere above sa aton, babaw sa aton kalibutan, wala na to sang gravity nga makahold back si mo. So, nag-travel sila dito para sa ilang research kung ano pang mga ginabuhat nila in advancement sa katawhan. Dito sila sa space station, nagatuon sila sa mga kung ano na mga bagay-bagay nga makatag sa aton sang dugang nga kalaman, no? Sa aton nga pangamuhi, kag sumungman sa aton paliwot, kag sa space. Now, tikin ang lang, titawo mo na sila, padayon sila nga magakaon. Ang problema gani kiti wala to siyang gravity, hindi sila kaluto, Jirili. Kay man, galutaw, tanan mo. Langson mong kalaha, Jirili mo. Kay galutaw mo. Manupla ka to sa space, hindi yung mahulog lang tupla mo. Sorry lang kaya kakaon. Habuyan mo tubig, ang tubig yung galutaw lang yan mo. Ang kutsara, tinidor mo na, luwag mo na, oh. Ha? Galulutaw lang yan mo. Di karon maluto ka karon. Kabudlay, katama, no? So, there is some time nag-training ang mga scientists and astronauts nga before sila mag-travel outside sa aton nga kalibutan. Nag-training ng ibang mga scientists, no? Kag may ara siyang departamento nga nag-research and development party sa ila pagkaon. Kay padayon ng lawas naton nga kinanglan siyang vitamina, kakinanglan siyang minerales, kag all other essentials, nga padayon nga magabakod kag magapangsyonar siyang isakto ang aton nga organs, kag aton nga bilog nga sistema, lawas naton. So kinanglan ta magkaon because ang pagkaon naton is the source of those essentials, no? So ginahimo nila, may mga pinutos na sila nga pagkaon, kang dito sa mabaw sa kanginan o kung sa kawaan, daw ginainit lang nila, may ara sila siyang daw mag-hamburger, blani. Daw ginaputos lang nila ganaan, daw ginainit lang, tapos pwede na nila makaon. Pero that is not enough, no? Just like, for example, ang mga protina na makuha natin pagi sa pagkaon sa isda o kung mga karne. Kag ining mga bitamina nga kinanglan sa lawas naton, ginasampol naton is sa kalabasa. Sa kalabasa may makuha kita nga vitamin A, oh? Sa prutas may vitamin C. Kag iban pa gyud nga mga essential nga mga bitamina kag minerals nga kinanglan sa lawas ta. So karon ang ginhimo nila, gin-extract nila ang makuha sa orange. Ano makuha sa orange? Vitamin C. Ano makuha sa kalamasa? Vitamin A. Sa gatas, ano? Protein. Ano makuha sa ining mga pagkaon? Mga calcium. mga calcium, potassium, no? Magnesium. So, ang mga natural sourcing, ang mga klase sa mga minerals, kaga vitamins, gin-extract nila, di nila ginsulod. Ginsulod nila sa kapsula. Kay para hindi ka na mag-usap, hindi ka na magluto, hindi ka na magkaon, kundi inumon mo na lang siya. So, amo ina ang research and development nga na-come up sa mga team o kung grupo sa mga scientist nga nagatuon piparal sa ila pagkaon samtang nga nagamisyon sila sa kahawaan. Nga sa liwat, wala dito sa gravity. So, masuplayan niya po ng ilalawas ang kinanglanon ng vitamina kag minerales sa masunod nga mga binulan sa ilang pagtiner dito sa kahawaan. Huwag ka to yung baklan mo. So, may ara na sila sang supply sa paghalin pala nila diri sa aton yung aduta. Pagkantodo sa kawaan, ara na natin natin. Mainom ka vitamin A, upod ang protein, may kapsula na gadaan, inumon mo na lang. Dupres ka lang nagkaon sa isda. See? So, among ina mga ka-K5 ang advance sa mga discovery kag mga pamaagi sang tawo sa subong sa aton panahon. Now, ang aton nga DTX 500, daw naarad na sakon pag-itsinde. Daw arad nila nabilong ang kategorya sa aton nga DTX 500. Isa ka sophisticated kag advanced technology sa nga ma-avail na ton. Kay man na hindi mo makaon ng margusyo nga pati kapait mo. Kaya tuyo, ta magkalampawan, ta siyang problema, ta sa aton nga blood sugar. Galantiyan mo na chaliwat ang problema ta perti ka pait margusog okay? Eh. Di ta gontan daon lang mag-usap sina. Pero kung wala lang abi pait ang margusog, di mga kaon tiya eh. Pero ang problema lang kayang dila na ton, amo nag-determine kag upo na nga ton saliva, nag-determine siyang sabor. So karon ginimo ni Dr. Emil Oy, gin-extract yan na pariha siyang nasab lang. Sa mga scientist blood relay kag sining mga nagaprogram sa pagkaon sa mga astronaut do sakon pagichindi do ra yagin ba pattern blood ya what if abi may ara naman sa kapasidad sa aton panahon moderno nga teknolohiya nga ma-extract ang mga importante kag espesyal nga mga minerals o kon mga bitamina kon mga ara sa amargusyo no kag ibutang ta sa kapsula kay para inumod sa tao, hindi naway napait, no? Pero masulod to sa iyang digestive system, kag ibutang sa iyang sistema, no? Kag maga-epekto siya nga parihas git siya ginexpektar naton sa margusong hilaw. That's why mga ka-K5, no? Kung aton lagi i-appreciar ining DTX 500, ginakaptan ta ang future na klase siyang suplemento nga makahatag sa aton ni kayong lawas nga maging mabakod. Maganubo ang aton blood sugar. Kaglayo kita sa balatian nga ginatawag nga diabetes. Hindi ka mo magkabalaka sa diabetes, by the way. Tungod sa aton lang ni kita-kita lang, no? Tungod way po may napatay sa diabetes. Sa pagkabati ko na i-release ang isa ka-speaker mula niya, hindi ka mo magkamalaka kay wala pa siyang taon na patay si diabetes, ha? Niya, pero, tungod siyang epekto kag-komplikasyon ng itugas ang diabetes lawas mo, ay hindi na maisip ang taon na kalamatay. Tungod siyang imo diabetes, tungod nga may diabetes ka, tungod taas imo blood sugar. So, naswem may diabetes ka. Kung taas imo blood sugar, damo siya mga matuhaw nga masakit kag balatian. Mataas ang imo blood sugar. Maganubo ang imo yung resistensya. Mapiktuhan ang kidney mo. Maguba ang mga ugat mo. Mahinay ang sirkulasyon sa dugo mo. Pwede ka ma-heart attack. Pwede ka magkakunanong ng mga sakit, Jirili. Kadamo-damo siyang sakit ng itugang nga i-abrihan sang diabetes. So that's why nga rason nga kung manubo lang taning sugar nato, hindi kita magkanto sa sinagapursyon nga delikado nga maabrihan ang kunano nga masakit kag epekto kag mga komplikasyon tugas sang diabetes. So kung nga nag-diabetes kita, tungod siya sa itong sugar, bla? Di amo ina ang rason nga mainom kita adlaw-adlaw sa nga DTX 500. Nga tilo ay magkumasyadong gigakao niya tamish, ah. Correct, you know, correct. Isa sa mga tamish ang mga rason kung nga taas blood sugar tungkol plakaon to sa mga matamish mo. But not all the time, hindi tanahan nga chimpo ang rason nga taga-plakaon to tamish, no? Kita Pilipino, kita eh. You know what, ang Pilipino, sakwan lang pag-analyze mga kakifay. Ang kanon lang. Normal na yung pagkaon, hindi isumod mo. Makaon kaya 3 times a day, ha? Hindi kaya maguntat, pag-abos, kaon ka naman liwat. Kaon ka mala suman, mala. Kaon ka mala salad, mala na. Sumod malay. Ha, makaon ka siyang suman 3 times a day. Pag-abas, kaon ka laman at laon-laon 3 times a day. Sumun ay, planindog malahibo mo. Puntang kanon niya, no? Ang kanon nato niya, 3 times a day kung isya may mga mahaw pa kung hapon, kag kung alang-alang, kung may arap pa na pinaksyo kung pinamalhan, dalasa pa. Dalasa pang mahaw sa hapon. Don't you know, mga kaki-five, nga kita no nga kaon kita gahungig tas matag na usap ta, no, tapos natulon ta, no, wala na ta kabalo dayon kun nun tabo to tinga sulod to gali saton tuton lang gagi na o pagkantuto saton nga digestive system kaginagaling nga ang mga pagkaon ga sululod. Siya nag-kaitsindi siyang galingan sa sentral mula siyang tubo. Masulod na siya galingan siyang tubo sa mga molino mula para i-extract niya ang juice. Ang katas ang tubo mula, no? Maagi na siya duwa ka lagko yung sansalon na nga nagatiyog para ipiton ang mga tubo para magwa ang iyang daga, abi kung daga, mga duga ya. Kag saloron ang duga ya, kag tapos i-proseso, kag i-lutoon na, may kunano, tapos kung ma-proseso na sa katapusan niya is kalamay, di ba? So doon mo man ang aton nga digestive system, pag sulutos ang aton yung pagkaon, galingon na sa aton yung digestive system, no? I-proseso yung matunaw. So you know what, ang kumatunaw na nagagawa ang mga ginasipara sa aton nga sistema, ang vitamin A, ikarga sa dugo, iupuntog nga niya si matatog kilanlan vitamin A, gakurap-kurap na to. Di ang vitamin A makarga na sa dugo, ang dugo madalagan sa aton ugat, pakanto sa matata. Yang mas kulo sa bagay, kulang to siyang ano ni, siyang protein eh, oh. Di ang protein makarga na si dugo, no? I-deliver to sa baga nga mas kulo. Yang nga tulaan to kilanglan kalsyum sa tiil blan, tiil yabla. Ang tulaan niya sa tiil, kulang kalsyum. Di ang kalsyum masakay na sa dugo, madalagan sa ugat, pakanto sa tiil para i-supply ang kalsyum. Kag sa heart, kundiin, maging parte sa lawas nato, ginakarga sa dugo. Na sa bilog taga lawas, may mga channels inagad dugo, mga kakifay, para makabiyahing dugo. Karga ang mga kinanglanon nga essential sa aton nga different parts of our system nga para makapangsyonar sila pa sa diin, padayon ang aton nga lawas nga buhi kita. Now, ining aton kanon, sa nambal na aton a while ago, ining wala isang sumun ang kanon na. Aga og to gabi kaon de pagabas kaon naman ta. Kaon ka salad, no? Aga og to gabi ay malain ni Matyag. Prote ang kanon, mga kaka-K5 was na sumulod na sa digestive naton, na sa aton digestive system. Ang iya ina pinaka raw material, iya ina ka pinaka produkto is glucose. Glucose. What is glucose? Glucose is a simple form of ano gani mga bata? Sugar. Glucose is a simple form of sugar. kala mahi magaling yapon gwa siya nga tonin nga ginakaon nga kanon. That's why ang palakaon kanon magaga K5, no? Ang kalabanan may mataas nga level sa ilang nga blood sugar. Now, kanto kita sa aton solusyon. DTX 500 na pincharan ni Dr. Milloy tungod sa nga marguso. Nga perti kapait ni naguntat even though epektibo siya magpanubo sa aton blood sugar. So, naibinto ang mga pagkaon sa mga siyentipiko in advance nga makatravel ang mga astronaut sa space. Kapadayon sila maka-avail sa mga vitamina kang minerals na kinanglan sa lawas. Gin-extract nila sa pruta, sa mga pagkaon, sa mga karne. Kaginhimo nila kapsula kag ining mga tabletas. Now, tiyan mo inag-aton subong nga makumpara naton mga K5 nga ining DTX 500 mga advanced ini sila nga klase sang suplemento para sa aton. Kaya hindi mo na siya masamuran nga pait siya eh. Ka para ma-avail mo ang special nga mga elemento sa marguso, gin-extract siya, gin-sulod sa kapsula, inumon mo lang siya, makanto sa digestive system mo, galingon siya, upot sa simo dugo, kag usulyon niya ang tanang higko sa lawas mo. Ang tanang nga nagataas diabetes o kung sugar ni mo, panubuon niya, ginagordyahan sa marguso ang aton lawas nga hindi maglapaw sa level, kag kung lapaw giman sa level, ginapanubo ya jirili. Kag amarguso mga ka-K5, no? Ang palaya extract may aras ang epekto nga parihas gid sa insulin. Now, karon kung ma-form ng sugar sa lawas naton, ang lawas tagali mga ka-K5, may aras ang sikreto nga nagapagwa siya sang insulin. Pagi sa insulin, pagi sa aton nga somewhere aton na digestive system. Correct me if I'm wrong. Ining tawag nilang vilay o kung mga vilos. Ang itsura yan daw mga tabo-tabo sang to aliabla. Nagali nagagawa ang kalamanan ng mga insulin nga para ibuligan niya maproseso ang aton nga blood sugar nga mag-convert into energy. So energy. Kinaglanta siyang enerhiya. So kadagiho naton gagamit ta energy. Ultimo ang pag-inhale exhale naton, we consume energy. Ang pagpangilay ta, ang pagpamisok ta, energy. Ang pagpangatsi mo, pag-ubo mo, energy na. Pagduhol mo siyang pliti mo, sa pagsakay mo sa gym, energy na. Naghimi ang mata mo sa kagahon, nagbugtaw ka, nagbangon ka, energy na. Nagsukob ka sa gatas, energy na. Gisulon mo si bibiron, energy na. Karon ginlogo mo maayo ang bibiron. Kay matiti si tatay. Matiti ang bata. Energy ka po na. Ang pagpansyonar kung pagtibok sa puso ta, it needs energy. So, kinanglan continuous ang supply of energy. Kag ang source of energy sa aton lawas is coming from sugar. No? So, kung guma ang imong sistema nga makaproducer sang insulin, hindi yan mabuligan makonvert ang sugar naton into energy. Karon ang DTX 500 mga ka-K5, sambal ko sa inyo advanced ni katama nga klase suplemento. Buligan niya nga ang mga blood sugar naton pag-emotion niya. Kag ibuligan niya, i-convert into energy. Kay tungod ang lawas naton, ga-produce ang insulin. Ga-produce ang insulin, it so happen hindi sufficient. Hindi bala isakto, kulang siya. O kung somewhere guba ang aton nga sistema nga ginagyan sa insulin. That's why padayon nga nag-develop, padamo ang aton nga blood sugar. So ang DTX 500 na marguso, nagagiho siya nga parihas gid sa insulin. Nga ginabuligan niya aton sistema nga makonvert ini mga sugar into energy. Grabe na. So advance gali ni ang kada kapsula sa DTX 500 nga kun butang mo sa palad mo, himutaran mo. Kag inmo itindihon, grabe gali ni nga produkto. Imaginon mo ka advance gali ni katama. Kay amo na ini ang ginagamit nga proseso man nga ang mga tao from space padayon sila buhi. Padayon sila hiluway sang ilaya nga lawas nga wala masakit kag balat diyan. Tungod sining ya suplemento gali ni ginobra nila. So amo na kalimbawa mga ka-K5, no? So way labo sa Margusong na discuss na naton. Isa pagiging ka major ingredient sang DTX 500 ining halin sa tubo, antioxidant. Ang antioxidant mga ka-K5 makuha naton sa prutas kag sa utan. Kanami sini kay tungod ang eksperto sa kalibutan nagpayag niya para layo ka sa masakit kag balatian. Kaon ka siyang mga pagkaon nga may mataas nga antioxidant. Nga ah, tungod kung taas level sang imo antioxidant, nagabakod ang imo yung sistema. Because ang mga free radicals, amo ini ang nag-aatake sa aton selula. Nga ginagubaya kag nagaresulta sa kung ano nga masakit kag balatian katulad siyang toxins. May mga antioxidant kita mga ka-K5, no? Parehas ang toxins ining free radicals ginaatake ang sinulata nga maguba. Kamalukang pinakapuno sa kabuhi sa tao is selula mo. Ang selula, kung damo siya, maghihimo siya sa tawag naton nga, tissue, no? No, unod la. Ang unod, mahimo siya kung ng tissue, mahimo siya into organ. See? Nag-forma sila, ang asyampo na lang may aton atay. O, ang aton heart. Ang aton nga kidney, ang aton nga panit is made up of tissues. Kag ang pinakagamay nga bahin sa tissues is made up of cell. So mo ginang cellula mga ka-K5 ang ginatake sa free radicals, ginaot-ot sila. Kung maguba ang imosyelula, maguba ang tisyo, maguba ang organ. So mga organ nato maning heart, kidney, ang ato nga lungs. So rason man ina nga nagamasakit kita kang nagabalatian. Ang antioxidant nagapugong, naghatag proteksyon nga hindi maguba ang aton nga mga selula. Don't you know, ang isa sa mga source of undesigning mga free radicals is radiation. Radiation, ang dugaw mo nga tinder sa mga, ang dugaw mo nga exposed, tawag naton nga, ultraviolet sunlight o con x-rays, no? Nagadugang ang free radicals production sa aton skin at kag aton mga tissues. Mga pollutants, toxins and pollutions, mga airborne pollutants, industrial chemicals, pesticides, no? Kag sumong man ining mga sigarilyo, those are chemicals o kung mga nag-apekto sa aton nga sistema, sa aton sinila. Mga sources of free radicals. Tabako ang iyang nga nagtawag naton nga aso. kag mismo man ang aton immune response. May mga bakterya sila kag may mga nagagwa sa aton sistema nga mga free radicals man kag amo ina ginaaway sa aton sinula. So malipot mga ka-K5 very technical katama ining free radicals. So batian nyo na lang si Dr. Ramil Oy kag ginasaysay ang mga detalye sina. In short, ang free radicals na limbawa niya gapangguba man siya na para sa toxins. Ha? So ang solusyon is antioxidant. So ang inang kapsula sa DTX500, wala labos ang ampalaya extract. May aras ang super antioxidant halin sa tubo. Nga mo pag inidugang nag-supply sa lawas ta. So duwa sila sa sulod sa kapsula. No? Super antioxidant nga halin sa tubo. Nga nagahatag bulig depensa sa aton sinula. Nga mo iniginaot-ot sa free radicals. Nga magmasakit ka kag magbalatian. Ginatap na yan. Ang amargoso, ginapanubo yung blood sugar, kaiban paging epekto yung ginalimpyuhan niya, ginarepair yung damage sa silula kang mga tissues. Nagabuligay sila dyan rin. So, nasway mo yung naka-importante nga may tindihan tayo. It's all natural. Ang iya source ang palaya kang halin sa tubo is natural. Hindi siya chemically based, no? So, amo ina mga ka-K5, importante nga inom kita DTX500 everyday. Kaya para lihilway kita sa sakit kag balatian. Saliwat, nainom nyo ng DTX500? Good! Very good ah! Mayo, mayo! Mayo kage! Okay, padayon kita mga ka-K5. Nainom nyo ng Mighty C. Di Mighty C ang alkaline vitamin C, pwede mo lang siya inom mo niya misa magkakinanaan mo lang. Pagmugta mo niya, pwede mo lang siya mainom. Unlike siya ibang vitamin C nga nahadlong kita tungkol nga, ay hindi ko mag-inom na, huwag magkukaon, huwag hapin dyan ko, masakit na karon, no? Pero ang alkaline vitamin C, Mighty C, pwede lang niya yan. Wala siya isang tawag nato niyang abdos o sakit sa tiyan. But instead, gapanami pagani sa atong sistema, no? Mighty sing alkaline vitamin C, kinanglanon ta niya. Resistensya kang depensa sa sumunga panyempo. Paralikaw kita sa ilana, trangkaso, sipon, ubo, barukoy, asma, or hapo, kag allergy. Kag iban pagid, ha? Mighty Shing Alkaline Vitamin C naghatag sa dugang nga kabakod sa aton kaugatan. Nagka-supply siya, naghatag sa dugang nga elasticity nga daw lastiko lang aton ugat. Layo sa tastas. Layo sa bugto. Layo sa tumba nga wala pilas. Mighty Shing Alkaline Vitamin C naghatag dugang nga kaalam sa aton nga immune system. Kaman may mga chimpon na nga mango ang aton immune system. Hindi yung makilala ang mga bakterya, Jerile. Kung isang bakterya, maagi pa na sa tumangka sa immune system, mamangkot pa siya. Immune system, hindi nga nidingin mo baga. Nyara lang sa unhalan daon, likaw ka lang sa toon, baga na dayo na. Itudloy ang pa mo. Hindi mango siya. Hindi siya kabalob lang. Hindi yung makilala kung nagali siyang lawas natin to. So kung nagainom, Mighty Shake kita mga ka-K5. Nag-aalam ang aton immune system. Landong palang kang tapak-tapak palang sa bakterya nga nagasulod sa lawas ta. Nyara siya! Patyan nyo! So importante, everyday, Mighty Shake! Nainom nyo ng D3 Bio? D3 Bio, mga kakifem, sa liwat duwa kakamotan sa lot ko na. Grabing D3 Bio, isa magkaklase sa suplemento. Gintingob kita na ni Dr. Mil, no? Kalidad kita na, Jirili. Ang D3 Bio, mga kakifem, no? Pasulion man o kung patalikdon man o kung pahigdaon man, D3 Bio, ha? The best sa Gyapon. Ang mga fungos, grabe galing fungos niyo. Kung ang punggos magtupa, galiya magtubo si mo koko, alsahon niyang koko mo. Hindi ka lang kamatsa ka matamad gal siya koko mo, maugo niyang koko mo. Nga, magubay ang pagtubo siyang koko mo. Pero kung butangan mo kami punggos kay mo nao, butangan mo di tribayo, makuyom ang punggos dirili. Punggos, bakterya kag virus, the best nga depensa naton is D3-Bio. Ilami na gid virus, ha? Kayo, ang virus siya, why hindi siya may ginakilala niya kung sino ka, kung naman estado mo sa kabuhi. Ano man niya ikaw, pulis ka man da, pari ka man da, isudyante ka man da, damo ka man korta, kung wala ka korta. Doktor ka man, nurse ka man, labandira ka man, bata ka man, tigulang ka man, mayroon siya, why panginingala dyan nila? Basta magkasulot siya sa lawas mo, ka makita yung silula, ukuba niya dayo niya. Ukuba niya dayo ng silula para nga, mabuhi sa sulot sa lawas ang tao, kang manghalit siya, mangguba siya. Kag makabatyag ka sa madasig lang nga epekto sa ang tawag natin infection. Nga mag-deteriorate ang imo good health. Kag mag-develop siya sa gulpyada ng mga sakit kag balatian. Kag wala siyang bulong, muna problema ta. Pero kung nagainom kita everyday siyang D3-Bio, tungod siyang ka-epektibo siyang panakot siyang D3-Bio, extra virgin coconut oil nga may vitamin D3 nga kaupod, hindi iya ka-penetrate ang virus. Pananglitan ginman makasulod siya kag makahatag siya sang epekto sa lawas mabing virus. Dasig ka lang maumpawan. Tungo na

gubay ang aton kayong lawas. Pero kung nakainom ka ni Tribayo adlaw-adlaw, antes ka magwa sa balay mo. Mga ka-K5, pagsulod ang virus, hindi siya makatraka sa aton silula. Tungod ang extra virgin coconut oil, kay main ingredient sa Nitribayo, nga ara ang monolaurin, isa sa mga importante nga ara sa Nitribayo, monolaurin from extra virgin coconut oil. Amugit ang responsable nga nagahatag sa aton payong, nagahatag sa aton cover, nagahatag sa aton protection, depensa, batok sa kahalitan nga pwede ihatag sa aton sa mga virus. Anong tuyo siyang virus? Sa suma total, patyo niya ka? Sa suma total, patyo ka siyang virus eh. Diyan nung bingi batok mo, biya, kung ito sa sulod siyang lawas ta, kundi buligan tang aton sistema nga magbakod ka may depensa. Mabakod siya ka may depensa tungod siyang Nitribayong may extra virgin coconut oil. Sa virgin coconut oil, may monolaurin. Kaya may upon nga vitamin D3 nga naghatag dugang nga persa sa aton immune system. Nga makabato, lipongon, kastigohon, patyon ang mga virus. Everyday inom kita siyang Nitribayo. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, mga kagayfay. DTX 500, Mighty C, and Nitribayo. Available sa halos tanang yung mga butika kag farmasya sa inyo lugar. Available man sa tanang nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, The Generics Pharmacy. Kag para hapo sa inyo, pwede nyo man ma-order sa online. Lazada, Shopee, kag TikTok. Kag kung gusto nyo mas barato nga produkto, nga presyo sa produkto ni Dr. Ramil Oy, kanto lang ka mo rikta sa tanan nga Clinical de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Kag magpakonsulta na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors, ha? Libre, wala siyang bayan. Alas 10:28 ng oras naton mga ka-K-5. Let's go to work. Tawag na kamo sa aton hotline sa may mga gusto gin mag-share sa ila problema. Problema sa panimalay, sa relasyon. Problema sa ila kaugalingon na bulayan mag-desisyon. O kung may aray ka na siyang gusto nga i-share ng mga istorya sa kabuhi, bla, mo ka nami man na. You know what? Ang pagbulig mga ka-K5, no, sa aton si Kapariho, hindi lang sa tanan nga paagi sa kwarta mo o kung sa mga material nga bagay. Sa simple nga sugilano ni mo, kung ano ang imoyang nga inagyan sa kabuhi ng mga pagtilaw, kag nalampasan mo, bala, kung anong mga pamaagi mo nalampasan mo, kag i-share mo sa aton programa, kag sa tanan natin nga mga listeners makabati, makaabri ini siyang bagong pag-asa. Makahatag ini siyang inspirasyon kag pagtulunan nga pwede man himuon o kung himuon nga pamaagi nga para malampasan niya man ang kung anuman nga mga pagtilaw subong nga ginatubang nga siya kabuhi. So, nakabulig ka. Hindi iya sa kwarta. Hindi iya sa material. Pero mga sugilanon nga pwede magkapabago sa isa kakabuhi sang tao. So, nagalapta ang lain, generally, ang mga kalain galapta by sharing your inspiration ng mga sugilanon. May mga leksyon, may mga pagtulunan. Nagapalapta ka man sang kayuhan sa katawhan. So, be a blessing to other people. Para kung i-bless mo ni mo ng inang imo nga pag-istorya ho, nag-blessing ina sa ibang tao, ang grasya si mo kabuhi, sige masunod dirili, wala yauntan. So, isa ka ginapatihan ko nga may na isa magkamayor nga rason kung nga nalampasan mo mga pagdilaw mo. Para isugin mo eh. Para isugin mo eh. See? So, mulig muna sa sige pareho mo, you can do your share by telling us your story about your experiences sa kabuhi. Kung paano mo nalampasan ang mga trials in life.
Pagi sa pagtawag sa atong telepono.

0: no, ha? 0928-0928-611-2263. O kung sa ating Globe number, 0927-448940. 09 to... Ano gani niya nila? Okay, ang Globe number natin, lo. Oh, ang Globe number natin, ano ganing numero ta? Zero nine two seven seven. Ay, okay. 0927-7448940. Oh, tama, Drille?
1: Correct, lo.
0: 0927-7448940. Eh, correct, gani ka. 0927-7448940. No, hindi na pagkulita. Hindi na uli anon ka. Okay, o kung may ara ka na siyang opinion, kagkomentaryo, mga kakifay, parte siya mga balita, kag-issue siya mong. Tawag ka mo siya itong telepono, ha? Istorya kita. We can talk anything and everything under the moon with clouds tonight.

Amina sa tanan nato nga mga suki na kachuni na subong sa K5 News FM Rojas Capiz. Sa tanan nato nga mga suki ng mga listeners sa K5 News FM Rojas, good evening na sinyo ah. Subong man sa atong tanan nga mga suki na kachuni sa K5 News FM Canlaon City. Hello! Diri sa norte nga bahin, under kay Ma'am Colleen Cobia, siya ang Northern Negros Station Manager o Area Manager. Under kay Ma'am Colleen Cobia, ang Victorias, ang Cadiz, sa Sagay, kag Escalante, ng mga stations na ito, no? Diri naman sa southern part sa aton probinsya Negros Occidental, ang aton naman ng Area Manager Southern Negros K5 News FM Stations, amo si Ma'am Jean Chatita. Under naman si Yayang Payong, amo ang K5 News FM Hinigaran, K5 News FM Kamangkalan, si Para Hinumaan. Kag I think siguro dalay na guron ng La Carlota. Okay, no? So sa inyo tanan ng mga suki nato ng mga listeners again and again, good evening, welcome to the show.

0: Okay, may caller kita. Okay, okay. Tawag ka caller, ano? Okay, give some tone ko siya. Nagakadula siya eh. Tanahon ta mga ka-K5, bahuo. Sining hapon mga ka-K5. Grabe timprano pa naurot yung mga krudo. Tungkol sa boss nga lang, magasaka ang presyo naman sa gasolina kag diesel. Ang diesel, gin, medyo sakit ni. The return of the comeback. Ang pagbalik, ang pagbabalik ng taas presyo sa diesel. Doara sa almost 11 pesos ang pagkasakaon sa diesel. Boss, mga ka-K5. Ang iba nga gasoline station pa lang yan, tapos panyaga, urot ng ila supply. Kay damo na yan na nag-ob. Damo na yan nagtughong sa diesel mo. Di pagkanto ko nirelease ang gasoline station, siling ko to ang inyo daming gasolina, akong krudo nyo na matughong ko ba? Nyaluway na. Why pagani na katugong, why na dayon dili mo? Bumayo lang, no? May ara sila isa ka diesel manabi, pero medyo mahal-mahal siya. Pero ti, pagkabuas ko na magasaka sa mo sila nga presyo, pulo ka piso, sobra, lapit 11 pesos. Masaka, mamahal man siya gapon mo. Ti, kay why ka na yan siya nga, wala na siyang available nga mas nabuo nga presyo. Medyo sa taas-taas ka lang nga presyo na lang eh, mga diferensya gro, mga 8 pesos gro. Sige na lang to gong kasi sa boss malagpak yung imo nga. Ang imo tuton lang sa malairan mo kung magtugong ka. Abe, talawon na ton. Ariho. Ano ni? Significant fuel price hikes are set to take effect at 6 a.m. on Tuesday, July 21, 2026, the Department of Energy confirmed increase of 10 pesos and 68 centavos per liter of diesel. Yes, 68. According ini mismo sa Department of Energy, akaga 3 pesos and 65 centavos per liter naman sa gasolina. Do lapit man 4 pesos galing saka sa gasolina. Kaga ining ano ni kerosene, bauti talagsa na malalim na may gagamit sinisang kerosene eh. 11 pesos siya kag 77 do mga 12 pesos siyang saka sa kerosene. Okay, may mga arasin niyo. Through some oil companies may stagger these increases. May ara ko nung iba niyang gasoline station. Kaya posibleng ilay ang mga ginaobra, ginamat-amat nila tungkol may mga old stock pa sila mo. Pero may ara yung gasoline station niya yung mga kakaibay, bisan may old stock pa sila, niya may increase niya, ay punggihan na yung bayaw. Hindi ano yung mamatubda kay Pabotot ng Martis. Daan tani nga stock pero i-impunta ko na abis sa bago nga stock. Kundi dubli-dubli ginan siya iba, no? May ara man yung gasoline station nga, anis to goodness sila. May ara man niya yung dumidyong gating advantage man niya, no? Hindi ko na naunin mo, no? Mga normal naman yung katabo, puti mo lang galing. Yun yung kumatuunan, ikaw na iya sa inagabagay nga hawa mo man kakinot tungkol nga unang saka gasolina sang sa imo nga ginaganar. Tani man damo pa sa makatuan nga mga bagay ang aton nga ganar. But then do ti kinanglan mo magtughong, di may isakripisyo ka gid, hindi ba? Di tagaan mo yung importansya ka i-prioritize mong tughong, may isakripisyo ka gid nga kinion. Hindi mo man pwede siling abi nga kinion mo makinamo kung magbiyahe ka. Kaya muna mga kaka-K5 subong ang aton nga update sa gasolina para buwaso. Tadi ginuna saka ano, no? Ang syuldo, no? Ano abi kadang artist, Jirili? Masaka ang syuldo sa tao, no? Nasini nga Martes, masaka naman 300 ang syuldo sa tao. Kadang Martes, namigro, no? Bumabatihan mo kadang Martes, masaka naman ang presyo sa gasolina. Ahay! Yan ang bagin ang masunod masaka sini. Ang mga pagkaon naton. Ang LPG, posibli man magasaka. O kung ba si nagsaka na gani, guru po sini. O kung magasaka upo sini sa krudo kag gasolina. Pero kung di siyempre masaka man ang balaklon, katungod ang mga utan, mga prutas, kaibad pa nga mga balaklon nga nagakanto sa atong mga merkado. Inakarga ina sa mga salakyan. Di ang salakyan nagakonsumo sa diesel, nagakonsumo sa gasolina. So kinangla nila nga divide-divide doon man eh. Dibay-dibay ang balay ni Bilay na Bilay Bilay. Dibay-dibay. Ikarga man ilang ilay ang fuel cost. O kung ang gasto nila sa gatong sa ilang delivery sa mga utin, mga utan, sa mga prutas, mga ginadulong sa merkado nga pa-supply nga pagkaon naton. Di sa merkado na kita nga makal kalamanan. See? Ang kamatis, halid sa merkado man. Ang mga bumbay, ahos, repolyo, balatong, pipino, halos tanan. Di magasaka ang presyo, ang question. Magasaka ang sweldo? Ay, ang buti ang malita, wala pa makita. Ang malita nga damo unod nga kwarta di ina. Ipagwa nyo na. Nagambal naman to dirili sa malita o nga mautang naman ang Pilipinas sa ibang nga nasyon. Sang isa ka trilyon ka pesos. 1 trilyon pesos. Mautang ta. Anong rason? Kulang ang budget sa Pilipinas. Sinong bayad? Kada isa ka Pilipino mumabayad sila. Sila ang mautang, kita ang bayad. Mariyoshi po. Sila mautang, sila mabinipisyo, sila matago, sila manago, sila madalagan, sila mamutos. Itson kita ang bayad. Nami, sinyo! Ay, sige sinaka, gasolina. Iba naga... Ay, mabakal tagali bulong para sa maintenance. Yung pila ganigin ang maintenance naton, yung pulo katablitas, yung lima lang anay bakla, kinagmahal sumong. Pating kayong lawas ang tao, ginakini na kabuhi na naiya. Nga damo man ni saton gatong, damo man ni saton source of ano ni gas abi tanawab lang Brunei, tanawab lang mga neighboring countries naton din nga may mga discovery sila nga mga diesel kag mga ining mga fuel sa dalom sa aton na kalutaan. Tanawa sila bala kay mangranon sila. Diri sa aton mga kakifive, sos grabe ding mineral. Sos grabe di ang dalumsang na duta naton di. Especially Mindanao, sa kadagatan naton, in Palawan, somewhere in Luzon, diri sa Visayas, do halos bilong nga bahin sa Pilipinas, huwag paningin masyado ma-explore todo. Ari diri ang grabe ang mga deposito sa oil. Kaya ang aton nga posisyon nga nasyon sa ang posisyon sa aton na Pungsod Pilipinas. Ari sa Equator, ginyan mo. Sa tunga-tunga, ginyan siyang kalibutan. Kagdira nagasintro ang init sa adlaw, mga kakipay. Dito sa babaw sa kalibutan, hindi ito masyado mainit na tuya. Pero ang sana, gig, ang init, gig, ari sa sintro, sa Equator, sa tunga-tunga, gabahin sa aton kalibutan. Million years ago, ari na niya ang mga duta sa aton Equator. Kag nahorma ang Pilipinas, million years ago, trus tawag naton nga, continental drifting. Sa padayon nga pagiho sa mga duta, sa minilyong katuig nga nagligan, nahorma nga aton niya nga, Pilipinas. Kag di believe, kaya ining aton nga pungsyon Pilipinas isang inikabahin sang mas dako yung nga duta. Sang chimpo pa nga nubo pa yung tubig sa dagat. Nga tungod ang aton nga kalibutan magkaka-K5, may chimpo nga nubo ang tubig sa dagat tungod nga frozen. Nakagi ang aton pungsyon Pilipinas o kung aton kalibutan sa natawag nila nga Ice Age. Ha? So sa dalayon nga nag-edad ang kalibutan, nagkakatunaw ni mga ice age, ini mga ice. Among ini ang rason according sa research mga kaka-K5 nga nag-increase ang volume sa tubig sa dagat. During sang chimpo kuno mga kaka-K5 nga ice age pa kuno, nubo pa ya ang tubig dagat. Ang aton nga bahin sa Pilipinas nagaangot ini sa Asia, sa mainland Asia, nga makalatay ang tao kag mga kasapatan sa duta pagkanto sa aton isla o sa aton mga kalutaan di. Karon pag tunaw sa mga ice mga kakipayam, nag-increase ang tubig, na-trap na sila di sa Pilipinas, rason nga hindi na sila makabalik sa ilang ginalinan ng mainland. Ang mga sapat, ang mga tao sa una pang panahon. Di sa una mga panahon, mga kakipayam, ara man ang mga tanong, ang mga marine life, amo ina ang mga ginahalinan sa tawag naton nga fuel, no? Ah, fossilized fuel. Ang mga dagta sa mga minilyo na mga living organism sa aton panahon, ah, sa aton kalibutan. Nga ginproseso na, ginkompacted na siyang aton nga panahon nga mahimo siya nga maging fuel siya. Tungod siyang minilyo nga tuig nga mga nagkalabuhi itong mga organismo sa aton kalibutan, na proseso siya tungod siyang pressure kag init kag pag develop sa aton kalibutan, nahimo siya nga fuel. So amoy na siya nga gina-extract sa tao na ginagamit para sa energy, sa paggamit tughong sa makina, makinaryas, factory, kag iban pa, no? Mga barko, eroplano, para sa padayon nga pagsanyog sa aton mga buhi, sa sining kalibutan, we need energy para nga makadlagan ang mga makina, nga makaproseso sa mga faktorya, kag mga produkto, kag kung ano pa na nga mga kinaglanon sa aton niya nga, pagabuhi subong ng mga technology, kinanglan sa energy. So, amoy na mga kaka-K5, no? Ari diri sa Pilipinas ang ginatawag ba nila na future fuel. Future fuel, why? Tungod, ini ang gasolina ka ang krudo, obsolete na ni. No? Obsolete. Nando ko sa cellphone, biyabla. So, na may telepono nga may magbutang mo silunggan mo kag itoon mo sababa mo, may ara siya nga cord lang, may wiring siya. Kag hindi mo siya madalaya sa kung magwa ka, dala na siya sa balay, o kung dala siya sinaga lugar. So, sumo nga chimpo yan, iska hindi ka magkanto, may cellphone ka, makatawag ka, way na siya cord, cordless na siya lang. So, the same ang effect niya, pero mas manasig kag-convenyente tungod sa moderno nga panahon. Natawag nila ganing nga, necessity is the mother of invention, eh. Tungod sa kinanglanon sa tao, nagapinsan ang tao, yung anong mga pamaagi para mahapos. even gani sa una, mga ano dirili, mga tao sa una nga aras sa kuiba, nga nagabahag mula ni. Kapaminsan sila gani nga kung paano sila nga, kung gabini sila matugnawan. Di nga himo sila klayo dirili. Kag tapos ang klayo, ginahimo nila yung pangtabog sa mga wild animals. So tapos nga tiltik sila ba ito, ginahimo nila nga do kuchilyo. Do talum. Tungod siyang kinanglan ka makakaon, ka makasurvive, kag dasing mag-ubra. Budayan sila mag-usap, dito yung mag-gisi isang panit sa mga sapat nga nahunting nila. Tungod siyang necessity, nag-develop ang intelligence ng tao. Nag-develop ang kaalam sa tao. Kung paano yahimuon ang mga bagay nga maging hapos ka maging mapuslanon sa iya. Ang mga tao na tatag na tinitig yung bato nga para yung himuon niya daw kutsilyo nga daw makagulot sa siyang panit. Makagulot siya siyang sang karni siyang baboy talonon. Ginatiltig lang bato. Subong yang bato, ginapailig-ilig. Yeah, kidding aside. Tiyo mo na mga gagay five. Tungod sa atong moderno nga panahon, ining atong nga fossilized fuel, kag gasolina, obsolete na. Naglambo na sa punto nga kinanglanon na nga maguhon ang gatong naton, nga maguhon ang source of energy nga padayon nga magadalagan ang mga salakyan, magagaling ang mga factorias, ang mga machineries padayon nga nagagiho. Tungod sa research mga ka-K5, there are other things nga pwede himuon as source of energy. Katulad sa natawag natin subong kauso ng solar panel. Hindi bala? Diba o so, doon ginakulbaan ang ining mga energy corporation? Nya, kung pwede lang tani, yan nga burn-out-tong adlaw para hindi sila kasalod sang energy ang ilang solar panels, bala? Nga para sila sa aton silang bakal. Hala, burn out time. Pangitain nyo, switch na o. Oh, nga ma-burn out ang adlaw. Di mati ko maabot ang pilang adlaw. Nga kung mapatakod ka solar panel, may partida ang ano ni? May partida na ang mga energy corporation? Hala, daw ilaho nila ang ano ni? Ang adlaw. Ang adlaw para na yung sa gintugan na siya ginuoya para libre na gamiton. Karoon niya, kortahan ninyo yan, na ano man. Namo, hindi maprotista. Yan ay nakakita ang tao sang source of energy ng libre halin sa Ginoo, halin sa adlaw. Karoon niya, hindi ka pwede patakod niya, amo ng adlaw, ha. Hindi ka pwede ka takod niya sa solar panel mo, las balay mo, ha. Huwag ka kalisin siya sa amon. Ulo, kapati adlaw niyo na. Tiyo mo na mga kakifay, maamot ang simpong nga ining aton nga fossilized fuel, diesel ka gasolina, maging obsolete na blado, hindi na blado siya applicable sa aton moderno nga panahon. Tungod, ang epekto sa nga fossilized fuel once nga masunog na sa aton makina, especially sa aton nga mga salakyan, ang iya exhaust, ang gagawa sa tambutsoya is hot air, no? Carbon monoxide, nga kung saan din nagadugang painit sa aton kalibutan. Nag-epekto sa ginatawag nila nga greenhouse effect. Ang greenhouse effect isa ka init mga ka-K5 sa aton kalibutan nga nagapulon-pulon lang. Hindi naman ma-absorb sa aton nga mga tanom kay kulang ng tanom naton kumpara sa aton nga ginabugang nga carbon monoxide. No? Ang aton nga mga kahoy, dutay na, hindi na sufficienting maka-absorb sina. So karon nag-increase lang ang init sa kalibutan, ginatawag nila nga global warming. Kang epekto sa global warming is climate change. Ang climate change, ang klima, nagadepende ang aton kabuhi sa klima. Nagadepende sa klima. So karon ang klima kang kabuhi sa tao, isa lang na, really? Kung magubang klima na ito, wala siyang tao. Ito among inasubong ang tuon, mga kakaibag, ang epekto subong sa dalayon nga pila naman ka mga tinuig. Lawig naman ang paggamit sa fossilized fuel. Kang deposito natong nga karbon nga nagasapadayon nga hatag init sa atong kalibutan, sa doon nakataas kang sobra sa level. Kang hindi siya, basta-basta madula na yun. Karon, ti ang tawo, tungod sa nawag nato yung necessity is the mother of invention. Ang tao nagpaminsar, parehas to sang the caveman. Ang tao nga ra sa mga kuweba sa unang panahon. Nagpaminsar sila kung paano nila gisiyon ang panit sang baboy talonon nga nahuli nila. Nandito ka tig-aba ni Mano kaganit. Nyari ho, may taliwi, may bato. Natil tigon, taniguro ay para magtalom ay. Di karoon nagkipamatunan nila ng talom. Ha, nagtalom. Kang nakadulot na siya baboy talonon, abis siya panit siya baboy talonon. Nga hapos galit ni pre gamiton ang bato galit ni. Kaya ganyan nung pag iniimuon naman, niya bumutangan ng guru higot, guru niya imuon ng tirador. Ay. Tungod, amun na mga kakifive, no? Maamun niya ba ng time? Nga, ining aton nga sila niya kagrudo is no longer nga pagagamiton sa aton nga sibilisasyon. Tungod sa kahalitan nga nagatuga sa aton kalibutan, kag kung magubang atong kalimutan kag magainit ini, madamo magkalamatay. Magabagyo, may climate change, magalinog, may mga tsunami and everything. So disastrous ang guwaya. So tungod sa climate change, kag iya sinipuno ginhalinan, ang sobra nang carbon monoxide, carbon dioxide sa aton yung atmosphere. Nga nag-aepekto na sa aton klima. So karon ini ang mga solar. Padayon nga nagandar makina sigasugao, nagatiyog ang washing machine. Nagainit ang aton microwave. Ang plansa nagapangsyonar mangyapon, gatiyog bintilador, andar aircon. Pwede mo lang li, halis adlaw, di mla. Karon hindi mo pa sugot ang mga electric companies na ano makamuman, amo ng adlaw. Ha? Mano ka solar panel, na ano kamuman, lisensya mo sa amon, kayo mo tagantas ng mitro. Grabe, no? Hoy, hindi na inyo. Regalo na isang Ginoo para sa katauhan. Maniho nyo ba, eh? Karon mga kakifive, diri sa Pilipinas, isa mga research, mga kakifive, oh. Ari diri ang fuel of the future nga nakitaan sa Pilipinas. Ano ini? Isa ka klase siyang gato nga pwede mo itugong sa makina sang imo salakyan. Yang iya bugas tambut sumuya, hindi parihas siya sa gasolina kung krudo mga init. Ang bugas tambut sumuya is water vapor. Ang bugas at tambut sumuya, tubig. Ha? Naplang dogin buga nga tubig, blaya. Di, kamo chilingon, kung gagawas tambut sumuya is water vapor, wala siyang increase of volume sa tawag nato nga carbon monoxide. Kaya ang carbon monoxide makuha mo lang niya sa pag-process mo sa paggamit sa fossilized fuel, diesel man gasolina. Pero kung ining fuel of the future nga nakitaan din nga very abundant din sa atong pungsod Pilipinas, ang epekto siniya, nagamugnaw yung kalibutan. Yung nag-negosyo naman sa gasolina, hindi kami sina, ano ka mo man, mag-irata. Mag-uba, negosyo naman, ninyo pagkalihan sa Pilipinas, da. Di karon, ang iba nga nasyon nagagamit na sinitawag natin nga, hydrogen fuel. Nag-invento na sila sa makina nga makagamit sini, tawag nila nga, hydrogen fuel. Diri sa aton raw material na tawag nila nga heavy water. Heavy water ari na ding elemento sa aton Pilipinas, especially sa mga kadagatan aton, no? Kadagatan aton. Ara nilang deposito nga very abundant according pa sa mga eksperto, mga kakifive. Kakuna muna ini gamiton sa pilakadlaw sa aton nga mga salakyan kag makinaryas kag mga factories, ang Pilipinas isa gid ka mayor nga player daw kalimbawa daw Middle East bla nga magasupply sa sini nga klase sang gatong sa bilog nga kalibutan. Sando pa ni matambo man para mampawan na ta. Nga kuno mga ka-K5, according sa mga businessman nga analysis, kung mag-amo sini, ang pinakuno kapigado, no, nga tao sa pilakadlaw sa Pilipinas, duwa kabilog auto. Tanaw mo lang Brunei, kagag may mo lang napunda, mong very abundant ang ilayang mga buhi. Especially si Bong, ngayon nakitaan sa Pilipinas ang fuel of the future. Ining heavy water, nga pwede i-proseso nga maging gamit nga gatong sa salakyan, dag kalimbawa man sa hydrogen fuel, nga kung ito gumo salakyan, ang bugas ng butso mo ya, hangin-hangin. Ang bugas ng butso mo ya, tubig. Water vapor ya. So, applicable siya sa kinahanglan nga panahon, nga kinahanglan nga mapanumo ang temperatura sa atong kalibutan. So, i-minimize sa paggamit sa fossilized fuel, ang mga diesel, kag krudo, kung gasolina. Ipasulabi ang mga renewable, kag wala sang, or kung lesser impact, nga makakreate siya nga global warming sa aton nga kalibutan. Isa na dira is ining mga solar pa fuel, solar panels, mga hydrogen blimblani, ining mga hydroelectric nga mga dam, igamito ng natural resources, ang nature. Tindi sa Pilipinas, mga kakipem, aring hindi nakitaan ang abundant kuno nga heavy water. Grabe. Kamulog kang water is H2O, no? Ang iyang atomic symbol is H2O sa atong kapagtuon. During sa arap pata sa elementary, high school, especially sa subject nga chemistry. Ang H stands for hydrogen. Ang O stands for oxygen. Hydrogen, oxygen. Amo ina ang siya atomic symbol sang tubig according sa periodic table o monthly period. Oh, no. Periodic table of elements. Gali. Hindi yung monthly period. Alain naman na yan. Periodic table of monthly period. Periodic table of elements. Gali. Ang symbol is H2O, stands for water. Ang heavy water naman niya is wala si oxygen, puro na lang si hydrogen. No? So, amoy na mga ka-K5, ha? Halungan naton ining mga resources naton. Kagabay pa, magamuyo kita nga ini sa pilakadlaw, magamaterialize niya. Magamatuod, blatani. Kabay pa. O ini nga bahin na dulong na sa aton sa DTX Coffee Mix, ang kampiyon nga kape. Nagkakapi ka na, nag-detox ka pa. We're going to take a short break, mga ka-K5. Don't go away. We'll be right back.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.

damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U.

0: nagbigay ko be-edit picture. Dapat beautiful, gud-guda, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrente cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
0: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
4: Moderna Max, Max Epektibo.
5: Ako nga si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
6: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
7: For Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinikas For Biotics. Kasakit ang tiyan, Max For Biotics. Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinicas for Biotics.
8: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kagtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kagtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.
12: Ikaw ba'y nasaktan?
13: Naintuan nila ko sa nobya ko.
12: At di mo alam ang gagawin.
0: Ano ang himuon ko?
12: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo,

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipag-iwalay.
2: Paano kung iba lang lusutan
0: lo? Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Mangkotsutan eh, kung bala paano mag-work ang
0: amon. Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabala nila, tiro pa ko lo.
3: Super Kukulitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: K5 News FM, oras natin, we got 17 minutes after 11 o'clock in the evening. Padayon ko mo nagpamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi ko ba hinadulong na sa aton sang DTX Beauty Soap?
5: Siya wala pa liwat na kagamit siyang DTX Beauty Soap. Sano ba gusto niyo yung magwapo? Sano ba gusto niyo magputi ilok niyo man? Kung milagro ang ginahulat niyo, tiyamo na ni. DTX Beauty Shop, saranggid magapuputi sa mga kilikili nyo. Mga kaka-K5, DTX Beauty Shop, mga kaka-K5, perte kabukal ng habon. Kaghapo siya bunlawan, bla. Kaman may arahabon ka tapos ka na paligo. Pero doon nagalapot, jack, yapon, lawas mo siyang habon, bla. Bunlay, bunlawan. Ang DTX Beauty Shop niya kahapos lang, dasig lang siya bunlawan. Hapos lang siya kaksyon sa lawas, pero ang pagkakas, obdon yung talang kagaw dirili. Obdon na talang ang talang ngayamu kang mga oil sa aton panit. Inalimpiyuhan niya gid. Preskong pamatsyagan, kag dula talang nga baho sa lawas mo. Sa ato nga mga kaka-K5 nga mga seniors, di, kung posible pa lang, kung may chance pa lang nga mabalik naton ang siyang una, ang panahon, puti galing din na pwede. Pero may chance nga magahubin kita tulukon. Nungod, ang DTX Beauty Show puno sa mga prutas nga mataas ang antioxidant nga nagapahubin sa panit naton. Ang wrinkles, hindi nahilmunon, kampiyon. Ang mga yaya nga mga panit na ton, amat-amat nga ginahugot, kampiyon, yapon. Sa mga teenager, especially sa may mga punggod, may damo blackheads, kag-whiteheads, nagamantika ang guya. May mga alap up, may mga pikas-pikas, testing eh. Epektibo ang DTX Beauty Show. Hapos na ni Baklon, mga kaka-K5. Kanto lang kamo sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics sa Pharmacy. Sa inyo na mga suki nga mga butika kag farmasya sa inyo lugar, magkuntalang palihog ha, DTX Beauty Shop. Kung gusto nyo sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok, pwede magkamuda ka-order. Kung gusto nyo pagkain mas barato nga DTX Beauty Shop, kang iban pagi yung mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kantol ka mo sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, kang magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors. Libre, wala siyang bayad. Okay, hindi ka bahin man lodo laman sa aton los ang Dr. Pinoy Squalina Capsule. Dr. Pinoy Isqualine Capsule, mga kaka-K5. Isa sa mga epektibo, kagarantisado, natural, nga wala siyang overdose, kag wala siyang side effects. Dr. Pinoy Isqualine Capsule, almost 30 years na ngara sa mga butika kag farmasya, kag madamo na padayon nga nagagamit, tungod makabuligid. Sa paghatag sa aton alibyo sa kudano man nga ginamatyag nato sa kalawasan. Una bes ang Dr. Pinoy Squalene Capsule himo ini sa shark liver oil. natural. Kag nag-upod sa dayon sa aton nga sistema, himo ini sa soft gel. Hapos lang tunawon. Kag makakarga sa dayon sa dugo nato, kag makalapta siya sa aton sistema, kag mag-repair siya, kag mag-limpyo, kag mag-ahatag siya nga nagkaigo yung nga pagbalansi sa aton nga sistema. Ang mga mayuma nga nagahalamok na ng gabalanog pakupuso niya. Ang mga dysmenorrhea, masolusyonan niya. Sa may mga problema sa menopause, tawag natin ining irregular menstruation, Dr. Pinoy inumonyo at laudlaw. Kag siya nagakiang-kiang kag nagakuriit tungod siyang kasakit sang ilang gout arthritis, tuga siyang uric acid. Dr. Pinoy testing eh. Dua ka kapsula, himuon mo 3 times a day para dasig pagin ang epekto ya. Dula ang ngot-ngot, dula ang sakit. Ang kupos, ang manog na ipakupuso niya. Kag iting tais nga mga tulad sa aton nga mga joints, i-repair niya. Kag ining mga uric acid, pang tunawon niya. Mga bad cholesterol nga mga nagatiner sa aton nga kaugatan, kamangdanan sa aton high blood pressure nga nagatuga ini siyang delikado man. Ining mga barado nga ugat tuga sa mga bad cholesterol, high blood pressure ang igo isini. Kag dyan siya, may heart attack kag posibleng stroke nga magaluntad. So, Dr. Pinoy, pantunawon niya man mga barang ang mga bad cholesterol sa aton kaugatan. Ang kinita magkaka-K5, isa ka trabahusong bahin sa aton sistema. Nga wala siya pahuway since birth. Until now, kung pilang edad mo, 24-7 siya mo. 24 hours siya nga sige trabaho, bisang nga katulog, ta sige siya trabaho. Ang aton kidney. Now, siya gasala siya sang dugo na itong higko. Karon ang aton kidney, hindi man malikawan nga sa kadugayon, ganiteriorate mo siya tungod siyang mga higko na Dr. Pinoy ginalimpiyuhan niya ang aton kidney. Ginakondisyon yung kidney na ito nga magpangsyonar sa padayong nga pagsala sa dugo at ang higko. So malikawan ang posible nga mga delikadong epekto sa pagguba sa aton nga kidney. Inom adlaw-adlaw sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Sa may mga diabetes, nagahabato man ang Dr. Pinoy nga pagpanubo sa aton nga blood sugar. Now, ang may vitamin E siya. May vitamin E as in eagle bla. Hindi ilim nun ng eagle ha. Eagle yung blang agila. Vitamin E benefits. Kaya walubala ka mo nga ang vitamin E, isa ka-importante nga ginakinanglan sa aton lawas, bangon sa antioxidant properties nga mahatag sini. Ang vitamin E makuha pagi sa pagtumar sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang vitamin E nga yara sa Dr. Pinoy, nag-aaway sa inflammation, kag ini nga antioxidant, amo ang magapagar sa pagguba sa aton nga cells sa lawas. Sa aton nga mga selula, ginabuligan sa vitamin E from Dr. Pinoy, hindi maguba ang mga selula tagali. Ang vitamin E nga ginahatag sa Dr. Pinoy, nagapahamis man kag nagapatinlo sa kutis, agud ini magapabiling nga hubin tulokon. Kag paagi sa vitamin E nga makuha sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, ginapaayo ang mga sintomas. Sintomas nga dala sang non-alcoholic fatty liver and disease. So no sa Mayo Clinic, isa pagid ka importante nga benepisyo nga ginahatag sa Dr. Pinoy, amo ang pagbalanse sang endocrine kag nervous system. Agud mapunggan ang hormonal imbalance, allergy,

0: Enrique Pontevedra Valladolid, kag drasa ka mangkalan binalmagan drisa may Victoria Talisay ibi Magalona Morsia La Carlota kag iban pagi nga mga kabanuhanan kag kasidaran drisa Negros Island Region kag sa bilong nga bahin sang Panay available ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Kag sa liwataman sa may mga problema, gusto ko ipalabot kay Jay Lolo. Tawag na kamo kung i-text yun na sa ating hotline. 0928-611-2263. Kung sa ating Globe number, 0927-7448940. Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. Monitor lang kami dili sa may barangay Daan Banwa, Kabankalan City. Chris Jake Guanzon, Nanay Tita Lirazan, Nanay Dolores Rigolien. Nainom na namon lo ang DTX 500 kag ang Mighty C D3 Biopagin. Good evening, Jay Lolo. Si Benji ni sang barangay Ilihana.
1: Migo naton Minji, pre Minji, may gamit na si Mo. Si Mo na ang mga kaupo na sa barangay Ilihanda. Bumper, may ko nagagi sa Ilihan kung magkanto ko sa, ano ni? Sa Nahaba, blada. Ha? Gakanto ko na, Benz, sa Nahaba, blada, Benz. Gagi ko na sa Ilihan, ano ni, blada. Magpakipot ko. Ah, kanto ko sa kipot kay sa unan sa kipot na may buka na da. Tapos na sa kipot ko ni buka naman siya.
0: Okay, good evening, J-Lolo Jirly. Monitor na kami din ni J-Lolo Jirly. Inom ko na lang DTX Coffee Mix, ha? Si George Galinilo.
1: George! Nakatughong kagina, George. Ingagaw ka? Si George ni Grab Driver. George, why ka na nag... Sige, pag-iapon Grab mo, George. Masi nag-in-drive ka na, George. Kaiwat, padaan pa siyang pasayro. Kamahal pa yan siyang gasolina. Kakrodo, mot lang. Alaw ay, pangadaan siyang dahalan ni si Makulon, mort na lang. Magkalaguba pang mga salakyan mo, ka mga pisa sa salakyan mo, under chassis mo, kinugidugay, kudul-kudul, batsihon. Batsihon. Ang mga dahalan ni, batsihon. Damo, batsi ni. Dugidugay ay, ilis ka naman, will have tyrant in, boljowin. Oh, kapigaw, dahil siyang biyahe, siyang grab ting, grab mo dahil nga, taris-taris na yung daan. Dali lang kikwaunta ng cooler, ta mas importante ni. Hello? Hello, mayong gabi.
2: Hello, maling na yung gilolo.
0: Yes, sir, mayong gabi man, sino ni? Hello?
2: Hello, mayong gabi.
0: Yes, good evening, o, gamamangkod ko kung sino ni.
2: Si Jake Jordan.
0: Si Jake Jordan?
2: Ah.
0: Grabe na, Jake Jordan. Na basketball player, Jirli, no? At tagandiyin ka gani, Jake Jordan, iho, pre?
2: Daan Banwa, pre.
0: Daan Banwa, sa may unan ka siyang mag-unga Banwa?
2: Unan siyang kamangkalan, sa UK ba lang, unan kamangkalan.
0: Ah, okay. Okay, kaban ka lang. Nga daan man, wakay may mag-unga man, wakay mo na?
2: Okay, is ko no, daan din man yung una-una nga banwa na din. Suno sa mga iso, pero sa mga katikulangan na una nga banwa.
0: Saan ka magkalan?
2: Okay, saan. Oo, oh, saan ka lang.
0: Ay, si... Okay,
2: diri sa una, saan Simpogira, mga hapon, diri sa una nag-atimpon. Kaya may lugar man din na sa tipon mo. Kagang bagakay, hinawag man ni kinamo sa bagakay. Kagang B-Watch, capable and compatible nga nahimo ni B-Watch kay Wag nga di. Tungod sa lawig niya panahon, ang mga planning, ang mga plano, why gali imposible kung inugasto.
0: Ay, imposible kung maido ka, magagat kita.

0: May bago may
1: nagawa ko
0: ugto.
1: kasi nagawa ko pre kay nag-monitoring ko sa akong cellphone kahit ng radyo kaya da si Gabong na kaya da pamati ko yaga da gabi siya yung mobil sobrang nandiyan ko.
0: Oo, sige sige. Ang indo mo na yung pakaunan na ito lang kaya kagahod siya. Jake, ano dyan na ka na indo mo na Jake?
1: Para na indo na ang dating sa mga ikaw at isang kutsi pa
0: na. At isige. Yes, ano malagad na siya mo, be? Be?
1: Ako na may isang magay abaluka ang akong monitor gila ng gitsaga sa mga pun. Nakatabo sa ato niyong halibutan, daw tigulang na gita. Ang birato, agari sa kiraman, pangod sa katigado sa tao, kay ang aton palawan sa langit, ano yung bakyad na bakit.
0: Oo.
1: Ay, nga. Nagita na naubos kiti, amon na nila sa liga ni Bayer, sa transisyonan. Daw, kang singa naman.
0: Di, well, ang kamusta ng presyosyong baboy sa inyo na siya kamanggala, nagnubogin man?
1: Ang pagin man, pero daw lakakang pagbaligyan ay kilaway ng bakal.
0: Di, mati ko lang ha, siya kapihan mo lang ninako niya na matian ni kamaluka at makamalumata mati. Nga, no damo, di ko no nga mga foreigner nga negosyante, nga naga-negosyo man baboy. Kag daw ang ilang baboy, daw ang muyang mamakal, ano man?
1: Daw siguro ang baboy, like for example, sa Pure Gold or Gaisano, kaya nara na sila yung statue, yung siguro panel ng nagadulong, alin sa nasun.
0: Ay, shit. Yung mga... Ah! Ay! Shay! Ina! Shay! Pre-pre, ito mo na higte na higte, mas yung mga gat na kapang seruso. Nadlo ko dahil si Indo mo, kagin ako na yung dumugay si Indo dahil. Ha?
1: Sa sulod bala, kwartong Indo.
0: Ah, no, ano na siyang mga Indo, no, mga munyika lang Indo?
1: Oo na, good night.
0: Inang mga ano kanina, ang rasya kanina, nagbulbulanan.
1: Oo, oh, nabulbulan na blan nila yung mga karamong tsura.
0: Oo, oh, yung mga pumahal na, pre. Ma?
1: Dugpod. Eh, ang isa ko ganun, siniginayo ito, 19,000.
0: Grabe nga ito, ma. Anong tagulat yung English, ha?
1: Ligya, sunod niyo man isa, kundi ang tako na mo. Balo ka, halin sa baboy, pagdo sa kabayo. So, una, muna nga ito, nga mino, mga sapat.
0: Agali ka.
1: Kaya, ang nagumtat ko pa na kalpa nga po, ako man siya muna nga, kung ano nga, kung mahinong balik niya, mga na yun, batakal. Sa muli, dilulo, nung nagumtat ko, gano'n na bastusan na ko, kaya matubong ka gasolina, gano'n ka, dik-dik, napakasta ko. Kasi ito bastos, eh, no? Ayun, hindi, yung babong kabalas, hindi ko bisan pa. Yung kagdas kay Jake, napakasta, kaya doon na, emosyonal.
0: Oo. Doon na siya lang kapay mo yung ikaw yung butakal.
1: Oo, bro. Libutubi na diyan.
0: Kung may naga, kung may nagapamati na nga huwag kitsindi, nga huwag kakilala si mo, niya na ano nga tao na, masikulboy na.
1: Oo, magaling. Kaya rin siya muna, Agyal Tas, Bipor, Jan Tongson, Villalos, Randoni, muna minakuhaan yung mga pagiris.
0: Ay, siya.
1: Eh, naluoy ko sabong sa mga bakyar-bakyar ng belo. Kaya, ang mga nang inasaligan nga bayad sa eskulahan.
0: Gali man.
1: Kung makasupot man nga yung bakal sa mga ulip-ulip sa ilabalay. Kasi, dira ka makabulo karon ba wala na bibili. Kaya, kung nabiyaw mo na leksyon ko.
0: Dali ka, ti, ang baboy ko magdako siya, hindi siya magdako, kita ko siya masakit, amo na, subong.
1: Subong kaya kaya nga kung di nga kaya kung technician di sa bagong kujiri daw 24 kabilo kung perdi siguro mga isang milyon.
0: So baling ang mga baboy nagkakalatumba lang kakalamatay lang muna?
1: Oo, magudlo ginasimulan na lang ginagabayran na lang sa tao ngay palubong kaya para mga hindi makalit.
0: Di ano-ano ginagrasyon, ano ginagrasyon na siya pagkaon sa hangin, ano ba, nang hindi matunawa ng baboy, ano?
1: Daw, ara din siguro, lo, estimate ko lang kundi ikaw po natinin. Kung isa sa tao man din ang puting mouth disease, grabe yung pagkalat siyang virus. Virus niya, kung estimate isang nilgadya, daw, ara sa pigs.
0: P- Pag naman tabi mabay, pag naman tabi mabay, di triba yun, no?
1: Amo nang giliyong isa. Pero ang bulong nang gigilila, ang sakto mo na ang retriba yun, kagang BTX500, may mong name ako na aga. Exercise nang gigi, kadwa na kong ma-stroke, kadwa na kong ma-sinom. Tapos, kami lang ko na hospital, ago isang lili. Amo to, kapabalhas ko, ka-walking, jogging, stretching, singing,
0: hindi ka gin magano magsagi babad sa mga bagay kung mga butang ang makapastress mo. Lingawon mo kung lingon mo. Oh, ano la?
1: Ang maintenance gin, oh, maintenance panilig. Ang mga kungkwan.
0: Oh, kag i kaon kagin niya siyang mga masustansya kapag kaon, mga prutas, no?
1: Kag, oh. Oh, kasi kapag mga prutas, saging,
0: mga ano bala, mga prutas bala. Oh, magawa juicy prot manap la. Ate sige. Ate okay gila na.
1: Ako kaya din sa muna na kitabin man mo. Labag lang na wala akong naka-monitor. Iti tungod man sa Guisaga, Blubak. Nang kamo, may Manila, may kundi.
0: Bawag lagaw ka?
1: Oh, si Sir Gimple, Sir Gimple ganiti, kanto na din sa Balaya. Lato itay kami din at
0: okay, okay. Kay Dino, out of town kami siya this coming Friday. Di malabiyan na mo. Da, sige lang, no? Ang imo da nga resort na da open malandaya everyday, no? Di blind niya.
1: Okay.
0: B-Watch, no? Tapos, sumong ang obra mo, sumong Jake, is padayon ka pangasta. I mean, nga sagot ba, boy?
1: Nag-stop na ditulo. Wala na yun. Hindi man mabuhi. Mapatay man. Kapundar na tatani. Tiyanan mo. So, sugod naman diba?
0: Ati, sige. Okay ka ba?
1: Of course, mga kasimaryo na ito.
0: Oo. Ti, ano, Guru X? Ang kanding, yan o kakbakod yan o kumpara sa baboy, no?
1: Mga, ina yan, Guru, mga sapat na, mga karbaw, baka, o kalitin, okay.
0: Di, what if abikon makanding nilang kaunon, dan nilang baboy? Galing mahal ang kanding si baboy, di ba?
1: Sa tanan niya, karni gilulo, amon ang kanding ang mahal. Pero wala na niya akong kandik ng mga high blood, wala. Kaya ay balbakwal naman tatal rita sa ang yes na minyo.
0: Hindi mo siya pwede nga lagaon?
1: Oo, balbakwal na siya tawag.
0: Okay.
1: Sinapalukan. Sinapalukan niya na medyo mangangang.
0: Po, hindi mo siya pwede mahimo adubo nga pa siya baboy, Blaya?
1: Ate ka doon yung kas. Pwede man yun.
0: Hindi, ang karni siya, ang karni bla siyang kanding, Blaya, hindi mo siya madubo. Kaya hindi, ako ang adubo nga baboy, hindi may tambok ko namit, Blaya, yung sapsapon, no, naga... ang kanding eh, why is ang tambok nga parehas baboy mo, di ba? Guru, no, ano, sambol ko na adubuhon mga timpla nga parehas gitsang pag-adubos baboy man, pag-adubuhon mo man ng kanding, amo na ka timplan. Anong goya man?
1: Pwede. Hindi ibaw raw umukon man sa dapat pala sa kagirita. Umukon mo kilangay. Okay. At least mo timpla kun.
0: Oo. Okay. Di mo mas mayo pa na guru kay why siya tambo kag grabe ang kolesterol sa baboy mo. Di no blessing this case man na guru ah. Nga kanding.
1: Mas amo na namit ang sa kanding.
0: Kag tapos, guro, ano guro, isting 45 days, makaon na lang tapato?
1: Almost mayroon, pato na lang.
0: Nami ba siyang pato, no?
1: Hindi lang to sa Uber, pero wabi mo sa mga sapat, sa ulo ko gina sila, kasi niya paano mo nating magkilala ang pato, ang manok ring. Siling ko, kilala ko ng kuring niya, kaya doon magkabuhay na ang laki bahay. Siling na
0: yung Latino, siling na isang bahiya,
1: tomorrow.
0: Kagtapos yung mga gaslakot istorya, ang kuring mula, siya ancient na Egyptian, kumadakpan kanila kang ginamaltrato mong kuring, pwede kanila pisuhon, kastiguhon, kang ultimate kamurahon, siya mo, patyon ka mo?
1: Ito yung meron na subungan lo ang mga sapat yan na
0: di sa una bala sa mga 3,000, 4,000, 5,000 years ago sa tiempo sa mga Ehipto blaning, mga paraon. Kaya galiyan mo na yung magpati nila, Jiko, nga ang kuring makakita sa mga elemento. makakita sa mga espiritu. No?
1: Ano kung sa mga tao ba may third eye?
0: Ah, naman na may. Kaya paano mo malaan ko, no? Kaya kung may ara ko, no, nga mga lain nga mga espiritu, ang kuring gahambal ng kuring, gahuni na siya. Kung may ara, may aswain nga pamalangga na siya sa mga paraon, no, to si Jake. Gahambal ang kuring, ginilim mo, kita espiritu, gahambal siya, Mau! Mau! Mau! May mamaw! May mamaw! May mamaw, gali! May mamaw! Namaw! Mau! Mau! May mamaw! May mamaw! Hello, Jake!
1: Hello!
0: Hindi yun na patay ang gwan. Oo, oo. Ang muna lang makita ang palangga niya sa mga Ehiptohanon. Sa liwat, kung ginamaltrato mong kuring, kamakitaan ka, pinahan ka, masipat yun kapag gani, kay palangga na siya mga paraon. At kay makakita sila niya sa ano, sa mga espiritu. Ba't yan mo itong... Oo, ang muna gahambal ang kuring nga, Mau! Mau! May mamaw! May mamaw!
1: Pero ang sasapat din niya nga ba si Katikalon, patolo?
0: Pato? Nga nagtikalon ng pato? Nga nagtikalon ng pato naman, no?
1: Sa makupa ng zelo, mas ipakilala ba na lumang mga niya, tak-tak-tak lang sa mong, ano, rasyon mo,
0: ano na?
1: Igo, edi ko mo. Pa-pa-pa. Ipagkilala yun. Pa-pa-pa. Pa-pa-pa. Mucho ni Igo. Kugaya lang ang tao mong gali. Aras alam mo,
0: one. Okay. Sige. Okay. Hindi, wala na, Jake. Thank you, kita.
1: Okay. Salamat, Lolo. Mayong gabi, Jake. Sa staff. Mayong gabi, Jake. Sa family. Sa kibagitan. Tak.
0: Okay. Thank you. Thank you, Jake. Thank you. Pag-laga. Pag-gita. Oh, buti may isa to ka party. Gagrab niya po gali si paring ano ni George. George, take a tong gongga na no, 4 grosaka ni. Sang gasolina ni. 3 pesos and 65 centavos. Almost 4 pesos per liter, ha? Ang pagkasakaon sang gatong naman natin boss, magkaka-K5. Di siya diesel naman niya, J68 per liter ang saka. Di kagina siyang hapon o kung kagina siyang aga, may mga stack-stack pa. Pero siyang pagsugod tapos panyaga, naway na yan, iman. Orod na. O, iman natago na. Mga kagay-five, tiyan mo na, no? Kay George to, good luck sa biyahe mo na, George, kasi mga kaupon mo nga grab driver, ha? May tutugani, Jelly, yung istorya nato ni Jake, pati sa mga sapat, no? May ara iya sa una nga isa ka parot lang eh, no? Ano ganing parot si Longgo man?
2: Pikoy.
0: Pikoy! Pikoy! Pikoy! Ang pikoy na ginili, ginahawla na siya lang, ara sa tirasa. Nga kung mag-agi ka dira, no? Makita mo lang siya eh. Kag daw lapit lang mula. Tining pikoy ni gambal siya mula. Good morning! Good morning! Kada may mag-agi da, no? Good morning siya. Good morning! Good morning! Di ko may mga mamahi, Jirili, nga nag-agi da. Ga... Ga panihol siya. Di ko panihol, kaya mustisyo. Gamo na siya, mahi mag-agi. Ga panihol siya. Kung ibang na mag-agi, good morning! Good morning! No, karon may aragi na tao kada aga, gagi na, no? No, kakiguro sa pikoy, bla. No, suyang pikoy siya, bla. Kada agi, nagambal niyang pikoy nga, Lauay! Lauay! Lauay! Nambala niya Lauay, bla. Hindi ka malikin man ang tao na, no? Nambala niya itong ispek na, good morning, good morning. Pag-agi sa tao niya, Lauay! Lauay! Lauay! Nambala niya Lauay, kada aga. Pag nasyon nga daw mo, magyapon naman niya, Lauay! Lauay! Lauay! Isa ka besh, mga kakay-five. agi nagtaho na, ginambala niya lawai, no? Ginambala siya sa tao, no? Ginambala niya lawai, palapit na siya tao. Niya, boss, mag-agi ko ni boss aga, ba't ay ko pag-ani aga, mag-ambal ka lawai, ihawon na ka. Diyan mo na, ambal niya sa pikoy. Karon pag ang boss agad, naging tao. Panila siyang natulog yung pikoy kung mahambal, kung hindi. Ang pikoy nag nakanta-kanta lang pikoy. Di salamat. Why na siya nagambal siya kung laway? Paglampuwa siya dirili, gintawag yung tao, psst, nagbalikit ang tao, nyano! Hambal siya pikoy, ato malahaw, ato malahaw. Nga, tumla, tumlaw. Wala na naghambal, pikoy lawai. Nga, tumlaw. Lipat ka na, tumla. Diyan ba si pikoy? Diyan ba siya gamang malamang ako lawai? O, naging kaya? Ambal, pikoy, psh, psh. Balikin tao niya, no? Atubla, atublahaw. Atublahaw, lawai ka. Lawai mag-apon, wala yung nag-ambal lawai, kayo masyaw. No? Ay, naku, magagagay. O, dali lang yung agaw, tani commercial break. Talawo na to, kung magkachimpo, pakita kang igo pag oras na to. We'll try to read some problem again padala sa to na. Let's go to take another break, don't go away. We'll be right back.
2: K5 News FM.
3: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lamas. Nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Malakas, mga buti ka. DTX 500. Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka balatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500.
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix.
8: Pabakal sa mga butika.
9: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
3: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
10: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C, mababaka sa mga butika.
11: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
15: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
12: Probiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Probiotics, gabulig sa pagtatna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Probiotics ka!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: This is K5 News FM, your official news and music station.
15: What is love meant to you?
16: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
15: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
0: Balo na kami na. Manog into ka man. Pati kami yung mga babuot siya, kakadalahig sa opisyo mo. May palihog lang, dati na nabla. Nakaluoy siya mo niya ng mga babuot. Kakadalahig sa opisyo mo. Magagakipay do ko, buson ginang oras na ton. Tiamula na ang matugo na ton sinyo kang mabilin. Ang Gina Seafood Restaurant, mga kakipayb, open sila every day. Monday to Sunday, alas 10 ang agad, tapos alas 10 ang gabi. Now, karoon ko may birthday ka mo na okasyon o kung may special occasion na gusto nyo private ka mo bla. Pamilya mo lang kang mga bisita mo, abe. May ara sila function room. May first floor kang second floor, jirili, pili ka lang. Kag ina nga building na si Ginas na mag-ugin naging patuko ni Ma'am Gina nga komportable ka bla. May mga namik nga lamisa, namik nga bangko, komportable ka. May ara ka na na yung restroom na iya. Kung ako paron mo ina, kay tungod nga anniversary ninyo, may mga waiter na yung nag-aunay nga daan sa inyo, no? Kag kanami siya lugar kay Bugnaw, kay very spacious bla. Diyan ka mo upod sa mga bisita mo, kung pamilya mo, kung opisina mo, may mga kaupod. No private ka mo, abe. Ara ka mo siya maintig, abe ka bilog, no? 50 ka mo bilog. Di hapos ba lang na mag-book siya. Tawagan mo lang si Ma'am Gina kung kadoon na personal sa iyang pwesto, sa iyang lugar na sa likod siyang 888 na San Juan Street, Barangay 10. Nga masturya mo siya, maparishare mo siya in advance sa pizza. Ano nga oras mo ka kinanglan ang ila function room? Kang masturya mo siya kung anong kinanglan eh, no? Na mga kakipa, ordinary days can be a special day for everybody. Kung magkanto ka sa Gina, si Podistorando, importante kagin nga tao. Tungod ginaamuma, kagin siya sakto sa mga staff and crew, kasi mga waiter yam la. Nga ultimo nga pagbutong sa bangko nga para magpungko ka, imuon nila mo. Kag ang pagsaylo sa kanon sa imo nga pinggan, imuon man nila mo. Kung pwede lang hungitan ka sa mga sang witer na, no? Ka mga pisan lang. Kag doon ka-respectful. Ka good morning, good afternoon, no? Good evening in sila malaya. Kamagin, sir, kamagin, ma'am. Kanamin siya lugar kay spacious katama sa ilang dining area. May non-aircon, kag aircon area, kag atubing function room. Kung may silakyan ka, apos lang gay kay may parkingan, bla. So, ang imuon mo lang yan, makonsentrate kag inya balbal ka ul. Kay may gabantay man niya sa imo na yung silakyan mo. So, namin gay maka once in a while, maka-dine-in kita together with our friends or family. O mga bisita natin, sarangin natin mapabugal ang aton nga Gina Seafood Restaurant kon aton sila pagkadalon na ka ma-experiensyahan Manila ang kalidad kag ang tuntuon nga palapalastal nga pagluto sa mga seafoods, ha? Pagka K5, abi sa dugang nga may impormasyon kang detalye, bisitay ang ilang Facebook page. I-type lang Gina Seafoods Restaurant. Salamat kin mga ka-K5 sa pag-upod sa amon ni Jay Lola sa mga gabi. Kita lang kita boss, 9:30 in the evening to 12 midnight. Dili lang sa K5 News FM. Ako naman si K5 at Jerry Lee. Good night and God bless everyone. Ako naman si K5 Jay Lolo. Don't forget to smile. And don't forget to pray always. Bye-bye!
17: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: inyo ko.
1: Kampyon na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
1: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na si reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang yung carrots.
4: Oo, hindi lang carrots, mga natura.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion, kaupot ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga ko magkaon kumalot, galingin tayon ang ako nulo.
1: Sala ang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
1: Kasi hindi nga mabalaan yung mga flowers, nga damok probiotic.
5: Basta, basta.
1: Ano tayo?
0: Maidukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ako B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Nagapalanakit bala ang imo mga joints, especially sa tuhod? Nabudlayan magtindog, maglakat, magiho, basi may damage na ang imo nga cartilage. Istoryahan ta kon paano makabulig ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pagtapna sang imo penitensya. Ano bala ining ginatawag nga cartilage, Doc Ramil?
6: Ang aton lawas ang na-design to walk upright, Sir GP.
2: Gusto.
6: Ang elepante, Sir GP, bisan bugat, apat katiil, ang nagakiri sa yung bilog nga bugat. Mm. Siyempre, design nyo apat, no? Siyempre, bugat-bugat ka, tama mo. No, na-design nyo ang aton locomotion sa duha lamang katiil, kag ang aton nga gituag tulaan. Duha ka party, kag ginasugpon sang tuhod. In between sa duha ka tulaan sa tuhod, di ba may ara na sa tunga, amo na ang gitawag nila nga cartilage, no? Daw kaangay ni Sir GP sa ang gitawag shock absorber or gitawag rubber bushing. Agud hindi magbagidanay ang duha mo katulan sa tuhod. So, di ba? Kita mo na kay kung wala ginaguro, siguro.
2: Uy, isang tikano, sakit-sakit eh.
6: Sigurado may intindihan sa mga ano? Mga
2: may edad-edad na.
6: Ni mga mekaniko.
2: Ah, oo, siyempre.
6: Sa mga ball joints, may mga grasa gina.
2: Hosto. May mga
6: Kung normal ang imo timbang, hubin ka pa, wala man sang problema ang gitawag mo cartilage. Apang once nga ma-damage ni ka nga isang injury, nag-edad ka na, palakaong katamis, dira na nagasugod ang pagbatyag sang sakit, stiffness, gitawag na inflammation o paghubag sini. Tiisa mo na nga kondisyon, mas kinahanglanon mo na gid nga mag-inom ka DTX 500 kag Mighty C. Agud nga mahagan-hagan ang pagpalanakit kag paghubag sa imo mga joints. Tuman kataas ang anti-inflammatory substance ang DTX 500 gani sarang ini nga makabulig sa pag-alibyo sa paghubag sa joint.
0: DTX 500 ang sapat sa diabetes. Pangmood ini ang nagapanubo sang imo blood sugar, nagatilo sang imo dugo, kag nagapapakod sang imo mga ugat. Sa DTX 500 malikawan ang pagkabulag, pagkaudod sa imo tiin, pagkagubas ang kidneys, kag paghubag sa imo atay. Kay sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imo blood sugar level. Gani sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. DTX 500.
2: Mayara sang tatlo ka klase ang cartilage. Elastic cartilage, amuning yellow cartilage ka ginatawag. Ini ang makitaan sa mga mata kag ilong, ining blang humo ka portion sang ilong mo. Fibrocartilage, ini man ang pinaka pag-on nga cartilage nga kaya bisan paghakwat sa bugat. Ini makita sa imo spinal column kag mga tulaan sa pelvis. Ang hyaline cartilage amo ni ang makitaan sa mga ribs kag joints o articular cartilage. Amo ni sang inambali dok na masakit ang imong tuhod.
6: Mm. Kun ang hyaline o articular cartilage ang madamit sir GP, dira na gasugod ang pagsakit sang tuhod kag ini nga nagahubagi na siya.
2: Mm-hmm.
6: Now suno sa datos, 35% sa mga Pilipino nga nagaedad 45 ay pataas ang nagasuprehero sang sakit sa tuhod. Di DTX 500, uh-huh, Mighty C, or Pure C lang, Sir GP, ang pangbato dariya. While hubin ka pa, inom ka na DTX 500 kag Mighty C. Nga, ini nga mga klase nga suplemento, ga-build up ni siya sa imo nga mga na-worn out nga cartilage.
2: Mm-hmm.
6: Hindi na magulat pa nga magtigulang ka o nagasakit na ang tuhod mo kag amo pa ang pag-inom mo. Prevention is always better than cure.
2: Nga dugay mag-ayo ang sakit sa tuhod haw.
6: Kay wala kag inom di TX 500 kag Mighty C. Seriously, Sir GP, ang cartilage sa abila in sa iban nga tissue, wala sang blood supply ang cartilage. Gani ini ang dugay mag-ayo kun ikumpara sa mga party sang lawas nga ginasuplayan sang dugo. Gani dasig ang gitawag repairs. Sakit pangadaan nga tuhod, dugay pagid mag-ayo, mabudlayan pagid ka magiho, pero imni bala power combination sang DTX 500 sige habla, DTX 500 Mighty C or Pure C, dasig lang maka-recover ang nagasakit nga mga joints mo.
2: Mm. Ilabi na ang mga pala-exercise ang hubin pa. Ga-intra sa sports, no? Dayon kalit lang untat kay may pamilya na, nagatrabaho na, wala na chimpo mag-exercise, kay pungko na lang sa opisina ang obra. The more nga mag-DTX 500 kag Mighty C, kay soon, sukton kagid sang sakit sang tuhod pagtugtong mo 50.
6: So, ang oxidative stress, Sir GP, o mataas ng level sang free radicals o mga tuktok sa lawas, ang nagaresulta man sa tissue damage kag ini ang nagatrigger sa gituag inflammatory response.
2: Mm.
6: Ari pa, Sir GP, suno sa mga pagton, ang cartilage tissue ang highly sensitive sa gituag oxidative stress.
2: Ka?
6: Ini ang nagaresulta sa gituag cartilage senescence o ang pagtigulang sang imo nga cartilage. Gani, dapat inom DTX 500, Mighty C or Pure C. Agud hindi ka mag-antos pa sa sakit sang tuhod kag iban pa nga parte sang inyo nga mga joints.
2: Mm.
6: Ang importante, limitahan nato ang pagkaon sa gituag matamis.
2: Mm-hmm.
6: Bawal gina, pero may gina na ginabalik-balik na mundi. Tapos ginaga-promote ni tungod kay naga-promote ni siya sa gituag inflammation o paghubag sa mga joints. Mag-exercise to improve elasticity kag flexibility. Inom gid adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
2: Oh, so sa mga nagasakit ng tuhod ha, imnigid DTX 500 kag Mighty C, agud dali ka maka recover.
0: Informasyon sa ikayong gawas.
2: Istoryanta ang iban pa nga mga benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Base sa statistics, ang pagkabulag bangod sa diabetes amo ang pinakamataas nga incidence ang blindness sa hubin pangapangidaron. Ang diabetic retinopathy or pagkabulag bangod sa diabetes amo ang pagkaguba sa mga magagmay nga kaugatan o kon retinal blood vessels ang aton mga mata nga nagaresulta sa pagkabuslot sang ugat, pagdugo o kon retinal hemorrhage. Rason nga nagakadula man ang imong vision o pananawan. Kag kun malala nang kondisyon, ini ang pwede nga mangin irreversible ang natuga nga damage sa retina. Sigurado mabulag kagid. Mag-inom sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C, agud indi magtaas imo blood sugar kag indi ka magkabadiabetes. Kag kun diabetic ka nagid man, mabalik sa normal ang imo blood sugar kung adlaw-adlaw ka nagainom DTX 500 kag Mighty C.
6: Ang masubo nga kamaturan, Sir GP, amo nga madamo sang mga tao ang wala nakahibalo nga may diabetes na sila.
2: Hmm.
6: Okay, pa-check up nyo na inyo blood sugar. Kung sigihon pagidkaon sang tamis, mga carbohydrates sa pagkaon, kag sige abusar sa lawas, mabot ang panahon nga wala na sang maproduce nga insulin sa imo nga pankreas. Na-bankrupt na. Di, mahulat ka pa nga mabankrupt na imo pankreas. Kontrolon ang pagkaon. Try man bala nga escape ka sa ano, isa ka kalanaan. Ang tawag sila is intermittent fasting, no? 8 lang ka oras ang feasting.
2: Uh-huh.
6: 16 ka oras ang fasting.
2: Uh-huh.
6: Tapos exercise, biskan lakat-lakat lang amo lang na. Tapos don't forget, inom gid DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
0: DTX 500. Makapulig sa pagtinlo sang imo atay. Pagi sa pagkuha sang mga toxins halin sa atong ginagkaon kag kinainom kada adlaw. DTX 500 ang may pinakamataas nga ORAC value. Gani, ini ang power antioxidant nga amo naman ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo nga amo ang kamagdanan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500, ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver. Nga kung mapabayan, amo naman ang kamagdanan sang cirrhosis of the liver o kon cancer sa atay.
5: Likawan ang pagkubang sang imo atay. Mag DTX 500 kada adlaw. DTX 500. DTX 500.
6: Ang DTX 500 ang may charantin extract from amargoso. Ini ang may ara sang anti-glycemic properties nga nagapanubo sang imo nga blood sugar levels, ini man ang nagamimik sang function sang insulin. Amo na nga nami gid maka DTX 500 kag maka MITC or pure si adlaw-adlaw.
7: Ang problema Sir JP sa diabetic retinopathy, amo nga hindi mahibaluan sang pasyente nga nagakadami sang gali ang iyang mga kugatan sang iyang mga mata bangod ini wala sang simptoma. So mahibaluan na lang nga mayara siya sang diabetic retinopathy kun nagasugod na diferensya ang iyang panulukan. But sila nagaburon na blaster GP so good. Ina ang rason kun nga madamo ang nagakabulag sa diabetes kakibot ka na lang no gaburon na ang imo panulukan. So kun nakuya maniguro ka na lang ya, no? Mag DTX sa 500 kag MITC kakada adlaw kag hindi pagtagais ang tsansa nga mabulag ka bangus sang balatian nga diabetes.
8: Kung wala kag DTX 500 kag MITC prone ka sa diabetes, di guba ang mata mo tungod sa diabetes.
9: Over time, high blood glucose levels could also damage your organs. Long-term effects include damage of the macrovascular or your large blood vessels, mga aorta mo.
6: Mm-hmm.
9: It's not only that those tiny blood vessels ga suffer, also ang mga lagko mga ugat ga suffer, no? Tungod sa diabetes nga. Kung taas ang imo blood sugar, this cause inflammation. Inflammation damages the lining of your aorta. That's why kung taas ang imo blood sugar, most likely damage man mga aorta mo. Prone ka sa aneurysm, no? Kung aneurysm nagkatabo, dugay-dugay, nipis na ang lining sa imo aorta, lumalupok ni because of pressure sa imo blood. That's why iwasan ang aneurysm, iwasan ang pagkabulag sa mata, kilayo ka sa diabetes, mag DTX 500 kag mag MITC every day.
6: Kadamo gid sang mabulig Sir GP, Sir Boy, sang lawas mo kung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag MITC. Di ka mabulag. Imagine da. No? Hindi ka magka-diabetes. Hindi ka ma-stroke. Ma-detox pa ang imong atay. Imong kidney matinloan pa. Ginatinloan pa imong dugo. Di ka dali magtigulang. Ha? Gahubin lang imong selula. No? Daw edad mo 50 o 30 ka lang. Ano pang ginaulat mo? Mag-DTX 500, mag-MITC na or pure si adlaw-adlaw.
10: Informasyon sa ikayong lawas.
2: Ang hambal nito kung may diabetes, mabulag mo. Pero why po kita nga sa diabetes na dula ang panimaho sa ilong mo, tanan nga baho mo sa kamgid, no? Bisa may diabetes ang tupan mo. Paano nga likawan nga hindi magbaho?
6: Klinika Diopress.
10: Informasyon sa ikayong lawas. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mundo Tawasas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na apon hubag nga tiin. Pati apon arthritis wala na magbalik.
10: DTX Coffee Mix. Pumaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. Ang paborito ni Sir Eljan. Hubin ka na, gapangapi ka pa, amunin kape, nga gatinlo sa imo silula habang gapadasig kasing imo metabolismo kung aga by sipping your hot coffee. That's why epektibo gid ang DTX Coffee Mix.
6: Hello, Rinalyn Lamis Licaros. Dala-dala gid niya ang habon. Santon Plus Herbal Soap sa Saudi. Namunan niya pang habon.
2: Huwag ito sa salig sa mga bunto yan. Sa karabo, no? Huwag mo kung naghahapon ng karabo.
6: Uy, easy. Kasi bumbahan tadi.
2: Dami ko, ya, arabuhok.
6: Arabuhok.
2: Anyway, kung ikaw ya, gusto ya may budget, kung ikaw ya medyo mag-usbildo, gaya ka doon, mag-DTX Premium Coffee ka. Ang DTX Premium Coffee may ergotionine, the herb of immortality, another kind of antioxidant that stays the longest in your body, ginduangan pa sa pinakabakod, the strongest antioxidant, ang DSE nga sa DTX 500, gin-combine na tanan nga ara sa DTX Premium, so you have super antioxidants, duwa ka bilog, makita sa giyatawag nga DTX Premium Coffee, stevia pa ang sweetener.
6: So kung diabetic ka, degenerative stage ka, taposan may cancer ka, gusto ka mga pipili ang DTX Premium. Nga because DTX Premium, ang iya nga sugar, hindi iya common nga sugar. It's stevia, zero calories.
7: Puro natural.
6: Meaning pa, hindi makapakancer, hindi makapadiabetes.
7: Correct.
2: Gusto mo, puruhon mo na ang protection sa lawas mo, mag-DTX Premium Coffee ka, pugaan mo sa duwa ka D3 Bio, amunin nga tawag nga bulletproof coffee. It does not only protect you from oxidative stress, tungod sa ergotionin kag DSE, may monolaurin ka pangalin sa D3 Bio that protects you naman against virus, bacteria, and fungi, and parasites. That's why it's really healthy. Kag may tip ako sa inyo, ha? Kung gusto niyo magniwang, mag-DTX
9: DTX Premium Coffee kamo pugaan yo sa duwa ka D3 Bayo, may keto coffee na kamo. Kung nami ang blood flow mo, kanan nan mag-extend ka. Kaya ang extend, wala na ni kapatindog sa imo antenna, sa imo transmitter, no? Gapan nami panisang imo blood flow, nami ang pag-delivery sa mga oxygen and minerals essential for your health of your cells, nami man ang paghimo sa basura sa imo selula. That's why hubin ka tanawon, no? Kag you feel young, kung ga-extend ka sa tanan nga bagay.
6: Awon din ra ba gawa panago lang na siya.
7: Ha? Ano sikreto niya?
2: Milik sa taguay?
6: Wa sa panago siya ra ba gagamit siya sang DTX herbal oil. Kaya mo tong gabito niya ipamasahi. Kablo ko kung ano an sino ang gapamasahi sa iya, edad, sir boy.
2: Dising ko no, dising. 19 nag ang it nag 19 ako no kilis last year 18 plan to mo. Oh, 19 na.
9: Ah, kampyon ni.
6: Kablo ka ambipisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasaj ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin, kadto ginadikar Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera gapamasahi, gamit ang DTX Herbal Oil.
2: Kung gusto kang malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, ano imuon niya sa boy?
7: Maligo kadlaw-adlaw, no? Basic. Oh, maligo, basic.
6: Ang pagligo is not enough.
7: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagit, no? May ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intakang skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon ni may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man si imo panit, hindi pa kunti to si Doclamil. Giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
2: Paano makabulig ang D3 Bio from head to toe? Butsilingon, bilog niya lawas mo. Halin niya sa imo pamuno sang imo nga hairs, pakadtoya sa imo ingrown. Potiktado ka sang D3 Bio. Paano Sir Boy Sulbeta sa Talk ni Doc with D3 Bio?
12: Talk ni Doc.
8: Ang malilad na miracle of the natural medicine is extra virgin coconut oil. Ang cold press, that is present sa D3 Bio. Subong nga adlaw itong anta, paano bala si D3 Bio magprotekta si imo from head to toe? O, alin sa ulo mo, hasta sa imo tiil, no? Kasi D3 Bio, kailanan mo gidni. Gasulod pa lang ni sa baba mo, it already is task. Gasugod na nga obra, Doksam. Mm-hmm. Ha? Ano ang makitaan sa baba mo? 20 billion of bad bacterias. Subong adlaw itong anta, paano bala si D3 Bio magsugod sa obra niya sa baba pa lang? Panaog sa imo lawas, Dok Camille?
6: Nga wala sang may gasapak sa extra virgin coconut oil. Damo di way gasapak sir mo. Pero subong ginasapak na. Ano ang special sang extra virgin coconut oil compare mo sa iban? Nga makita mo sa D3 Bio. The answer is medium chain triglycerides. Sila ang nahimo nga nangin special ang gituwag D3 Bio. Te kung baka lang ka D3, sayang-sayang lang kwarta mo. Dapat D3 Bio, no, ang baklon mo. Kung kagton mo ang D3 Bio sa imo nga unto, kag malapta sa imo baba, ining medium chain triglycerides will automatically release because tawag nga lingual lipase, no? Tapos ang matabo sini ining MCT nga naglapta na lauric acid, capric acid, kag caprylic acid will immediately performs. Mahimo dayon siya sir boys nga antiviral, antibacterial activities sa imo nga oral activity.
2: Sa alingagag pala.
6: Alingagag pala. Amo na nga, malayo ka sa pagbaho, si mubaba, malayo nga magka-totdeki ka, malayo nga magka-tonsillitis ka, ibagid kung adlaw-adlaw, gakagat, gakaon sang D3 Bio.
13: D3 Bio!
14: Ako si Jomer. Katumagit ko sang D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
13: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
15: Pamakal sa mga butika.
13: D3 Bio.
15: D3 Bio.
16: O si Karen, kadamo isang akon hair fall kag hindi manami akon putik. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag hinis ang akon putik.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
15: Pamakal sa mga butika.
13: D3 Bio with VCO.
12: Ikaw bala may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My TC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkadto lang sa ACM Building, Texas Street, Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, door number 2, BJI Building, atubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisita ang aton Sagay Clinic, Radio Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Catalpas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Hinigaran. Mayara makita sang klinika sa San Carlos City, Parik Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garl Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
7: So ang D3 Bio, importante na Sir Boy, especially kung ginakagata bala mag-tumarta sinay, ginausap naton, kaya ginapatay niya ni ang ginatawag Streptococcus mutans o kung bacteria, Sir Boy. Nga muna kabangdanan sa pagkadunot sa aton niyang ngaunto, no? Balo pagka-produce niya sa isang acid para madunot ang aton niyang unto. Ti ang D3 Bio, may aras ang ginatawag lauric acid. Amuna ang tama ka-epektibo nga magpatay sa ginatawag Streptococcus sa bacteria, Sir Boy, no?
9: Oo,
7: so gina-prevent naman nga hindi kaya hindi magbaho ang mga baba, no? Kag kun ara na sa ginatawag stomach ang D3 Bio, ang lauric acid, no? Ginapatay naman ang ginatawag kagaw, labi na gid ini ginatawag E. coli bacteria, no? Nga ara sa aton nga tinai, aton nga tiyan, no? Kag hindi lang ina ang D3 Bio, Sir Boy, may ara sang extra virgin coconut oil nga panami niya ang production sa ginatawag hydrochloric acid sa aton niyang tiyan. But sinungon, hindi gin mabuhi ang mga bad bacteria nga magsulod sa aton niyang tiyan. Kaya ginilang yung nasurbo, may araw kagalas ang ginatawag acid reflux, siyempre madamage ang imong esophagus. No? So kung tunlon ta na o kung usapon ta ang pag-inom sinang ginatawag D3 Bio, pwede nga mabulong, maayo ang aton nga ginatawag esophagus caused by acid reflux, Sir Boy.
9: Gabi ang D3 Bio. How does D3 Bio manages your stomach acids? Ginapanormalize silang ang imo stomach acid. Sakto-sakto lang. Pero kung magsubra ini, ang extra virgin coconut oil found in D3 Bio also act as a chloride or it counteracts too much stomach acid in your gut. That's why layo kasi ginatawag nga GERD. Hindi na siya makasaka si imo. Ano pag ginaubra ni D3 Bio para protektahan ka sa stomach acid? Ginapatay si E. coli. Si E. coli, isa klase nga bacteria nga gapadamo sang imo stomach acid gapadipis pagin sang imo lining sang imo chan. That's why prone kasi ginatawag nga acidity sa D3 Bio. Pero hindi ganyan matawaran sa D3 Bio. It basically manages your 100 trillion bacteria in your gut. Sa 100 trillion ni dapat 80 trillion is ni good bacteria, dapat ang 20 lang ang bad bacteria. Para balance ang imo microbiome. How does D3 Bio do this? D3 Bio has lauric acid, no? Ang pinakadamo nga medium chain triglyceride sa makita mo sa D3 Bio is lauric acid. Lauric acid facilitates the enhancement of probiotics in your gut, ang good bacteria mo. Kung damo imo probiotics, nami ang production sa imo gut-derived vitamins like vitamin B's, vitamin B1, B2, B12. Tantanan na padamuon ni probiotics. Ano pagid nami ang production sa imo good hormones, sa imo happy hormones, serotonin, dopamine. Nami ang paghimo ang pag-convert sa tryptophan to ginatawag na serotonin kung damo probiotics kay D3 Bio kay everyday. So hindi matawaran ang ubra ni D3 Bio sa imutyan. It helps metabolism, it helps absorption. That could only be done kung D3 Bio ka everyday.
6: So kung pala inom ka D3 Bio, ang lauric acid nga halin sa D3 Bio, ginapadamo niya ang imo nga gitawag good bacteria. Tikong damo na ang imo good bacteria, hindi lang protektahan ang imo nga gut from bad bacteria, ginapadamo pa niya ang production sang gitawag essential hormone, sir boy, nga kinahanglanon sa imo nga cognitive and emotional intelligence. Amo nang iba niya hindi wala anxiety. Hindi irritable. Nami ang mudo.
9: May mudo.
6: Tungod kay nga man, nakainom D3 Bio adlaw-adlaw. Kag, aside sina, kaya niya patyon ang gitawag candida. No? Isa ka yeast na infection nga kaya patyon sa dira pa lang sa tiyan, patay na sir boy. Kag, ganami, gabulig sa imo nga nami nga digestion, malayo ka sa inflammation, kag siyempre ang nakanami pagid. Ang MCT ni D3 Bio, amo nang rason nga ang magamit gid ang tanan nga mga nutrients nga imo nga ginakaon. So, once nga nami ang absorption sa imo nga nutrients, strong ang imo nga immune system, kag ang maintenance sa imo nga selula, steady. Amo na nakanami kung pala inom ka D3 Bio. Kaya halin pa lang sa baba, from head to toe, mabuligan gid ka sa D3 Bio.
9: Kampiyon, no? So, hindi na sa trangkaso ubos ipon kagilanat ikaw ginapaayos ang D3 Bio, pati ang imo bad breath, pati ang imo microbiome imbalance, ha? Pati ang imo pigaw nga tiyan, pamayuhon ni D3 Bio pa nami ang imo absorption sa imo pagkaon. Sir JP?
10: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Istoryanta ang dugang pagid ng mga binipisyo nga makuha nyo sa adlaw-adlaw ang pag-inom sa D3 Bio. Abin yung hito-to lang. Ari pang dugang, Dr. Mil?
6: Ari ang dugang sa mga palainom D3 Bio, Sir JP. D3 Bio also promotes the absorption sa gitawag vitamin A, no, sa imong gut.
2: Speak nami.
6: Ti siyempre, masiling ka vitamin A, importante na sa pagtubo kag pagmature sa imong B cells. Ti membro na sa gitawag soldado sa imong lawas para makaproduce ang gitawag antibodies. So, vitamin A is also crucial in maintaining bone health by promoting osteoblast and osteoclast processes. Wow. Ibagid man kung pala inom ka D3 Bio, nami imutulan, magamit ang vitamin A sa imo pagtubo kag pagmature sa imo nga B cells. So ano pang ginaulat mo, no? Islin na ang imo nga plane nga D3. Mag D3 Bio na.
10: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
15: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nagkagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Physio. Laduna ang ginabatsag sa lawas.
10: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
17: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radio ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan batsagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
10: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
7: Vitamin E, sir, ba importante man siya sa aton yung lawas, no? Tungod nga ginaprevent niya nga hindi kita magbalatian sa kurason, magnaming aton nga immune system, ga-prevent man sa ginatawag inflammation, no? Kung paghubag, no? Sa aton yung lawas. Kag, ang vitamin E, no? Makabulig para magnaming ang aton nga mata, sir boy. Kag, hindi lang ina, anti-cancer ang vitamin E, pero kung ang vitamin E nga ginatumar na ton, why natong gina-updan sa ginatawag D3 Bio? Hindi siya po mapuslan. So, dapat vitamin E, obdan mo gid sa pagtumar sa D3 Bio para maabsorb sang maayo ang ina nga bitamina nga aton nga ginatumar, sir boy.
2: Ang mga bitamina, minerales nga imo makuha alin sa pagkaon kag food supplement, why napulos kun hindi imo lang maabsorb? Talking about absorption, isa sa pinakaimportante nga mineral nga makita naton is ang magnesium. Ginatawag din ini nga hundreds of biochemical reaction in your body. That's why rockstar mineral ni siya. Magwala pulos ang magnesium, kung hindi mo maabsorb, tinga laki mo bata, sige mangkaon, grabe pakaonon nga ganiwang ng Japon. Kung ga D3 Bio ka, ang imo bata, ikaw, nanay, tatay, lolo, lola, kag ini ang maabsorb sa lawas ang magnesium, kadako sang mabulig. Ang imo exercise, kampiyon, why ka ginakapoy? Perti mo performance, gapanubo sa blood pressure, gapadula sa mga hubag-hubag sa lawas, mga bukol-bukol, nagapromote sa manami nga tulog, nagapadula sa depresyon, hindi ka na palaakig, hindi ka na plaugtas, why ka na nagakakulbaan, why ka ginanerbiyos nami imong nga mudo. Ano pinulat nyo? Mag-detribayo na. Agod maabsorb nyo mayo, ang magnesium sa lawas.
9: But there's more, pagid nung yapon. Ang D3-bio ga-promote man sa absorption sa another fat-soluble vitamin called vitamin K. Ang vitamin K is really good for your clotting factor. It normalizes, hindi ka mapatay sa bleeding. No? Pag kapilas ka, gatululo lang dugo mo, why ga-clot, kulang ka na sa vitamin K. Ang nami pagid sa vitamin K, it also help in maintaining good bones. No? Kaya ang vitamin K, may ginatawag niya prothrombin, a protein and clotting factor that is important not only for blood clotting, but also for bone metabolism. So diin ka pa, sa kadamo-damo benepisyo ang makuha mo sa D3-bio, kambi hina na ang imo vitamin D3 ang supplement, mag D3 Bio ka na.
18: D3 Bio. Ako si Maria, basta asbid katama ang akong nga blood sugar, nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day, amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
13: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may physio, ang physio yung may D3. D3 Bio with physio.
19: Ako si Jay, taas akong sugar, pilas ko dugo mag-ayo, pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
13: D3 Bio. Ang D3 yung may physio, ang physio yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with physio.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Wala na mitay. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang juice magapakamay sa tuntunan, magaayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Adamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong
13: KK5 News FM.
20: Sa mga branches ng Klinika DLP.

0: which is a plant-based insulin. BTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: TTX 500.
2: Lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
3: Saan nag-inom ka?
4: DTX 500.
3: Dila na lang subong imo sugar.
2: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120/80. DTX 500
1: na gina. TTX 500.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: This is your official news and music station, K5 Radyo Tagbuwana 89.7.
2: Pilar Capiz.
3: At labas ng bansa, balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
4: K5, Ray Espeha Umalay, para sa Balitang K5 sa Umaga.

Hi, hello, good morning! Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad, kag probinsya sang Iloilo, good morning, Western Visayas. Welcome na mga ka-K5 sa ito, sa ring pagpangalagad sa Martes Gedisyon, sang balitang K5 sa umaga. Sa inyo, kinanda na kong inyo alagad sa kahanginan, ko po ninyo sa tag sa kaaga, ako naman si ka-K5 Ray Espeha Umalay. Kamusta kamutanan? Kamusta nga aton sini mga pinalangga ng mga tagpramati? Mga suki na aton sa kanginan ng rekupod na banwa sa aton sini nga pagpangalagad sa Adlaw sang Martes. Today is July 21, 2026. Mga kakipay, kamusta kamutanan? Kamusta ang inyo sini nga bugtaw? Kamusta ang aton sini nga mga mamang tsuper? Sa may mga salakyan, sa mga tricycle driver, e-bike driver, bus driver, van driver, sa tarang nga gamit sa gasolina kag diesel. Amat-amat na mga ka-K5, hingagaw samtang way pa magpatak ang ala sa isang kaagahon.

0: Amat-amat na tungod mga ka-K5. Subo nga adlaw mga ka-K5 July 21 sa pagkabalo naton sini alas 6 ni ma-effective. Sa aton sini nga mga ka-K5 ang pagsaka. No, may pagsaka naman mga ka-K5 sang petro, ang presyo sang petroleum products naton mga gasolina naton sa aton sini nga mga ka-K5 kag ang aton sini nga mga diesel. So aga pa naglibot si ka-K5 EJ Cordova para i-check lantawon ang presyohan ay mga ka-K5 sang aton sini nga mga petroleum products. Pero ti kagabi, ala una sang kagahon, meron dabi nga mga gasoline station nga ti pagkalasais pa sila ba ilis sang ila sini nga presyo. Meron naman niya nga kaina alas 12 sang kagahon. No, nag-ilis na sila sang presyo, nagdugang na sila ka presyo. May pila ka mga gasoline station nga nagpasaka na mga ka-K5. Ang tubo subong sa aton sini nga mga ka-K5 sang aton sini nga mga petroleum products tungod ini sa wala man gapon polos nga pistok kag istoryana isang Iranian government kag sang pungso di Estados Unidos sa Middle East. Abita gani kay naga may mga permahan na itong nga nagatabupit. Wala galito polos. Gay dugay mga ka-K5 gira. Dugay, pinalupok sila dito. Amo na ginasiling at iway gidya mga ka-K5 sa nga katapusan ining gera dito sa may Middle East. Rason nga ti may pagsaka naman sa mga presyoana isang gatong. Ang gasolina magkasaka sang 3.65 pesos. Ang diesel magkasaka sang 10.68 pesos. Ang tawa bala na kung pila ka litro mabuhin si mo. May tunga sa litro o kung isa ka litro, depende sa pila ka litro ng itugong mo. Oh. Sa kerosene may 11.77 pesos nga pagsaka mga ka-K5. Sang presyo. Kay gani kung kagabi, grabe ang pila. Kay grabe ang hingagaw. Sang pila ka mga motorista, kag mga nagapanag-iyas ang salakyan nila. Sa pila naton sa ni ka mga gasolinahan, agod nga magpahingagaw pa sang diskwento sa pila ka mga gasoline station. No, sa aton sini nga mga ka-K5 nga makatipid-tipid pa sila. Oh, sa aton sini mga pinarangga nga mga tagpulamati. Pero subong, oh, agwanta naman kita. Basi ko magsige-sige ni bumalik naman ini mga ka-K5 sa masobra 100 pesos nga presyo sang gatong. Amo nang malainda. Munang malain da, sakit naman ni eh, ang aton sini nga bulsa. Nagsalig-salig tato sang gin talikdan nga adlaw binulan nga okay na kay do friendship na si Donald Trump kag ang bag-o nga presidente sang Iranian na government. Sa aton sini nga mga ka-K5. Kaling kaya kumpisa ni sang nakabato naman sang report ng Estados Unidos nga may gimbombahan naman ng Iranian government nga isa ka vising o kung sang isa ka shipping vessel no, nga nagkakuha ka nagkakumpra sang krudo dito sa may Middle East. Ilabi na gid sa alagyan nila dira sa may Strait of Hormuz. Sa aton sini nga mga ka-K5. Oras alas 4:40 saga. Sa inyo kinante na kung inyo alagad sa kanginan, kopo ninyo sa tag sa kaga, kung naman si ka-K5 Ray Espeha Umalat. Ginaabi-abi tanang mga presensya sa aton mga online netizens. Overseas Filipino workers abroad, kung punta sa aton sinibarwa kapag pangalagad. I-like, i-follow, i-share ang aton sining Facebook Live para mas madamo pagit ka mga ka-K5 natin around the world na makapamati diri sa aton sining palatunturan sa tag sa kaaga. Upda nyo ako, malin na las 4:30 pagkanto las 6 sa aga mga ka-K5 sa pinanatong sining ka mga labing talopang doon nga mga balita kag mga impormasyon na purang aton sining mga unit film reporters kag ang aton sining patrol upod kay ka-K5 AJ Cordoba kag Makoy Espeha. Good morning, Ma'am Josephine Florindo Diaz, Anida Pahalongo. Gapamati again. Good morning, ka-K5 Ray. Watching from Barangay Kagbang, Megao. Samtang nagainom sa mainit nga kape, ang Klinika DTX Coffee Mix. Ang aton partner every morning, nakakapi ka na, nakadetox ka pa, ang kape nga kampiyon nga hindi pwede madula sa aton lamesa, ang Klinika DTX Coffee Mix. May kape ka na, nakadetox ka pa. Una nga higop para sa aton mga pinalangga nga mga tagpalamati. Gema Rizon na Flora, good morning. Buena Freda Sarmiento, Ma'am Cheryl Apating Branya, Agosto 5. Gakakibot ka lang galupok na diya, wala oras, golpe ang sirena. Kag-alarm, nagasigabong dayon para lang magpamati sa balitang K5 sa umaga. O salamat kay Cheryl Agosto 5. Brian Carl Diondo, good morning ka-K5 Ray Umalay. Alas 4:42 mga ka-K5, antes kita magkanto sa pila natong sini ka mga dalagkuan, mga topiko, kag mga follow-up report sa aton sini mga ka-K5. Baon tanay ang yam-yam-yam in the morning ni ka-K5 Alira Apin. Anong iya sini nga game preparar ang menu sa aton sini mga ka-K5 sa subong adlaw sang Martes. Ang menu for today ni ka-K5 Alira Apin diri lang sa yam-yam-yam in the morning. Ngayong aga, ka-K5 Alira Apin, mataas na naman ang presyo hanay isang gatong subong adlaw.
1: K5 Ray, maayong aga sa aton mga ka-K5. Tiyan mo na, no? Posible man nga magtaas man ang presyo sang LPG, kaya ti mataas man ang presyo sang gatong. Mm. Di ba la? Kay isang liga, nagtaas ang presyo sang LPG, tungod man nga nagtaas ang presyo sang aton mga produktong petrolyo. Apang subong aga mga ka-K5, K5 Ray, ang aton subong menu, amo ang pansit kanton. Apang hindi niya ang pansit kanton ninyo yung ginalaga, ha?
0: Nagi na bakal sa Changi.
1: Hindi na saya ang instant noodles. Ang pansit kanton aton niya is real nga Mickey, no, K5 Ray, o kun real nga egg noodles. So subong aga mga ka-K5, manamit gid ini nga ipamahaw, no? Ako usually sa mga karinderya K5 Ray, kung wala pa sang luto nga sudan, amo gini usually ang gakakitaan ko nga ginauna nila nga i-serve sa bilang pamahaw, no, sa aton diya kay tina kinanda naman, no, nga ang pare sang aton niya nga pansit, no, o kun sang aton nga pansit kanton is tinapay o kun usually pandesal K5 Ray. Apang pwede man ini, no, nga isudan kag pwede gid ini nga ipamahaw man sa hapon. So para sa aton pansit kanton K5 Ray, no, mga ka-K5, of course kinahanglan naton sang aton nga pangsubak. So sa pangsubak naton mga ka-K5, kinahanglan naton sang atay sang manok. So sa atay sang manok mga ka-K5, ini ang nagapresyo sang 150 per kilo. Apang depende sa inyo mga ka-K5 kung prefer niyo ya nga atay sang baboy ang inyo nga gamiton, apang kisa dapat aga kapasini, no, magbakal sang atay sang baboy kay tikis aga kahubsa na ini sa mga merkado. And then of course para naman gyapon sa aton nga pangsubak, kinahanglan man naton sang chicken neck. So sa chicken neck naton mga ka-K5, o kung liog sang manok, no, ini ang nagapresyo sang 120 per kilo. Of course para sa dugang pagid nga pansubak, no, mga ka-K5, kinahanglan man naton sang squid ball. Apang depende sa inyo, mayara yang nga nagagamit ya sang kikyam. So sa squid ball naton mga ka-K5, ini ang nagapresyo sang 60 pesos per pack. Ini ang depende man, no, sa klase, sa klase o kung sa brand o kung sa kadamuon man sang inyo nga squid ball. Of course para sa aton automatics, kinahanglan naton sang garlic and onion. Sa garlic and onion naton mga ka-K5, ang garlic ang nagapresyo presyo sa 140 pesos per kilo, no? Apang sa aton nga dish, 20 pesos, no? Kung 30 pesos nga garlic, pwede na ini. Sa aton naman nga onion, mga kakifay, ini ang nagapresyo subong sa 120 pesos per kilo, no? Apang same sa aton nga garlic, 20 pesos. So kung 30 pesos nga onion, pwede na ina nga ipang pang aromatic sa aton nga pansit canton. Of course, mag-isa kita mga ka-K5, so kinahanglan gid naton sa mantika. Sa mantika naton mga ka-K5, inisubong nagapresyo sa 110 pesos per kilo, no? Apang sa aton nga dish, pwede kita yung makabakalya sa tunga sa lipid, no? O kung isa ka lipid lang nga mantika. And then, of course, pampadugang sang aton nga lasa, kinahanglan naton sang salt and pepper. So salt and pepper nato mga K5 makabakal kitaya sang tagpulo ka pesos no nga nakaripak na nga daan sa merkado. Of course kinahanglan man naton sang soy sauce no o kuna ang ginatawag diya sa aton ti patis pero ang patis ya sa iban nga lugar is fish sauce. Abang sa aton diya nga dish ang kinahanglan naton is soy sauce. So sa soy sauce nato mga K5 ang dako nga pouch sina mga K5 ang nagapresyo subong sang 15 pesos no. And then of course, kinahanglan man naton sang chicken cubes. So, sa added flavor naton sa chicken cubes naton, ini ang nagapresyo sang 7 pesos. So, sa dugang nga panakot mga K5, kinahanglan naton sang vegetables. So, sa vegetables, sa vegetable mix naton mga K5, ang tumpok sinasubong no, sa merkado o kung mayara na nga nakaputos na nga daan sa plastic, ina ang nagapresyo subong sang 20 pesos, tub-tub 25 pesos. Of course, kinahanglan man naton sang aton nga pansit canton noodles. So sa pansit canton noodles naton mga K5 ina ang nagadepende sa kadakuon no apang sa aton nga menu subong no ang tag 55 pesos mga ka-K5 nga ka pansit canton noodles no pwede na ina sa aton nga dish. So sa dugang pagid nga flavor ini ang nakadepende man sa inyo mga ka-K5 kung gusto niya butangan sang oyster sauce no bilang kung hindi niya gusto ya magamit sang soy sauce pwede ka mo kagamit sang oyster sauce. So oyster sauce nato mga K5 ini ang nagapresyo sang 25 pesos apang ina ang depende man sa inyo no. Pwede man nga both ang soy sauce kag ang oyster sauce ang inyong gamiton, pwede man nga oyster sauce lang ang inyong gamiton. So para naman sa aton cooking procedure mga ka-K5, of course una no, tinloan naton ang aton nga mga panakot nga chicken neck kag ang aton nga atay and then i-slice naton ini thinly o kun according sa depende sa inyo no pwede niyo na ina ma-cubes man mga ka-K5 and then i-slice man naton ang aton mga panakot no ang aton nga mga aromatics nga onion and garlic. So una mga ka-K5 magpainit kita sang aton nga kalaha no and then ibutang naton ang aton nga mantika. Once nga mag-init na ang aton mantika mga ka-K5 pwede na kita makagisa sang aton onion and garlic. So kung mabutang na nato mga K5 o kung mag-translucent na ang aton nga mga aromatics, dira na nato ibutang ang aton nga chicken neck. So sa chicken neck nato mga K5 pwede kita yang hulaton naton siya nga mag-browning pagid no. Antes naton ilunod ang aton nga atay sang manok. After naton butang mga K5 sang atay sang manok, hulaton lang na nato no nga maluto no ang aton nga atay sang manok and then pwede na kita dira iya makabutang no sang aton nga mga seasoning nga salt, pepper and then ang aton nga nga vegetables no and then pwede man naton nga ibutangan nga daan ang aton nga soy sauce o kun ang oyster sauce. After sina mga K5 kung mas stir fry na nato no ang aton mga panakot no nga ang aton na mga subak kag ang aton nga vegetables pwede na ina naton nga i kuhaon no anay kay ti hindi pa na naton pwede nga ilunod mismo sa aton nga ginpabukalan nga pansit canton kay ti madasig ina iya nga maghumok ang aton nga mga cabbages and carrots. So i-separate lang na naton no kuhaon naton sa mainit kay i-set aside anay ang aton nga vegetables. After sina mga K5 magpabukal kita sang tubig no according sa kadamuon sang inyo nga pansit canton nga lutuon. After sina mga K5 ibutang ninyo ang inyo nga soy sauce for color and flavor and then ang inyo nga salt, ang inyo nga pepper, ang inyo nga oyster sauce kag iban pa nga mga seasoning like inyo nga chicken cubes sa inyo nga gipabukal nga tubig. After sila mga K5, ibutang na ninyo ang inyong pansit canton noodles, no? And then hulaton lang naton nga maghumok at magpanalupsop, no? Ang sauce sang inyong pansit canton. So once mga K5 nga mag-tiken na bala ang sauce sang inyong pansit canton nga ginpabukalan, dira na ninyo pwede nga idugang ang inyong mga vegetables. And then itos nyo lang na mga K5 ang inyong noodles kag ang vegetables as well as ang mga panakot sini. And then after sina, kung perfect na para sa inyo ang inyong panamil, no, sa inyong pansit canton, dira na ninyo pwede i-serve and i-enjoy ang inyong pansit canton.
0: So mas man, no, na nabit to na gutom ko noon namit magkaon sini ba? Oh, barato malani kong hungdon talutuon karon mo. I-kumprahan na ito ni K5 AJ Cordoba karon sa nga kanton to, sa Mickey ho. Oh, pero hindi na yung, ano ha, hindi na yung priya sa nga, iya sa noodle, sa batsoy blalay niya.
1: Oo.
0: Kanton gini siya. Oo. Sa ito sini nga mga K5, no, may ara ganin nga brand gado, pero bibla ginaluto. Oh, ano na, ang pato.
1: Pato.
0: Pato, no? Sa ito sini nga mga K5, tapos pusaan mo sa kalabansi, mga gramit, no? Pwede na gutom, kita agapa ka K5, balira. So, ano na siya? Pwede rin siya as budget-friendly, kini siya nga pansit canton.
1: Mm.
0: Ang bal ni Ma'am Ning Ilumba, pwede man nga i-garnish or itap ang spring onion leaves, no?
1: Mm.
0: Sa ibabaw, sang imo sini nga canton, no? Para doon may si spice gawa. Kag doon may extra, tawag ni hamot, no?
1: Mas hamot.
0: Terapista. Good morning, K5 Ray. Kapangapin ako sa Klinika DTX Coffee Mix sa Barangay Garita, San Enrique. Nga nagapamati gin sa inyo ni K5 Balira Apin. Salamat gin sa tanan-tanan natin sa inyong mga listeners, no? Nga nag-upod gin sa atin sa inyong pag-pangalagad. Kaya muna siya ang kanton, pansit kanton. Ano rin ano na? Why nasugpon? Pansit Canton lang.
1: Pansit Canton.
0: Pansit Canton Special. Or Pansit Canton homemade Pansit Canton.
1: Hindi instant.
0: Hindi siya instant Pansit Canton, ha? Kaya ang instant Pansit Canton, kung matampan ka sila kakaon, diba, si kagbagi saka ang imo siniha na tawag ni or magka kidney stone ikaw da kay grabe ang seasoning ang alat sina da K5 alira dili lang kita ya sa pansit canton sige K5 alirapin.
1: Sige ka K5 Ray, no? Gikan sa kusina sa K5 News FM Iloilo, inisi ka K5 Alirang inyo kusinera nga nagasiling, ang pagkaon makahatag resistensya sa aton apang kumatamaan, malain man sa kalawasan. Yum, yum, yum, yum!
0: Yum, yum, yum, yum! In the morning, mga ka-K5. Gani kung samtang nagapanamit kakaon, inom ka sa mga suplemento ni Dr. Ramil Itang Oy para at least siya protektado manimulawas kung ano-ano man ang ginasangsang muna si mo sini nga sungan. Lin Salugosta, good morning! Kaya Sir Benji Astorias pa yung aga si mo, Sir Benji. Warlito Ornido, Jesse James Garvelias, kag ginatamyo tamansang mayong morning sa atong sining mga K5, si Ma'am Josephine Florindo Diaz. Nagapamatigid always sa atong sining pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga. Ma'am Ning Ilumba, Father Almighty, thank you for another chance to breathe and to witness a wonderful morning. I lift up your every family. Thank you for the gift of those we call home. Please strengthen our relationship, heal every hurts, and restore every heart that has grown distant. Well, fill its home with forgiveness and understanding. Protect each other, family, and keep them safe and surround them with peace. May every family remain united through every storm and challenges. Thank you, Father, for your constant love and care. Amen. A blessed Tuesday morning. Sa imo ka K5 Ray Umalay and ka K5 Alira Apin. Halin kay Ma'am Ning Ilumba. Salamat gid Ma'am Ning for sharing the word of God agapa. Because every gising is a blessing. Brian Carl Diondom. Nagapamati gid upod sa to si Libarwa nga pagpangalagan. Alas 4:55 sa aga. Ara na si ka K5 AJ Cordoba karon bantayan ang mga presyohanay sa petroleum products sa pagbalik naton with the K5 AJ Cordoba. Pero bantayan man naton ang pila ka mga dalagkuan ng mga balita sa aton siniban wa nga mga topiko nga igahatag kay gadulong sa inyo sa aton sini nga pagpangalaga diri lang sa balitang K5 sa bagay. Yari nang aton sini mga pangulong dinalan mga headlines kay gadulong sa aton kalawan sa Klinika DTX 500 para sa malatian nga diabetes kag hypertension maginom sa Klinika DTX 500. May ampalaya kag di sugar cane extract nga halin sa panit sang tubo. Ginkakas ang matamis, ginpabilin ang mapait. We'll be right back.

0: kay Bai, Ray Espeha Umalay para sa balita kay Bai sa umaga.
1: Magkasawa nga senior citizen nga ginpangtiro patay sa Pasi nalubong na. Apang suspect at large sa Gyapon, pamilya rin ka pangayo sa ngustisya sa natabo sa duha ka mga tigulang. Driver sa multi-cab rin ka park ang nabugoan sa motorsiklo nga ginamaneho sa minor de edad. Nga napatay sa barwa sa Tubangas, wala pa mapasakaan sa kaso. Sa dugang mga balita, Iloilo City Police Office nagbando sa investigasyon matapos nagkaladula ang transmitter equipment sa isa ka AM station sa Lapus. Kag sa dugang mga balita, tatlo ka motorsiklo nagbungkuanay sa banwasang San Dionisio, duha ka driver pilason, masobra 200 ka mga poor kag near poor ng mga Ilonggo na kabaton sang assistance halin sa Department of Social Welfare and Development. Lalaki nga nagapanglingling sa nagapaligo ng babayi sa distrito sa Mulo na Bunan. Ay kadamo sang linglingon ang nagaparigos pa. Datong sini nga mga kakipay, bamba nila sa una, kung nagapanglingling, katuwaan ka sa nga timos-timos, o kila na akong duwak bilog, at timos-timos, matubos, matamo. Pero kung mabunan ka, kag madarayunan ka, ati mo nang malain. Alas 4.57 ang oras, atong sini nga pagpangalagad, pila ka mga balita nasyonal, ang aton man sini barwa nga pasiplatan sa aton sini nga pagpangalagad. Ilang binagin ining mga ginabantayan aton sini nga mga statement sa aton sini nga mga kakipay sa pila ka mga witnesses sa nagapadayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa aton sini nga mga kakipay, ikaduha na ining article of impeachment ang aton sini nga ginasubaybayan. Una nga gina-discuss mga kakipay, una gito ang kaso sang grave threat. Nung kung sa diin mga kakipay, nga ti nauna nga dapat kahapon nga daw mag-attend sa hearing liwat ining si okon magatin sa hearing ining si NBI Director Melvin Matibag para tani nga mangin isa pa ka additional witness sa kasong grave threat. O galing wala siyang Melvin Matibag na nakitaan kita kapon kag natalana ini nga magtambong suno man sa pila ka mga report karon Martes nga adlaw July 21, 2026. Pero kahapon ginpadayon ang pagdinig sang impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte mga ka-K5. Kag ang ginpang istoryahan naman te siyempre sa ikaduhang article of impeachment amo ining kaso mga ka-K5 sa graft and corruption. Sa aton sini nga mga ka-K5 particular na mga ka-K5 okon na ang ining sa article of impeachment rather sa aton sini nga mga ka-K5 ang naga tackle sa sining unexplained wealth no ni Vice President Sara Duterte kag ang mga wala madala sa iya sini nga salen no sa aton sini nga mga ka-K5 amo na galing ikaduha naton nga article of impeachment sa aton sini nga mga ka-K5 nga gidiskusyonan no sa pito nga adlaw sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mga ka-K5 no. Amo na nga ti sa aton sini nga mga kuturan sa Diaman kapon ang nagkalatabo dito sa may Senado no kay ti madamo sa mga pamangkutanon ang ginpang race sang mga senador particular na ining duha ka mga magutod nga Cayetano siblings. Ang saton sini nga mga ka-K5 ang Cayetano siblings mga ka-K5 amuning bakas moangkot sa pila naton sini ka mga witnesses kag mga counsel ila binagid sang prosecution team saton sini nga mga ka-K5. So ang gisuryahan to ang mga unexplained wealth kag ang statement of assets and liabilities and net worth ni Vice President Sara Duterte o kung naginatawag naton sini nga salin. Mamo kung politiko ikaw, kinanglan mo mga ka-K5 nga magsabit sang imo sini nga statement of assets, liabilities and net worth o kung salin, para mabalaan ang imo sini nga manggad. O kung pila ka milyon ang imo kwarta. O may asawa ka, kung may bana ka, kinanglan mo man ina nga i-declare sa aton sini nga mga ka-K5. So that is an SOP mga ka-K5 sa pag-file sang imo sini nga mga manggad, no? Kung isa ikaw ka public official o kung public servant, which is ginaobra man aton ina mga ka-K5 sa aton sini nga mga kuturan. So may pila ka mga ginapatian, no? Amo na nga ti na kalabot ini sa ginatawag nga impeachment trial. Bangod may pila ka mga nakitaan ang aton sini nga prosecution team, no? Sang pila ka mga probable cause. May kang tanan mga ka-K5 sa statement of assets, liabilities, and net worth consultant ni Vice President Sara Duterte mga ka-K5 ngati wala madeklarar sa iya sini nga salen ang pila ni sini ka mga manggad mga ka-K5 and those may araman nga mga ginatawag silang unexplained wealth, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, when we say unexplained wealth dabi gin-discuss ni dabi kapon, no? Nagpamatigig kita sa impeachment trial and Senator Alan Peter Cayetano asked the prosecution counsel and the person of attorney Chel Juk, no? No? It so happened also that he is a representative of Bakbayan Party List. Sa aton sini nga mga ka-K5, gipabangkot sa ni Senator Alan Peter Cayetano kahapon nga if you can differentiate or explain what is the difference between the unexplained wealth and ill-gotten wealth. Sa aton sini nga mga ka-K5, ginasabat to ni Attorney Chel Juk, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 nga ti when we say unexplained wealth, ini ang manggad nga nakita si imo pero hindi mo maexplicar, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, no? Hindi mo maexplicar din ini nagkahalin, paano ini nagdako, paano ini nagdamo ang imo sini manggad, paano ikaw naka-acquire sang sini nga mga properties. And those are things that probably, no, mambal ni Attorney Chel Juk, no, we can call it as unexplained wealth if without any explanation from the person nga ginakusaran sang sini nga kaso, katong sini nga mga ka-K5, or from a person nga may madamo nga manggad in properties nga ti wala yang madeklara sa iya nga statement of assets, liabilities, and net worth. Because kung ara mo na butang and pahamtang mo na tanan and you explained it well, kung di ini sila naghalalin ang ining kwarta nga naglulubo sa imo nga bangko, so mga ka-K5, wala sang dapat kadibatian, no? Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagapalamati. So amo na ang explanation dito ni attorney Chel Juk, no, bilang katapo sang prosecution team mga ka-K5. Mamugin na question sang defense team, no? Paano nyo nahambal? Paano ka kita nakalabot diri sa impeachment? Paano nahambal nga may unexplained wealth ang vice presidente? Sa aton sini nga mga ka-K5 and damo patosang pamangkot man si Senator Alan na Peter Cayetano. Now, when we say naman ill-gotten wealth, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, it's spelled out ILLGOTTENWEALTH, wealth, no? Ill-gotten wealth. When we say ill-gotten wealth, sa aton sini nga mga ka-K5, no? Butchilingon sini, it is already identified as money referring to a money or a property nga gin-acquired mo through illegal, from the word ill-gotten wealth. Ill meaning illegal or unethical means. Paano minsan nakuha ang kwarta sa aton sini nga mga ka-K5, no? And when we talk about ill-gotten wealth, ang permining kasulod sa aton sini nga paminsaron mga ka-K5, no? Basta ganay makabati kita sang pangalan o konsang tinaga o konsang word nga ill-gotten wealth mga ka-K5. Ang una dayon nga nagasulod sa aton sini nga paminsaron, di ba? Ang mga Marcoses, because of the alleged nga kagti ang iban sini gani na pamatud-an na nga ang manggad o kun ang kwarta sang aton sini pungsod Pilipinas during the time of Marcos Senior. Oh, and kay First Lady Imelda Marcos, di ba? Sa ton sini nga mga kakipaib. No, sa mga pinarangga na ton nga mga tagpulamati, when we talk about ill-gotten and wealth, tamo na tamo dumduman because ang ill-gotten wealth is refers to a money or property or any assets that acquired in illegal means or illegal aspects. Sa ton sini nga mga kakipaib. Sa ton sini mga pinarangga nga mga tagpulamati. Oh, karon amuna siya nga ginaimbestigaran si Vice President Sara Duterte because of as nakitaan based sa House of Representatives sa prosecution team sa probable cause para ipalabot ini sa impeachment court ang ining istorya o kon kaso may kangtanan sa unexplained wealth sang Vice Presidente because may mga ara sang nakita nga kwarta sa mga bangko and other entities nga mga connected sa Vice Presidente sa aton sining mga ka-K5 nga amount sang money or property nga wala madala sa gindeclare nga statement of assets, liabilities and net worth ni Vice President Sara Duterte mga ka-K5 sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton sining mga kuturan amuna no nga anak kalabot sa impeachment court sa aton sining mga ka-K5 balubantayan ini sa aton sining mga kuturan no kay si presiding officer Senate President Chis Escudero no sa aton sining mga ka-K5 gin overrule ini no ang pag ukon gin pa ang pag ginaprubahan niya ang pag request sa AMLAC sa aton sining mga ka-K5 sang bank accounts no ni Vice Presidente Sara Duterte no para nga mapakita kag ma-explicar sa impeachment court sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati when we say AMLAC this is the anti-money laundering council no sila ang naglantaw ang ila sini nga rule mga ka-K5 no sa aton sini nga mga kuturan they cannot talk about kung diin no nagahalin ining mga deposited money or amount no sa aton sini nga mga ka-K5 sa bangko sang isa ka individual or sang isa ka owner sa aton sini nga mga ka-K5 no but they are only checking it sa aton sini nga mga ka-K5 in terms of the flow of money. When we say yung flow of money, just like for example, nag-deposit ikaw isak million subong nga adlaw, pagkasunod nga adlaw, ging withdraw mo. Then, pagkasunod kasi mana, nag-deposit naman ikaw kwarta. So, ginalantaw nila, no, sa aton sini nga mga ka-K5. Na-explain ta nini before, when we talk about anti-money laundering, there's a word nga ginatawag na ton laundering, no, kung sa aton paningal layman's term or terminology na ton, ginakusuan, ginalabhan, ginalimpyuhan, no, but silingon, mahigko nga kwarta nga nagsulod sa imo nga ginugasan mo para maglimpyo sa aton sini nga mga ka-K5 kay magtulog sa ngado imo gid. No? Sa amo na sa aton sini nga mga ka-K5 kung aton ini sa intindihon sa aton sini nga layman's term, no? Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Kaya mo na mga ka-K5, no? Gina-request para at least maka-explicar kag mapaatag sang AMLAC sa aton sini nga mga ka-K5 ang nakita nila nga mga irregularities no sa bank transactions sang Vice Presidente sa aton sini nga mga ka-K5 no sa aton sini mga pinarangga nga mga tagpalamati samtang wala naman ginpasugtan ni presiding officer Chis Escudero nga ipresentar ang pila ka mga foreign accounts sang Vice Presidente sa aton sini nga mga ka-K5 sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati tungod nga ti why ini makitaan sang relevancy sa gina present no nga facts o kon evidence sang house prosecution team sa aton sini nga mga ka-K5 and there are two words ka aton sini mga ka-K5 nga gina panalawsawan kag ginapamatian kahapon sa impeachment trial, no? So kainanin, we talk about the unexplained wealth and the ill-gotten wealth. What is the difference between them, no? Sa tonsunin nga mga K5 now, may ara pagid sang tinaga kitang na kuha kahapon, no? If mamati ka mo impeachment trial, termin yung mabatian ang prima facie word, no? Sa to sining mga ka K5, mga kauturan, no? This is a Latin phrase nga ang butsilingon is first sight or faced of it. Sa ton sining mga ka K5, this is commonly used sa law terms nga naga-describe sa evidence nga butsilingon efficient or sufficient sa ton sining mga ka K5 may basihan. There are basis of facts sa ton sining mga ka K5, no? Sa ton sining mga pinarangga nga mga tagpalamati. So amo na siya ang butsilingon sang prima facie. Samtang ang fishing expedition naman, nabatian nato ni Kapon. When we say fishing expedition, amo ni ginrace mga ka-K5 sang defense team ni Sara Duterte. Ginrace nila ini ang point of fishing expedition because when they ask the House prosecution team kung may ara sila sang sapat nga basihan para filean o para ipasaka ini sa impeachment court, mga ka-K5, ang anong mga basihan nila, anong mga evidence nga ginlatag nila, no? Para hambalon nga may illegal irregularity sa manggad sang vice presidente sa aton sining mga ka-K5. Ti ang sabat sang House Prosecution Team, no? Abalya, our obligation is to see to it that there is a probable cause to file a case against an official, impeachable official, no, for us to be able to transmit the article of impeachment sa Senado para sa ginatawag naton sininga impeachment trial. So it's up to our senator judges to determine whether if there's this evidence or probable cause, no, para sa ila nga ginapresentar namon may dako nga basihan para i-impeach ang vice presidente, ila na yung obligasyon. Ang amon na obligasyon dere is sa amon nga level nga nakitaan namon sang probable cause, and it's up sa amon nga irepresentar ang pila ka mga ebidensya nga amon sini nga natipon, kag ang judgment sina is sa aton nga mga senator judges. No, amo na ang explanation ni Attorney Chil Jokno kapon dito sa may impeachment trial. Gintawag ini dabi nga fishing expedition sang defense team ni Vice President Sara Duterte. Ini tungod mga ka-K5 nga para sa ila, no? Amo pa lang ya naga gather sang ebidensya, kag amo pa lang ya naga gather sa mga impormasyon, no, ang House Prosecution sa ton sining mga ka-K5 sumo silingon in a very first place kuno ni basihan para istoryahan ta ining kaso nga ni. So that's why gitawag nila nga fishing expedition. When we say fishing expedition sa ton sining mga ka-K5, exploratory investigation. But silingon nag-explore ka pa lang, no, sa ton sining mga ka-K5, sa ton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati. And ang imo sini nga mga ginapresent nga mga statement and facts is only speculative demands or speculative statements without any specific facts. Amo na yan para sa defense team ni Vice President Sara Duterte, mga ka-K5. Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. So sadya, no? Sa aton sini nga mga kuturan, pero ti overall ni Senator Jesus Cudero nga balya, there is a basis, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, amo nang balya nga prima facie. In a Latin word, sa aton sini nga mga ka-K5, but silingon, there is a basis in a first sight, in a face of it, there is a basis of facts. Sa aton sini nga mga ka-K5, and it is not a fishing expedition. sa ton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Amo na gani, natigin na aprobahan niya, gisumpinaya ang AMLAC, ang anti-money laundering council sa ton sini nga mga ka-K5 to be present and to present the data sa ton sini nga mga ka-K5 nga ila sini ginauyatan sa masunod nga mga impeachment trial. Sa ton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati.
0: K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga.
1: Alas 5:16 sa aga sa ton sini nga mga ka-K5. Nami ni subaybayan kay istoryahan para at least kamo aware kamo kuno nagakilitabo sa ton sini pungsod Pilipinas and at the same time aware kita kung paano magmanggaranon ang mga politiko. Diin sila ga halalin ang manggad nila. Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, mapapasana all ka na lang ni sa ilaya, no? Sa aton sini nga mga kuturan, Benji Astorias, Bet Idarlilia, nagabukal na ang sabaw sang Batchoy. Samtang nagapamati si Imo ka K5 Ray Umalay. Salamat kid Mama Beth Edara Lilia. And good morning lang kay Nanay Beth Dira Guanzon, kay Oting Guanzon, dira sa may barangay Malusgod, Pototan, Iloilo. Dugangan tapila na ton sini ka mga detalye sa aton sini mga balita sa pagbalik sang balitang K5 sa umaga o po ng aton sini nga patrol with ka K5 AJ Cordoba. Magbalik kita matapos gilabang ang mga importante nga pabalo. Standby ka mo.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. E3Bio.
2: O si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi manami akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3Bio kag nagkining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3Bio. Ang D3Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabagal sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalikan DTX 500. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold. Ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasa ka butika.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, my dismeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. No, nagigit ako makabatsyag pang sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
5: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
6: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
5: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
7: Good news!
2: Good news!
5: Sarang na mo makapakonsulta sang libre.
8: Libre?
6: Libre!
8: Wow!
5: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Gabasa na naman bala ang imo.
10: Ay, gabasa na naman?
9: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
11: Always nagabasa?
9: Kag nagabaho ang kilikili?
11: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
10: Nagabasa na naman balaga.
11: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Kadragsa nga punggot,
13: DTX Beauty Soap.
12: Magaspang nga panit,
13: DTX Beauty Soap.
12: Gala o magputi,
13: DTX Beauty Soap.
12: Puro katol-katol,
13: DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatang proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: Nestor, ang sinaing!
16: Luto na!
15: Ang labahan!
16: Nakasakbay na!
15: Ang uniform ko!
16: Naplansa na!
17: Ganito ako!
18: Tigasi!
17: Tigalapa!
18: Tigasay!
17: Tigaplansa!
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
17: Sa gabi,
18: ako ang bossing!
17: Dahil kasangga ko!
18: Ang extend!
17: Supplement for men!
18: Lourdes!
17: Tapos ka ng maligo?
19: Yes, darling! Come to mama!
18: Extend Food Supplement for Men.
17: May maca at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
18: para sa tinitasing performance.
17: Extend Food Supplement for Men.
5: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
17: Para sa matino nga dugo,
18: DTX 500.
17: Para sa healthy nga tayo,
18: DTX 500.
17: Ang DTX 500
18: ang may mataas nga antioxidant.
17: Nga amo naman
18: ang nagatino sa imo atay.
17: Mas tatino ang atay,
18: happy kanunay,
17: DTX 500.
18: Masaligan,
17: epektibo,
18: DTX 500.
17: Mataas pala ang imo blood sugar,
18: DTX 500.
17: Ikaw pala ang may diabetes,
18: DTX 500.
17: Ang DTX 500
18: ang may powerful compounds
17: nga nagapanubo
18: kag gakontrolar
17: sa imo blood sugar,
18: DTX 500.
17: Sa
0: Regal Epic Tempo GTX 500 D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
8: Mabagats, mga butika.
0: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
8: Mabagats, mga butika.
16: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May kumso!
21: Oras mga ka-K5 sa K5 News FM, Iloilo. Alas 5:26 aga. Welcome back sa balitang K5 sa umaga ko. Podyo si Gapon, ka-K5 Reyes, Peha Umalay. Ginarimind nato mga ka-K5 nato yung magtumar, kapag-inom sa mga suplemento ni Dr. Amil Itang Uy na sarangin makabulig sa ito siningay kayong lawas. Sa mga ginahilan at ubot ng kaso si Pneumonia TB, mag-inom sa klinika D3 Bio. May antiviral, antibacterial specialist kasi naging makabulig sa itong sininga ika-ayong lawas, ang Klinika D3 Bio. Basta gani may balatian, kag gusto mo mag-ayo, mag-Klinika D3 Bio. Himo sa vitamin D3 kag extra virgin coconut oil. Hindi lang basta vitamin D3, dapat may extra cold press virgin coconut oil. Mga ka-K5 nga nakitaan na siyang mga eksperto naton, ilabing ngayon din siyang Department of Science and Technology kung DOST, nga may yaras ang antiviral kag antibacterial properties ang Klinika D3 Bio, especially ang virgin coconut oil nga nagabulig sa pagtapna sa mga viruses kag mga bad bacteria sa aton sining lawas. Namo ra man na nagaguba sa mga selula kag mga nagadala sa hindi manami nga mga balatian sa aton sininga lawas. Mag-inom sa Klinika D3 Bio para protektado kita perme, maparisan mo sa Mighty C, ang alkaline-based ka vitamin C. Basta ganit vitamin C, Mighty C. Amo na mga perfect combination ng suplemento ni Dr. Amil Itangoy. Mabakal sa pila naton sinika mga product center sa Haro, Kalinog, Pasig, Miag-Aw, Kagsara. Adto ka mo dira sa mga klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center naton, may mga free consultations kita, wala sang bayad mga ka-K5. Kadto ka mo kag magpa-check up mga ka-K5 kag magabayad sa mga diskwento ng mga produkto ni Dr. Amil Itang Uy. Alas 5:28 oras sa aton sini barwa nga pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga. Sa aton sini nga mga kauturan. Nagka-standby na si ka-K5 AJ Cordoba, unahon tanay ang update sa pila ka mga presyo subong sang petroleum products o kon petroleum products sa aton sini mga ka-K5 sa pila naton sini ka mga gasoline stations diri sa may syudad sang Iloilo. Standby ka-K5 AJ Cordoba.
0: K5 Pantay Petroleum Update. Petroleum Update.
21: K5 AJ.
22: Ka-K5 Ray, sa subong madamo sang nagahingagaw patugong sa mga gasolinahan, no? Especially na ka-K5 Ray sa Petron Gas Station, no? Kung sa din makita naton nga malawig ang pila sa mga salakyan. Kaga naimalaan naton ka-K5 Ray nga ang Petron Gas Station, ang gasolinahan nga amo ang wala pa nakapasaka sang presyo sang ilang produktong petrolyo ka-K5 Ray. So sa subong diri kita sa Petron sa Barangay Kidlinsalas sa distrito sang Haro kung sa din ang ila diri nga ang mga gas ang ilang produto ka K5 Ray maya ang presyo 73.60 ang ila sini nga turbo diesel 76.60 ka K5 Ray ang ila sini nga XCS nga gasolina 71.50 ka K5 Ray kag ang ila sini nga regular o kon unleaded nga gasolina is 70.50 ka K5 Ray samtang sa Shell naman no may ang Shell wala pa man nagpasaka ka K5 Ray ang ila sini nga diesel may 76.20 kag ang ila sini nga power nga diesel 81.70 kag ila sini nga unleaded nga gasolina ang 73 ka K5 Ray kag ang ila sini nga XCS gasolina o kunang pula na bla ang 74.50 pero sa iban nga gasolinahan ka K5 Ray nakabatuman na sila sang pagsaka ka K5 Ray mayara sa total nga 75.50 ang ila sini nga presyo sang gasolina kag ara sa 81.50

0: patugong ka ni 2,000, 3,000 full tank sa salakyan mo, no? Pila ni ka litro gawang mabuhin-buhin sa aton sini nga mga ka K5 sa imo sini nga regular nga ginapatugong mga ka K5 kay ti actually ang pagganubo ni gani way pa ni kuon nga nagbalik sa normal na ka K5 BJ, no? Ah. Kay ang presyo ligad sa presyo subong sang diesel 74 to 75 pesos. Mataas pa ni 10 ka pesos kumpara sa una nga wala pa gid ya magumpisa tong gira sa Middle East nga ang presyo sang diesel nagalabot lang sa 60 pesos, 65 ka K5 BJ Cordoba. Te subong kung isip-isipon na ton sini ang 75 74 na taas pa na. Te nadugangan naman subong ka K5 BJ.
1: Amo gani ka K5 Ray, no? Kag sa aton diri nga pag pangusisa diri sa atubang sang Petron gas station nga kagampi ko, no. Grabe ang pila diri sang mga salakyan halin sa Petron diri sa station gid. Kag naglampot ko, no, kag K5 Ray sa may atubang sang police station 3 kun sa din grabe kalaba ang pila kag K5 Ray nga sa mga salakyan nga nagapatughong. So sa subong makita naton may ara naman sang kuana. Sang apisar nga gid tama kadamo pero lain gid ya ka K5 Ray sa regular nga wala sang pagsaka sang presyo produktong petrolyo ka K5 Ray.
0: Nagaya ingagaw syempre mga aga para nga opisina makita nila nga star na din mata nila. May gagawa na gano'n yung star sa mata nila pagkita. Oy! Barato ni, barato ni, barato ni, spiyak, gagaw tayo. Okay pa ni Jay? Dapat ka po, nagpa-full tank na ka mo. Nagpa-full tank ka na.
1: Maganik, kay Febre, pagbugtaw ko kagina, ang unang nagsulod sa pinsar ko, taka namang gasolina. Do, hoy-hoy pa ko. Gid, kay Febre, apisar nga gamay mo lang to sa gasolina. Pero dako na nga bagay, kay Febre, para sa atun.
0: Baliga, eh lang si mga suki mo sa nga, sa DTX 500 di Tribayo kag DTX Coffee Mix sa babawi mo na na panggatong mo sa motor mo. Anong mga balita
1: ang tada? Choice ta, pagpasalamat kita kay Dr. Ramil Oy kay Maskin Papano, may ara siya sa ginhatag sa aton nga extra income kag K5.
0: Sige. Anong mga balita tada sa kag K5 EJ banati na?
1: Oh ba ang update kag K5 Ray, no, ang mag-asawa to bala nga gintiro patay nga nasa puan sa ila sini nga puluyan sa gwa sa Pasig City kag K5 Ray ang nalubong na sang Hulyo 19 kag K5 Ray samtang ang mga ang suspect padayon nga at large kag K5 Ray kag ang pamilya nagasinggitan sang hustisya sa gihapon nga matandaan ang ining mag-asawa ang ginasapuan nga wala na sang kabuhi sang Hulyo 5, no, sa gwa sang ila sini nga balay kag K5 Ray. Ang lalaki among ginkilala kay Rofo Sobredo, 82 anyos, kagangya sining asawa amo si Arcili Sobredo, 62 anyos, ang barangay Salngan, Pasig City, K5 Ray. Samtang ang 17 anyos K5 Ray, no, atong nakabunggo bla sa nagapark na salakyan sa
0: K5 EJ.
1: Ang dead on arrival, pero may update kita K5 Ray nga ang driver wala pa na pasakaan sang kaso kay ang pamilya. Daw hindi pa makabaton nga nadula sini ang ilang himata ka K5 Ray. Kung matandaan na tabo ining aksidente sang Hulyo 19 ka K5 Ray, Domingo adlaw alas 7 sang gabi. Pero bisan toro timprano pa kay ang area sa Barangay Dakutan, panwasang Dumangas ka K5 Ray, medyo madulum-dulum, no, sa sitio Pantalan dira sa may pagkadto sa port sa may Taytay ka K5 Ray. Suno kay Police Major Ken Albert Lepsia nga naga-diskarga ang truck sang karga sini nga Lansones nga gina-transfer sa Multicab apang wala sini naka-hazard ang duha ka mga salakyan kag wala matalupang dan sang driver ka K5 Ray nga may naga-park gali nga salakyan nga naga-transfer sang ila sini nga karga ka K5 Ray. Te amo yato kag kuan mo ang sa teon niya doka K5 Ray nagaulan-ulan kag madanlog ang dalan kag dugang pa nga medyo madasig-dasig ang padalagan sini, no, sa 17 anyos nga soltero kag bumunggo kag gindeklara nga dead on arrival ka K5 Ray sa hospital.
0: Okay, gasalot ako actually si Imo, hindi mo kuguro mabatian. Gapamangkot ko to parte to sa senior citizen to bla sa Pasig City. Diba una to nga payag to do pamilya malang nila malapit sila ang suspect.
1: Yes, kakay Five Ray.

0: Pero
1: na-identify na siya
0: suspect sa kapulisan no para at least ba? Nga masiro-siro gid ang impormasyon kagaga maresto ang mga suspect kay Kipay Pray.
1: Okay. Sige, hindi mo ko mabatian kung magsalot ko si mo.
0: Nagachapi kay Kipay Pray.
1: Away gachapi ah, kulang kada monitor. Oh, minus 10 ka naman sa langit. Oh, way nalipatan mo naman monitor mo kasalot ko si mo. Ay, hindi mo ko mabatian kung magdungan kita wakal. Yo, dapat talon mo monitor mo. Okay, para na plus point ka sa langit. Ang suspect, kay suspect na din tawag mo, Busilingon, identified na ni. Hindi sa person yes. of interest, kundi suspected.
0: Yes, yes, Kakipay Pray.
1: Anong relasyon sa mga senior citizen eh, sa suspect?
0: Maghimata ni kuno Kakipay Pray, kaga kumadumduman na ito. No,
1: as in, malapit, kid? Malapit, kid?
0: Kagin pagwa, Kakipay Pray, nga ti, agaway sa propiedad. Ah.
1: Paduta, kuno to, pero malapit, kid sa ilang suspect?
0: Pero wala lang sa palibot nila. Wala lang in-establish ang police kay Kipay Pray kay ti
1: wala pa naging yan, no? Gin-release ka ng identity ya, wala pa man identity na yung suspect, di ba?
0: Oo.
1: Malapit ni sila?
0: Yes, yes, kay Kipay Pray.
1: I mean, in malapit, bala nga literal, bala, malapit sa balay nila?
0: Oo, kay Kipay Pray.
1: Dira lang sa palibot. Malapit, lapit, ah. Dira lang sa palibot. Tigibong silingon, grabing kakig ni isang suspect.
0: Yes. Edi, sunod sa ila daw, medyo malapad-lapad. Ini ko nung propiedad nga kwanan nila mo. Ginawayan ka Kipay Pray.
1: Ginawayan nila da. Basta ganit sa mga uma, lupa, ginikalabanan ang propiedad nga ginawayan ka Kipay BJ.
0: Amo ganin ang malanon bala kay Kipay Pray nga ang pinakasadya bala nga pagtililipon sang pamilya kundi ang agaway duta.
1: Mayo lang ni kay Atonya way kita ya duta gaging mana sa ginikanan ta way tayo way kami wayan. Kipay BJ?
0: Oh, pero may duta ka na ya kay Kipay Pray nga at least imo na gid ya kog lingon kag si imo naka pangalan naka kaloyan sa ulihi nga kun ikaw magbata nga hindi pag-awayan sa imong mga bata. Kay balantaman nga iplastar mo man na mayo sa imong mga kabataan.
1: Nga, mas nakabalo ka pa yung kumpara sa ako now.
0: May mga source mang kita kay Kipay Pray nga malapit man sa
1: imo. Nga, sigurado kaya nga sa bata, kuya yatag ko ang lupa ko.
0: Na-under dana na kay Kipay Pray, wala man Japon sa manumbing ibang, kundi ang imo man lang unikuigo or unikuiha sa ulihi.
1: Tapos nga anabalaan mo ya nga may lupa ko haw ano sobra ka pa imo ya sa NBI agent ba sobra ka pa ya imo ya kay NBI director Melvin Matibag
0: kita ko to gani
1: pero di na gani Helen
0: ati siyempre kay Dok Ramil Uy
1: na amo na yang klaro da gusto ko mabatian si mo no? Hindi niya Helen sa illegal.
0: Amal ganin ni Kipay Jason, masikuno kung gusto mo pa inadlawan nga pahagbasan to blaka kung magpatindog ka balay. Masikuno kung gusto mo nga mayara ka sang lookout sa mga panday mo, available gid kami nga duha.
1: Imbis nga tarong di ang obra mo, gusto mo imuya sang lookout, no? Dugay-dugay, balik ka Kipay Balira, look, ang balik ka Kipay Balira, pindere, imuon niya giman ka kuno nga lookout kung mabilin mo, permi mo monitor. Sige, Kakipay BJ, ito, oras.
0: Sige, Kakipay Pray, hindi nga balita, no? Ginadulogin sinyo sa kaluansang D3 Bayo para sa ubusin po nila na trangkaso mag D3 Bayo. Ay, ginatambiyo, talang galing, Kakipay Pray.
1: Oo, si ano da, si Cora
0: and Dodoy Store, nagpamatigin.
1: Oh, Cora and Dodoy Store, good morning! Mayong agada, sir, ma'am. Salamat din sa pagpamati, ah. Thank you again, Kakipay BJ, Cordoba.
0: Kaupon sa patrol, si Kakipay Makoy SP. Ako naman si Kakipay AG Cordoba para sa kampiyon ng balita. Servisyo publiko ng kagalingawan sa Ililo. K5 News FM.
1: Sa Ililo, hanta na K5. Kamusta? Aro purgato. Sining mga K5 sa Western Visayas, kag Negros Island Region. Sa aton sining mga pinalangga ng mga tagpalabati, dugay-dugay. No? Sa aton sining mga K5, kaluluoy lang itong duha ka mga senior citizen to nga ginpang patay ito sa may barangay Salngana, Pasig City. Sa aton sining mga K5, amo nang problema ko mga manggad nga hindi ma-settled bala no sa aton sini mga kuturan amo nang gakatabo dumtanay kag hinga butay sa aton sining mga ka K5 galing ang makaluluoy lang diri ano bing bato sang duha ka mga senior citizen sa sining suspect nga ni mga ka K5 ang responsable sa pag-ubra sang sining krimen. Nagka-standby na ang K5 News FM Antique kadto anta sila nay una kay silang una present no. Good morning da ka K5 Nestor, ka K5 Melmar.
2: Good morning, AVP. Good morning, K5 Western Visayas and Negros Island Region. Marami ang amon nga aga kay naka DTX Coffee Mix kami nga may simbog nga D3 Bio. Kami chimpo na mon diyan kag kampyon ng signal. Balik kani mo, AVP.
1: Salamat gid ka K5 Nesmar dira sa may probinsya kag Antique. Kadtuanta ang probinsya Itkalibo with ka K5 Michael Celorio.
3: Dere AM, good morning. Kampyon ng signal. Manaya na yang chimpo anaka DTX Premium Coffee nakita kag naka D3 Bio. Sir AVP, good morning liwat sa Bacolod kag Rojas kag Antique. Balik sa imo.
1: Salamat kay mga suki sang Extend Food Supplement ka K5 Babes Gantalao kag ka K5 Robert Picardo dira sa May Negros Island Region. Good morning.
4: Good morning, AVP.
5: Extend.
4: Extend. Pero manog kwan pa lang ko, manog inom pa lang ko sa extend para nga extend lang aton nga inopdan na yung mga kakipan. Kampiyon signal mo di pa, ang may problema, back to you.
1: Sige, basta ka rin ka-extend, bisan nalagyan mo sa comporter nga basa hindi gina magloy-loy. Diretso kita sa mga nagapanguna ng mga balita, umpisanta dira sa probinsya It Antique. Kakipay Ibnes Margoed.
2: Mga talalupang dunamon nga balita diya sa probinsya kang Antique kay 5 Western Visayas, ang Overseas Workers Welfare Administration kang probinsya kang Antique nagahulat pa ka kompirmasyon kag hindi pa ma-verify sa tulad ang diyang nagasulod nga balita diya sa probinsya namon nga may sangka seafarer nga napatay kay 5 Western Visayas rito sa pagpamumba sa bahin kang Ukraine no ang diyang drone or missile attack kang Russia sa may pungsod Ukraine sa pagpag-alok kapon kang K5 News FM sa OWA nagahulat pasanda kang verification pa kay wala pa man kang data kag mga pangaran nga ginpagwa ang head office no kag ang subong man ang kumpanya kun sa diin nagasakay ang diyang mga seafarers nga naigo kang pagpamumba K5 Western Visayas. Matandaan nga 22 to ang nagkarapilasan kag daw sarato ang ginbawian gid kang kabuhi K5 Western Visayas rito sa may pungsod Ukraine.
6: Pagid nga mga balita nagareklamo sa talad K5 Western Visayas sa Negros Island Region ang pira ka mga barangay sa Sibalom, particularly ang mga barangay officials kang Tigbaluwa 1 Sibalom Antique kag gin-upload sa social media ang baho nga baboy nga ginapanagtag kang DSWD para sa supplemental feeding program kay ambal ni Kapitan Mark Raymond Kumbong kang Tigbalong ng Sibalom nga ginsila sa plastic, may discoloration, daw color green ang color kababoy, kag tuman kabaho. So nagsabat ang supplier, ang Kamapat Agriculture Cooperative, ambalda, dapat antis dagin baton ang tong baboy, ginchekyar na danay, ura danay kuno gin dara sa barangay. Ambal man kang MSWD sa Sibalom ni Mrs. Maria Dominga Saragosa, ahilway man kuno nga kanan ang nasambit nga karne.
2: Mora so far mga balita namon diyan sa probinsya, balik ka ni mo diyan, EVP.
1: Basta nabalaan ko ang baboy nga paborito kanon ni Kakipay Babes Gantalao, hindi yan mabaho. Kaya ito anta ang kalibo, Sir Michael Celorio.
3: Morning liwat kay Fabius from Visayas, Sir EVP, Negros Island Radio. Ginpidalom na sa Bybast, sa ginpidigan nga Bybast Operation. Ginpidalom na sa drug test ang suspect nga nadakpan sa nagligad nga adlaw dito sa isla sang Boracay. Na-recover sa iya sa suspect nga 31 anyos nga taga Banwa sang Tangalan ang napulo kasasyay sang suspected shabu nga may kabilugan nga 38 gramos mga kakayfay nga may market value nga 258,400. Kag sa body search, sige patigayin, na-recover pa nga isa ka .38 caliber nga baril. Para nasubong sa pag-inakop sang Malay PNP ang suspitsado. Kag magapangatubang ini sa kaso sa Republic Act 9165 mga ka-K5. Kag sa isla sang Boracay, duha pa lang kasimana mga ka-K5 ha. From July 1 to 15, naglabot sa 79,023 ang tourist arrival. Meaning damo, turista ang nagkinadto subong sa isla sang Boracay, mga ka-K5. Kaga, update na lang ini sa isa kalalaki nga nadakpan man sa Baybast operation, pero armas, duha ka klase nga armas ang na-recover sa iya sa nagligid man nga adlaw, no? Caliber 45 kag caliber 38, ginpatigayin ini sang aton mga katapos ang kapulisan. Kag ginapafile na ini sang kaso kahapon, kag wala makapiyansa ang 30 anyos nga taga-Banwa man sang New Washington. Amo na mga balita di Sir ABP sa Banwa sang Kalibo, Kabilog nga probinsya Aklan, balik sa imo.
1: Salamat kid ka K5 Bike Celorio sa Luantara, mga nagpangura nga mga balita dira sa Negros Island Region. Opod si ka K5 Guapo Babes Gantaraw kag ka K5 Cute Robert Picardo.
4: Aya! Salamat da Sir ABP kay gasugid kag gitsang chakto.
5: Hindi kaya magpati. Hindi kaya magpati nga cute po. Handsome guro pwede.
4: Ang mga balita na mondri sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region, ang mga tricycle kag mga tricycle lang. Tricycle kag motorsiklo, mga drivers intingala sila nga dugo sa Kodak Panay subong sa nga LTO inayar sa siyudad sa Bacolod ba? Na ano naman siguro, lain-lain ang aras sa sulod sa pinsan na, pero sabat sang director ni LTO NIR Director Jake Conlo, niya kanamo sang mga nagapagwa subong, ang mga pike, ng mga lisensya, kag ang duha o ang tatlo ka mga personnel dire sa LTO daw naghimbon pa sa mga pixer, tag city mail o ni gani 10,000 pesos ang sukot nila sa sining tricycle driver nga magkuha sang lisensya. Kagaan nila lisensya o galing kay tipiki gili amo nang gina-operate subong mga ka K5 diri sa siyudad sa Bacolod. Patong-patong naman nga kaso ang mahimo nga pangatubangon sa mga persona nga involved sa sining nga transaction sa idalom sang Republic Act 1103 to ining anti-fencing law kag Republic Act 3019 Anti-Graft and Corrupt Practices Act sa idalo man sa Revised Penal Code ining estapa falsification para sa mga official nga nakipaghimbon sa sining transaksyon.
1: Sa iban pang balita, talamak ang shabu diri sa Bacolod kay isa naman ka estudyante nakuhaan sang guardia mismo sang isa kabulutuan diri sa Bacolod City kag nabulubanta nga 1,000,000 ka pesos nga balor sang suspected shabu ang na-recover sa isa ka estudyante diri sa amon sa Bacolod City.
4: Amon ang mga balita na amon diri sa amon sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region, mga kakifab el
1: Castigador
4: Bonito. Wow. Re espiha umalay.
1: Ma-delay. Gani, ginahambal mo, no? Ginakulbaan ako. Alas 5.49 ang oras sa ito sini nga pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga po ng aton Western Visayas kag Negros Island Region. Si ka-K5 Jobert Lago sang Kapis ano sanay exempted sa anay subong kay nangayaw siya diri sa Iloilo. No? Sa aton sini nga mga ka-K5 may seminar siya. Kay gani ang aton sini nga mga balita diri sa may siyudad sang Iloilo ari triple o lobrahon man isang una ni Babes Gantalao kag ni Robert Picardo pero nagbag-o na sila. No? Lalaki nga nagpanglingling sa nagapaligo nga babaye sa distrito sang Molo na bunan. Sakto, lubrahon nyo man isang una.
5: Oh, ano mo gani kami nga butangan lang ka babulga, mambal mo ang buho, tapos buksan lang kunara na.
1: Pero swerte nyo, kaysa kuna, timos-timos pa lang ang uso. Pero subong niya, magpanglingling ka, asos, matubuhan kay Moskilid. Pilason, si alias Reynold, 36 anyos, matapos nga ginbuno sang manghod, sang ginglingling sining nga babayo sa Barangay Boulevard Molo, sa siyudad sa Iloilo, pasado alas 12, sang kagahon, sang Hulyo, 20. Ang ginlingling amo si alias Inday, nga manami, sikse, lawas, guapa, lababuhok, puti-puti, kinis-kinis. 34 anyos, kag ang manghod sini nga nakabuno kay Reynold galing kay ambal ko kay ina ang ulobraho ni siyang pangningning sang una pero nagbag-o na kay Babes Gantalaw kag Robert Pacardo pero ang lain pang pangalan sang nagpangningning si Ray Reynold oh
4: inabulubantayan ko ngayon ang middle name.
1: Basi yun po ito. Kag nang bulo si Yamo si Jericho nga 22 anyos. Nga lunsay malang residente sang nasambitan nga barangay. Suno kay Police Captain Ryan Chris Ino, officer in charge sang Iloilo City Police Station 4, nga ti nagapaligo si alias Inday, samtang nagapumubo sang tatlo ka kabo sang tubig, nagreklamo ini nga daw may kaangay sang naga bulubutwa nga mata sa buho sang dingding. Nakita sang manghod nga si Jericho si Reynold nga nami ang posisyon nga nagalantaw sang Netflix. No? Mm-hmm. Sa aton sini nga mga ka-K5 sa kilid sang dingding sang CR. Igani ging kumpronta ya ini nga ara ka panglingling ka babes. Ah, nga ara ka panglingling ka Reynold. Ang basa nga sang manghod, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 kag gilayon nga nagbaslanay sila. Sang hindi manami nga mga tinaga kagrason nga gimbuno ini sang suspect. Gilayon naman nga nagresponde ang Iloilo City Police Station 4 kag ginadala sa ospital ang ining nagpanglingling para sa nagakaigo nga pagbulong kag ginahulat pang desisyon ni alias Inday kung pasakaan niya wala sang kaso si alias Reynold. Amo ning mga balita na mondiri sa may siyudad sang Iloilo ah no. Ang importante lang sa aton diri ya why kita sang batasan nga nagapanglingling kay tindi naman nami ka K5 babes. K5 babes.
4: Ay, kaya batasan nga panglingling pero gapangawat lang ta kwan.
1: Hindi na pagyambal. Gapamati si gapamati si Madam Vicky da. Kisa ang isda nga kadakpan sa baba. Langulango lang ang imo pero tuntuod niya balaan namon. Sa K5 ni Store, K5 Mamilmar.
2: Bye-bye. No comment, no comment! Basta inusinti kami
1: diya. K5 Michael? May ano ang bal mo?
3: Kasi may assignment siya sa anatomy. Mangopia mo lang tani ito, sir.
1: Sige ah. Good luck sa imo ka K5 Babes Gantalaw. Magpuli ka karon. Salamat, Ged, sa K5 Western Visayas.
7: K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga.
1: Good morning kay K5 Bato Isyok Ilisan, Ernesto Isyok Ilisan, ang manghod ni Vice Mayor Lito Ilisan sa pututan na Iloilo nagapamatigid kagupod sa to sining pagpangalagad sa 50 ka mga live viewers naton. Good morning sa kay Nasan naman ang aton sining mga K5 taxi patrollers kag pasada nagalibot aga pa kay Sir Arman, kay Sir Argel, kay Sir Winston, kay Sir Philip. Good morning sa inyo kay Annalyn Bahade, Erlina Tilar Magoles, sa kay Ma'am Rosemary Agramon, kay Ma'am Ning Ilumba. Salamat gid sa pagupod kag pagpamati sa balitang K5 sa umaga kay Sir Nonito Sumbong sa Baldo sa Lapas, Nagasigabong, ang radyo sa K5 News FM Iloilo, Sumbong Family, sa kay Cora and Dodoy Store. Dira sa ila kalanan, good morning. Salamat kid sa pagpamati sa balitang K5 sa umaga. Kita ay naman kita, Boss Ngadlaw, same time, same station. Dari lang sa kampiyon ng istasyon ang K5 News FM Iloilo, 88.7, mga ka-K5. Sa aton sini nga mga kuturan sa pangalan sang serbisyo publiko. Ako naman si ka-K5 Reyes Pea Umalay nga nagapabilin sa mga tinaga nga nagasiling. The voice of the people is the voice of God. God bless us all, mga ka-K5.
7: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilasko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang Pilasko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio, ang D3 yung may Vision. Ang Vision yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
10: O, si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
9: D3 Bio, ang D3 yung may Vision. Ang Vision yung may D3.
11: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
12: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sa ang imo nga bad breath?
13: Ew! Yucky!
12: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
14: Q7 lot.
15: Ano ginabatsyag mo sa
14: high blood gid ko?
15: Ano sa una ang imo
16: blood pressure?
14: 180 over 100.
15: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
14: 3 times a day gina ko. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
9: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil ang Didra ang mighty. Panlaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
17: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas yung younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
9: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
9: DTX Coffee Mix. Mamakang mga butika. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestinal. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix. Sa mga butika.
20: Gaan, ma-joy ride man tabi ga.
21: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
9: Hindi makaariba. Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
20: Tika, ma-joy ride na ta.
21: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha. Siyempre, naka-extend ko yan.
20: Basta sagad nga driver, extend, lover.
9: Extend Supplement for Men. Yahoo! DTX

0: 500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
2: Vitamins 1 is good.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
2: Vitamins 2 is good.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
2: Vitamins 3 is good.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
3: Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsula. Nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold. Ang capsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant. Para sa mata, kaangay sang lutein. Vitamin A, Vitamin C, Zinc, kag Bilberry Berry Extract. Eye Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: D3 Bio.
5: O si Karen, kadamo ginsang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag nagkining akon buhok, kag nagkinis ang akon kutis.
3: D3 Bio.
6: Ang D3, nga may Visio.
3: Ang Visio,
6: nga may D3.
3: D3 Bio, with Visio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos, kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
3: D3 Bio.
6: Ang D3,
3: nga may Visio.
6: Ang Visio,
3: yung may D3.
6: D3 Bio.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
3: GTX 500. Masami ka bala nagkaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abiyan. Mag GTX 500 ka. Kaysa GTX 500. Ang stress malikawan. Pagkaburingon malimtan. GTX 500. GTX 500.
8: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong GTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
3: GTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Mimi. Dalawi kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nabalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
3: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatya. Tibo gid ka.
3: Mighty C!
1: Mabaka mga butika.
3: GTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
12: Una,
11: problem. Magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa GTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti gid akong nga panit. Salamat gid sa GTX Beauty Soap.
3: GTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
13: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gigo yun. Magpangapi up ang naganyat ako sa akon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akon panulukan.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
15: Gagabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, gabasa na naman.
15: Oo, balaga. Kabasa-ba? Sa nagani, kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa,
15: kag nagabaho ang kilikili.
17: Mag Clinica Deo Fresh
15: para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Nagabasa na naman balaka.
15: Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinica Deo Fresh
15: para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, Pipino.
15: Psst. Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
3: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
12: Muling binuhay mo.
16: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
18: Ako si Norma Vista, taga Baturo Ha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
1: DTX 500.
19: Mabakal sa mga butika.
20: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
3: iCare Gold Capsule. Ang kapsula galgihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops at oata. Ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City. 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Ang kampyon nga oras, alas 6:08 na sa aga.
3: Live, nagikan sa hulot balitan sa 100.9 K5 News FM Rojas City. Yari na ang bago, detalyado, kag-komprehensibo nga mga balita. Balitang lokal, regional, national, international, negosyo, sports, entertainment, kadiban pa. Kampyon nga balitan sa kampyon nga stasyon. Kaupod ang kampyon nga K5 Newscasters. Aga pa, may balita na. DTX 500 Morning Newscast.

0: ka K5, direkta na kita sa aton nga mga pangulong dinalan. Una kita sa dalagan sa aton nga paniyampo. Southwest monsoon ang nag-aapekto sa Pilipinas. Impeachment court ginaprobahan ang pagkuha sang bank, AMLC kag tax records ni Vice President Sara Duterte. Mga dalagkuan nga balita sa probinsya sa Capiz. Duha ka nakapalagyo nga suspect sa pagpatay kay Police Captain Ampuyo sa padayon nga ginalagas sang kapulisan.
1: Patas nga investigasyon ginpasalig sang PRO6 hangot sa natabo nga pagpatay kay Police Captain Ampuyo.
0: Hepe sang Pontevedra PNP ginarekomendara sang Police Regional Office 6 nga i-relieve.
1: Suspect sa pagpatay kay Police Captain Ampuyo. May mga record na suno sa Capiz Police Provincial Office.
0: Police Captain Ampuyo ginimbita nga magpanyapon sa video kibar opesyal. Patay bangod sa igo sang bala sa dughan.
1: Mas sobra 5 kalupok sang armas lutang. Nabatian sa sunod sang KTV bar suno sa tindera.
0: KTV bar nga ginluntaran sang pagpanglutang may permit o kung may permit sa operasyon suno sa municipal administrator.
1: Suspect nga naglutang patay sa pulis, wala sang o kung wala sang malain nga record sa barangay suno kay punong barangay Donton.
0: Payag nga ginapamtangan sang firecracker sa barangay Tiko Panay na sunog.
1: NBI Night Watch personnel nga nakuhan sang armas lutang, nagapabilin sa kustodiya sang Ross City PNP.
0: Kag manug scrap gin stroke samtang nagabiyahe. Mga balita naman ka K5 sa Western Visayas. 305 ka mga benepisyaryo halin sa Aklan nagbaton sang uplift at cash assistance.
1: Lalaki pilason matapos nga ginlabo kag ginapahayag may nervous breakdown sa Pandan.
0: Kag cooling hub si Iloilo City gindismantle pagkatapos ang duha ka bulan. Philippine Navy personnel napilasan sa ulo matapos ginhampak sang katapos ang Chinese Coast Guard.
1: Former House Speaker Martin Robaldez, wala sang plano nga magbiya sa Pilipinas.
0: Kag Senador Padilla ginpanginwala nga wala siya nagsumiter sang counter affidavit sa Ombudsman. Nagkalamatay sa linog sa Venezuela, nagdangat na sa 5,208.
1: Wildfire nga nagluntad sa Spain, naglabot na sa masobra 13,000 ka hektarya.
0: ₱2 nga saka sa pamasahe, ginhinyo sa mga grupo sang transportasyon.
1: Filipino Olympian Charlie Suarez nagangkon sang WBO International title bagi sa first round knockout batok sa Amerikano nga si Manuel Avila.
2: Balitang Entertainment.
0: Andy Agenman gin ako nga isa siya ka nepo baby. Kag K5 bantayan ang mga panawagan kag pahibalo.
3: Pahibalo. Ora mismo. Pahibalo. Ora mismo. Mga pahibalo, nga kinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo. Ora mismo. Pahibalo. Ora mismo.

0: Pinas, Mayong Aga, Western Visayas, Probinsya sang Kapiskag, Siyad sang Rojas. Naga palayag na. GTX 500 Morning Newscast. Subong adlaw sang Martes ka kay 5, petsa 21 kita sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Ka K5 sa countdown kaupod sa gihapon ang inyong mga tagbalita.
1: Ka K5, Rodney Daban Dalanon.
0: Kaga K5, Myla Vasquez Fuentes. Inyo kami mabatian ka K5, pinagi sa amon. Akan sa 100.9, nga lilisuan sa inyo nga mga radyo. Subong man pinaagi sa amon nga mga Facebook Live. Akan Facebook pages ang K5 News FM Rojas.
1: Kag K5 Rojas Digital.
0: Akan ang K5 NFM Rojas Digital. Pinaagi man ka K5 sa amon nga mga sister stations ang 89.7. K5 Radyo Tagboanay sa Banwasang Pilar.
1: Kag 89.7, Spearhead Kalinong Radio sa Banwasang Hamindan.
0: Kag K5 Direkta na kita sa mga Pangulo nga kung nakapanglinyada nga mga balita. Una kita sa dalagan sa ngaton nga paniyempo.
2: K5 Bantay Panahon.
0: Southwest monsoon ang nag-aapekto sa Mindanao o kon sa Pungsod, particular na sa Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, kag BRR o kon BRMM. Mabatsyagan man ini sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Memaropa, Batanes, Babuyan Island, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, kag nabilin nga bahin sa Pungsod. Samtang localized thunderstorm naman ang nag-apekto sa nabilin nga bahin sa Pungsod. Kag K5 ang adlaw nagbutlak, alas 5.37 subong aga, kag magatunod naman, alas 6.29, karon sa gabi.
2: K5 Bantay Panahon. GTX 500 Morning Newscast. Myla Vasquez Fuentes, kag Rodney Dalanon.
0: Kag K5 inyo nabatian ang dalagan sa aton nga paniyampo, direkta kita ka K5 sa aton nga top story of the day.
2: K5 top story. K5 top story.
0: Ginaprubahan sang Senate Impeachment Court ang pangabay sang House Prosecution Panel nga magpaguha sang subpoena para sa bank records, financial records, kag anti-money laundering council reports, kag tax documents ni Vice President Sara Duterte, kag-asawa sini nga si Manasseh Scarpio, kag mga negosyo nga ginakabig may kaangtanan sa ila. Ang desisyon ang ginbasa ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Francis Chizes Cordero sa ikapito nga adlaw sa impeachment trial ni Duterte. Naibaluan ang mga dokumento nga ginapangayo o may kangtanan sa legasyon sang wala maatag nga manggad nga nalakip sa Article 2 sa impeachment complaint. Suno kay Escudero, hindi ini ang unang tiyon nga ginusisa ang bank records sa isa ka impeachment trial bangod pareho man inisang natabo sa impeachment trial ni Anay Chief Justice Renato Corona. Ginpahanugutan man sang korte ang pagkuha sang financial records halin tuig 2007, tub-tub tuig 2021, kagin basura ang argumento sang depensa nga ini amo ang mga prior term records. Apang ginpaathag ang among mga dokumento, mahimo lamang gamiton bilang basihan sang ebidensya kag indi para magdugang sang bago nga impeachable offenses. Lagi pa sa ginaprubahan sa korte ang pag-issue sang subpoena sa nagkalain-lain nga bangko kag sa AMLC para sa joint kag separate accounts nanday Duterte kag Carpio, Law Partnership Carpio Lawyers, 19 corporate entities kag isa ka partnership nga may prima facie nga connection sunod sa general information sheets, articles of partnership kag Sal-N sang respondent.
2: K5 top story. K5 top story. GTX 500 Morning Newscast.
0: Ka K5 inyo nabatian ang aton yung top story of the day. Direkta kita ka K5 sa mga dalagkuan nga balita nga nagakahinabo na sa probinsya sang Capiz.
2: Balitang lokal.
0: Balitang lokal. Padayon ang paglagas ng kapulisan sa duha ka nakapalagyo nga kaupod sang mayor nga suspect sa pagpatay kay Police Captain Rian Ampuyos. Sa exclusive interview sa K5 News FM Rojas kay Police Major Rachel Garnica, ang tagpamaba sa Capiz Police Provincial Office, ginmando na ni Police Colonel David Cachumbo Jr. nga tutukan ang investigasyon sa kaso ni Ampuyos. Kalakip na ang paglagas sa duha ka nakapalagyo nga mga ginapayag kaupod sang mayor nga suspect kasi William Jucampo alias Tabot sang Barangay Hulungahog Pontevedra Capiz. Ginakasubo man sang CPPO kag sang kapulisan sa Bugos nga probinsya ang nangin kamatayon sang opisyal nga kilala sunod kay Major Garnica nga mabuot kag tampad sa serbisyo. Ginpasalig sini nga tutukan sang kapulisan ang nasambit nga kaso agod mahatag ang hustisya sa nangin kamatayon sang opisyal. Samtang ginausisa, dugang ang iban pang nangin kaupod ni Ampuyos agod matul-it kung paano natabo ang insidente nga nagresulta sa kamatayon sang opisyal suno kay Garnica.
1: Samtang ginpasalig sa Police Regional Office 6 nga magapatigayon ang mga inisang impartial kag nagasunod sa layo nga imbestigasyon agad nga matagan sang hustisya ang nangin kamatayon ni Police Captain Rian Fuentes Ampuyos. Sa opisyal nga payag ni Police Brigadier General Randolph Duanyo, nagpalabot ini sang pagpakigunong sa kasubo sa nabilin nga mga himata ni Police Captain Ampuyos kag nagpasiguro nga magapatigayon sang tul-id nga imbestigasyon na. Angot sini naghingyo man ang opisyal sa publiko nga magpabilin nga kalmado bangod nga ginaubra na sang Philippine National Police ang tanan nga nagkakaigo nga tikang sa investigasyon kag operational measures agod nga manabat ang mga responsable sa krimen. Wala sang lugar ang kinagamo sa komunidad bangod ini ang masami nagaresulta sa mas malala nga sitwasyon kangay sang kamatayon sa baylo kinahanglan nga sulbaron ang anuman nga problema sa matawhay nga pamaagi dugang pa sang opisyal. Panumduman ini sa tanan nga alagad sang kasuguan sa napakituan nyo nga ang pagsuksok sang tsapa ang may kaupod nga responsibilidad. Hinahanglan nga ipabilin sa tanan nga oras ang profesionalismo, husto nga desisyon, disiplina, kag magpabilin nga kalmado sa tanan nga sitwasyon.
0: Sa kaangot pa nga balita, marekomendasyon na nagikan sa Police Regional Office 6 nga i-relieve ang hepe sang Pontevedra Municipal Police Station. Suno, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, marekomendasyon na nagikan sa Chief of the Regional Staff kag Deputy Regional Director for Operations nga ipaidalom sa administrative relief si Police Captain Mark Anthony Garcia bangod sa kapaslawan magpatigayon sa Goplan Bacala. Nahibaluan nga ginaaligara na kigsigulanon ang tag-iya sa KTV Bar sa Barangay Binuntukan Pontevedra kay Police Captain Rian Ampuyos assigned sa 1st Capiz Provincial Mobile Force Company kag sa mga kaupod sini nga police angot sa estado sang peace and order sa among lugar kag sa ginaaligar pila ka personalidad nga nagadala sang armas lutang. Apesar magkabig lehitimo ang ilang ginaistoryahan suno kay Tuanyo, nagakadapat nga sa lokal nga pulis sang Pontevedra Municipal Police Station ang nakigsugilanon sa nasambit nga negosyante magsubong man ang nagpatigayon sang Goplan Bacala. Si Karonya yara na sa diskresyon sang Provincial Director sang Capiz Police Provincial Office na si Police Colonel David Cachumbo Jr. ang paghimo sang aksyon angot sa rekomendasyon sang Police Regional Office 6.
1: Sa kaangot pa nga balita, gin-confirmar sang Philip Ocon sang Capiz Police Provincial Office nga may mga record na ang suspetsyado sa pagtiro kay Police Captain Rian Ampuyos. Sa interview sa K5 News sa Febrohas kay Police Major Rachel Garnica, Information Officer sang Capiz Police Provincial Office, base sa initial nga investigasyon, naangot na sa pila ka mga kaso ang suspect nga si William Jucampo, residente sang Barangay Hulungahog, Pontevedra. Sa karon, ginahibalo na sa mga ini ang estado sang mga kaso ni Jucampo. Nahibaloan nga sa karon, hugot nga ginabantayan sang kapulisan ang suspect samtang confined ini sa ospital matapos nga mag-angkon man sang pila sa lawas. Ginausisa man ang duha ka pulis nga kaupod ni Captain Ampuyos sang matabo ang insidente. Subong man ang mga tawo nga nakasaksi sa natabo nga komisyon na o konkomisyon na kagpagpanglutang. Nagpalabot naman sang pagpakigunong sa kalisod sang pamilya sang biktima ang pamunuan sang CPPO kag ginpasalig nga tutukan ang investigasyon sa mga kaso.
0: Sa dugang pagkaangot nga balita, ginimbitar lamang sa tagiyas ang video kibar. Kaupod ang duha ka police personnel nga maniapon si Police Captain Rian Fuentes Ampuyos ang natabo ang pagpanglutang nga insidente. Sa interview sa K5 News FM Rojas, ka Police Captain Mark Anthony Garcia, ang officer in charge sa Pontevedra Municipal Police Station, ginpahayag sini gasamtang nagapanya po ng biktima kaupod ang duha pa nagpalapit ang tag-iya sa bar nga si Albert Freira agod ipahibalo nga mayara sa nagaluntad nga kinagamo. Sunod diri gilayon nga nagpalapit ang biktima sa lugar agod kontani nga komprontahon ang nagaluntad nga komosyon. Pangsang pagbalikid sini, dali lamang naghunos ang 45 nga kalibre sang armas lutang si William Jucampo. Naginlutang ang biktima nga raigo sa wala nga dugana. Ginapaya nga isa lamang kalupok kag igo ang naangkon sang biktima. Nagilayon man nga nag-agaw sa suspect ang armas lutang. Kaginbuloligan nga hindi magkapalagyo sa lugar. Habang nakakuha sang tiyempo ang duha pa ka mga suspect. Agod nga magkapalagyo sa lugar matapos ang insidente. Naibaluan nga sang natabong insidente yara sa guhag isa ka pulis nga nagapahangi. Kung sa din ulihis din nakitaan ang isa ka mga sospek, paginlutang apang hindi pa sigurado ko na igo ini. Si karon nagapabilin sa ospital si Jucampo matapos nga nag-angkon sang pila sa lawas. Samtang padayon naman ang investigasyon sa kapulisan angot sa insidente.
1: Sa kaangot pang balita, naglabot sa masobra 5 kalupok sang armas lutang ang nabatian sang tindera nga kalapit sa KTV bar pasado alas 11 sang gabi Hulyo 19 para sa barangay Binuntukan, Pontevedra, Capiza. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay alias Nene, iyagin pahayag nga una sila nakabati isang isa kalupok nga sugal po sinyalis nga may naigo. Ginsod din ni sunod diri sang madamo kag asod-asod nga lupok sang armas lutang. Rason nga naghapa ini kaupod ang iyang mga manghod nga yara sa tindahan malapit sa bar. Sunod diri matapos ang nilupok diri na kag nakibot kag nagluntad ang komisyon kon nagkinagubot kag nagluntad ang komisyon kon sa din nga nahibaluan na lamang nga may ginlutang nga customer kag ginkilala kay Police Captain Rian Fuentes Ampuyos. Matapos ang insidente, ginpahayag ni Nene nga nag-alabutan na ang kapulisan sa lugar agod nga magresponde. Matandaan nga nagangkon sa pila sa walang adugan si Police Captain Ampuyos, tugas ang pagpanglutang ni William Jucampo nga residente sa barangay Hulungahog sa nasambit nga badwa.
0: Sa dugang pagkakaangot nga balita ka K5, ginkompirmara sa Municipal Administrator sa Pontevedra nga maya nagakaigo nga permit ang KTV bar nga ginluntaran sa pagpanglutang nga nagresulta sa pagkapatay sa isa ka pulis, Julio Viente, sa barangay Binuntukan, Pontevedra, Capiza. Sa interview ka K5 sa K5 News FM Rojas, kay Municipal Administrator Mr. Jonifer Tumlos, iyagin pahayag na kakuha sang permit ang establishmento sa idalom sang kategorya ng resto bar. Kag nakatuman inisang tanan nga requirements nga ginapangayos ng lokal nga panguluhan antes ginisyuhan sang permit. Ginpabutyag man ni Tumlos ang iya kasubo sa natabong insidente kag nagpalabot sang pagpakigunong sa pamilya sang napatay nga opisyal. Sunod sa iya agud malikawan ang kaangay nga hitabo, mas pasang karon kag istriktuhon sang lokal nga gobyerno ang pagmonitor sa mga nagapanag-iya sang kapareho nga negosyo, ilabi na sa implementasyon sang seguridad para sa mga customer. Dugang pa niya kinahanglan masiguro nga wala sang ginadala nga mga armas lutang o kung anuman nga hinganiban ang mga nagasulod sa mga establishmento agod mapunggan ang posible nga mga violente nga insidente. Nagpakigangot naman si Tumlos kay Police Captain Mark Anthony Garcia, ang officer in charge sa Pontevedra Municipal Police Station. Agod mapaligon pa ang police visibility tagpagpatrolya sa mga establishmento nga nag-a-operate tubtong ang gabi. Hinhinyo man sini sa mga tag-iya sa kaangay nga negosyo nga kon mahimo magpahamtang sa mga security guards sa lugar, agod makabulig sa pagpabilin sa kalinong kagkatawaya. Matandaan kay K5 nga napatay si Police Captain Rian Fuentes Ampuyos matapos ginlutang ni William Jucampo kaupod ang duha pa ka mga sospek nga nagpalagyo samtang yara sa sulod sang KTV bar.
1: Sa kaangot mga balita, wala sang malain nga record sa barangay ang isa sa mga suspect kag mismo naglutang patay sa isa ka pulis sa sulod sang KTV bar, Julio Viente, sa barangay Binuntukan, Pontevedra, Capiza. Ini ang ginpahayag ni punong barangay Ramon Donton sa ma-interview sa K5 News FM Rojas. Sunod din wala man sa mga reklamo nga nagamaoy o kung nagasingkit kag nagapangingit o kung nagapangita sang away ang among suspeka. Nakibot lamang inisunod din sa nagtawag ang katapos ng Pontevedra PNP sa iya kag ginpahibalo nga kung mahimo tawagan ng asawa ni William Jocampo kag pakadoon sa ospital bangod nagahulat diri ang iyang abana. Wala man ini nakahibalo sa nga nakalutang si Jocampo bangod kinakabato ni isang tawag pasado last stress na sang kaagahon kun sadiin mahamuok sini ang iyang atulog. Dugang pa nga anay nagabaligya sang balas kag hello black si Jocampo. Ginklaro man ni Donton nga base sa iyang ihibalo wala sang may ginahuptan nga armas lutang ang nasambit nga persona. Nahibaloan nga si nga isa si Jocampo sa mga ginatudlo suspect kag mismo naglutang kay police captain ang puyos samtang yara sa sulod sang KTV Bar.
0: Sa dugang pagka K5 nga balitang lokal, masobra sa 40,000 pesos ang ginbilin nga halit matapos masunog ang isa kapayag nga ginatipunan sa mga firecrackers sa barangay Tiko, Panay, Capiz. Sino ka Magon Fire Officer 3 Don Anthony Falsis sa Bureau of Fire Protection Panay sa ilinasyal nga investigasyon, wala sang tawo sa sulod sang payag sang nagluntad ang bugas sunog. Malayo man ang nasambit ka payag sa mga panimalay, gani wala sang naulamid sa insidente. Suno pa sa BFP Panay, may mga linupok nga nabatian bangol sa pagkasunog sa mga firecrackers nga ginatipon sa sulod sang payag. Sa subong wala pa matumod ang ginhalinan sang sunog kag ang rason sang paglinupok sa mga firecrackers tungod wala sang saksi nga nagpabilin sa lugar sang natabo ang insidente. Naibaluan man nga ang payag kag ang mga firecrackers ang ginapanagiyahan ni Barangay Kapitan Don Velleriz sa Barangay Tiko, Panay, Capiz. Padayo naman ang investigasyon sang katapos ang bombero agud nga matumod kun pila kag ano ang gintunaan sang among kalayo.
1: Sa piyakabahin nagapabilin sa gihapon sa kustodiya sang Ross Component City Police Station ang volunteer night watch personnel nga dalakpan bangon sa ginapatayan paglapas sa Republic Act 10591 o kanang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sa information sang Ross Component City Police Station, ang suspetsyado nga ginkilala sa alias Jabar, residente sang Banwa sang Tapas, padayon nga nakabilanggo samtang padayon ang legal nga proseso batok sa iya. Matandaan nga nalakpan ang nasambit nga persona sa mga katapos ng Traffic Management Unit Ross City, malamos nga mapara ang iya ginamaniho nga tricycle bangod sa wala ini sang rehistro. Tunod sa TMU, gininyuan ang driver nga magpakita sang driver's license kag rehistro sang tricycle apang napaslawan ini nga ipakita. Nagluntad ang mainit nga komosyon nga nagresulta sa pag-agaway sang yabi sang tricycle. Sa tiyon sang insidente, natalupang dan sang mga enforcers nga nagtingwa ang driver nga magkuha sang isang kabutang halin sa bag.

0: Dulunan, Barangay Mungpong, Sining Sidanta. Sa impormasyon nga nagkuha sa K5 News FM Rojas sa lugar, ginapahayag papauli na kuntani ang biktima sa hinali lamang ininga na tumba sa dalan. Gilayon man nga gimbuloligan sa mga tao sa lugar kag ginhatagan sang paunang nga pagbulong sang Rojas Emergency Response Team. Matandaan, anay naman nga ginatake sang among balatian ang among biktima.
1: Alitang Duhal, DJX 500, Morning Newscast, Myla Vasquez Fuentes, kag Rodney Dalanon.
0: Ka K5 inyo nabatian mga dalagkuan nga balita sa probinsya sang Capiz. Direkta kita ka K5 sa mga balita nga nagakahinabo sa Western Visayas.
1: Alitang Regional.
0: 305 ka mga benepesyaryo halin sa Aklan nagbaton sang uplift cash assistance. May countdown sa detalye si K5 Leonard Viray sang K5 News FM Kalibo.
1: K5 News FM Live Report.
2: Nakabaton sang 2,000 pesos nga cash assistance ang 305 ka mga kwalipikado nga imol kaga near poor households sa duha ka mga banwa sa probinsya sang Aklan sa idalom sang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o kon ang Uplift Group 2 sang Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 6. Sa kabugusan nga numero sang mga benepisyaryo, 241 ang gikan sa banwa sang Banga samtang 64 naman ang sa banwa sang Kalibo. Ang uplift program sang gobyerno nagatag sa nga pinansyal nga ayuda sa mga imol near poor kag low income nga mga pamilya nga naapektuhan sa nga padayon nga pagtaas sa nga presyo sang gatong kuryente kag iban pa nga mga nagapanguna nga baklunon. Sa idalom sang group to sa nasambit nga programa, makabaton ang kada benepisyaryo sa nga tig 2,000 pesos nga cash assistance umpisa Hulyo tob-tob Disyembre karon nga tuig nga may kabilugan nga 12,000 pesos. Ang DSWD Field Office 6 nagapadayon sa pagpanagtag sa ayuda agod nga mahatagan sa nga kinanglanon nga suporta ang mga kwalipikado nga pamilya sa probinsya sa nga klane. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
3: Samtang lalaki pilason matapos ginlabo sang ginapahayag may nervous breakdown sa pandan. May detalye sa balita si K5 Island Rose magbanwa sang K5 News FM Antique.
4: Nakaangkan kang pila sa nagkalainlain nga parte kang lawas ng isa ra ka lalaki matapos nga ginabo kang makapira ka beses kang lalaki nga ginapahayag ga suprer kang nervous breakdown sa Barangay Fragante, Pandan, Antique, lasa isa aga Hulyo 19. Ginkilala ang biktima kay alias Jor, 43 anyos, construction worker, residente kang nasambit nga barangay, samtang ginkilala naman ang sospek kay alias Alejandro, 44 anyos, residente kang Barangay Bagumbayan, Pandan. Sa interview kay Police Master Sergeant Rafi Lucinio, ang investigador kang Pandan MPS, ang naging pahayag na ginsugo ang biktima kang anang tiyo nga magbaal kang manok sa bukid kung sa diin naabdan na ang sospek sa kamalig kang anang tiyo mga drugto dya temporaryo nga nagatiner. Kang managuli rin ang biktima bitbit ang manok, hinali dya nga ginlabo kang sospek na naigo sa ulo, likod na tuong abutkan kagpaa kag nawala nga abaga. Madasig naman nga nagpalagyo ang sospek matapos ginhimo ang krimen kag sa pagpangusisa kang kapulisan may daan man dyan nga kaso sa istasyon bangod nagsuprer dya kang nervous breakdown. Kag balita regional halin rin dya sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon ng istasyon sa Antique, K5 News FM.
0: Samtang cooling hub sa Iloilo City again dismantle na pagkatapos ng duha ka bulan. May countdown sa detalye si K5 Jenny Kauyunan sa K5 News FM Iloilo.
5: Gindismantle na sa General Service Office o kung GSO ang mga cooling hubs sa syudad. Ini matapos nga amat-amat naman nga nagadumbo ang heat index diri sa Iloilo City. Sunog kay Engineer Neil Ravena, head sa General Service Office nga ang gindismantle nga cooling hubs ang sailahon sa iban nga lugar para sa iban nga katuyuan. Pahayag pa ni Ravena nga ang cooling hubs sa Diversion Road Mandurriao ang pagadalon sa Sunset Boulevard kag himuon nga

0: opisina sang personal sang Iloilo City Government kina-assign sa mga lugar. Samtang ang cooling hub naman sa Plaza Latagay ang halinan sa YMCA para himuon nga outpost sang Iloilo City Police Station 1. Yara naman sa ginabanta 3,383 ang naserbahan sa mga cooling hub sa masulod sang duha ka bulan. Samtang ginpasalig naman sa natunggan nga posible ni ibalik liwata kung magtaas ang heat index ang ginapaabot sa El Nino sa ulihing nga bulan sang 2026.
1: Report nagikan sa siyudad sang Iloilo. Ini si K5 Jenny Kauhyunan para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Balitang Regional, DJX 500 Morning Newscast.
3: Ka-K5 inyo nabatian ang mga balitang lokal, kagbalitang regional. Ini nga mga balita ka-K5, builog agirador ang sa inyo sang kaluan. Sang healthy nga kape, ag detox coffee mix ka-K5. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Mabakal ini ka-K5 sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Subong man sa mga butika nga malapit sa inyong lugar. Direkta kita ka K5 sa mga balita sa Pungsod, Pilipinas.
2: Balitang National. Balitang
3: National. Pila sa ulo ang naangkon sa isa ka miyembro sa Philippine Navy matapos ginaaligar ginlampusan sa isa ka katapo sa China Coast Guard sa kahoy nga baton sa Ayungin Shoal. Suno sa Armed Forces of the Philippines natabo ang insidente malapit sa BRP Sierra Madre. Kahapon sa Lunes, Julio Viente. Naibaluan nga isa ka grid hull inflatable boat sa China Coast Guard nga may 8 ka sakay ang nagpalapit sa BRP Sierra Madre samtang nagakuha sa mga laragway kag video. Bangod diri, duha ka rubber boats sa Philippine Navy ang kalmado nga nagpahalin sa mga Chinese vessels apang ginapayag nga violente kag agresibo ang sabata sa mga katapos ng Chinese Coast Guard suno sa AFP. Gilayo naman nga ginatagas ang paunang nga pagbulong ang Pilazon nga soldado. Ginkondinar naman sa AFP ang ginpahayag illegal kag agresibo nga aksyon sa CCG nga suno sa ila nagbutang sa katalagman sang kabuhi sa mga soldado nga Pilipino kag nagadugang sang tensyon sa West Philippine Sea.
4: Sa dugang pangabalita nasyonal, hugot nga ginpanginwala sa Company Ani House Speaker Martin Romualdez nga magabiya sa pungsod ang kongresista. Sunod kay Tianza, wala sang plano si Romualdez nga magbiya sang pungsod kaghanda ining atubangon ang anuman nga kaso nga igapasaka sang Office of the Ombudsman may kaangtanan sa anomalya sa flood control projects. Madumduman nga sa dong Hulyo 17, ginpahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya nga malapit na nga pasakaan sang kaso nga plunder si Romualdez. Gamo ang Speaker of the House sa tong matabo ang anomalya sa flood control projects. Apang, suno kay Tianza, natala na pala mga magpatigayon sang preliminary proceedings ang Office of the Ombudsman. Rason nga wala pa sang kaso nga mahimo mapasaka batok kay Romualdez. Ginhatagan naman pagtamod sang tagpa o kontag pamaba ni Romualdez nga wala pa nakabaton sang kopya sang reklamo ang anay speaker apang ginpasiguro nga pagasabton sini ang tanan nga aligasyon batok sa iya.
3: Sa dugang kagkatapusan nga balitang nasyonal, ginpanginwala ni Senador Robert Padilla nga wala niya ginsunod ang mando sang Office of the Ombudsman nga magsumiter sang counter affidavit may kangtanan sa reklamo ng obstruction of justice batok sa iya. Sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ginsiling ni Padilla nga wala sang kamatuoran ang alegasyon nga ginbaliwala niya ang ombudsman. Ginpagkita man ni Padilla ang orihinal nga kopya sang iya ginsumiter nga counter affidavit. Naibaluan ang reklamo nga obstruction of justice batok kay Padilla ang may kaangtanan sa paglakata ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado pila ka oras matapos ang nilukpanay sa building sa diin nasiplatan nga kaupod niya ang senador. Si De La Rosa ang may ginapangatubang karon nga warrant of arrest nagikan sa International Criminal Court o kon ICC.
2: Balita National.
3: Ka K5 inyo nabatian ang mga balita sa Pungsod, Pilipinas. Direkta kita ka K5 sa mga balita sa luwasang Pungsod.
2: Balita International. International.
3: Nagdangat na sa 5,208 ang record nga nagtalamatay sa nagluntad nga linog sa Venezuela sunod sa report ng otoridad sa Dong Domingo. Madumduman nga gintayog sa magnitude 7.2 kag 7.5 nga linog ang pungsod sa Tunguyo Vianti 4 nga nagtugas ang kahalitan sa La Guayra. Sunod kay George Rodriguez, presidente sa Venezuelan Legislature, nagapabilin gihapon sa 16,740 ang na-record nga pilason matapos ang mga insidente. Apang padayon sa gihapon ang pag-recover sa mga nabilin halin sa mga nag-collapse ng mga establishmento.
4: Sa katapusan ng balita international, padayon nga ginapalong sa mga bombero ang malapnagon nga wildfire sa Aminhan sang Madrid, Espanya. Sunod sa report, naglabot na sa ginabanda 13,000 ka hektarya sang duta ang sunog kag 700 ka mga residente ang ginpabakwit. Base sa lokal nga Regional Forest Fire Response Service, nagsugod ang sunog sa dong Huwebes sa bukid kag kagubatan nga nagasakop sang Sierra Norte Natural Park. Samtang masobra 300 ka mga bombero kag 26 ka mga water dropping aircraft ang nahamtang sa operasyon. Wala naman sang may nabalhag nga napatay apang nagapabilin nga mabudlay makontrol ang sunog nga ginpalala sang tuman ka init nga panahon.
2: Balita International. International.
3: Okay. Ka-K5, inyo na batian ang mga balitang international. Direkta kita ka-K5 sa patag sang negosyo.
2: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
3: Gamay lang ang piso. Ini ang reaksyon sa mga transport group sa gin-propose ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o CONLTFRB nga saka sa pamasahe. Naibaluan nga gin-propose ang ahensya ang piso nga saka sa plete sa mga di-pasahero nga salakyan kasunod sa pagtaas man sa presyo sang gatong sa Pilipinas bangod sa pag-ibwal na naman sa kinagamo sa tunga sa Amerika kag Iran. Sunod sa grupo nga Manibela, wala pa makabangon ang mga drivers sa ila nga kaperdihan sang tinalikdan nga Marso, tumtob subo nga bulan bangod mataas sa gihapon ang presyo sang fuel sa pungsod. Ginpalayag man kay K5 sa mga presidente sang akto nga kinahanglan agid ang pagpasaka sang pamasahe sa mga public utility vehicles.
2: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
4: Samtang sa balita sa patag sang hinampang.
2: Balita sports, sports, sports.
4: Filipino Olympian Charlie Suarez nagangkon sang WBO International title pagi sa first round knockout batok sa Amerikano nga si Manuel Avila. May detalye sa balita si K5 Darren Salomeo Henson.
2: K5 News FM Live Report.
5: Liwat nga magka-partner sa tennis court sanday Alex Yala kag US icon Venus Williams sa Mubadala DC Open nga iwaton sa Washington DC. Naibaluan lakip ang duha sa star-studded nga doubles lineup sa nasambit nga tournament kung sa diin kaupod nilang 18 partner sa tennis court sanday Alex Yala.
3: Kay Fabi, nyo nabatian ang balita sa patag sang hinampang.
2: Balita sports, sports.
3: Direkta kita kay K5 sa patag naman sang entertainment.
2: Balita entertainment.
6: Balita entertainment.
3: Handi Aigen man, ginako nga isa siya, Kanepo Baby. Ngayon kang dan sa detalya si ka K5, Maria Rochelle Di Anon Ebron.
2: K5 News FM Live Report.
7: Ginako sa nga ni actress nga si Andy Agenman nga isa siya ka nepo baby, isa ka termino ang ginagamit sa mga kabataan o kunihimata sa mga sikat nga personalidad kag politiko ang ginapatihan nga nagasanyo ang ila karera pinaagi sa koneksyon sa pamilya. Naging sentro sang diskusyon ang termino sa Pilipinas sa naglapta ang issue may kagtanan sa ginapahayag nga irregularidad sa mga flood control projects kag ang pagpakita sang maluhong nga pagkabuhi sang pila ka himata sa mga politiko sa social media. Sino kay Andy, naka-apekto sa iyang mental health ang pagdako niya nga hindi pareho sa isa ka-ordinaryo nga bata. Bago nagdako ini bilang kabahin sa isa ka-bantog nga pamilya sa industriya sang showbiz, kag nagtrabaho sa lamharong nga edad para sa kaugalingon kag pamilya. Nagsugod sa pag-arte si Andy sa edad nga 17 anyos, anak siya sang kilala nga aktor nga sanay Jacqueline Jose kag Mark Hill. Ini nga balita ang ginadulong sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Para sa balitang entertainment, ini si K5 Maria Rochelle Dianon Ebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
8: Balitang Entertainment. Balitang
3: Entertainment. Kakay Fabi nyo nabatian ang balita sa patag sang entertainment. Direkta kita sa mga panawagan kag pahibalo.
9: Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo. Mga pahibalo, ganaga kinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo.
3: Ginapahibalo ang mga kaparyentihan kag kabyana ni Amelita Delphine Asong nga siya ang nagtaliwa na sa piyak nga kinabuhi sa tuong Hulyo 10 subong nga tuig. Ang iya bangkay ang nahamyang sa Barangay Sulo, Pontevedra, Capiz sa iya nga panimalay kag natala na nga igalubong sa Hulyo 25. Ang misa pati gayunon alauna sang hapon sa Parish St. Isidore Church sa Banwa sang Pontevedra kag igalubong naman sa Pontevedra Cemetery. Ang nagapanawagan ang pamilya Delphine kag Asong.
4: Ginapanawagan ang mga kaparyentihan kag kaabyanan ni Leopoldo Monton Biloria La Chica nga siya ang nagtaliwa na sa piyak nga kinabuhi. Ang iyang bangkay ang nahaya sa sityo Katamnan, Barangay Parian, Sigma, Capiz. Ang iyang lubong ang natalana sa Hulyo 29, Miyerkules nga adlaw. Pag-iwaton last 10 sa ang aga ang misa sa San Pedro Calungsod Parish Church, Barangay Miyanay, Sigma, Capiz, kag igalubong sa Sigma Public Cemetery. Ang nagapaybalo ang iyang asawa nga Sinida Balongo La Chica.
3: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:49 na sa aga. Good morning sa aton nga mga K5. Kagin nyo nabatian ang pangkabugusan nga pagpangalagan sang DTX 500 the morning newscast. Subong adlaw sang Martes. Petsa 21 kita sa bulan sang Hulyo 2026. Madamugin nga salamat sa aton nga mga KK5 garagupon sa aton sa subong aga. Sa aton nga mga KK5 dira sa May Chodoro Arsenas Trade Center. Ilabi na sa may timbangan ng bayan, Sir Nestor Calzado, sir, good morning. Si Roy Abella, good morning. Sir Richie Pinalba, sir, good morning. Subong man sa aton nga mga KK5, nagkatutok sa aton nga Facebook Live. Sir Doren Josena Artates, good morning. Ma'am Bernadette Omiten Calzado, good morning. Ma'am Nima Tiliano, good morning. Tag kay Ma'am Elsie Aconia, good morning.
4: Good morning man kay Ma'am Gina Amvel Siloso, kag kay Rina Leo, ayan, kay Randy San Tuisasa. Kagasubong man sa tanan mga ka-K5 nga nag-upod sa aton nga pagpangalagad.
3: Good morning, Sir Rodolfo Evangelio Jr. Kagkay Tristan Wyatt Gulay, good morning. Ma'am Jana Velsiloso, good morning. Kagkay Fabinho kami nabatian, piragi sa 100.9. Nga lilisuan sang inyo nga mga radyo. Subong man, piragi sa amon nga mga sisters o kon sa amon nga mga Facebook pages ang K5 News FM Rojas
4: kag K5 NFM Rojas Digital.
3: Pinagi man sa amon nga mga sister stations ang 89.7 K5 Radyo Tagbuwan ay sa Banwasang Pilar
4: kag K5 o kon 89.7 Spearhead Kalinong Radio sa Banwasang Hamindan.
3: Kag K5 sa aton sining partner sa technical side gawpod si kag K5 Jove Cobe sa amon nga news director kag K5 Roldan B. Sana Villarreal.
4: Sa amon nga station manager Miss A. Ma'am Amy Orleans Berondo.
3: Kag sa amon mabuot kag hambog nga chief executive officer
4: Doc Ramil Uy.
3: Kag K5 magasunod na ang Foro de los Pueblos, kaupon si K5, Roldan Bisana, Villarreal. Sa katapusan kami ang inyong nga nangintag balita.
4: Kag K5, Rodney Dabandalanon.
3: Kag K5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Kag kalingawan sa Kapiz,
4: K5 News FM.
10: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
11: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kang nagkining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
10: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
12: So kadto ta sa mga dugang nga mga benepisyo kung ikaw naka D3 Bio.
13: Sang 2003 boy, arap ako sa pharmaceutical. Nakibot kami kay ang akon so naginakiri si Profloxacin. No, fluoroquinolones nga third gen. May isa ka kumpanya nga nagwa ang ila nga pinaka super antibiotic, one dose kills all. Isa lang ka dose. Patay tanan, galing bakterya lang. Bakterya lang iyang mapatay, sino mo grabe? Grabe
12: so, na competition ni. Ang penicillin amo malan antibiotic nga sikat sang una.
13: One dose kills all. Pero ang nami sa D3 Bio engineer, duwa ka mga super elusive nga mga kagaw. Bakterya kag virus kaya niya. Ano sa virus ang pinakagrabing hindi mapatay-patay? Hepa B virus. Ara lang si imo, once ka may Hepa B ka, budlay gid ya kakson.
12: Hasta mapatay ka lang.
13: Hasta mapatay ka si Doc. Amo nang iyang experience ginamanage nila.
12: Hepa C. Grabe na mo.
13: So, kaya ni D3 Bio. Latent TB mycobacterium. Nga ara lang ka tiner si imo, hindi mo kakas-kakas. Kaya ni D3 Bio. So, pag inom mo D3 Bio, less worry ka na sa Hepa B, less worry ka pa sa TB.
12: Or even HIV.
13: Even HIV. So, butsilingon, engineer, assured ka, nga kampanti ka, nga buligan ka, including sa pandemya ni D3 Bio. Hindi mahimo na ni plain D3, engineer.
10: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
15: Kwan? Kuya ma, D3 Bio ko.
13: Rason?
15: Kung gabantay ko sa isa ka TB patient, cause why? Kag para sa akong pasyente. According to studies that was made in the United States of America, taking lauric acid coming from extra virgin coconut oil niya na kay D3 Bio reduces the bacterial load of mycobacterium tuberculi by 46% to 100% against TB. So, kung ako may neighbor ko nga TB hon, hindi ko gusto malatnan ang akon pamalay, baklan ko siya D3 Bio.
12: Kag mainom ang ka D3 Bio.
15: Kag inom ka man D3 Bio.
12: So, muna na ka nami, Sir Boy, kung naka D3 Bio ka, 30. Grabe na ang TB. Daw, na-immune na lang ganito sa term nga TB. Kaya halos TB, damo na ta TB hon sa palibot.
10: D3 Bio.
12: Liwat, ang permi na mo ginabalik-balik nga ang mainom giga D3 Bio because of the MCT nga i-convert ni siya sa imo nga pancreatic lipase into monoglycerides. Importante yung pancreas. Kaya kung wala pancreas, guro, utang man ni monolaurin mo. Because of pancreatic lipase, gina-convert niya ang imo nga mga MCT into monoglycerides. Amo na si monolaurin, monocaprilin, monocaprin. Ang nakanami lang sini, kung ma-convert na to into monoglycerides, grabe ang epekto sa imo nga lawas. Tanan nga magyan sa dugo nga upod ang monolaurin, upod ang monocaprin, patay kagaw, Sir Boy. Kag dira pa lang sa tinae, patay ang mga bad bacteria. Hindi kapista ang bad bacteria, galumpat-lumpat ang imo nga good bacteria. din ma-function sang nagakaigo kag manami nga function ang imong nga mga good bacteria. Correct. Ano ilahi mo on? Himos la sa mga gut-derived nga B.
15: Vitamin Bs.
12: Mm. Importante na.
15: Gut-derived hormones, serotonin.
12: Gut-derived hormones, serotonin.
15: Dopamine.
12: Mm. Dulong niya to sa kwan?
15: Sa imo brain.
12: Sa imo brain. Kag precursor para nga ano, mag-produce ang melatonin. Mm. Nami tulog mo. Amo na ka-importante. Amo na ka-bintaha kung gainom ka sa ano, sa D3Bio. Mm-hmm. So, dapat inom ka gidya D3Bio. Kaya kung wala ka gainom D3Bio, mamiss mo ang damo nga mga benepisyo si Sir Boy.
15: Correct.
12: So, iba gidya, mm-hmm, nga kung mag-inom man lang ka plain nga BCO, pangita ang BCO nga may vitamin D3. Mm-hmm. Kaya nalawig nga nag-combine sila, ang lawig sinin na ganami sa Sir Boy. It's D3Bio. Amo na kanami kaputin sinin nga klase nga food supplement.
15: Correct, no?
12: So, liwat, no? I-combine gidin nyo ang mga tatlo ka powerful namon nga food supplement. Mm-hmm. It's Mighty C or Pure C, DTX 500 kag D3Bio. Kung may amo ka na adlaw-adlaw, kampiyon na. Kompleto na yung mo food supplement.
16: D3Bio.
17: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
16: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3Bio. Health. News. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Magklinika. Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics. Nga nagabulik sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
18: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado mag DTX 500 aga unto kagabi. DTX 500 ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
19: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Wala ko na siya nabatsyagan.
18: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
18: Mighty C, mabakang abutika. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colab City. Termina ko ginaubo. Kag-sip on, das on nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula.
18: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C. DTX Beauty Soap.
22: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madrid ng kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
18: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
23: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Una ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
18: DTX Coffee Mix. Pumasaka butika. DTX Coffee Mix.
24: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape.
18: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
25: Nestor! Ang sinaing!
26: Luto na!
25: Ang labahan!
26: Nakasampay na!
25: Ang uniform ko!
26: Naplansa na!
27: Ganito ako!
28: Tigasi!
27: Tigalapa!
28: Tigasay!
27: Tigaplansa!
28: Sa araw si Missy ang masusunod.
27: Sa gabi,
28: ako ang bossing.
27: Dahil kasang ako
28: ang extend
27: supplement for men.
28: Lourdes,
27: tapos ka ng maligo?
29: Yes, darling. Come to mama.
28: Extend food supplement for men.
27: May maca at lavawaska
28: na nagpapataas ng energy
27: at stamina
28: para sa tigasing performance.
27: Extend food supplement for men.
30: Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata.
31: Mag Eye Care Gold Capsule ka.
30: Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata.
31: Eye Care Gold Capsule.
30: May aras ang lutein,
31: vitamin A,
30: vitamin E,
31: vitamin C,
30: zinc,
31: kag bilberry extract.
30: Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health,
31: mag-inom sang Eye Care Gold.
30: Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: D3 Bio.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
31: D3 Bio. Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
31: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
31: Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
17: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Vizio. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
31: D3 Bio. Ang D3.
0: Yung may Vizio.
31: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
2: Kasakit ang tiyan.
31: Max4 Biotic.
2: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan.
31: Max4 Biotic.
2: Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-clinical. Max4 Biotic. Max4 Biotic. Makabulig sa pagtanggap

0: Dugas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: TTX 500. Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag TTX 500 na. May ampalaya extract. Ngabugana sa charantine na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag TTX 500 na.
2: TTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilangin mo nga gininom nga kakapsula.
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow.
1: TTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Salay si Jake. Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
6: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Siyela, sa mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
6: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
8: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
12: DTX Coffee Mix.
13: Mabakal sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
14: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
12: DTX Coffee Mix.
13: Mabakal sa mga butika.
9: Healthy nga uto.
15: Hi, Dennis Juanes.
9: Matalong kag alerto nga paminsaron.
15: Hi, Dennis Juanes.
9: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
15: Hi, Dennis.
9: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
11: Gabalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton IRE lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulang o sa mga tawo nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-iCare Go Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa madami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
9: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 10 minutos na nakaligad sa takdang alas 7 sa aga.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
5: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
2: Maingaga Luzon, Visayas, kag Mindanao, Syudad sang Rojas, Probinsya sang Capiz, Western Visayas. Petsa 21 kita sa bulan sang Hulyo, tuig 2026, nagapalig ng Foro de los Pueblos sa kinandan ko po sa inyo ka-K5. Sa inyo, Anchorman, ka-K5 Roldan Bisana Villarreal. Ang aton pag-abi-abi sa aton ng mga suki ng mga ka-K5 daga monitor na nagatutok na diri sa aton siniga pagpangalagad. Mabatian kita sa 10.9, 100.9 MHz sa inyo FM band, FM dial mga ka-K5. Mabatian man kita sa 89.7 FM K5 Radyo Tagbuana dire sa Panwasan Pilar. Makitaan live sa Facebook sa K5 News FM Ross official Facebook page kag sa K5 NFM Ross Digital. Mabatian man kita sa Biloga Pilipinas kag kalibutan pinagi sa K5 News FM Philippines mobile app. Gani i-download yun na sa inyo sila tag sa mga cellphone mga ka-K5. Subong aga sa gihapon magatutok kita sa dalagko ng mga balita, mga isyos kag impormasyon ng mga insentro sa aton siniga pagpangalagad. Subong adlaw sang Martes mga ka-K5. Suspect sa pagpatay kay Police Captain Ampuyos, akusado sa pila ka mga krimen. Ano gibala sining background ni William Diocampo, suspect sa pagpatay sa kay Police Captain Rian Ampuyos mga ka-K5. Kapon sa mag-aga, dira sa barangay Binuntukan sa Banwasang Pontevedra. Kagkamusta ng estado, sang duha ka ginapayag karon mga kaupod ni Diocampo sa matabo ang krimen nga ginakabig naman subong mga suspetsado mga ka-K5. Capiz Police Provincial Office, kag Police Regional Office 6, ginpasalig ang pagatag sang ustisya sa kamatayon ni Captain Ampuyos. Pila ka mga kaupdanan sini sa PNP, ginlaragway si Ampuyos bilang isa sa pinakamabuot nga opisyal mga ka-K5. Samtang sa dugang pangabalita, bata ni Delayed Barangay Kagawad Chad de Rosario sa Barangay Dayaw, nagsumpa na bilang talo sa iya na bakante nga posisyon. Mga ka-K5 nagsumpa ini sa opisina ni Mayor Ronnie de Rivas. Agud punan ang nabakante nga posisyon sa iya sinikaw galingon nga may mga ka-K5. Samtang sa balita nasyonal, Cayetano siblings na kaengkwentro ni Representative Chel Jokno sa impeachment trial. Inibangod, ginaupangan sa mag-utod ng Cayetano ang pag-issue sang subpoena sa bank kag tax records ni Vice President Sara Duterte Carpio angot sa gyapon sa impeachment mga ka-K5. Ang mag-utod nga Cayetano doon nag-aabogado iya para sa Vice Presidente nga daw nalipat sila nga sila gali nga duha Senator Judges mga ka-K5. Ano gid balang natabo? Kag paano karon ginbali sang isa man ka abilidaran nga abogado anay dean, founding dean sang De La Salle University College of Law attorney and now Representative Chel Jokno. Palikan tana mga ka-K5 ang natabo kapon sa day 7 sa impeachment trial against Vice President Sara Duterte Carpio, mga ka-K5. Samtang preso sang gatong, magasaka, nagsaka na mga ka-K5, nag-take effect na saka sa buong adlaw. In fact, kagabi, malawig ang pila sa mga gasolinahan, no? Na kadamo naghingagaw patugong kagabi sang gatong. Mga ka-K5, kag nakatuntol kita sa bulubarato nga gasolinahan diri sa may San Roque Extension, no? May bulubarato da, ginapilahan kagabi mga ka-K5, no? Kay ang iyayang gasolina do 70.50 lang, 70.50 barato compared sa iban nga mga gasoline stations, mga ka-K5 diri sa Roja City. Now, pilang ginsaka sa presyo sang gatong, effective subong adlaw sang Martes, mga ka-K5. Pilang ginsaka kag pila ng latest pump price sa nagapanguna nga mga gasolinahan, mga ka-K5. Aton mga istoryahan subong aga. 16 minutos na nakaligad sa takna ng alas 7 sa aga. Kung may mga minsay kamo ipadalay na diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa ta ang inyong sining nga mga mensahe diri sa aton nga pagpangalagad, mga ka-K5. Check ta na yung latest update sa dalagan sang mga panahon, ano mang intsempo ta subong adlaw sang Martes, mga ka-K5. Kay kun lang taon ta, isa subong ka low pressure area ang na-develop kag ina-monitor sa gwa sang Philippine Area of Responsibility. May medium chance ini nga ma-develop bilang bagyo, mga ka-K5. Balon tabing detalye diri sa aton sininga pagpangalagad, naka-standby na sa Lember Threaton Connection sa PAGASA with PAGASA Weather Specialist ka K5, Veronica Torres.
6: K5 News FM Live Report.
7: Magandang umaga, narito na ang pinakahuli sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Martes, July 21, 2026. Narito ang ating latest satellite image kung saan yung minomonitor nga nating cloud clusters noong mga nakaraang araw ay kagabi na alas 8 ay naging isa na ngang low pressure area. Kanina alas 3 na madaling araw, ito ay huling namataan sa layong 1,630 kilometers east ng southeastern Luzon. Itong low pressure area na ito ay katamtaman ng tsansa na maging isang ganap na bagyo. Ibig sabihin, in the next 24 hours, pababa ang tsansa na maging bagyo, pero beyond 24 hours, increasing na yung kanyang chances. Sa ngayon naman ay nakita natin na posible itong pumasok na ating Philippine Area of Responsibility ngayong hapon o hindi kaya bukas ng umaga. Nakita nga rin natin na once na pumasok ito at unti-unting lumapit sa ating bansa, ay posibleng maging magdala ito ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa. So, ito ding low pressure area na ito ay nasa loob na ng ating Tropical Cyclone Advisory Domain. So, once or kung mabuhay ito habang nasa Tropical Cyclone Advisory Domain, maglalabas tayo ng Tropical Cyclone Advisory. Or kapag ito ay pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility at ito ay naging ganap na bagyo, sa lugar nga na yun, maglalabas tayo ng Tropical Cyclone Bulletin. Kaya patuloy pa nga rin tayo mag-antabay sa mga ilalabas na update ng PAGASA. Samantalang Southwest Monsoon naman o habagat ang nakakaapekto sa lugar ng Mindanao at kanlurang bahagi ng Luzon pati na rin ng Visayas. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, simulan natin sa May Luzon. Nasaan nga natin sa Metro Manila and the rest of Luzon yung fair weather condition at mga tsansa ng mga localized thunderstorms. So by tomorrow and Wednesday, Thursday, inaasahan nga natin na posibleng maging maulan sa May Mimaropa pati na rin sa May Bicol region. At pagdating ng Friday and Saturday, posibleng malaking bahagi na ng Luzon yung maging maulan. Agwat ang temperatura ngayong araw sa Metro Manila at Legazpi ay 25 to 33 degrees Celsius. Sa Baguio ay 17 to 25 degrees Celsius at 25 to 37 degrees Celsius naman sa May Tuguegarao. Agwat naman ang temperatura sa Puerto Princesa at Calayan Islands ay 26 to 32 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, inaasahan nga natin na sa Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, pati na rin sa May Bar, magiging maulan dulot ng southwest monsoon o habagat. Sa nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao, asahan nga natin yung fair weather at may mga chance pa rin ng mga localized thunderstorms. Yung mga kasamahan natin sa Regional Services Division, patuloy na maglalabas ng mga thunderstorm advisory, rainfall advisory o hindi kaya heavy rainfall warning kung kinakailangan. Inaasahan nga natin na by tomorrow, Wednesday until Thursday, posibleng maging maulan sa may Visayas at Mindanao. Pagdating ng Friday, inaasahan nga natin na posibleng maging maulan sa may Visayas at kanlurang bahagi ng Mindanao at pagdating ng Sabado sa may kanlurang bahagi ng Visayas. Since that is a 5-day weather outlook, may chance na ito ay magbago, kaya muli magantabay sa mga ilalabas na update ng PAGASA. Agwat ang temperatura ngayong araw sa Iloilo, Cebu at Cagayan de Oro ay 25 to 32 degrees Celsius, 25 to 33 degrees Celsius sa may Tacloban at 24 to 32 degrees Celsius naman sa may Zamboanga. Ngayong araw, wala naman tayong gale warning sa kahit anong dagat baybay ng ating bansa. Sa Kalakhang, Maynila, inaasahan ng araw ay sisikat ng 5:37 ng umaga at lulubog ng 6:29 ng gabi. Huwag magpapahuli sa update ng PAGASA. I-follow at i-like ang aming X at Facebook account, DOSC-PAGASA. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOSC-PAGASA Weather Report. At para sa mas detalyadong mga impormasyon, bisitahin ang aming mga website, pagasa.dosc.gov.ph at panahon.gov.ph. Atin nga muna ang pinakahuli sa lagay na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Veronica C. Torres, nag-uulat. Toro de
2: los Pueblos. Maraming salamat, Veronica Torres, sa gindulong nga latest weather bulletin diri sa aton nga pagpangalagad. No, sa aton sini nga mga ka K5 padayon lang magtutok diri sa K5 News FM. Ako do oras updated kamo sa mga balita kag likewise no latest update sa dalagan sa panahon mga ka K5. Ang southwest monsoon subungan nag-apekto sa Mindanao kag western sections ng Luzon kag Visayas mga ka K5. Lakip na diri sa aton no, sa western Visayas. May posibilidad sang pag-moderate to a time heavy rains mga ka-K5. So mas mayo nga nagadalagid kita sa payong para may panagang kita sa ulan mga ka-K5. Bangod may posibilidad sa pagbubo sa ulan any time of the day mga ka-K5. While ining LPA sa Guasang Par, ginatutukan na ni may medium chance kamangin bagyo suro sa PAGASA pero malayo-layo pa. Ripanin sa kalayong 1,655 kilometers east, southeastern Luzon mga ka-K5. Kag pananglitan mangin bagyo, do pa saka-saka sininga trajectory mga ka-K5. 22 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 7 sa aga. Kung may mga minsay kamo mga ka-K5, ipadalay na diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tayo sininga mga minsahe. Kanami, gid magpulo pangapi mga ka-K5 o samtang nagatutok sa mga balita, mga issues kag impormasyon diri sa K5 News FM. Kag siyempre sa kadungan sa aton sininga pagpulo pangapi mga ka-K5, kaupod na aton dirang healthy na manamit pa nga DTX Coffee Mix. Ang kape nga manamit ng sabor kag aroma, ma-detoxify ka pa. Ang kape nga magapagwa sa igkos ang toxin sa lawas mo, DTX Coffee Mix mga ka-K5. Gani sa mga ka-K5 na tunda, suguran ng agata nga positibo mga ka-K5. Pinaagi sa pagpangapes ang DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Paborito nga kape ni, kuano, ni former SB member Anjo Apitana Samson, dira sa may Banwas ang President Rojas. Good morning lang SB Anjo, kag sa family Samson da sa President Rojas. Balang ko mahilig mga taga President Rojas magpangape, kag syempre basta kape way nakita sa iban pag ginarekomendar DTX Coffee Mix mga ka-K5. Nagakapi-kapi naman no, DTX Coffee Mix. Si Sir Reynante Cam sa Family Cam dira sa may Barangay Dayaw. Upod kay Ma'am Bebe, kay B-Boy, kag kay Ma'am Helen Cam. O, nagakapi-kapi na may aga. Ma'am Rena Leo Ayan Rohan, good morning. Nagapangapi naman DTX Coffee Mix sa may Barangay Banika. Ma'am Regina Parel, may aga. Ma'am Bernadette Omiten Calzado, nagatutok na samta nagahigop-higop man sang kape. Nong Imlot Dorado sa Dorado Family. O aga pa nag-monitor sa K5 si Nong Imlot samta nagakape DTX Coffee Mix. Nika Christine Diseo, dira sa may Barangay Tuburan Maayon. Kay Ma'am Elsie Acuña, dira sa Banwas ang Panitan, ga-monitor naman ginatamyaw niya si Ma'am Larry and si Roger Basamot. Ga-pangapi na DTX Coffee Mix samtang ga-pamati sa K5 News FM. Si Romeo Hugaw, maing aga, dira sa may St. Francis Subdivision, Barangay Tangke. Good morning, Sir Romeo Hugaw. Kag sa makopdanan mo da. O, thank you, gid sa pag-monitor sa Hugaw family. May lang ang pagpulo pangapi da. Ma'am Lisa Barriento sa may Barangay Kulasi. Represent naman no si Ma'am Viena Villaruel. Dira sa may barangay Libas ang Villaruel family gapamati na samtang gahigop sa DTX Coffee Mix. Good morning man kay Ma'am Arlene Onyada Basa, nag-monitor na. O sa aton mga suki nga mga ka-K5. Sir Jomar de la Cruz, good morning. Salamat gid sa pag-monitor, Sir Jomar de la Cruz. Kay kuano Rosalie Bulkirin, sudad nag-monitor samtang nagapangapesan DTX Coffee Mix. Si Ma'am Rhea Ombas Calino Balbona, manya good morning Sir Roldan, nagatutok na kami diri sa barangay Kulasi, Sitio Almalbes Village, samtang nagapangapi DTX Coffee Mix. Oy, good morning da sa inyo, salamat gid sa pag-monitor. Ang DTX Coffee Mix, ang healthy na manamit pangakape, mabakal ni sa mga butika malapit dira sa inyo sining lugar, available online sa Shopee kag Lazada. Kag mabakal man sa sentro sa Balaligyan, mismo sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center mga ka-K5, diri sa McKinley Street, Roa City, tabok sang PLDT. Gani ko nang ginapangita mo nga ma-enjoy mong pagpangape pero healthy habit siya. Hindi pares ang iban nga kape nga gapataas ang acidity sa lawas nyo, gapasulab-sulok-sulok nyo, o gapataas pa sugar nyo. Diri na kamo sa DTX Coffee Mix. Mimo sa Marguso, di sugar-sugar cane extract powder kag may chia seeds pa. Di healthy coffee, DTX Coffee Mix mga ka-K5. Sir Macario Sormiliosa, maing aga, nagkakapi-kapi naman DTX Coffee Mix. Pagbalik ta mga ka-K5, tutukan ta niya tagan ta update. Ining natabo nga pagpatay sa kay Police Captain Rian Ampuyos, mga ka-K5, ano nang latest status ang kaso? Mga ka-K5, kamusta na ang suspect nga nakastiguhan matapos natirohan si Ampuyos, mga ka-K5? No, ano ning latest development si Nidri sa kaso nga ni? Balikan ta na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad sa Foro de los Pueblos pagkatapos sa mga pahanumdong.
3: Foro de los Pueblos, K-K5 News FM. E3 Pio.
8: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pa. Matya, isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsag sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
10: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
11: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
12: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics. Spore Biotics.
13: Ang best friend sa mga kababaihan.
12: Spore Biotics.
13: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
12: Spore Biotics.
13: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae.
12: Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
3: DTX 500.
14: Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
3: Mag DTX 500 na.
14: Masamihin ka palatian?
3: I-DTX 500 muna.
14: Kung kulang ka sa antioxidant,
3: nagatigulang ka.
14: Mag DTX 500.
3: Agot maging mas humid, sakitan ang itsura.
14: DTX 500.
3: DTX 500.
15: Katalina Habagat, anong ginabatsyag mo?
16: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Di nagbakal ko dayon sa DTX.
17: Sa isa ka adlaw.
16: Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul.
17: Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo.
16: Ano yung namin nagit sa akon nga mata?
3: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.
19: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
20: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
3: DTX Beauty Soap.
21: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
10: Mabakal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
0: Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
4: Extra food supplement for men.
23: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, hinakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamu man bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
24: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gidan
0: DTX 500.
25: DTX 500.
0: Mabakal sa mga butika. DTX 500.
26: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
2: Nagaburo na nga akon nga mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: D3 Bio.
5: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
4: D3 Bio.
6: Ang D3.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
6: D3 Bio.
7: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall. Hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio.
4: Ang D3.
6: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
6: Yung may D3.
4: Sport Biotics.

0: Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso!
3: Foro de los Pueblos,
4: Roldan Besana Villarreal,
3: Palasan. Foro de los Pueblos,
4: Foro de los Pueblos.
5: 27 minutos sa rebilin antes kita magdangat sa takda nga lasa 8. Pabalik dere sa Foro de los Pueblos. Kung may mga mensahe ka mo mga ka-K5, ipadala ina dere sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tayo sininga mga mensahe dere sa itong sinigapag pangalagad mga ka-K5. Kahapon nga dlaw, nagpatawag sang o kung may pulong balitaan nga gimpatigayon sa Police Regional Office 6. Ginpangunahan ini ni Police Brigadier General Tuanyo mga ka-K5. Kagdiri ginistoryahan karon ang isa to sa mga naistoryahan angot sa kaso ni Police Captain Rian Ampuyos mga ka-K5. Now, may mga luyag kita diri may baluan further. Halin mismo sa PRO 6 mga ka-K5. Kay na-confuse ang publiko, liyog ko sina partner, na-confuse ang publiko kung bala nag-responde gidman si Captain Ampuyos. Kay when you say nagresponde ang perception sa publiko, halin sa kundiin man posible gapatrolya sila or halin man sa second sa first mobile force kiti ang area na damo sang first provincial Capiz provincial mobile force company sakop na da sang area nila, visible na sila da, kay I believe may ara na sila da sang detachment mga ka-K5 sa may Pontevedra area kag Mayon area. Ang thinking, ang una nga presumption sa publiko sa una nga report nga tinag-responde sila mga ka-K5. May kinagamo sa sulod sang KTV bar, nag-responde lang sila matapos na ngayo bulig ang tagiya. But nagwa kapon sa investigation or sa adlaw na nga follow-up nga ara ya mismo sa sulod sang KTV bar si Captain Ampuyos mga ka-K5 upod ang duha ka mga police officers. Kay ginimbitar sila early dinner sang tag-iya. Kag siguro ti ang ilang panyapo na hinagba na mga ka-K5 kag sang uli ti mayara sang nagaimo sang eksena sa isulod sang KTV bar ginapayag karon nga may kinagamo. Mapacify lang kuntani si Ampuyos mga ka-K5. Pero sabayin sang PRO 6, ano bala dre ang statement kapon, ready na partner, ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo, no? Bala nagresponde sa kinagamo or ara na mismo sa sulod sang ilimnan ining police officer? Yari si Police Brigadier General Randolph Tuanyo sa ginpatawag nga pulong balitaan sa Police Regional Office 6 mga ka-K5.
6: K5 News.
7: Kanina pong madaling araw, nakatanggap tayo ng tawag mismo sa ating official director ng Kalis na makita po ang presidente. At kagad po, the same time, halos po, halos mag-alas na sa madaling araw, nag-binigyan pa natin ang instruction ng ating CRS at yung ating R7 para magkanda ng investigation. Kanina po, immediately after na flag raising, magkanda na po sila ng Zoom investigation meeting para doon sa tapulay. Ang nakita po natin dyan, lumalabas po base na rin sa kahayag ma'am yung mismo may-ari ng establishment. Sinabi niya po na inumbitahan niya yung isang police corporal na mag-early dinner. Ito po ay 4:30 ng hapon. Kaya mapansin po natin doon sa report po nila, 4:30 ng hapon, sinama ng police corporal yung isang PSSG at si yung pong official na nasa wito. At noon, sabi, di umano, nung may-ari ng establishment, na pinag-usapan nila is about peace and order. Ngunit tumabot po sila na hanggang gabi. At makikita po natin doon sa mga ebidensya na nakala po natin, na nung may nakakagulo na sa likuran po nila, na tatlong

0: individual o customer, doon po tumayo yung coupon ng nasa official na tinarawang sa rento para po sana supposedly i-pacify. Ngunit bago po nila mag-pacify, is nila po natunod ng marim yung pong sospe na nahuli at binaril na kinamahan po sa kaliwang dibdib yung pong ating official po. Yun po yung initial na investigation na natin po.
1: Thank you, ma'am. Ms. March?
2: Sir Arnie, good morning. Sir, so you mean na hindi pala rumesponde yung police pagtawag na may gulo, kundi dahil nandun na sila bago pa nangyari yung incident?
0: Tama po yun. Kaya po mapansin po natin, this is spot report natin, inilagay po natin yung word na reportedly responding po sa incident. Eh, while technically, pumapasok pa rin siya sa pag-responde sapagkat nung may nakakagulo dun sa likuran po nila, is yun po ang ginawa nila. Nag-responde sila pari-pari sa classified. Pero base po dun sa report mismo ng may-ari establishment na pinag-uusapan nila yung about peace and order po dun sa nasabi lugar. Kaya 4:30 ng hapon, nandila po sila sa lugar.
2: Pero hindi nila area yun, sir. Like, naimbitahan lang sila doon for dinner and to talk about peace and order.
0: Tawa po yun, sapagkat yung pong ating official na nasa uwi ay membro ng mobile force po.
2: Naka-duty ba sila, sir, that time?
0: Hindi po. Sila po ay off-duty po.
2: Nag-ilong ba sila, sir?
0: Ayan po, kasama sa mga inibistrihan po natin kung sila po ay nag-ilong. Sapagkat ang report lamang po na ibinigay ng ating may-ari ng establishment ay nag-invite po siya ng leader. Pero alam po ninyo, lahat naman po yan, lalabas sa investigasyon sa pagkat nakasecure na rin po tayo ng mga CCTV footages. Pinuntahan na rin po ng provincial director po natin yung area na tinanggap po.
2: Oh. At least to clarify, sir, kasi akala namin rumesponde yung police bago siya na baril. Doon na pala siya sa area.
0: Tama po yun. Kasi po sa sinabi nga po natin, ma'am, na reportedly responded. Ito yung sa konteksto na alam natin na kapag may nangyaring gulo, at tinawagan po sila. Pero pa ang ginawa po nila, responded dahil nandun na po sila sa area.
2: Klaruhin ko lang, sir, hindi sila involved sa heated argument prior ng away doon, sir, o baka involved sila doon sa away sa likod?
0: Ang initial investigation po natin, makikita rin po sa CCTV later ang paglakitan niyo po, na talaga po talaga sila nung nakakagulo, yung pong isang empleyado ng establishment, nilapitan po yung mga grupo ng polis natin at sinabi na siya pakicheck niyo po yung mga individual. Nilalakita po namin na mukhang armado po sila.
2: Mukhang armado, pero during that time, hindi pa muna nagkakagulo.
0: Ay, nakakagulo po, base po doon sa mismong statement ng may-ari ng establishment, yung mismong grupo ng mga suspects po natin, ang sila-sila mismo at nang nagtatalo-talo.
2: So, nag-aaway sila and nag-report yung isang personnel sa police na i-check kasi parang may armas.
0: Tama po
1: yun. Okay, thank you, ma'am. Any questions related to the topic? Yes, Ms. Jen.
3: Sir, for clarification, nang the place is a restaurant, is it a bar? Is it,
0: ang kategory niya po isang KTV bar po.
3: Okay. For ano na, sir, alam ba yung mga police na
0: pinagawa? Dilinawin po natin. Kaya nga po dahil po doon sa konteksto na sila po ay nandoon, either for dinner or for official po na ano lang sinasabi po nila, ang lahat po ng miyembro ng Philippine National Police ay pinababawal sa mga ganong uri ng basis.
3: Okay. So, anong kinalaman, sir, na, I mean, like they were invited for an early dinner, tapos nag-usap ng peace and order, may kinalaman ba sa peace and order yung the one who invited them?
0: May inire-report po na di mo naman at ulan ng mga armado na pumunta sa kanyang establishment. Kaya nga po ngayon, inirekomenda po ang ating chief ng CRS at ang ating pong DRDO yung administrative relief ng kanila pong chief of police ng Porte Verde dahil po for failure, Porte Vedra, for failure po to conduct o plan bakal yun. Sapagat sinasabi nga po natin, bagamat ihiti mo yung pinag-uusapan mo nila na about sa peace and order, dapat po ang nakipag-usap po dito ay yung local na police stations po.
3: Recommended, sir, would you approve it?
0: Ito po ay nasa discretion po ng ating pong provincial director. Ang sinasabi lang po natin dito ay ginagay lang po natin ang ating provincial director. Dahil po sa issue po ng Executive Order 226, o yun po po ang responsibility.
3: Thank you, sir.
1: Any other questions?
0: Yes, ma'am.
4: Maybe no, RB, baka nasabi po ng owner ng establishment mismo kung bakit, in this na sa local police na report, eh, bakit iba yung invite niya for security reason?
0: Kasi ma'am, doon sa kanyang statement yung schedule niya po, yung police corporal na po.
2: Ano yung, aside sa pagiging may-ari ng KTV, sir, anong work ito, sir? Like, ano siya, asset or like KPGN or related sa PNP?
0: Kaibigan na po ang isang police corporal. Pero nakita niyo po kasi doon sa report, kung makapansin niyo, yung pong tatlong member ng PNP po natin, wala po sila mismo sa loob ng establishment. Yung pong kinakainan is nasa baba po, nasa ilalim po siya. Hindi talaga sa main, hindi po sa main establishment floor. Pero umabot po ng gabi, sila po ay umakit po doon. Kaya nung may nagkakagulo sa likod nila, humingi ng tulong sa empleyado, kasi sinabi po na nagkakagulo sila, tila may mga parang po sila.
2: Oh. Sir, ano yung strict reminder natin sa PNP considering na may mga brutal incidents na nangyayari, especially yung mga police na pupunta sa mga KTV bars. Like before, may pumunta sa KTV bar kasi birthday ng hepe, tapos binari niya yung babae, binari niya yung tatlong kasama dahil sa inuman ng KTV. Kahit pinagbabawal, sir, yung iba sa bumabalik pa rin.
0: Po, pero makapansin po natin, baka makiyan po yung nangyayari sa NRI. Una po, nakikiramay po ang Philippine National Police Process muna sa pamilya po ng nasawi natin kasama. Sinasabi nga po, for the longest time, wala na po halos tayo nakikita ng mga police natin na pupunta sa mga establishments. Kaya nga, tinatawag natin dito, habang kayo nasa servisyo, on duty ka man, off duty ka man, yung discretion po kasi is napakahalaga pagdating po sa pagtupad ng inyong mga po.
4: Laruhin ko lang po, RD, yung owner po ba ng establishment nakapag-report na po ba previously sa local police level na possible yung mga presence ng armadong po na pumapasok sa lugar?
0: Wala pa po siyang sinabi tukol dyan sa local police stations. Pero yan ma'am, yung kasama sa alamin po natin sa pagkat ng tibugan na po yung ating buhat sa investigation.
1: Thank you, Arie. Thank you, sir, Mouse. Sir Ralph.
5: Hindi po maipagkakaila na maraming kaibigan yung mga police natin dito. Sir, ano yung direktiba natin na didiretso sa doon sa kaibigan niya, hindi sa didiretso sa local police na humingi ng tulong?
0: Alam po ninyo, yung local na kultura naman ng pag-report ay iba-iba po. Usually, mas komportable po yung mga individual o yung mga mamamayan natin at nag-report doon sa mga kakilala po natin. So yun po yung paraan na nakita po natin. Pero ang nakikita po natin doon is hopefully sana po, sinasabi natin na ang ginawa na noong isang police corporal ay nirepair niya immediately yung concern ng kaibigan niya doon sa local police station.
5: So yung mangyayari, i-refer na lang sa local police station pag may nag-complain sa kanya directly kasi kakilala niya.
0: Tama po, pwede naman po siya mag-middle mo, mag-midge doon sa local police station po para mas maging komportable din po yung mga kaugnayan natin na nagre-report po ng mga nasabi ng sila.
6: Si Police Brigadier General Randolph Tuanyo, Regional Director sa Police Regional Office 6, mga KK5. So, ging klaro ni Tuanyo, nga ara na yung adaan, gainom na yung adaan mga KK5. Early dinner, di syempre, dala na inom. Nag-inom na yung adaan sa sulod sang KTV bar, ang grupo ni Police Captain Rian Ampuyos, mga KK5. Kag, actually, wala to sila labot. No? Wala sila iasang akangtanan sa grupo man, sining suspect nga si William Diocampo, mga KK5. Binalang, nga ginkolang atensyon sining arada nga mga pulis nga bisita sa Taguia nga timi nagatugas ang kinagamo kag kapareho nga mga armado kag komo police officer sila mga KK5 hindi man naman sila nga ibili nila la pagka pulis sila sining balay o konistasyon kundi 24/7 pulis ini sila kag bilang kabayan sang call of duty nag-react sila mga KK5. Pero ti pag-react, pinusdakan dayo ni Diocampo, mga KK5, si Akwan, si Ampuyos, na sa aton sinamat-amat kapag panalawsaw, doon nagagawa, nga kilala man ni Diocampo, si Captain Ampuyos, mga KK5. No? May mga nagagawa ang information na ti kilala niya man. So kung kilala mo, kay human as we are, as a part of our Filipino culture, kung kilala mo, dumahagan-hagan kakigbo mo. O kung kilala mo gasaway sa imo, doon mapati ka gani. Pero wow, kam nga doon mas na-trigger pagid si Diocampo. Hindi ayan, may daan na ningagot-got iya si Diocampo sa kay Ampuyos, mga KK5. Nga nakakita sa sangtsansa sa sina mismo, nga tion, kag pinusdakan niya na lang gamit ang kalibre 45 mga kakifive. Tisubong niya si Diokampo ay ahayang buhayo, nakastiguan matod kag do hindi na madrawing itsura, may bantay pa nga pulis. No? Mga kakifive, nakalabay kita kapon sa Roas Memorial Provincial Hospital, timi nagabantay to sa iyang mga pulis mga kakifive. No? Samtang confined sa timi mga gwardya siya. No? Pero ti ang masubo dire na disgrasya yung mga ka-K5 si Captain Ampuyos. Kay base sa report, no, may duwa dire ka kaupod eh, nga na-mention mga ka-K5 ang Police Regional Office 6 nga kaupod ni Police Captain Ampuyos mga ka-K5. Ining manubo sang mga kwani mga ordinaryo nga mga police officer or police non-commissioned officers mga ka-K5. Ang kaupod ni ni Ampuyos nga nagkadto dira. Now subong padayon nga ginalalip naman ang duha pagid ka mga kaupod sang sina nga gabi ni William Diokampo mga ka-K5. Padayon ini ginalalip sa aton sini nga mga otoridad. Base diri sa aton sini nga pagpanalawsaw kay pagkabati tagapon sa pangalan nga William Diokampo do ka familiar. And bisan ni search mo lang gani sa social media gagwa mo William Diokampo. Ini bangod 2022 naglupok na ning pangalan ni Diokampo mga ka-K5. No? Base sa mga balita, base sa mga interview, sang time pa to ni Police Colonel, I believe Afuyog is now a general. Sang time pa to ni Police Colonel Jerome Afuyog, natabo ini nga mga insidente, duha to ka insidente sang pagpang-hold up natabo. Isa sa Pontevedra, December 2022. Isa sa Pontevedra, kag isa diri sa may barangay Lawaan. Mga KK5, ang sa may barangay Lawaan nga hold up, mga empleyado to sa Maribert Corporation. No? Na kwanto na kuan to sang dako nga kantidad. So may isa dito nga pangalan nga nagwa nag-surrender. Kag may isa mga KK5 nga na pangalan nga nagwa the time kag in filing sang complaint amo ning si William Diokampo mga KK5. No? Na-filan niya sang kaso. And we're trying to check kung anong status sa sininga kaso angot sa duha ka mga hold-up incidents nga ginatudlo nga kay Moanya niya inibase sa police records mga ka-K5 kag sa mga news reports. Magluwas sina, may iban pagid ng mga insidente or kaso nga ginpangatubang si Diokampo mga ka-K5. No, may iban pa gini nga mga kaso base sa mga reports kag sa aton sini nga pagpangusisa. May mga previous records ini mga ka-K5. Nga amo ni karon ginalantaw ta nga isa karon sa mga posible rason nga tido amo gid kaisog si Diokampo. No? Amo ni kakilas. Kay kung sugi, pasugiron on air, ang mga opisyal sa barangay Ilongahog mabuot man kuno kag wala record sa barangay. Pero off air, di siyempre may ginahotik-hotik man ang mga barangay officials, mga ka-K5. No? Pero ang barangay officials, siya sang binuntukan, Pontevedra, gakurog-kurog, yung tanong nga balagay sa ila kapitana na nahadlok. Mga ka-K5. Pati kung pasugiron sa ila sini nga barangay, mayo man ni si Kwan, mayo man ni si Diokampo. Pero, base sa record mga ka-K5, base diri sa mga previous statements sang Philippine National Police, sang Capiz Police Provincial Office, tining si William Diokampo mga ka-K5, ang suspect kag-infilan sang complaint sa hold up nga natabo sa Pontevedra kagdira sa may barangay Lawaan Disyembre 2022. No, makon mo Lawaan, masako ang area mga ka-K5. amo ni sila kay isog that time ang hold up. Involved man ini sa under probation sa paglapas sa Republic Act 10591 o kon comprehensive dangerous o kon comprehensive firearms and ammunition regulation act. May mga nasettlement nga iban pa nga mga kaso mga ka-K5. No? Base diri sa record gaginaw yatan sang PNP. I-check ta ni sa pagbalik ta kamusta nang pantag sang pagpangita sa mga otoridad. Sa iban pa to nga gidatudlo kaupod mga ka-K5 ni William Diocampo nga ginapatian ba si may natiruhan pa to kay may mga dugo nga nakitaan mga ka-K5 kay man mga pulis na wagtang na si Ampuyos ang mga kopdanan ni Ampuyos mga ka-K5 according sa reporting mga nakapalupok pasagwa. Proteng ila official sulod patay na. And may mga nakitaan nga dugo sa guwa mga ka-K5. Posible may isa pa dito nga napilasan nga nagpalagyo. Basig pahilhil pa ni subong sang sakit niya ining isa sa mga suspect, no? Mga ka-K5. Pagbalikan tani diri sa aton siniga pagpangalagad, kay man gina-recommend sang Police Regional Office 6 Ipaydalom sa administrative relief si Police Major Mark Anthony Garcia. Kung ba ano maning swerte ni Sir Garcia, oh? Kundi in pa ito nagbakas pagidi siya, kagdag-abilidaran, kag-nag-ayo ang performance nung ginalagas gansas ang dimalas. Oh? Balikan tani mga ka-K5 diri sa aton siniga pagpangalagad pagkatapos sa mga pahanumdo. K5 News FM.
7: News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
8: Ginakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatya ko sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, gag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may TTX 500.
9: Sa kadlo kapila ka maginay?
8: Sa pilmero katatlo, sa subong kaduan na lang.
9: Subong kamusta?
8: O ay niko ginabatya at maskin gamay.
9: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang TTX 500?
8: TTX 500 lang amugin na ang maka ayon sa aton.
7: TTX 500.
10: Istoryahan ta ang male reproductive health. Kaupod ta sina nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Dr. Ramil.
11: Importante ka tama Sir JP, ang reproductive health sa lalaki labi na sa mag-asawa. Kabudlay kung wala mo kabataan.
10: Oo, gusto.
11: Kagkabudlay kung di na matindog si Manoy. Di na matindog ang transmitter. Kagkabudlay kung wala libido yung asawa.
10: Oo.
11: Damo factors nga tunaan nga ano?
10: Gabulagay.
11: Gabulagay. Kung hindi ginmang mo magbulagay, wala mo bata, tapos hindi mo sexually satisfied, di grabe na nangagugmahanay niyo. So, same na siya, mang marital sexual obligation, Sir GP. Dako gin, Sir GP, ang papel sang antioxidant sa pag-amblig sang reproductive health. Di, pero minato balik-balik, ang pag-inom sa DTX 500, ang pag-inom sa MITC or PureC, opdan sa pagkaon sa prutas, utan, mas gadamo imo bata. So, kining mga damo bata, plakaon giniya kuan, prutas.
10: At ulit, Dr. Ramil, duwa ka klase ang problema sa lalaki sa reproductive health, no? Impotence kag sterility. When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang magatindog yapon ang transmitter. Pero wala lang sang kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae, hindi siya, I mean, maka-perform siya, no? Sang kapabilidad, sang sexual acts. Makahimo siya sang iyang marital obligation. Pero, hindi lang makabata ang ing lalaki nga baog. Samtang impotence naman, tindi giniya makatindog ang iya.
11: Ang uraro.
10: Ang uraro.
7: TTX 500.
11: Hapos lang na ya, Sir JP, kung sperm count lang ang problema. Dugangan. Sa isa ka normal nga simen, may ara na siya 40 million to 300 million.
10: Kadamo, no?
11: Kada kwan, sperm per milliliter.
10: Milliliter?
11: Grabe. Depende na sa kondisyon sa lawas mo. Pero kung palainom ka ni TX, may mga studies, Sir JP, nga kung ang lalaki palainom damo vitamin C, mas gadamo ang anong sperm count. So, ang production niya maayo, kag ang viable sang sperm cells para nga mabusong ang asawa aragid.
7: DTX 500!
12: Katalina Habagat.
9: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
12: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasakdol, kag daw medyo may naga, ano na, hindi na ko kakita. Kag bakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, kasun sa isa ka adlaw, two times ko, tag dua-dua ka capsule, morning, oo, dua-dua ko, tapos inang pagkaubos ko sa sir, may alibyo git. So buong gimintinans ko na git sir ka namin namin na git sa akong nga mata.
7: TTX 500.
10: Dok, ano blaka damo ang sperm count nga kun low ang lalaki ano?
11: Ti ang iban zero na gid jay. Ang iban iskan 10 lang na og 20.
10: Oo, million
11: hindi na kabata. Mm. No, so kung amo na kanubo ang inyong sperm counts, kabalo mo magfasting-fasting da. Meaning pa tag pila ka adlaw nga ano
10: nga. Ano klase nga fasting na?
11: Kung ara minsan yung babae hindi man pagkaon ano, buwan, bawal na ya. At least ya, siling ni Sir Kevin, 3 days daw ang pinakalawig. Oh. So, yeah. Dapat ya,
10: sufficient
11: timingon mo, inang 3 days ka fasting mo, nga fertile man ang babae.
10: Husto.
11: Ang na importante na. So, kag ikaw nga lalaki, importante gid ya nga mag-inom ka DTX 500. Dapat taas ang antioxidant para healthy ang sperm cells. Dapat taka inom DTX. Damuon, sir boy.
7: DTX 500.
10: Don't get us wrong ha. Hindi ko mo damo-damo ang nagwa sa lalaki. Damo na sperm count. No.
11: No.
10: Usually ang ejaculation, sir boy, kung kampiyon, primed kabi, nakapuway ka, mga 5 ml naman na, isa ka kutsara. It doesn't mean nga 2 ka kutsara imo, damo ka na sperm. Kay laban lang man na yan, seminal fluid, dok.
11: Ang mga nagari, Sir Jipid, may mga pagtuon nga, hindi butang imo cellphone sa imo nga.
10: Bulsa!
11: Ginagubwa sa radyasyon, muna sir boy, hindi mo ibutang sa bulsa imo cellphone.
10: Ay, nakabag.
11: Damo mga oxidative stress nga ang gakagubwa ang sperm cells. Number one, sobra kainit. Lantawab lang mga cook sa barko, mga overseas, nga lang ka, wala bata. Kaya expose sa init, grabe.
10: Grabe, no? Ining panday, pagiging gurudong?
11: Sigarilyo.
10: No? Sige sa init.
11: Tapos, aside sa sigarilyo, cellphone.
10: Ay.
11: Tingkong nubo. Tiyang ako nga ginabutang, Sir JP. Grabe ang kungkuhan mo. Kung pwede lang na ipang-donate. Sir Boy, Sir JP, kung healthy ang kuhan, ang sperm cells, healthy man ang egg cells, healthy man ang bata.
10: Gusto!
11: So, Gusto dapat ka inom gid sila antioxidants. Inom sila DTX 500.
7: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio with Physio.
13: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
7: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
14: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
7: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
15: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
7: DTX 500! Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
16: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar? 375.
17: Saan nag-inom ka? DTX 500. Hindi na nalas umong imo sugar?
16: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165 sa dugo ko man. 120 over
7: DTX 500 naging DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Jose Garen, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom Mighty C, medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka kwan ng sipon.
7: Mighty C, epektibo, garantisado.
19: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
20: DTX Coffee Mix.
21: Eric Ledis, mas mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
20: DTX Coffee Mix.
22: Mabaka mga butika.
20: DTX Coffee Mix.
23: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
20: DTX Coffee Mix.
24: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang Ayala.